0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTroof Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng og dandelion. Lion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Walang sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
7: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro.
6: Use under medical supervision.
9: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Pilang win! San Miguel Pilang win!
13: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pilang products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
14: Ang husay!
15: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
14: Siyempre, it's you, babe.
15: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
10: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumakabloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may galas 8:12 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
14: Straight to the
13: arita,
14: point.
13: Arita may galas to mga dugang hisgutanan karong buntaga makaigsunan. Onyas dili pa mga higala. Arita sa atas to mga winners, ha? Mga nasakpang naminaw sa DYHP o GFM, busa makadawat ng mga pahanlipay, gikan sa atong Sibianan. Dastulin niya ron si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
14: DYHP. RMM Report.
15: Mayong puntag sa mga regimen na ito ni Rufiel o mayong puntag sa tanang cooking tig pamina na itong sasyon DYHP. Live kita ka ron sa Cebu City North District. Din na yun ang sabas na ito makarawat sa itong mga pahalipay nga bugas sa All Cerito. Isip pa salamat silang kanuna pagsuporta sa itong sasyon DYHP. Sila Julia Ruiz, Brenda Loyola, Carlos Alboro, Edna Cabalien, Salomi Tora, Merna Tan, Nining Raganas, Roger Samboan. O karoon na sa ikasingitin niyo sa DYHC.
13: Okay! Salamat, Lailin Rabanes Arigadas, sa mga report. Asamas kasaman Julius Balilig, Idol B. Alang sa atong mga exercise ginagmay, sayaw-sayaw ginagmay, pa-circulate sa dugo ginagmay, alang sa atong mga winners. Ha? Kumbati na, kasama.

0: Okay, na salamat kasamang Julius Balile o sa mga nasakpan nga naminaw sa IFM o DYHB. O salamat sa tanan, no? Nagusgi pa na yung mga radio din ha. Matag adlaw nga masakpang maminaw. Doon ay madawat mahigala nga pahalipay gikan sa atong sibiyaanan. O kini nga portion makikilatod galato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bumayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kan adlaw sa Life Extension Vitamin D3 o recommended sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas.
1: Straight to the point.
0: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
1: Straight to the point.
0: Alas 8:18 na sa pikas nga bahin mahigala kini nga portion sa batod kanato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kolon. Kini ra malikayan nga magpundo mga hugaw nga moy makaingon ani mga colon polyps unay motubo sud sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kahaang labing seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labi maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat nito sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mamakadamang kini, maghatag din kini o kahupay sa colon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-inom, pag-inom, magkatagay ko sa kasasay, magisagol sa usag basong tubig, imong shake kung mayo, kung taon mayo, o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun ko imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point!
0: Alas 8:19 na mahigala sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon inyo nga tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Atong balikan mahigala to mga isgutanan rong buntaga mga higala ang pagpresentar ni Mayor Sebastian Basti Duterte dito makigalaan sa Senate Impeachment Court kagahapon. Ato ning hatagag pagtagad mga sukit ti paminaw. Unya sa dili pa mga higala to sang i-check sa ang report ni kasamang Jane Gallardo. Okay na sa kasamang Jane sa pikas nga bahin aron nga ato sa mahigala makuha ato mga police reports sa mga sukit ti paminaw karong mga orasa.
1: Straight to the point.
0: Unya mga higala ni apod mga kagala ni bisita na to si Cebu City Mayor Mike Rama. Ang kanhi Cebu City Mayor Mike Rama nga niya mga kagalaan ni bisita dire about isa ni Sagikan. Mura man o chuchuy kagdating. Pero ato ni pamatanon kay timing man ni Aniron. Si Basti may gipresentar gahapon. As mayor, unsa man mga higala giyoy mga matawag na to kalihukan o kanang pagpamirma din ha o mga dokumentos mayor. Ato ning isgutan ron, no? Ako pa sultion sa katong mga gipansulti ni Basti gahapon, mayor sa Davao City. Kasi si Mayor Mike Rama, mayor man ni Cebu City. Unsa man gina ng mayor? Unsa may mga pirmahanan? Di ba po pwede nga mamirma na nga kuan lang, no? So ato nang tagad pagtagad ron nga taon-taon mga higala. Pero nang mga orasa, ni ay tulong nga nangaangol sa lain-laing mga disgrasya sa kini niyang kadalanan ng atong dakbayan. Ato sa i-check, may galas kasama nga Jane Gallardo sa report before ta mga higala mo aray sa atong mga discussion karong buntaga. Yes, kasama Jane?
1: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
2: Yes, Rajman, Atty. Rufila, dali nga gidala sa tambalanan ang usa ka lola human kini naligsa na kaganihang mga alasayos pasado sa buntag o motorsiklo sa Maydia ko sa Lim Street, barangay sa patera ng Dakbayan sa Subo. Naligsa ni siya matod pa o motorsiklo, Atty. Rufila, nga gidrive ni ni Enman Borbona, 28 anyos, usa ka liaison officer, taga Bakayan, nag-drive ni siya siya motorsiklo nga Irok sa matod pa nga gikan siya sa SSS at ni Rufil kaya nagkuha siya og priority number. Pag-abot niya sa maong lugar sa Maydia ko sa Lim Street, nakita niya nga nilabang matod pa ang lola nga nagpangidaron og 77 anyos kay mo palit unta ni og boto Attorney Rufil, iyang matud pa nga gibusinahan na apa na naalangani na siya kay medyo kusog gyud ang iyang padaga na ni adtong mga orasa hinungdan na iyaha gyud nga nabanggaan ang maong lola nga resulta sa pagkaangol ni ini na angol na bali ang tiil sa maong lola hinungdan nga gidala kini dali sa Kabalanan samtang ang kining driver Attorney Rufil kay na tagak pod sa iyang motorsiklo o na pango sa iyang bukton o sa iyang tuhod. Samtang mga alas 7 pasado, karon lang yung buntag at ni Rufila, doon ay doon ka motor ang nagkaigo po din sa maya, Sinanya Street, Barangay San Antonio, ning Dakbayan sa Subo, diin usap po na ang naangol na driver. Ang driver nga si Alexander, alias Alexander at ni Rufila, nga taga Mandawi City, na sangit sa putresa ni ining usap po ka motorsiklo nga gahunong kay gaayo sa kadena. So matod pa ni Alexander Attorney Rufil, alanganin siya og likay og nasangit siya sa footresa sa usa ka motorsiklo hinungdan nga nagisig gyud ang iyahang tiil og dali pod siya nga gidala sa Kabalanan. Pareho ni sila nga duha ang kaning duha ka motorsiklo pareha og destinasyon na pareho pod ning nga mag-atod unta og mga estudyante sa eskwelahan Attorney Rufil. Apan kay nakayadugat man og disgrasya hinungdan nga gipasakay na lang pod nila unta ng ilahang mga estudyante og laing sakyanan aron pod nga makaabot pod sa eskwelahan. Samtang ang mga nangaangol dali pod nga gidala sa Kabalanan na Attorney Rufil sa managlahi nga disgrasya hinuon dili ra man pod noon grabe ang mga nadawat pod nga mga sama or mga pango sa ilahang kalawasan. So far mao na ang ato ang nakuha dinis sa Kabalanan sa Dakbayan sa Subo at Attorney Rufil may tungod ni ining managlahi nga disgrasya dinis sa Dakbayan sa Subo. Matay lang pod dugang update kung makakuha na ta sa kompletong detalye. Kauban na ta sa tang Armed Patrol at ang Speed Pilot Rajiman Jesse Simampong. Ako sa bagay niyo, Rajiman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Armed.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat kasama Jane Galliardo sa imong report. Og nagkatotsong oras mahigala. Alas 8.24 na kining portion sa mahigala tod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon ay kining nagkadayang vitamina o minerales nga haom sa pagpaligon sa panglawas o inguman sa atong immune system. Doon ay kining vitamin A, E o C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakipusap sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gangluya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian Marketing and of course, FDA approved. Bisan pa man mga kagalaan sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag-12 pesos o 50 centavos lang ang matag-kapsula. Mao nang barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Capsule.
1: Straight to the point.
0: Alas 8.25 na mahigala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Now, atong hatagag-pagtagad mahigala kay puslan man nga niya si Mayor Mike Rama na turon. Before ko muadto sa itong duga mga analysis, ako sa siyang pangutanon kay mayor man sa Cebu City. Unsa din ang mayor? Unsa may trabaho sa mayor? Unsa man ka na mga pirmahanan? E mao man yung mga higala ang matawag na ito issue kagahapon o mao man yung mga higala ay gipakadakan gahapon nga nganong ilang gipresentar si Mayor Basti mga higala. No? So daghantag mga issues karon ato ning pangutan-on mahigala si Mayor Mike labot ani mga sukin tigpaminaw no. Mayor Mike may buntag nimo.
3: Induta sa imo ang sulob ay.
0: Pre buyag ikaduha ko nimo.
3: Namo ko in anang kulura.
0: Oh.
3: Kay tanduha ba mag picture ta.
0: Oh.
3: May buntag straight buntag. To the point. STP. Sara the president and I'm just kanang tanan ha sa
0: tanan ka mangitag ko na kay mo RMN mo sa mutang ko
3: kita mo ko RMN
0: oh. RMN
3: reaching million nationwide
0: oh.
3: Rama Michael Network anyway then isa uban pa dia Boyki Mikey but baka to ni Rufil man
0: diin man gagikan anong na hapit magkada sa sibianan
3: every day basta wala like we kanang laing appointment buntag papataong ko sa akong anak nga si MJ Michael June
0: pero sa magikan ka nagbaktas
3: wala kini siya exercise magugo, baka mga ngayon nga may anak bahay na nagamay ba kayo. Oh. Ang ato tang asawa ta 26 anyos. Kanya dito magugo. Dito magugo sa iyahang pagkabatan noon. Kanyang Kay, na ba't Kay na no? Si, kisa pala usa si Rams, Rims, Rims.
0: Names, Names.
3: Names, Names. Lisod kayo mo na nga.
0: Exercise, yun.
3: Exercise, uy. Mag-exercise sa sayo sa buntag. But, purposely, na tinuray, ako itong hatod ako ang langga sa, for security reason, sa meeting. Then, automatically, nasuot akong utok. Ngandil nga nun, di pa mang kumudritsyo na lang, din ni sa DYHP, kasama mo. 6127. But, ato sa gyan, kaning, duha mo guni ka mo, ilubong karon akong first degree cousin nga si Ike Rama. O ang atong higala taon si Sam.
0: So, nga, di pa man lubong Sam ron?
3: Dili pa, pero on air, I'd like to bring condolence message. And I have known some. Ako na i-reserva dito sa, if given an opportunity, sa eulogy, sulti ko. Plus, gikan mo ko Mindanao.
0: Bisita kang Sara dito, Mindanao?
3: Yeah, bisita ko.
0: Kanos ka magkagyan nito?
3: Kahapon, adi-adi-day.
0: Adi-adi-day?
3: Yeah, niya pagkahuman.
0: So, istorya mo, Sara? Kamu tu main picture, kene, mana, mana?
3: Beli bagi aku ni.
0: Iya, ni, ni, semua. Pak ingat ni, kita mau sana, nada, you know.
3: Oh, so.
0: Teknologi mengapa kau ingat?
3: Technology is so wonderful and amazing.
0: Ah, kena, kena.
3: Ada tera, tera, tera, tera, tera. But anyway, sige lang di, di tama istorya nang mung istoryahan.
0: Ah.
3: Daghan mga itong mga gingalan na tuog for our consumption only. Ang pinakaimportante. Kinirong sakto
0: pero
3: kayo.
0: Pero makita na po tayo, basi na ay for public consumption.
3: Anyway, unaw na ito gahapon, no? O gusto mo ani?
0: Huwag
3: ka lang kamang akong pambisita niya. Simple na yun. Na, tingog naman ka. Na, klaro man imuhang message. Na, enough is enough. Manang, gusto ko magkaibaw as kanang ngalan na itong digid mo biya. And I made a message to her in the presence of another, then for security reason, like what I did to your father, in the presence of this atong kauban na rin ka-historia, di ka na kubiyaan, I will stand by you. Daily, yeah, more or less, di na kukapunos mga uban. No? Ang okay. Pinaka-importante,
0: pero nakay mga pangutan na dugang anak. Alis at ng Basti.
3: Puro Basti, ha?
0: Okay. Basti, si Basti gahapon, di-presentar dito sa Senate Impeachment Court, no? Ato lang ibutan
3: ng bakit. In addition, sad, para kung makadungog si Basti, you know, he is our president sa
0: Pilipinaban.
3: And I'm the vice president for the Visayas. And what I'm getting now as mga reviews that he did very, very well. And I was watching him. You know, looking at him, kana bang no blinking of eyes. You know, very clear, no.
0: So, yes. Kumusta iyang leadership sa Pilipilaban?
3: Of course, you've just been, magbaulang mong gumigay eleksyon. And yeah, of course, we all are being empowered, mamanang amua. Yeah, ako, I have to focus on 6, 7, and 8. While, among presidente si Basti, of course, he still have Davao to think about, the Maisog also as a group, the rage he has been a part of. For sure, he can be assured. Amo man siyang i-assure.
0: So, unsa may imo ikasulti sa testimonya ni Basti gihapon?
3: Mora bag akong mayor ba ko? Amutan on ka ng hope. Kung ba makag-hope? Mora na i-hope. Masipyat ka, wala kay hope. Yes.
0: Head of procurement entity.
3: Entity mo na itong kaso na ko sa Sandigan Bayan. Nga na-dismiss.
0: So na-dismiss itong kaso, ha?
3: Dismiss. Pero clear kayo ang posisyon na mo. Unya, clear sa kayo ang judgment sa kaning Sandigan Bayan. Ayaw taon. You know, dili basta-basta lang. Wala kay makita.
0: Ikaw as mayor sa una, yes. Pila, mga pila ka dokumento yung so, kada adlaw?
3: Katulang ni Putisim, may mga kisimil to kabuok katong ikiya kog disqualification suspension niya wagi te kaso magbuot mong igugma kung hindi langga malo pero kung ano ka ba kaso na si Elmer o si Elmer diha na na taon nanabako na sa City Hall dili nagali ko mayor vice mayor na ko so in other words dili lalima pag mayor ha dili
0: kaya to og wa ka mahigog man nilang gamaluwa tato sila kaso
3: wala kaso
0: kaya daan naman sila diha
3: daan naman diha mabita nang I'm hoping nga ang kaning judge sa San Carlos limabi ko ka ura sana diha sa radisyon wako because I do not want ato ko dito mo piano sa San Carlos ang crime if they have alleged may infraction here in Cebu City. Dapat sinira.
0: Who is the complainant of that case?
3: I do not want to
0: mention.
3: I mention.
0: But why is he filing that case in San Carlos?
3: Definitely you know that as a lawyer.
0: Yeah.
3: Pangutan na si John Alcuber.
0: That's why I'm asking you who is the complainant. Because why is he filing that in San Carlos?
3: Anyero, okay, papara mahuman ang kaso, di na to siya igun. Kaya wala matakibaw na may ginoo. Ang ginoo, Ken, wala man na matug.
0: Natural, pag-ingon na, San Carlos, why did he file the case there?
3: Sakto lang ginay mong isulti.
0: Matayo ba na?
3: Sinintanan, as I was telling my son, Mikel, lawyer, RBTA, and my wife, nga, di makukasulti ni MJ, nga, before my death will come, and even after my death, por Diyos, por Santo, wala gikwisa na akong mga kaso, pero kung naaman ko'y makuha ang damages, back wages or what not, hala, i-appeal na sa akong estate. Bahin-bahin na ninyo. Pero magbuhat sa kong will ang testament. Pasinyag mag-away na noon niya. Ako na kung makumbra na, uy. Ang ako ni Sheldon pagka-mayor niya, wako isa. Limang ka na, pila ka. Napulihan na lang hugo. Pagka-toy-toy, ano, eh, but, ang pagkamayo dili, it's a thankless job. Kaya ingon ka pila kalibo? Kadaga na lang.
0: Kada adlaw.
3: Yes, pirma.
0: Pirma. But doon na yung mga uban na nga pwede mo ma-delegate, nga lang mo pirma.
3: Kuyaw kayo ng delegate? Inig-delegate ni mo. Padong kayo po na ni mo? Padong kayo po na ni mo?
0: Yes, basti ni-delegate man. Kuyaw to iya.
3: Dele. Si Basti ni sunod na siyang amahan, si Edgar Labilla, ni sunod saan ni Digong? Kaya ka, nga ang tig pirma, dili si Labilla, kung dili si...
0: Kisa.
3: Hindi na natin may istorya kay... Ako na pa sa itong kikiha. Kung plunder. Ito ang bottom of the
0: American. Kisa man itong tamana. Imong gi... Ay. Pirma ni Labilla.
3: Kailan na kayo, hindi na tapos yung istorya.
0: Nakalimot mo ko.
3: Ayaw, yun lang. Tumuto ng mga panahon. Potensi yun. Ma'am, kaning...
0: But ikaw sa una, sa ikaw may mayor, kisa may mong gidiligate.
3: Ako ganang patsikon ni Colin, my city administrator.
0: So, Colin Lasel?
3: Yeah, dili ko mo pirma kung why initial. Niya, yung tanaw na ko, na may mo forward na ko. Kaya mo suod mo ng ubang mga interceptor. Mga influential peddler. They can be counselors. They can be relatives or whatnot. Inigtanaw na ko. Kaya bugado ba ako? Di man na pwedeng hasmag ka lang. May ating na pa'y Arias. Kaba ka itong Arias, right?
0: It's Arias case,
3: Ginlig itong Arias. Pero napamasailain. I think, luksun ba na? Nga, dili, taon, uy, walay magmayor. Kumun mo lang galing kariha, nga, hasta sa hope, you know, imo pagtanaon ang kitrabaho sa BAC, bid and award committee, nga, imo man ang tinudlo.
0: So, katong kang basti nga tubag hapon, sakto itong yung tubag.
3: Of course.
0: Di nung kuno kong hurot ba sa tanan?
3: Dili, taon, uy. Katoon mo, mahurot. Mabit ang naa kay city administrator. Naa kay BAC. Kanya, may mangyawag to akadidto. Magsigig tuto ka ng giyon sa nila pag...
0: So, sakto itong gingon ni basti nga, kung akong trabaho o nang mamasan na kutawa na ko'y matihimo
3: o lain. Wala.
0: As wala. Mayor, sige nagkagpirma, hindi nagkagawas.
3: Yeah, wa ka magpapili para pirma. Nakapili ka na magkita ka sa tao. Madungog ka sa tao. Okay? Mag-oversee ka, mag-supervise ka. And you perform the job of a mayor.
0: Oh, everyday. Kano mag-invitation ng mayor?
3: Ay, sugabi.
0: Di nakaka-add to kung sige nakapirma.
3: Mo nang naasag ko yung mga ginganan o shadow cabinet.
0: Mm-hmm.
3: Na ako yung mga TDM, thinker, doer, mover.
0: Mm-hmm.
3: Na sa ko yung ingalan ng mayor's workforce.
0: Mm-hmm.
3: Importante kay na kay wakay organizational structure na mo proteger ni mo, uy, kada adlaw lang ka ikiha, uy. It's not easy to be a mayor, but I will love our job. Mabita ng muta rin, ano, sur-sur mo dyan ka na, Mike. Ko, ala, sige, di may manood panirbisyo. Kasi mo servisyo ninyo.
0: Mm-hmm.
3: Ikaw pagaling, hagdong nga lang kung so nag-servisyon, mabalibad pa ka. Mala, ingon ko.
0: Wadyo ko hiling ng politika, daghay na hagad na ko na.
3: Ginoo, ginoo, ginoo.
0: Di
3: lagi, di lang ka, inikabuntag sa'yo, manawag na ka na ko, kay nagdamgo ka. Nagihunghun ka. In other words, he did, ang akong review, nakuha, hindi na kumsultis nga nga. Tisok ka na siya i-convincer.
0: Oo.
3: Kaka na siyang akong kaoban sa Partido Balog, Team Rama. Listen, kaya na i-convincer. But ang iyang text, nindot kayo. Baste, the mayor, our president, sa PDP Laban, did well. So, congratulations, Mr. President.
0: So, gahapon, ang pagpresentar ni Baste, di ba ka, hostile with...
3: Kuya,
0: sabing prosecution mo, no, ako nabantayan ba? Prosecution, since like exhibition ba? Ikaw-upat si Basti, ngayon lang i-present ng hostile witness. Pagkalisod na lang kayo nga mo-present ka hostile witness.
3: Baka, Panero.
0: Sa mga ilang tuyo, no, nga?
3: Panero.
0: O ila ba kayo ipindahan si Basti para nga madaot sa ba? O panalitan og na...
3: Because I do not want to be adding... I know a lot. I knew a lot. The whole matters about this... political rigmarole.
0: But og imong tan-aon gahapon, murag asta ang mga senator judges
3: careful.
0: Careful sa pagkutanan basta.
3: O, hindi ba lang ma-careful?
0: Mura sila og nanagana, sab?
3: O, yun, siya man, hindi sila manglansar. O, susaka na.
0: Ako naman tayo, mismo mga tulfo, hinay nilang question, tanan sila dito.
3: Baka nga no?
0: Asta sa lakson, dili, porsigido nga ng utana.
3: Baka nga no?
0: O, unsa man?
3: Because ka na mga tulfo, digong ka na. Habita na nga, bida, katong dito lagi ko sa... Dabaw, by chance, harun ma-resolve na ko ang issue sa ilang accusation nako. Kala si Tulpo na diha. Erwin ba to? Rapi ba? Diha. And I cannot be mentioning all the rest. But he was there, at Tulpo. On the other hand, kibalo mo kumigo man ako lang, not all of them. But I have known well si Ramon. And we have been interacting with Ramon. So, pretty well, it is understandable, uy. Duterte ka na? I've been to Davao.
0: Wala ni lagi, kuan ba nga, ang pangutan na bitaw nga ilang ikuan, wala, hinay-hinay sila, very
3: they
0: careful.
3: They should make the mistake, because Basti is a mayor. Basti is the head of Maisug. Baka nga, diya sa SRP nga, damay ko sa mga istorya dito. Pero si Digong, ang diskurso ni Digong, kaya nagsabot maming Digong. So, saludo kong Digong, na maminaw si Digong. Pero earlier than my akong pag-welcome, wala na, ay, lagabi kayo, love. Kung sa pamatuloy, basta, I'm very proud. I have heard, and you know, the posturing, awag na, awag na.
0: Okay, at least kutan ng Gene Corp, ha? General Gene Corp Industries Incorporated. Naunsang itabuan na niya, wa makabantay sa Basti nga naan eh. Pero ingon sa Basti, kung napatunga ni Sara, iya tatunga.
3: Definitely.
0: No, so atong kaluho niya, unsa may pamaagi niya sa back. Niya, kanos naman na maabot sa mayor's office. Inigpirma sa mayor, unsa may mahitabuan eh. No,
3: wala,
0: ikaw pila ka dokumento everyday. So, yung pirmahan sa una.
3: Thousand.
0: Thousand of documents.
3: Yes.
0: Every day.
3: Every day na. Kaya di man na pwede. Magdama kayo kong dokumentos balay.
0: So tinood na madag.
3: Magdapa ko sa sakyanan.
0: Oo.
3: Unyaro madali. Na intersipon po ko, Ken. Magpirma na lang ko buko-buko.
0: Oh, so talikod, pirma na.
3: Yeah, pirma. Oh. Because I do not wish service to be derailed.
0: But kinahanglan po ka magbantay mo na doon na kayo mga initials kabantayan.
3: Of course.
0: So meaning, pirma ka na na proofread na sa imong
3: proofread na nagbabaw. Mapita nang sumay purpose nang accountant. So, purpose ng treasurer.
0: Sige, akin yung mga nitigriti, ha? Gusto tayong mahibaw, ane, kay mamon lang yung President Bastik. So, gahapon, pag President Bastik, yes, no, yes, no, niya, explain gamay, anak.
3: Gamay, hala.
0: Huwag nila mapindown ba?
3: Tis lang kapindown lagi.
0: Oo.
3: So, mapindown nila nga, may nga mala, mayor, uy, mag-back na lang ko, hindi na lang ko mag-mayor.
0: Sige, ato isgutan na haka na sa back ba ang proseso, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:42 na.
4: This time check is brought to you by iBerry.
5: Kidney care time.
6: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miyundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas ng balik bang pag-kondisyon.
7: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
8: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
12: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with Lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
14: Salamat sa Lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, iBerry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Gikan sa kinatas ang bukid.
21: Nak, kit kamusta nga ay?
20: O bisan sa pinakalayo nga isla.
21: Nay, gagraduate na ako!
20: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man

0: September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
1: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
2: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaana ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Magkasama kung ikaw ang gisaligan sa balay, padayon lang sa pagkatiman. Pero tungod sa pamuwaw o kakapoy, usahay dre na musulod ang sipon. Palabyon lang una ang runny nose o pag-atsing. Kung makasinati na o simptoma sa sipon, mag-Usep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pagdangon. Maong sa unang sinyalin sa sipon, mag-Usep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayo sa sintomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo ug makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot ug mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho ug mga importanteng buhaton. Mao sa unang sinyales sa sipon, mag-Usep Z Plus Forte with zinc dayon. Pinelephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Usep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Usep Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
8: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
15: Uy, 150 over 100 man.
16: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
15: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
16: Ay.
17: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
18: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
19: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
20: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
21: Tayo

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ.

0: Vienna, Bella Belen, and Dwight Ramos, choose Summit Natural Drinking Water.
1: Fuel your peak.
2: With the right hydration.
3: With the right minerals.
4: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
1: Summit Natural Drinking Water.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may galas 8:51 na sa atong baban-uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Before tampadayon may galang mga pisa tagamay ha. Samtang naminaw mo sa atong tulumanon sa atong interview ni Mayor Mike Rama mga higala. Kay siya mayor man, niya sabasti mayor man. So makarelate siya mahigala sa mga questioning, no? Line of questioning sa mga both lawyers from the prosecution and the defense, and also questions coming from the senator judges kagahapong adlawa. Og kini nga portion sa mahigala mga pisa taga mahitod kanto sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol ini ang Rosip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa manolibihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss, ingon man i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga pharmacy o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
9: Straight to the point!
8: Okay! So, ato, arita mahigala, no? Balik tani Mayor Mike Rama. So at least katilaw sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1.
10: Yeah, yeah, very good, very good.
8: Salamat kay Mayor, ha? O, oh, na, o. Oh. Mano yung itong kapi-kapi ginagmay, ha?
10: Wonderful. Names? Yeah.
8: Okay, balik ka.
10: Oh. Okay, go ahead, go ahead, go ahead.
8: Kini ni ang doon na mo ni Arias Doctrine, niya doon yes. Na po ni, kanan na ang, moto, katuntubang ni Basti gahapon, yeah. Sakto to nga di sa kabasatan ng dokumento.
10: Yeah, sakto
8: yun. Imo lang mag-rely ka sa na-initial sa imong gisaligan.
10: Napanay di ay hingan lang. Namagay mga, namay mga marites.
8: Mm-mm-mm.
10: To gaway mga marites.
8: Oo.
10: Wapag mabot, wapag mabot imong dokumento na nanagatag ni mong information.
8: Mm-mm-mm.
10: Wala di nga, at the end of the day, you know, when I became mayor, simple ako. Kaya kung mag-appeal pa ko sa back, nasugrado kong mga ego. Ego, mga ego, kung manghilabot sa back, clear kay kong posisyon na, uy, you know, meeting pa na kong tanang mga suppliers, meeting pa na kong tanang mga contractors. More of...
8: So malagmit, o doon na yung mga corruption din ha, malagmit nga way labot ang mayor dito sa back ni...
10: Dela sa kum.
8: Dela sa kamo sulti.
10: Listo di kay pagkasog aspersyon kay.
8: Oo. Oh.
10: Yun sa.
8: Akong, pero pwede sad nya katong sabak nga approve sila kay mayor pwede ngihon.
10: Di
8: aprobahan.
10: Di sa kumo sulti ana. Kay pati man kayo kay balo mo.
8: Oh.
10: So ang akong giagian ni ato ipausab oy. Ipausab unsay desisyon sa bak. Ikaduwa, wala lang desisyon na. Pagkauman.
8: Kay kining bid sa awards committee, sila man maoy mo kas mga bidding, yes, ana.
10: Napamanay, dili lang kay bid sa awards committee, napag yun nila ang level diha.
8: Oo.
10: Nga maoy mo, kung sa ikaw istorya
8: so, pa. So, unsa may tanaw ni mo, kining Gene Corp, nga si Sara Duterte, usa dahil sa mga stockholders, nga nabutang siyang sell-in, ba't dito sa dokumento Gene Corp, wala yangan?
10: Wala. So, ano, sa patapang mga istorya ko na, mabaling abit ako, sayon lang kayo, sige, tira ba? Sayon lang kayo, sige, tutok. Para na ako, do not even want anymore emphasize si Sarah. Ariel Gutal, tanawin ko na to. Di ma si Sarah nakaingunan ng inflation. Kini pagkabangag sa presidente, siya man na. Ang katong nanubra dito
8: sa... Basta ka na yung magsulti, imo na nahaway, labot.
10: Ayun, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, kung di tamuting o kanus at may mo takamang karon kini karong plading may tabo ala you know corruption unimaginable ang atong kaning dollar peso so hapit na may mong mandatory retirement age
8: So dili na sa ang Sara
10: dili uy
8: unya karon ba
10: ano si Sara may ilang ipuntiriya nga na may
8: imagine ka karon ang hearing gahapon inday kin ika-31 na. So kung 31 kaadlaw ang 31 times 25 million every day. 775
10: undangan na million. Undangan. Mapit ang mingon din ko, eh sara na ang Senado. Eh sara na ang House of Representatives. Sara na. Pero dili na mo ang punto.
8: 775 million na. Kay, see? Ang nag-ingon anak si Kuan man, Lacson o si Gatsalian nga, 25 million gasto every day.
10: Precisely. Kung di na sila mangundang...
8: Maabot ng billion. Ako hindi ko yung tadagod. Kung katong kuwan yun, 2 billion kapin.
10: Ang gasto ng Ibalang kapanyero, ay na lang sila istorya-istorya ang eleksyon. Hindi na lang sila kadaog. Hindi na kadaog. Kanang naadya nga, mo'y nakaingon, nga imbis nga, ang disisize. Ini guman sa disisize, unta, humana. Hindi magkakadaog. 16 votes, mo ang kanagingan na natuog, 2/3 sa 24. Wala na. Di na ito magsikip pag paabot, pag judgment, conviction or what. It's already a done thing. Sara can never be convicted. Why will she be convicted? Tell me. Mana ingon ako. Di ito magsikip.
8: Di na ma-convicted Sara for the 16 votes. That's why they are lowering it down.
10: Lowering it down?
8: So that they can have the numbers.
10: They cannot do that. That's why... I am very strong.
8: Pero ngano imong amigos David nga lahi may opinion.
10: Di na lang kung istorya kay iya man na. I'm not the biggest keeper. I'm not, but I am a scion of Don Vicente Rama. Wag mo lang lahi ni.
8: Imong basahon ang katubang kuan ba? Katubang pag discuss gyud sa mga framers constitution, giklaro gyud ang 2/3.
10: Yes, na may purpose gud.
8: Oh, niya. Ang sa may tanaw ni mo nga nausap ng kone...
10: Sila gipungutan na, taon, basta ako, I'm bringing again to the substance. Because you're a lawyer, San Carlos Mangka. I'm a lawyer. Gikan ko sa UB, ha? First sem, no, second sem, first sem. Gikan sa first year na ko. I know my political law from Abin Pyramide. I know my statutory construction from whom? From Josipo Jimenez. You know, and pareha na may libro gibasa. Pareha na. Hapit mo na kanon mong libro. Diba, pagtaw kag, tuon kag mag-abo
8: siya. Asa man, diba nag-eskwela kag San Beda sa mong law school?
10: Yes. Continue.
8: Pero primero, dire ka sa UB.
10: Dire ko UB. Oh. You belong to my heart. Oh. Ateneo de Colon.
8: Oh, oh.
10: I am I. Kanang alumnus ko sa UB. Alumnus ako sa San Carlos. You think? Because nakuha mo kong masteral at one time sa UP. Waman ako matiwa sa UP tungkol kay I was involved.
8: So kita, basa mo tas constitutional law.
10: Yes.
8: Ako i-acknowledge sa kong professor na Justice Gabriel Inglis.
10: So, minaw mo na. Minaw na.
8: So, kinini ang kano mga nagkas konstitusyon? Kunya, in fact, ang pagsugod ana sa deliberation dyan sa premis, na jud rig on record yun na. Sus David dito po na. Ni sa buhay ng utanan ni Nolido ana.
10: Appeal ya si Attorney Napoleon Rama. Si Attorney Napoleon Rama majority floor leader na sa 1972.
8: Si Askuna sila ko dito.
10: Yes.
8: Ano na si Askuna na ginibarog?
10: Hindi patay naman sa si Attorney Napoleon Rama. Patay na sa tinuoray mabita na nga funny kay ni Ron kita buwa. Nga ang uban nga na-appeal, nang usab ang utok. Ang uban nga matay naman.
8: So, muna yung karoon nakadelikado. Tanaw nila sa, tanaw nila, dili makonbikto si Sara, kung 16 votes, Ano pa usausan?
10: Maabit ang mubarong nakatawan.
8: Oo, oo.
10: Ato ni Rupil Banyog, di ba, HP? Tingog na mo. Tingog na. Kaya na'y naghuwat lang. Sa tinuray, na ay naghuwat lang. Kaya ni kita, kung kita rin magtingog, ako rin magtingog. Kung sa mga pinya, inikabot ako sa ubos, ang yangungo, dili ni mo ma-picture. Ang kasakit, ang tiyan, ang kapobre, ang inflation, ang mga farmers, at ang mga agriculture, negosyante. I'm telling you, the negosyante, my God, I've never have heard even billionaire dollars.
8: So si former Chief Justice Davide, ang iyang opinion, lahi man katong kang sereno bitong impeachment? Ikaw sa 16, yun, bisag yung kayo naman tukon. Kaya karoon, nausap naman.
10: Dita mag-istorya lagi. Kaya naman, sige nga lang ang English, only fools can change their mind. But, di man daw, matang mag-argue, dita mag-debate sa itong Chief Justice, oy. Dita mag-debate, pero nai-debate, nga nun, imo kong mag-debate. Libati yun ko. Minta santong napatay ba. Tingog yun, tingog.
8: Balik tayo ni Basti. Balik tayo ni Basti.
10: Basti.
8: Okay, kagahapon.
10: Very good. Present.
8: So, ang hitabo ana, ang iyang ingon ni Basti, wala siya ka hibaw ana tanan kay nama siya in charge, na may back, bid sa awards committee.
10: Which is correct.
8: Oo. So, during the deliberation, ang mayor wa diha?
10: Wala. Ano ko ito mag-appeal ka? Ayaw pag mayor, pag back na lang ka.
8: Mm-mm. So, panalitan og dunay kuan, kay ikaw safety magkagtinubagan, pero
10: galing ni Simti, uy. Sa tinuray, I'm telling you the whole truth, nothing but the truth. God, am I now being on a witness stand?
8: Oh.
10: And you are now going to cross-examine me? And you have to conduct direct examination? You know, Banyero, I've been also in the practice of law. Labor ako, napay government, napay management, muna ako exposure. So therefore, I read local government code. I read the labor code. Ako mga professor, ta mga professor na ko sa San Beda, mga author, from the horse's mouth, madungogin na ni mo. When I became the presiding officer, I have a very famous statement. Farewell statement. For as long as you speak here in this august body, your right to speak, I will defend to death. Because that is a secret right. And that is a constitutional right.
8: Substantially, mo na igisulti ni Voltaire. No, nga. Labi na, please, Freedom Week ron. Of Broadcasters Month, no?
10: Mauna,
8: we might have different opinions, but yes. I'll defend your right to express it. No?
10: I will defend your right to express it to death. Ako puno na ko na. To death. Because that belongs to you. That's a personal right. And it is constitutionally protected.
8: Karon, ingon Stylianis, nga, kanang kang Basti nga ingon nga wa sa kahibaw ana kay mayor siya gipapirma na ana malagmit manundong ang ubang mga mayor nga kunuhay mingon nga kahibaw
10: baka simple kayo.
8: Oh,
10: kundi mo gusto mayor dili siya mayor
8: wa ka agi pagka mayor Stylianis
10: agi pa konsel wa
8: murag wa
10: wala man gali agi pagka vice mayor wala man gali
8: pindagan man pagka mayor
10: pindagan pildi wala man sa hard yun. Sadly, I'm telling you, come on. Why will I be too strong? Kibaw na, sila Jun. I was there silang kaning camp o sa breakfast club. Simple kay ko statement, uy. Kasayang sa itong iskwilaan. Ang trabaho sa mayor, dili lalim. Ito yung mong isulti kanina. Mingo Leon. No, we are not telling do not become a mayor and do not also vote for a mayor. But I'm just bringing to Eol and Sandre, Presidente ba ko sa Councilors League, Vice Mayors League.
8: So, muna yung kalainan ni Trillianes nga nakasulti siya na kawas sa makaagay pagka-mayor.
10: Hindi nalang ito mapuno, anak, kanos amag na sa may sakto. I mean, I've been watching Trillianes. I'm telling you, baba kang kisa sa itabo, sa Makati.
8: So, muna doon ay kalainan ko ni Agig Mayor, Giyod.
10: No? Of course, di lang kay Mayor. Barangay Kapitan.
8: Muna si J.B. Ercito, nitingog hapon J.B. Ercito, kaya na-agig mo ni Mayor.
10: Kisa.
8: J.B. Ercito.
10: Yes, of course.
8: Pagtingog niya.
10: Support din siya.
8: Kuhan kayo sa ang kuhan, careful iyang pangutana, pero nakatabang hinoon basti ang iyang pangutana. Hasas kay Tano, tungod kayo ang asawa, Mayor.
10: Mayor. Ako yun mismo, I am the president of all the mayors in the entire country.
8: Mm-mm.
10: And I know what I'm talking.
8: Oh. Unya si Joel Villanueva, bagitiksan sa iyang igsuon nga mayor.
10: Of course!
8: So, muna ang pangutana nila, kay ko, very, kwa na ilang questioning ba? Hastas lakson gani, wa mo mangutana o kwan?
10: Hindi nag-islam, pagpatakag hasmag, Joel Pasadre, baka nga no, hala, ayaw mong lansar.
8: Mm-hmm.
10: Okay ra, pero mang lansar ka na,
8: mm-hmm.
10: Ma-presidente pa si Sara.
8: So, na-calculated itong ilang pag-question gapon, na nagana sila.
10: Ikaw mas bright pa dito nila na. Ikaw mo na ako na.
8: Kaya kabantay mo gapon mga kagalan, na ang mga senator judges careful sa mga puwata na even ang mga tulfo, di ba, nagamit ang tulfo, tanga-tangahan, stupid, na, but wag yun sa mga gamit ang mga termino ni
10: Basti. Chess Escudero,
8: oh.
10: Na perting bihag posturing,
8: mm.
10: O sige, sulti niya, the good mayor.
8: Mm.
10: The good, give him the, where he should be seated, the good mayor.
8: Mm-mm.
10: Uy, dili lali mag-mayor, uy.
8: Oh.
10: Wala.
8: Sige, sis, ako nakaagi ko as governor, nakaagi sa kuunsan ng executive function magod siya. Munang si Chis, muling sa kaagi ko, anak.
10: Kundi ka, mapita na nga, I mean, ipatawag na ko nila, ako'y witness,
8: mm.
10: Ayan na lang, ay, witness.
8: Oh. Ma'am. O ikaw ipatawag, mabilong ka sa hostile.
10: Ayaw! Ano, hostile?
8: You're not... Okay, standby sa mahigal at ipadayon ni Kalotantaw. Duman lamang silipila ka mga painomdom. Alas UB size na.
2: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: Hey, kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 50 Inoy B.
11: Unsay na sinatay nato nga problema sa kidney?
12: Ingnanto ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 city, taas na.
11: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
12: Hantod na, ubos ko sa ka-karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Mahalaga ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
17: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
18: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
19: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
17: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
18: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
19: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
20: Available na sa Mercury o mga suking butika.
21: Magsige, gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
22: Fix it with Alnex.
23: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana.
24: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
22: Fix it with Alnex.
24: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
25: Unilab quality yan.
24: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
27: Ay, wala ko'y sisilyo.
26: Ay, wala ko'y sukli.
28: Wala'y sukli.
29: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
30: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
31: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
32: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
33: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
34: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
35: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
34: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
36: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
37: Iberry for a clear and healthy eyesight.
38: Naay high cholesterol o diabetes?
39: Oh no!
0: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang ublock sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
1: Yes!
0: Say yes to GlucoPro.
1: Use under medical supervision.
2: Unilab quality yan.
32: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
3: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit Kargado!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
32: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
3: Atong attack na lasa 9-10 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Okay, nga portion to grato may gala sa sugar troll. Daghan karon ang dunay di pamati sa mga insomnia, constipation, high blood, ingon man diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo, kana ang sugar troll. Kining sugar troll food supplement na kini A, B, C, D formula. Ang A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Din, gikan gyud sa ilang mga dahon na gigamit, isip herbal medicine mo ng epektibo o makatabang sa mga naglisod pagkatulog, sa mga insomnia, constipation, o makapugod pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan ini diabetes. Mong sama ka na to, matag adlaw nag sugar troll.
4: Straight to the point.
3: Alasa 9:11 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the
3: atong
4: point.
3: Atong balikan mahigala si Mayor Mike Rama, mga kaigalaan. Ato ning kanhi Cebu City Mayor Mike Rama. Naswito ni siya mahigalas pang gobyerno yun. Kay agi manig konsihal, agi pagka vice mayor, agi pagka mayor. So, og maghisgot ag local government ta mga kaigalaan ng hisgotan, swito ni. O niya, maghisgot kag executive function, local chief executive, swito ni. Ha? Kay kini kong mayor, ang magtrabaho magod sa mga executive functions, ang president, sa national, sa local, ang governor, o ang mayor, hasta ang kapitan. Kay mauna sa mga dunay executive functions. So ni agi kagani ana, medyo ligon ang imong managerial skills, ha? Mamanay pinaka importante lahi mo kuning konsihal lang ka or senator lang ka, wa ka kaagi gyud nga ikaw may manager. Kini kong president or kining mayor, governor, kapitan, manager magu ka. Managerial post ba siya? So kini mga konsihal legislative function man siya. So dili gyud ikaw mo kuan ba? Ang kabugaton sa trabaho ba? O, wala nimo, no? Palitan mga senador o kini mga konsihal, board members, dili inana kabugat yun. Ang bugat na sa kapitan, kanang kapitan bugat na, even ang iski chairman, mahigala bugat ng trabaho a, kung mutrabaho yun ang iski chairman. Ang kapitan bugat ng trabaho a, kanang konsihal dili na kayo na. Pag-abot sa city, ang kanang konsihal dili kayo na bugat, ang bugat ang mayor. Pag-abot sa province, kanang board member dili kayo na bugat ang ilang trabahoon, ang bugat ang governor. Pag-abot sa national, ang senator dili kayo bugat, legislative functions mga sila. Ang executive dia sa president. Muna nga, kinis Mayor Mike, isip na kaagi ini. Mayor Mike, kayo mong naagian, pero wa ka mo agi kapitan. No?
5: Pero ako mo campaign manager. Paglansar ni George Rama, pagkakapitan.
3: So, imo na yan, konsihal, vice mayor, mayor?
5: Yes, sir.
3: So, muna nga, medyo kung ka?
5: Na corporate pa ko.
3: Oo.
5: A British group and company ko, corporate ko, personal legal manager.
3: So, medyo sweeto magkaning lugar lang yun.
5: Yes, yes.
3: Kung saan manin ko na, inig-file ni mo sa sell-in. Ingan naman ni Sarah, pag-file niya sell-in, gibutang niya doon na sa interest sa GenCorp. Ba't dili makita niya nga dito sa GenCorp? Kung saan man ang kalagyan, ikaw, pag kamayor ni mo, daw na kay mga negosyo nga imoy. Kaya nga, mag-conflict of interest man.
5: First and foremost, medyo kumusod kay, kalang word na ko nga, Ken, mag-nood kay mo sa pwesto, ayaw ninyong apilya o negosyo. Aron dili mo makabuhat o provisyo.
3: So, kaya sa araw nabuhat ng provisyo, kaya sa mga negosyo.
5: Iyan na lang, siyempre ito pag-alili ako. Basta ako, ang akong standard, standard man ako na. You know, I grew up, already a businessman. I was selling eggs. Abot ko dito sa San Beda. I was selling RTW, Maniro. So I was in business. But, sa diyang, nanawagan ako ang mentor, si Tomas, taga Gerbasya, karon busy mayor, na wala ko na sila gi-recognize doha, mabitang nag-file kong protesta. Karon simple man kayo na, wala naman ko mag-apil-apil ang negosyo. Nga nung butangan pa na akong negosyo.
3: So, wala ka. Pag isuod mo sa kapatid, wala na ka.
5: Wala, wala. Wala ko yung negosyo.
3: So, wala kay conflict of interest ka. Wala kay negosyo.
5: Na-apil. Tanawa rin ko na nahigugma ko na conflict of interest nung ko. Kanan duha ka bok si Gumer o si Ilmer. Di yan naman nadaan mo lang.
3: Di yan nadaan sa City Hall.
5: Yes.
3: O guwa pa kang pagkasal nilang ga maluni mo. Wala kay kasong inipotisim.
5: Ya, huwag yan ako. Kuya, paibo ako. Kuya, paibo
3: kasi doon ay mga technicality sa balaon niya o sa inigo inoong ka.
5: Wala yung problema na ko. That is the kanang part of the job. It goes with the job.
3: So kining imo at least wa kay business so kapag ka mayor. So kining kang sara unsa man ni ano nga?
5: Dili ko mapila-pila na ila istorya diha.
3: Pero kanang stockholder ka o dili ka wa ka dili ka active sa corporation di maka officer di maka kuan but stockholder lang ka unsa man ti angay unta ana?
5: Kay balo ka na. Dili ko di ko motubag anang lapita diha. Wa ra ba ko ning mugihire as a corporate lawyer. A corporate lawyer. But anyhow, I do not want to muddle ananda pita diha. Because I am 100% the defense. But tila lagi ko gusto mahuma ng impeachment. Uy, wala na. I mean, for me, that should stop. You mentioned it, waste of money. Nya, kisame mo desidera, ang katawhan. Ship na guta.
3: So, karon, kining Gene Corp, balikan na ito ng Davao. Ang Gene Corp, niso dito o kuan sa LGO. Now, kining mga kontrata sa Gene Corp, doon na yung naka-avail o bidding, o doon na po yung mga gagmay nga kontrata, nga, o sa tingin ko, wala na mo agi bidding, kay dili man dinagko nga kontrata.
5: Naman.
3: O, naaman. So, ang ilang kuna ni, nga nung naka-sood ni kuan sa Davao, nga na may interest, mag-conflict of interest ni.
5: Dili lagi kumupuno sa istorya diha. Kay first and foremost, di mas may krama gi-accuse diha ba? Okay? At the same time, ikabutan ng mga puntong hagod, ba naman ka na ko nga, I'm also a lawyer. And I know where I stand. Right now, kana mga issue, I know, battery of lawyers, kung naamanggali na, kaya ka na nila itipinsa. Kaya.
3: So, ikaw as mayor, sama ni Basti, mutuo ka ito nga, wagi sa kasayuran. Anak, kayo, di ko kasi apis bid sa nalang sa komite.
5: Bilib ba sa nang pangu, ka na panguta na. Di lagi ko mag-apil-apil o tubag nila. Anak, eh. Di man ako mo butang ito sa witness stand. Ako bagi butang nito, parehara sa mga tinubagan eh, basta. Parehara may no, yes. Yun na, pagka-mayor.
3: Kay ino na mo kay Arias doctrine lagi nga kana na ang kana pagpirma sa tungod sa daghan voluminous kaayo ang pirmahanan you cannot expect the mayor to read each page niya nang maong mga pirmahanan
5: it has not been it cannot be refuted second kana gyung ang punto niya mo gyud nga kana bang wala nay magmayor kung mo man lang kalakiha nga igon lang ka pirma sa imong pirma eh mo sa may post anang like for example, City Hall. How many people City Hall right now? Okay ba pa? No? But, mo na yung plantilya nga imong pirmahan.
3: So mo to, sakto na nga, wa na kay time to govern.
5: Wala.
3: Kung ang imo, concentrate na kagpamirma o basa, wa na.
5: Wala, eksakto na. Isulti ni Basti. Sayop na lang word hope. Lima ka ng hope, pero na mo ganyan meaning.
3: Head of procurement entity.
5: Pero ang word nga hope, niya may igo nung ka, supposedly hope,
3: paglaom,
5: eternal. Ito mo na pa kayo. Prison naman nung ka.
3: Pero whatever happens sa bids at awards committee, kung doon ay sipiat ang back, ikaw as head sa hope, ikaw may igo.
5: No, you can always, when complaint will come, even if it reaches Supreme Court, na ay mga Supreme Court decision na na.
3: Ikaw pagka-mayor ni mo, pila man kakauras nga nasa City Hall niya, pila man kakauras ang sigawas. Kaya nga ito basti niya, ako, report ko City Hall, ba't kasagaran to ako sa barangay?
5: Lain me.
3: Unsa may imo style?
5: Hangul man ko. Hangul ko, ulipon ko sa panirbisyo. Ha? Kada flag ceremony na ako. I'm with City Hall. Ikadua, of course, inigabot na sa mga invitation. Mabida nang usare ka lawas na ko ken so naay city administrator naay akong ipang-assign
3: okay daghan invitation ang mayor no
5: yes daghan kayo
3: dili kaon pa atok man oh
5: napay kaon
3: kaon pa nya ibot ito labi pa ikaw mayor malangan pa jud ka kay bukanta pa baka oh di mo kay mo
5: bunyag og lubong mo nang agian sa mayor nya ako kay iba man kanako di kay ko ka-appeal sa kasal aktual reception ko, Ken. Yan, hindi man luod, munang kantahan ako.
3: Ah, munang kantahan ka.
5: Ayun mo, atin kayo ko sa kasal, wala mo siya, di na ko maka-atin sa reception.
3: Mahinbahin yung oras.
5: Dili yung, I mean, any gathering help you to be interacting. Pero kung sponsor ka lang, baka dito sa imong singa na. So you do not have to be interacting with the common tao katuwa sa gawas.
3: Wala nga. Muna, mayor ka, ninay kasal, kwan, ibitaron ka, labi na mangluhod ka, ato ka. Di na ka mapisosipsyon kasigaran.
5: O, ayaw ati niya, di ka matikasal, siguradong sa kabaryo. Duwagun lang kabuk ang lalaki o ang
3: babae.
5: Babae. Parinti sa lalaki, parinti sa babae. Ba?
3: Oh. Oh, di ka mo appeal, di ka mo attend. Disgasa mo buto sa eleksyon.
5: Luod yun na. I'm telling you, it's not easy.
3: So tambungan yun mo, schedule ka na.
5: Mapita na inig panahon sa kanag yung panahon sa graduation.
3: Mawda na yung styling. Abot dito, labi na naulahi ka, mukanta ka, aron niya mag...
5: Of course! Ang mga din natin, ipagkamas. Ikanawa.
3: Kanta sayo, pagyod!
5: Sayo, pagyod!
3: Muna ko nga mayor, magsigig pa mirma, di nakakanto sa invitation.
5: Maonay mahitabo.
3: Maonay mahitabo.
5: Walang ikaw mag... Walay lihitaw ka magpapili. Harumahin mo kang... Kanang expert on signature? Wala, uy. Nagpapili ka. Harun mo servisyo ka. Dili ka muhatag o provisyo. O dili ni mo apilag negosyo imong pwesto. So with that, you can make public service alive. Service above self. And Rotary Way. Rotary Way. Memorya na ni MJ. Orbites, memorya ng MJ. Little Rotary. So muna, katong itabo ni Baste, he did it very well. I congratulate my president of the PDP Laban.
3: Pero mula yun na, sakto itong Basti, doon ay mga doctor na nga, dili mo basa tanan. Pero yung Australianis, umaon ng katarungan na mapalusot na mga mayor, ana o guan.
5: Pataka lang siya.
3: Ha?
5: Muna ko sa'yo, pataka ba? Kaya namang bright PMA year, na may PMA year nga, integrity, loyalty, and patriotism. Some like a lucky, you have to be careful with your statement.
3: Ah, sige. At yung padayon ha, gamay lang. Humanlang mas pipila ka mga pinumdum. Alas 9.22 na.
6: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
11: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka, naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein, para sa klaro nga pagtanaw.
12: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
0: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: This September 2026, the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, the KBP Cebu Chapter celebrates Broadcasters Month.
10: Broadcasters Month
9: with this year's theme, KBP for Truth and Wellness. Aktibo, himsog, ug adam sa pagpalanog sa kamatuoran. An occasion that pays honor to every individual devoted to make the broadcast industry what it is today. Dynamic, serving the public with accountability and liberty. Stand united in improving service to humanity. The KBP Broadcasters Month 2026 is presented to you by Ace Cycle Motor Training Incorporated, exclusive dealer of Yamaha Motorcycle. Revs your heart. Visayan Electric. Cebu Cordova Link Expressway Corporation. National Grid Corporation of the Philippines. Smart PLDT. Duros Land Properties Incorporated. 15 years of shaping vibrant communities for the future. The Cebu Provincial Government. Unilab. City Avenue Bike Shop. SM Supermalls. Grab and move it.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point.
12: Atong attack na alas 9.26 na mahigala sa manuban karoning atong tulumanon o inyong tulumanon.
11: Straight to the
12: point. Kininga po siya, may gagawin ka na sa Seed Liniment Oil, mga kapanyawan. Pait ang kahimtang sa panahon karon, apan dunay maimbalita, gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil nga may muhatag o kapayan sa tungi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, pinakansigag may mananap o mga insekto. Bisa na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit gilingi, malikayan usap. Busa, gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil, ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o giapon-apon sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
11: Straight to the point.
12: Now, aron sa tama higala ha, si atong gyapong kauban si former Cebu City Mayor Mike Rama, atong hatagog comments sa higala. Si Senator Alan Peter Quintano, dunay pangutan atong dunay sigutan, wa pa matiwas to, dunay pa tiwas ato, no? Kay si Senator Alan Peter Quintano, ingon sa magka-relate ko, kay nga akong asawa mayor. So niyang asawa di ay mao'y mayor sa Tagig. Muna magka-relate siya sa trabaho sa mayor. At ipanayon ha, ang sulti ni Alan Peter Quintano niya itong mga yuan sa dugang reaction si Mayor Mike Rama, mga sugitig paminaw. Okay, sige dong, Anems.
13: Yes. So, my point, Mayor, is that dili kinahanglan na tanawon mo tanan. You don't have to look at all the documents. If one by one, if under the law, you can rely on the signatures before your signature. Mm. Is that correct?
14: You know, all the documents that come to me enjoy the presumption of no irregularity.
13: Okay. So how much bigger than Metro Manila is Davao City?
14: In terms of land area?
13: Land area, for example.
14: What I know is we have a
13: three or four times
14: land area of 2,442 square kilometers.
13: Yeah. So more or less three or four times bigger than
14: probably.
13: Metro Manila. So I just wanted to make the point that we will not excuse any governor, any mayor, any senator, any DPWH official from anomalies.
14: Mm-hmm.
13: But hindi pwedeng innuendos, hindi pwedeng, by the way, ganito, or may ghost dyan, may kamag-anak ka dyan, etc. The one accusing has to prove na meron nga talagang anomalya, whatever it is, mm-hmm. whether it's ghost. Because if not, it will be unfair to every single mayor, governor, director, etc., given the number of documents that we actually have to sign. Do you agree with that statement?
14: Yes. Yeah. Totally agree.
13: Thank you, Mr. President.
10: Thank you, Senator Judge Allen.
12: Okay, pause. So, ang Manila, day gamay pa day sa Davao, no? Land area, dako mga Davao?
15: Maobita na nga.
12: Di ba may mic?
15: Di na basta-basta ang Davao.
12: Mm-hmm.
15: You know, second, katong kala si Senator
12: Alan Kaitano. No?
15: Ako man ang officer si Lani.
12: Mm-hmm.
15: She has been a part si Lani sa League Cities of the Philippines.
12: Mm-hmm.
15: That is Taguig.
12: Mm-hmm.
15: And we mayors, we talk the same language.
12: Mm-mm-mm.
15: And we share the same challenges and what we call struggles.
12: So, dako kayo ang Davao, o land area la isgutan, ang Manila, kapilon pagka, katulog ka pat?
15: Of course.
12: Oh.
15: Because, bila ka sila yung total population. Dako kayo ang Davao. Dako kayo ang Davao. Davao City?
12: Kunya, ang ilang mga pinangutanaan sa mga senator judges ka, puno careful kayo, even ang mga tulfo, careful sa ilang pangutana.
15: They should.
12: Imagine, ang una nga hostile witness si Gina Acosta, gingan lang tutulfog, tangatangahan day. Unya, si kananaang, si Ortonio, gingan lang stupid. Ha? Nagtangatangahan niya si Ortonio, si stupid to si Acosta, gingan lang stupid. Si Limuel Ortonio, ang chief of staff ni Sara, gingan lang og tangatangahan. Si Attorney Pua, gingan lang og abogadong walang alam. Pero gahapon ka basta, iwagi sa mo hatag og pangaan niya.
15: Mayor ka na.
12: Oo.
15: Dabaw ka na.
12: Mm-mm.
15: Anak ka na, litigong.
12: Mm-mm. So, nalagana sila?
15: Of course, they should because the Duterte, you know, kung naamay, when you talk about geography,
12: mm-mm.
15: Mindanao, tanawar ko ng surbi diya karon. Bila rami nakuha ni mga kaadbang, if and when election will be called today, niya pala nakuha sa akong presidente. Wow! Happen na lang mabot, mabinta.
12: Mm-hmm.
15: You know, you talk on the basis of facts, on the basis of what is...
12: So, kining mga senator judges, careful sila, even Lacson and the Tulfos were very careful, even Lisa, ang iyong pangutana.
15: Because manglansar ko na...
12: Asas Kiko, ang pangutana, hinay.
15: Manglansar lagi.
12: Oh.
15: Ala, pangundang mo, and then you can do what you wish.
12: Oh.
15: Ika sa inyong ang otok. And be more frontal.
12: Mm-mm.
15: But you have to remember, you know, today is today. Gulong lang palad.
12: Oo. Si G.V. Ercito, naagi pagka-mayor San Juan.
15: Of course.
12: Oh, ato paminawan ang pangutana ni G.V. Ercito. Dito man siya, majority black
15: majority
12: man.
15: Majority na.
12: Majority black man, yes. G.V. Ercito. But when his time came to us, basti, niyang pinutanaan, very careful.
15: So, yung pahimutang.
12: Pahimutang kayo. O niya, mas ang... Leading pahinoon nga mapabon ni Basti. Ito paminaon na ko, no? Sige, names.
10: I think we'll make our 2 o'clock time frame. You may proceed, sir, when you're ready.
16: Yes, maing hapon, Mayor.
10: Maing hapon, Your Honor.
16: Anyway, siguro kung meron mang nakakaintindi sa trabaho na pagiging mayor, kami po ni former ni Senate President Win Gatchalian, alam naman namin na isang linggo ka lang mawala sa opisina. Kabundok na talaga yung iiwanan mong pipirmahan. Tama po. Kaya nga po, sa inyong pag-delegate sa inyong administrator, assistant administrator, si Attorney Domingo, siya po ang inyong pinagkatiwalaan at inaasahan nyo na siya ay kikilos in good faith. Tama po ba?
10: Yes, Your Honor.
16: Kanina po ay natanong na sa inyo kung si Vice President Sara Duterte ay tumawag sa inyo o nabanggit sa inyo ang tungkol sa Gen Corp at sinabi niyong wala pong pagkakataon na siya po ay may nabanggit o pinakiusap tungkol sa Gen Corp. Tama ho ba?
10: Yes.
16: Ang tanong ko lang po ay meron po ba sa City Hall na empleyado, ang inyong administrator na pinagkakatiwalaan, na nagsabi man lang sa inyo o nagbigay na background na ang Gen Corp ay may kinalaman po sa inyong kapatid?
10: Wala po, Your Honor.
16: Doon po sa nabanggit kanina ni Senator Lacson, yung po sa Arias versus Samdingan Bayan Doctrine, no, napaliwanag kanina. Pero meron nung exception doon. Mayor, sa tagal pong supplier ng Davao City, ang katanungan ko lang ho ay ng GenCorp, may pagkakataon ba may naglumapit sa inyo o nagbigay ng tip na may irregularidad o mayroong transaksyon na o ano, kahit anonymous tip na nagsasabing dapat questionin ang mga transaksyon ng GenCorp sa city government?
14: Wala po, Your Honor.
16: Maraming salamat, ha?
12: Okay, ngunit pangutan ng GBRC ito. Comment na, Mayor Mike. Kung pangutan ng leading ang iyong pangutan ng paboro pa hinuunin, basti.
15: Mabitan na mingon ko. Ampot ganong ilang mag-ikupan ha si...
12: Basti.
15: Basti. Salamat sa prosecution. Pasalamat na sa mga demeanor. Sa mga...
12: Uwi mong evaluate nga po natin, why bias ha? Evaluate yung na-alcance yung prosecution nga po sa pag-present nila kang basti.
15: Kano sa alagin na sila naginan siya? Dapat tumbok nila si Sarah. Ng millions, billions, ya trillions ang atong nawa.
12: Ang pangutana ni GBRC ito ha, majority black ni. Doon ang majority black. Ang pangutana, leading question nga, pabor ni basti ingon sa ang mayor gani kung wa na usa ka semanang mawa di ba
15: tinuod kana
12: bukid naman ang pirmahanan
15: kanagong ibaba inko earlier mamirma kay ko buko-buko nya mamirma kay ko sa kanan apa siguro nagduka na ko na mirma na ko basig nagdambo ko na mirma na ko dili lagi sa ko gusto kay what is very important mang God will always be the so-called kanabang expediency.
12: So si Jivers ito, gahapon, credible siya mangutana because he was a mayor of San Juan City.
15: Of course.
12: Nasabot siya, kamaneng mayor, kasabot ko on siya, kuhang yun.
15: Gabi, dili lagi lalim. Akong partner, si Edgardo Colina Labilla, niya kay, balong ko nga, he ran with Duterte, and I ended up the vice mayor of my partner. And naasala yung mga interaction, muna I'm not surprised nga si Baste, palod sa iyong amahan, nga ang city administrator mo sa nagpirma. Mao, masatoy na itambo. Muna nga, mas as possible, dili lagi lalim, dili lalim. Kay katungingon nila nga, siya bukid-bukid nga.
12: Pirmahanan.
15: Iso, siya, ma-absent kag tulo ka adlaw, samot, kag, mapit ang naay, acting mayor. Karon inigabot na panakong waka hala tilawasan na yung acting mayor niya, which I've been very thankful ni Tami Usmin niya because sa diya kung na yung konsyal na acting vice mayor ko sa diya na vice mayor ko na acting mayor ko grabe kaya kong preparasyon panyero sa tinuray munang sa ingon ako gisulti splendid kayo, outstanding kayo ang performance sa among presidente sa PDP laban ha na Sebastian Duterte. Hala sige, napakipangutan na
12: atong paminaon si makarelate si JBRC to kay Mayor man sa kuna si Jewel Villanueva iyang igsuon mayor ni Tix niya gapon atong paminaon Jewel Villanueva sige dong.
10: Senator Judge Villanueva is recognized for his interjection. We still have 3 minutes anyway.
17: Yeah. Thank you, Mr. President, Mr. Presiding Officer. I just got a text message from my brother, the mayor of Bukawi, Bulacan. Also the league president ng Bulacan Mayor's League. Sabi po niya sa akin, importante na inform natin yung public ano yung trabaho ng mayor. And I'm glad that Senator Lacson raised the issue of Arias Doctrine, so as Senator JVA Hercito, which states that office heads do not need to inspect every single detail or document of a transaction from start to finish. They can trust subordinates who prepare bids, check supplies, or negotiate contracts. Isa lang naman yung itatanong ko, Mayor Baste. Good afternoon, mayong hapon.
14: Mayong hapon, Your Honor.
17: Every day na being a mayor, ilan po yung estimate na pinipirmahan nyo every day? Or kung kaya nyo rin pong sabihin o i-estimate, in a week's time, gano'ng kadami yung pinipirmahan nyo pong dokumento?
14: Around, it could go from a range to 50 to 300 kaya.
17: 50 to 300?
14: Yes.
17: In a day po yan?
14: Yes, depende po. Kasi minsan may dumadating na in bulk na kunwari contracts, job orders, yung mga ganun. Marami yun.
17: So that's about 2,500, 3,000 a week ang pinipirma niyo po.
14: Yeah.
17: That's a correct estimate.
14: Mm-hmm.
17: It's just that, Mr. President, Mr. Presiding Officer, I really think na kahit nung pong binabanggit sa atin yung pag-imbita kay Mayor Baste, I'm not really interested of having him here. But at the same time, nandito na ho kayo. Maraming salamat ho sa inyong pagpunta. Higit sa lahat sa inyong respeto dito sa ating impeachment court. And I hope, Mr. Presiding Officer, Senate President, we can dispense him after today dahil nakita ho natin maraming trabaho ang mga mayors. Salamat po.
14: Thank you.
12: Yes, Senator. Boss. Kanaha, majority black to. Pero ingon sa, ang pangutana is very leading niya. Ako igsoon mayon, nag-text na ko, anak nga, kuan, di ba? Pabor kang basi.
15: Nga nung utaw di sila mo pabor, lili lagi lalim ang trabaho sa mayor. Nya ko na kay mga kaila, labi pag mga member na ko, nya sa Liga, Mayors League, tapos ba si Municipal League of Mayors, ang amo, ang ako, ang pagka-presidente was the LCP, League of City Mayor of the Philippines. Therefore, salamat ko. Kay, you know, I stand for Sarah.
12: So katong kang Joel nga gihimo dai. Mo bitaw og imong i-evaluate ha, wai kwan ha. I-evaluate nimo na alcance prosecution hinoon nga ilang gi-process basti. Basta lamang ko ang kang Joel pinangutanaan. Na emphasize ba nga dili lagi nimo.
15: Balo ka, you know, may assumption.
12: Oo.
15: I'm telling you the prosecution underestimated basti. And that is very kung sa istorya ba na ba, it left you with disbelief. Why have they underestimated Baste? Anak tao na ni Digong. Kung sa mamo, amo lang presidente sa sa amo ang PDP laban.
12: And in fact, Joel Bernoy ba? Ingan pa Joel Bernoy, ako, di ingan ito, wa ko interest nga, nga nung naabot pa ni siya rin.
15: Yeah, which is really true.
12: Oh.
15: You know, why are you putting, you know, for a sister.
12: Yes, Joel pahingon nga. Sige, di na to na lang ano, no? Kaya dagang permanan.
15: In fact,
12: i-dispense na to ni.
15: Baka ang wa ma-highlight, nga should have been really an issue.
12: Oh.
15: Why are you calling a brother to testify against
12: the sister?
15: A sister.
12: Oh.
15: That is where I was of looking at it, leaving a bad taste. Kadaghan pat unta kung imog yung tanawon in lawyering matter. Nga nung yung iksuon man yun, mura manaog, kanabang there is such semblance supposedly of respect. Unya, you can even come in and confidentiality or what not. Nga such testimony, if and when given probative value, for example, will really suffer. Hindi lagi pwedeng aparente, imeso dia.
12: Laliman ka, kasi ha, muna akong ingon, karoon ha ilang ipa-obsan ang threshold from 16 to 14. Kana, dako na question, but even sa 14, dili pa ko maka-forecast, delikado pa o i-absulto pa sana na dahil. Tanawang pinangutanaan ni Joel Belen, diba? Tanawang pinangutanaan ni JB Recito. Tanawang ilang mong pinangutanaan. Mura o, kana bang, di ka ka, kuan bang, inikabot sa aktual na delikado o butas lang, ato i-acquit sara. Dili ka kasiguro sa majority black nga kanang 14 nga members or 13 members nga mo convict sa raw pay klaro tanaw ang pangutanaan ni kana majority black ba si Joel og si JBL Sito, but the way they ask questions to Baste, pabor kang Baste. Kita ninyo ang kwan even gan is Lacson may tanaw ang pangutanan ng Lacson. Yeah. Tanaw ang pangutanan ng Lacson. Kalma nga kalwa gyud dili gyud kwan silang tanan ni kalma silang tanan. Amurag haitait lang mga utana nito mula si Risa o si Kiko Pangilinan o si Rafi Tulfo ni Kalmasad. Huwag yun mo hingaan si Rafi Tulfo. Na, di man iha ako na hinumunungi ko. Si Gina Acosta yung ginganlan o stupid witness. Si Ortonio yung ginganlan nagtangatangahan. Si Pua, dili siya may naghingaan pero gipanganlan ni atong abogado sa Pikas nga abogadong walang alam. Pero gahapon kang basti, huwag yun ang adjective nga gigamit mahigala, wala ganyan. Mayor na wala alam mo eh. ang adjective na gigamit, kamatay mo, the good mayor. Ang adjective na gigamit, good mayor. Tiya mo na, so, medyo, kung conviction mo itong isigutan, mga anak-anak po, dili pa ito mababasa, mahigala, standby, karoon-toon, umalamang pipila ka mga pahinom-dong. At untak na, alas 9.44 na.
18: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
19: Set Living Testimonies. Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
20: Taas ang sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
19: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Uusap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
20: Uwa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
19: Living Testimonies.
21: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
22: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
21: Basin ba yag mabatalong kong balik, ana, ha?
22: Dili po, oy. Murag mawaay mo.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
2: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
6: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
2: Summit Natural Drinking Water.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. How can it be true? Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Driver ka bang apirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
1: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
3: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
4: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
5: Fix it with Alnex.
6: Basta allergy symptoms, adunay fix it ug ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
5: Fix it with Alnex.
6: Source, IQVIA-PMDI-2S 2025.
7: Unilab quality yan.
6: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
9: Atong attack na last 9:51 na sa ato bawan-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Kining nga portion to data may gala sa DTX 500, taas mga presyon sa mudugo, ikabado na hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, niyawa na kamahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar at glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O saan akarason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mong resulta ka na mahigala sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa, ayaw na kulot pa nga makagrabe ang imong kondisyon. DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar mahigala. Mubo pod mga higala ang kumubo ang imong blood sugar, kontrolado pod ang imong BP. Mao ang pag-inom sa DTX matag-adlaw mga kaigalaan. Ay makapanindot kini sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
10: Straight to the point.
9: Alas 9:52 na sa atong paban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Now kagahapon og atong obserbaran ba? Klaro-klaro lang observation ang pangutana ni Attorney Tudor T. nga maoy abogado, counsel for the prosecution. Kini Tudor T, karaan ni nga lawyer. Unya diha nimo masuta ba nga sa iyang kakaraan lawyer spokesperson pag Supreme Court sa una. Banahon pang itsigaray day. Unya na practicing ni siya. Ikuntrahan lang abogado nga graduwa San Carlos to si Juan Justin. Siya pa pala Justin? Gulay? Gular? Taga-kuan man kuno ni? Taga-liluan? Bago pa rin graduwa. Kinikaroon pa lang 2022 man din eh. So diyan yung mga suta ba nga ang karaang abogado karaan sa Trinity pero grabiha. Depende gala guys ebidensya. No, depende. Bisa pa kung sa kakaraang abogado, bisa pa kung sa kuha na diha ang record, pero ang ebidensya wa, ni mo lisod yun. Medyo lisod yun. Tawa, kuntrahan mga higa lang. May lucky po ni si ko na, Justin. Puri buyag lang. Kalma. Ang ako na ko na ni mga bataa. Kini nga, no, ka-appreciate ko ining Michael Puwa kin Justin. Kamao. Kamao sa husgado o niya, dili mga hambog. Kalma yun. Di ka kakita mga nga baga, kung bitaw nga, feeling ngilngig niya murag ipindaw ni murag kag nagtuo kag ikaw mo haod niya ubang abogado murag labaw kanila nga pareha man tag libro ang gigamit ha pareha po tag likuran ng skorte gana may nana ba as tuko sa abogado's prosecution nga yan pan puwa og abogadong walang alam medyo ngilad kayo nga optics no pero kini mga bata amagod kalma no ya karon tanawa ha pagpangutan naman sa mga senator judges, mga membro na sa majority black, sagdi na lang si Alan Peter Kitano, kaya pangutan na mahigala medyo leading kay di aman sa minority black. Pero napaklaro ni Kitano nga kining Manila, huwag akong ipacheck mga higala ang land area. Ang Davao mga higala, dako kayo og land area. In fact, ang Manila di ay kaupaton kapilo o kalimahon pa kapilo sa Davao day. Ang Manila City, kapilo, kaupaton ni mo pagpilo, mo na'y Davao, o kalimahon pa. Kay pila magka square kilometers Davao, 2,443 kilometers, square kilometers, matod pang basti. Maupo na'y makita ni Moskuan, ang Manila, 42.88 square kilometers. So, kaupaton, kalimahon pa. So, nana kabisi ang mayon nga mutuyo ka sa imong mga constituents? Wapay labot mahigala ang mangimbitar bunyag, mangimbitar og kasal, mangimbitar KBL, kasal bunyag lubong, no? Oh, mo na smiyo may klama nga sito man kay ang agaw dunay mo imbitar nimo nga gikasal dito di kamutunga kay daghang kang pirmahanan, madaot mo. Madaot yung buto ni kasunod election. Oh. KBL gina kasal bunyag lubong, ilang mutunga gyud ka Mayor Mike, no?
7: Of course. Ya
9: labi na ikaw malangan gyud ka kay mo kanta mo mga kabot nya mo kanta mo sayaw ka. Ah, tabi. So, mangluod na ang imong constituents, kami ka, di ko kaanha ninyo diha sa inyong kwan kay napakudagang ipirmahan, mangluod sila. So, moni ang kangkay tanong pinangatanaan, leading, but ngari ka ni GBRC to nga majority black, o ingon man si Joel Villanueva, ang ilang pinangatanaan, hitabang ni Basti.
7: It's not even leading, confirming.
9: Astas Lacson, no? Da, kang Lacson, ha? Da. Bangutan ng Lacson, siya pa yun nag-mention sa Arias case. Ata, ato paminaw ng Lacson.
11: Son is recognized for his interjection. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
12: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Mayor.
13: Good afternoon.
12: At any point in time before you came here to testify, were you made aware by your lawyer or any lawyer, no, about a very famous doctrine, Arias versus Sandigan Bayan?
13: No.
12: Yeah. Na-curious lang ako kasi hindi naman kayo tumatanggi, no? Tinanong kayo about the contracts, tinanong kayo about yung relationship nyo sa back. You never denied anything.
13: Yes.
12: So kaya ko lang po natanong kung familiar kayo. Yung pong Arias doctrine, ito po yung, it lays out the rule that heads of offices are permitted to rely in good faith, no, on their subordinates for their action, processing, recommendations. Akala ko po na advisean kayo kaya malakas ang loob yun na aminin lahat yung mga tinatanong sa inyo ng prosecutor. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer.
11: Thank you, Senator Judge Lacson.
9: More than pangutan ng Lacson. Sa comment mo, Mayor Mike. Ha?
7: Confirming.
9: Confirming.
7: Indeed. Kay mamana, mamana gi-invoke.
9: Ang mga tao nga naminaw, maingon na hinuhon nga. Kaya mahinuhon gisulti nga. Kanayin kong Arias Doctrine, mauni ang kuan nga. Kanan department head. Dili gyud ka kuan.
7: I've been adapting that doctrine before.
9: Mm-hmm.
7: Because as I said, this is not, I've been mayor in 2010. Mm-hmm. I've been mayor in 2013. And there were cases.
9: Mm-hmm.
7: Na may ipamahin na ito.
9: Mm-hmm.
7: Nila mo, mudo, dalitani.
9: Mm-hmm.
7: Then we adapt the Arias.
9: Mm-hmm.
7: Arias, ha? But later, naasay lain nga kaning amo asanggi interject sa RBTA. Ila ni Rama Baina.
9: Pero balikan ito sa Lacson, ha? Huwag yun sa mga utana. O kanyang pangutana na hinun, nag-explain sa mga tao nga okay rin, ha? Kaya na yung Arias doctrine.
7: It really add up. It really confirm and it ratifies. Na, daily, basta-basta.
9: Calculated sa itong kalaksyon. Tanaw niya, madaot tas Mindanao ng kalakihag.
7: Salamat. Salamat kay...
9: Huwag ka mga mahay ang prosecution na yung bida. May pa-iwan to na imitas basti na alkansin hinuntaan ng kalakihag.
7: Concluding as well. Anam guna, yun, lawyer, I'm a lawyer, you know. We discuss matter even before trial.
9: Mm-hmm.
7: Ano matter?
9: Di ba, tiyo na yung nag-kwan siya, sakto ito yung yun, di ba sige, underestimate na sa Basti?
7: Underestimate yun.
9: Tanaw lang ba, mapindaw na ito eh.
7: So, okay. Oh. Wow, mga, I mean, you know, you just do not make a person, you did not do your, we call that due diligence.
9: Kaya pag-abot mo si Kumpus, may nung siya kayo. Cool.
7: Cool kayo.
9: Kalma ba? Kayo niya. Intubag, yes, no?
7: Cool mo gina.
9: Yeah.
7: Si Basti, been interacting with Basti.
9: Oh.
7: I was a mayor. He was a mayor. Nakatabang
9: so,
7: mami.
9: So, ito naman tayo, ang kang Lacson na pangutana, nag-confirm na hinoon, nag-lecture na hinoon siya nga, Arias Doctrine. Paborin nung Basti. Ato pa minong Tulfo sa kadali. Be. Tulfo Erwin. Asam to Tulfo Erwin dong. Kay, kinimasama ay mga utana nga kwan. Pero ang ilang pang utana, kang Basti mo, may kalma sila na eh. Asa Tulfo, paminawon ta.
7: Or na ang statement na, kipahimutang.
9: Kipahimutang nila. Oh, pinahimutang. Sige, kuno dong.
11: Mr. Erwin Tulfo. is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. By the way, for the information of the Senator Judges, we hope to finish by 2 o'clock. According to the Senate President, he wishes to convene session at 2:30. You may proceed, sir, when you're ready.
13: Maraming salamat po, presiding officer, sa ating pong ginawang testigo. Mga ilan po ang pinipirmahan niyo pong dokumento sa isang araw, yung normal po na pipirmahan po ninyo?
14: 300.
13: Ano-ano po ito?
14: 50 to 300.
13: Ano po, consisting of ano po yung pinipirmahan po ninyo?
14: Sorry?
13: Ano-ano pong klase? Is it payroll, mga supplies?
14: Payroll, contracts, ordinances. Marami po.
13: So, hindi nyo na po nababasa lahat. Tinitingnan nyo lang po saglit. Kasi ako may tendency po ako na gano'n. Pag pumipirma po ako, tinitignan ko na lang. Tiwala na lang po ako dun sa... tatanungin ko na lang yung legal namin. Ano ba ito? Tatanungin ko akin, Chief of Staff. Ano ba ito? Ipapaliwanag. Ganon din ba kayo?
14: Na, may countersign po na dumaan na sa city administrator. Na-check na. So, pinipirmahan ko.
9: Pause.
13: Pagkatapos po.
9: Pause. Talawa ng pangunta ng tulpo. Ni kalma ang pangutana nga ni pabor pang basti kay ako bitaw na masa koy pretendensya nga mopirma lang ko nga kuan. So, medyo silang tanan day, murag silang tanan ni kalma sa calculate sila pod nya og ato ning birahan basig maigo sa ta sa
7: the judges of the impeachment court, they knew. They're not They are not putting an ordinary witness. And ang ako lang nabawa na nga, itong isulti na ko ni mo, they have underestimated our president, the PDP Laman, and that happened to be Mayor Basti Duterte. Now they got the dose of their own medicine. That's the real description. They got the dose of their own medicine. Eh, buhati nga silang mga assumptions. But to the extent nga, I don't think niabot si Basti idea na wasan siya mag... I mean, he knows very well na kanang kung istorya lang parting mayor, at the tip of his finger, he can defend himself. He can. Kaming mga mayor, you know, sumaya among labad sa oo nga, igo mamimorilay mga lihok sa ibabaw.
9: Kasi nung pangutana ba nga? Muto basti, basta na ay counter sa yes. Kuhan, okay na ko.
7: Na
9: kay trusted. Si Tulfo mo yung iningon po niya. Ako, inanap ko.
7: And that is actually what's been happening. It's all an us as mayor. Mabito na nga in terms of recruitment. You must be very sure.
9: Mao siguro nga ang prosecution medyo kansita ng kalakiha. Mabawas na, Strelianis atong i-present ugma.
7: Bila na machine, pugma de Strelianis. Uy, hapit mga nga magani digong. And at the end of the day, why? Bila na sa taki, ilan man ang right, no? But, as far as I'm concerned, undangan na. Hindi, babawagin mo, wapad yung musul. Sala ka ng... So, sala ka ng...
9: 775 million na ang gasto sa impeachment.
7: 75 million per day. Mamanayin ko nga, wapadyod mo kasabot, wapadyod mo mapuli. The word is, wapadyod mo mapuli sa drama.
9: Di actually napulaan na kay ang mga tao, di na kay ganahan mo tanaw, pero gahapon nga si Basti, mitaas ang viewers.
7: Mukita ka? Oh. Sige, babalik-balik yun, Basti.
9: Kay mga tao na ganahit tanawa si... Congressman Abante, natuog naman ganito.
7: O, bitaw. At the end of the day, no matter how you would look at the whole exercise, diba, I've been very clear. It's a sham. Sumalang sham. It's a travesty of justice. What is sham? It's a mockery. Parsical. Makausayin ka rin ko, parsical. It's absurd. Very absurd. Parsical. Kaya makita ni mo nga ludicrous. It's so incredible. Not to the extent makakita ka nga sakto tingon ni mo osek-osek sa kwarta. Hindi man na magikinahanglan sa katawan. Ang ikinahanglan sa katawan ang presidente mo'y mutubag. kay si Sara.
9: Kini karon ba o kita na to ba nga ang 2/3 of 24 is 14. Bisa pag ibutan nga 14 yun. Magdelikado kay punit sa.
7: Kay kumutan aw lagi anak kay exercise kun natin. Dili na mausab nimo.
9: Sige, karon taw taw sa mahiga lang. Ari sa ta mga nabuhi sa dagkaman. Kaya nga portion may ganito ganito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula ngayon mong ipangita, nana din ang tanang sangkap ngayon mong gikinahalan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo din ang 17 ka mga powerful ingredients mong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama kini sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na itong makabuhay o sa ka life-giving plant nga sa pangan palandaan mahigala makabuhay, makahatag o kinabuhi. Oga, gisagulan pa gyud sa ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, giabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C, o inuman ang vitamin B1, B6, o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa duga mga pangutana, pwede matawag or matext ang 0917-728-1434. Unya, kini nga portion sa mahigala tod kanato mga kaigalaan sa EXL Black Coffee. Ang among gitilawan ni Mayor Mike ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ato sa siyang patilawan sa EXL Black Coffee unya, nigawas lang. Okay, bato ni ang himsog nga lawas umay nga kinabuhi uban sa EXL Black Coffee, espesyal, kumplito, di kalidad o epektibo nga mga halaman gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ni ang sikreto alang sa may panglawas, EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kanungganan sa kahitasan.
10: Straight to the point.
9: Atong takna alas na Jess Size na sa uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point. Daghan
9: pong takong pangutan ng Mayor Mike, pero napupo sa matong oras, Mayor Mike. Undang na sa taron. Balik na tapuhon.
7: Balik niya ko.
9: O, sunod lang po puhon, ha?
7: Balik okay. Na ko.
9: So, wala tayo kong oras. Muminsahe na lang. At sa mga kaigsoon na to.
7: Usbo na na to ang purma karon.
9: Hmm.
7: At mga katawahan mo na ako may intention. Mga katawahan. Mamamayang Pilipino. Tapos na. Huwag na nating i-waste yung pera ng or kaban ng bayan. Kitang-kita na lahat. Wala naman ka pupuntahan. Tagalog to eh.
9: Tagalog o.
7: Wala na yung kamutahan. Ito ang i-tulia ng Waynadang impeachment. Kanawa, gusto mo musaka ang viewer? Pabalik-balik ka. Pagpabalik ka, ako ang presidente. Harun nga. Pero gusto na lagi.
9: Okay.
7: Katawan. Barog na. Katawan. Tindog na. Salamat.
9: Mga nasakpan na minaw sa DYH Mega FM. Nasunin niya rin sa kasamang Lailin Raban ni Saligadas. Yes, kasamang Lailin, kumusta na rin?
10: DYHB. RMM Report.
15: Ngayon, buntag po sa kasamang regimen na Tony Rufil. Balik din sa Cebu City North District. Nila yung grupo na usan mo kanawa sa itong mapahalipang yung abugas of chorizo. Yes! Ilang kanulay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Tata Batindan! Yes! Lito Valdez! Yes! Mabel Villaver! Yes! Lito Rodrina! Yes! Arellano! Yes! Felicia Mamonte! Yes! Sabar ako si kasamang Julius Balili, kini si kasamang Lailin Rabani sa Arigadas, DYHP Tatak RMN.
16: Sayang ay iyang isultida yun, subo paminaw na, subo na ang aksyon, matinabang ang pagyun.
9: Okay, mahigala kini nga portion sa batod galto sa Gelitox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kini daghang mga toksin sa mong lawas, mong dili ka regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan luta-lutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o gang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas o maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
16: Straight to the point, walay liku-liku.
9: Wala na tayong uras mga sukin tigpaminaw. At ang yun niyang gabi ang sincerely at alin matag alas 2 ito sa Jess ang taknas kagabion. O alas Jess nga ito sa alas 12 ang tulumanong ng Straight to the Point Evening Edition. O ba na kasamang binji tanghiyan. Sangans, kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pagingon. Sa tanang panahon, usta na higayon, dan laygon ang Diyos, may buntag Pilipinas. Tatak RMN.
17: Not just number one. Simply dominant.
18: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banio.
19: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
20: Tatak RMN!
21: All the time, RMN kami.
20: Tatak RMN!
19: One radio is favored by all.
20: Tatak RMN! All the way!
21: Loyal kami sa RMN!
20: Tatak RMN!
19: One radio network conquers all.
22: Number one!
19: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
23: Makakarating pa rin sa'yo.
24: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
25: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
26: Kun Ako'y Pasul Tihon. Ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
27: Kun ako sa babusultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
26: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-266382 Series of 2026.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Uy, Mari, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Mari.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, susikin si katuig na mong pagkita. Ako, barato na, nindot niyo ang ubo sa baboy.
4: Unifeeds?
5: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sarap po ka baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imong buhi, oh.

0: yan siya. Sigurado kita ayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay mari. Tudlo iko.
0: Oh, dahil feeling guide mari o. Nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
2: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
4: Ako sa Janice, dugay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalo ng palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
11: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Naay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
12: Hi, hello mga kabiso ay mga kabangag sa ilong kini ang inyong kuya OG Kupokrakasa. Magpahipaw ka ninyo ug minbay ka ninyo sa drama nga naguluhan Esquadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktubre 9. Kini obos mag-sponsor ni Risa Sinclair og sa atong punong barangay Joy Esquadro. Kagawad Nuli Calago, Flor Esquadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer Edna Rosario, Secretary Gingging Villa, Eskitcher Man, Samsam Police. Oktubre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
13: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit pusog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
14: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
15: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
16: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano maninda ko diha nga sa bukat isulay mo diba mawala mo ko kapoy ako bitong bata lapo ng uma karang gigas sa trabaho palong sa trabaho mainom si ani siya makawa majuni ka kapoy ma
15: sa Paragis Bila Bila tili na ka mag-agwanta pa.
17: Seth Living Testimonies.
18: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
19: Wala ko mabantay nga na dikita diha nga akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
18: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
19: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
20: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
20: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
5: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
21: The Original Koi Herbal Capsule!
22: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
23: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
24: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kao. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
25: Life Extension, Vitamin D3.
26: Am I speaking with William Hill?
27: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
26: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
27: I have the D3 right here, Life Extension.
25: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: Dr. Lemuel Esmedang, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipiskorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL COVID-19 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakal kaayuhan sa itong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Hi! Hello mga kasama! Kinikapan ninyong Kuya Joel Vince, ikaw sa kong partner, Randy Tayad! Mangumusta kanyang tanan? O sa tanong mga kiksunan mga kasama? Awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojing Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngaan nga lita. Kini gibatag duha sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Lita.

0: oy.
1: Ay, nay!
0: Sabay may kanta-kanta ka man hinuon diha, oy.
1: Ha?
0: Di ba mula kao ka? Kaya mabisita ka dito sa prisuhan. Basig nangita na ito ng bananin mo dito.
1: Ay, nay, tasing, di naman kinahala mo bisita pa ko dito, nay.
0: Nga naman. Wala kami ngawas imong bana.
1: Gimi ngaw man, nay.
0: Unya. Unya to? Di ba, kausa ka raman sa usa ka buwan nga muadto niya, imo sendo aon. Karon nga nung dili naman. Ha? Napulaan ka nagbalik-balik dito sa prisuhan. Gipulaan na kagdalaw si mong bana nga si Dado. Ha? Wala kami ngawas bana mo?
1: Ay nay, di gud may tabo nga di ko mingawon sa akong bana, nay. Uy, mahal o pinangga ka na ko akong bana, gud nay.
0: Unya. Nga nung wa naman ka mo bisita. So may buti pa sa butana. Ha? Ang saibo pa sa butana nga may nakita ka ng lait.
1: Wa, nay, uy!
0: Unya lagi, nga nung di ka man mo bisita dito.
1: Ay tungod lagi kay di na kinahanglan, nay.
0: Ang sa dili na kinahanglan, uy. Sabay buot mong ipasabot. Ha? Wala ka mahigugmas ba na mo?
1: Nanay, sad, uy, pataka na malakang sulti diha, nay, uy!
0: Ayun sa lagi hinungdan. Nga nung di naman ka mo dalaw sa bana ni mo dito. Gusto kang kwan, may ubuso ni mo dito. Ug magtuuto nga may lain ka ng kwan diri, uyab diri.
1: Ha?
0: Maunang wa na ni mo sa duawa dito.
1: Ay, nay, nay, nay, kanang paminaw, nay. Hapit na makagawa si Dado!
0: Ha?
1: Hapit naman siya makalaya. So, unsa po may akong atuon nga mugawas naman to siya, hapit.
0: Oh, mau ba? Kanusa man siya mugawas?
1: Nga nangota naman ka, nay?
0: Ay, para ba makapanirado ta din sa ato?
2: Huh?
1: Ay, ate, na nga nang manirado man ta, nay, nga mugawas naman si Dado. Asa pa manin mo siya palahuson, di ba, anis ato, nay, kung makalaya na?
0: Oh, lagi. Pero, ay, daoy. Madlok naman ko anang mga ex-convict, oy.
1: Nay, di mo na kriminal si Dado, nay. Napasangin lang naman yung taong itong akong bana.
0: O, lage. Pero, ako magong nakita nga, nga inigawas anang imong bana. Dagka na kay nagpatik.
1: Ay, sus, nanay, baya, paitan ni mo, nay. Uy, dili mahitabo nga magpapatik to si Dado.
0: Siguro ka. Ha, presuan ko na.
1: Dili na lage, dili, gyod.
0: O, ganun dili man.
1: Humang gayto nagpa-vaccine pag COVID kay hadlok tug dagom.
2: Huh?
1: Sa talawang kay tug dagom na imo nga wag itoy angay nga magtatutato kay hadlokan kay tustanan.
0: Mao ba?
1: Mao gyud, mao nga ikaw cool ka lang. Sunod buwan, makagawas na sa prisuhan ang akong bana, pero tungod lagi kay naprisong akong bana, daghan gihapon ang mga nanguyab na ako, kay lagi nagtuo nga di na makagawas kayo na akong bana sa prisuhan. Unya?
0: Uy, Lita.
1: Oo. Oh.
0: Naas Tongki lay.
1: Kinsa?
0: Naas Tongki.
1: Ah, si Tongki.
0: O, Lita ni mo.
1: Ah, si Tongki di ay. O, sa'y tuyo niya?
0: Si Tongki.
1: O, sa'y tuyo gani?
0: Aung sa pa. Mamisita ni mo. Nay. Nagdagtulo ka kilong lansunis. Gidadaan dyan ka. Nga naapod si Balong. Nagdaapog kwans. Sambag.
2: Huh?
1: Singan?
0: Sambag.
1: Oh.
0: Lakaw, lakaw, lakaw. Tuba nga tong duha. Murag, naglumba biya na silang duha. Kinsay makauna.
1: Ay nga nung naglumba man silang pamisita. Ay nga, wamang kay sugtun anak nila.
0: Ay atuba nga lagi. Nga balibari tarong. Ayaw lang ko ang bastusa.
1: Sa mukas at aning mga tauhana, uy!
0: Rakaw na ito, ana!
3: Sa mga bulong, ako'y una nakapamisita ni Lita. Singit mo ka! Uy! Ano mong buot mo nga, ha? Ano mong buot ka, Tongki? Ano? Nauyab na din mo si Lita? Oh, wapa! Oh, wapa man di ay! Ano mong buot mo nga, ha? Sa sugto na natong duha, magbuot magay.
4: Oy, ni alagi mo. Nagunsa po dahi din hi.
3: Misita mi dahi.
4: Ano mo misita man mo, ikaw may nasakit na mo din hi.
3: Ang buting balong dahi. Basta ako, misita ko ni mo. Dahi, maduot na dahi.
4: Unsa man ni.
3: Lansuna is for you. Dahi, ako sa dahi. Dahi Lita, sambag for you.
2: Huh?
4: Uy, kamunduha ba? Paminaw mo, ha? Mm. Hunungan ng inyong gibuhat, kaya nga kung bana mo, abot na.
3: Oh, ha? Nakapugas yan, eh?
4: Huh? Pugas ng mata, nang yabag na mo. Makalaya na. Ug kung makita mong duha din, eh, basig ipliti mo niya balik tos munti. Oh. Mga ayaw na ginupakita pa din, eh, nakasabot mo!

0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Alturas Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
2: Dayandat, nganong masulubon man ganang naong nimo?
3: Naluhay manggug ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.

0: Wa makatingog ang duha sa dihang gisultihan ako sila nga makagawas ng akong banag gikan sa pisuhan. Mao nga nanguli ang duha nga minghoy ang mga naong. Unya?
1: Maayo kay gisultihan imo sila.
0: Ay sultihan gyud na eh, kasi bako og makitan silang dado dini nga namisita nako. Ay na, ambot lang gyud. Basig iplitihin noon sila balik itos munti.
1: Unya ang lansunis og sambag di ay.
0: Ay gidag balik sa duha?
1: Ha? May pag-ikaunto na ako dali-dali.
0: Sige na lang, Nayoy. Kung gusto kang mukhaon og mga prutas, magpalit na lang ta.
1: Lami magod ikaw og prutas, God.
0: Ay, kung gusto kang mukhaon og prutas, Nay, itambi sa atong silingan. Panghangyo dito kaw. Ikaw lay kat-kat.
1: Huh? Sa ito, pagkakido, bayaan na.

0: Oh, nagunsa ka man diha, Lita.
1: Nang limpyo ko daan sa mong kwarto, Nay, kay basig usan ning mga adlawa mo abutas dado. Karon ba yatong buwan na iyang giingon?
0: Mao ba? Pastilan. Murag kuyawan na mong kuanang bahana ni mo eh.
1: Wala nga nung kuyawan mang kanay.
0: Ang-ang, usaray ko na ka-ex-convict ng bana mo.
1: Ay, Nay, bisag unsa pa nas dado. Tungod kay ako siyang bana, ako gina siyang dawaton og balik, Nay. Kunya gawas pa sa di mo na dautan ang akong bana, Nay.
0: Usagal to hinungdan, nga nung napreso ng bana mo?
1: Nadakpan si G-Walking.
0: Huh? G-Walking ra? Unya na preso pila ka tuig?
1: Ang-ang, ni sukol man siya sa nagdakop sa G-Walking. Iyang rason, kay wa siya kaibaw nga dakpon ba di ay ang mulabang ditong dapita, nga iyang gilabangan.
0: Unya, mapreso dahi pila ka tuig?
1: Unsa ang nakiksukmagay man siya sa nagdakop niya. Unya, sa tantong layog nila, natukmod niya ang nagdakop. Pagtukmod, ay nataymingan nga may sakyanan nga ni Agi, naligsan, patay. Mao nga siya may pasanginlan, siya na pasanginlan, ug mao na nga na preso siya.
0: Uy, kaluoy gud taong dado.
1: Mao gani, mo nang wa kay angay kahadlukan atong dado, Nay. Kay bao baya ka nga buutan kay to kumbana in town.
0: Unya lagi. Karong nga gika naman nas presohan. Ha? Basig unsa na nay lihok adto. Pulos gud da man nga kuan, kriminal tong iyang kauba dito.
1: Ay ngano man dayeg pulos mga kriminal? Naunsa ka man iparehas da ini mo siya sa uban? Nakailabit ako kanto niya sa wa pa tumapriso.
0: Oo noon. Butan gud noon tong bana mo. Muamin man gud to nako ba? Inigabot ato, muamin jud og gikasrabahoan.
1: Mao nga ay lagi kahadlo, kay dili tanang mga napriso, pulos na lagi na mga sad-an. Naiuban gani diha na pasanginlan lang. Siya, self-defense ba itong iyang gihimo kay gilabnot ba siya diretso ato nagdakop niya?
0: Ay.
1: Ah, kanang, Nay, gusto ko nga kung makagawas na si Dado ba o maulit na siya dinis ato, di saan ako siya patrabahuin?
0: Ha? Uy, maglusod na sa nagpangitag trabaho eh, na imong bana. Kay ex-convict ko dagod. Ah, na kay mo dawat ana.
1: Mausa na hinungdan kung anong Moga na yung hinungdan nga din ako siya patabahoon sa anay, papahawayon sa...
0: Ay, kamo. Sabot mo. Sa'y maayo ninyong buhaton.
1: Oo, Nay. Magsabot mi. Magplano mi para sa bag-o na mong ugma. Milabay ang pila ka mga adlaw na kagawas ng akong bana sa prisuhan. Ug sa iyang pag-uli sa amo, wadin kumakailan niya. Unya... Kadiyot lang! Wait sa nana! Wait sa... Unsay ato? Hoy, tingo ko yung say ato!
2: Mauning ba ni Lita? Saw dado?
1: Oh, maone. Maningil ka?
2: Dili. Maningil. Maong ka ni ilang bay.
1: Oh, lagi ako si Lita. Nga naman unta?
2: Day.
1: Oh...
2: Huwa na kang kailan ako dahi. Ako ni, Diyos Dado.
1: Magkapagala?
2: Ay, Diyos Dado yung bada.
1: Dado?
2: Oo, oh, ako taon eh.
1: Dado, Ginoo ko nakagawas na ka.
2: Sige, ilikasood ko. Gawas, sige ko dahi.
1: Bitaw no. Kada kung kausapan ni mo, Dung. Pura di naman ikaw ang Dado kang bana ka ni Anto, Dung.
2: Ako ni dahi, ako ni. Ang pinanggali mo bana. Kabantay ka.
1: Ginoo ko. Kada ko na ni mo kausapan. Halos na putos naman sa patik ni mong lawas. Hasta imong naw na asay patik.
2: Naawang gili ako dila dahi. Tanawa.
1: Ha?
2: Maawa ko dila.
1: Wala, inaunsa ko. Inaunsa naman in taon na, uy. Ay, kung ingnang hasnang imo tubangan, imo sa gipatatuan.
2: Ang itlog ra dahi. Waas tubangan.
1: Agay ka. Huh? Bagay ka sakit, ana.
2: Kanasa ko, big. Tumar ko, uy.
1: Kanunti ka?
2: Pakan ako.
1: Out. Sige, tayong patay. Basta ha, klaruhon sa din ako, ha? Kung ikaw bagay si Dado, wait sa... Nahinom doon pa ka kung giunsa ko ni Mons magpanguyab.
2: Oo, gipahangad di ka.
1: Gipahangad ba?
2: Ako gipa...
1: Dito ako! Imo gipanguyaban!
2: Nahinom ba ko?
1: Giunsa ko ni Mons magpanguyab. Di ko lang hangad. Taparuso di ka ng hangad. Kisa na hangad!
2: Ako, kanang gitaon na di ka kutsilyo. Giing na di ka. Pagpili. King kutsilyo. Tapos yung kinuwi. Huwag niya nga ako nga sampung sa mong ihi.
3: Huh?
1: Sige, ginibalik-balik na yaluga. Sumad yun ni.
2: Huwag ito ba ang siya ka? Karaan. Di ba?
1: Ikaw ginidado! Ikaw ni!
2: Ay,
1: ikaw ni Dado!
2: Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Ay, mga sa... Angan gamay, be. Angan gamay. Ang imo, bulubo.
1: Uy, lame. Uy, lame. Hala, uy, kaluoy ko ba yung itaw ni mo? Dali, pakanon, tika. Dali, suod ka rin, dali.
2: Dali, dali.
1: Sige dong, kaon dag maayo ha. Naisoft drinks diha.
2: Gutom kay ko, dahil gutom kay ko. Wala ko nang pagkauna dito sa pisuhan taon. Among kaon dito, polos gyo tao, tangkong pinarisag buwan ng putput. O di man gani, inunoon ang budburon. O di, putol pa yun. Nga, wag yun dito yung sudan na tarong day. Sa tingganan ni sudan na day?
1: Humba.
2: Oh, humba. Humba. Mori ko paborito na ito. Kay, dugay ni kikuha ng kakaon aning humba taon. Nalimot ko sa ngaan, paborito na ko sudan. Humba!
1: Uy, hinahinay lang. Uy, imo ba yung gihamol lang usa ka hiwa? Uy, naapanay bukog po, inaunsa ka man.
2: Ay, kabla ka dahi. Nadugmok na ni, madugmok na ni. Paborito ni na ko. Bida. Bibiwa ko'y ibili na nila ibisag usa. Asa bukog kanon ko ni.
1: Ubon ko ni. Hinahinay lang. Uy, ayaw ka pila nagkaon ang bukog. Uy, ibili na para sa iro.
2: Ing na lang kong iro dahi. Ing na lang iro nga. Apas lang sa ito siya kay gutom kay dado. Ing na ha? Gutom kay kong.
1: Ginoko. Usa na lang kahiwa nga humba ang habilin. Sige dong, kaon diag maayo dong. Samang punaan pa nato. Hingi kaon diag maayo dong.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Uy, nga naman, Marie.
3: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang Alcance. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininegosyo ha.
3: Yun sa man ninyo, Marie.
4: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
3: Uniface?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwintan ako, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
4: Oh, the feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
6: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: Hoy, Lita.
1: Nay.
0: Kisah nang gipakaon ni mo, kadah ko magkaon, anak.
1: Si Dado na, Nay. Naulit na mas Dado.
0: Siya na?
1: Oh, Nay!
0: Uy, inahan nga maluluyon. Pagkadah ko maglamoy, anang to, hana? Kausara man gamo nga usar kahiwa mo ba?
1: Ay, dugay na kuno siyang wak makakaon, anak, Nay.
0: Mao ba?

0: No, nagkaikunin mo hangar ka, baby.
1: Eh, balik-balik. Pero, feeling nako, no, mas gimingaw d'yo ka sa humba, ay.
0: Awa mo guni dito, ay. Sukad pagka-prison ako. Wala akong katilawan, eh. Ah, Nay Tasing? Ikaw na, Nay, ha? 16 ligay ko maayo, Nay. Ha? Nay!
2: Ha?
0: Mudugaya guni mo katingog, Nay, ha? Gimingaw na kayo guni nyo din, eh.
2: Ay, pero... Ali, kadaga na ba ni mong patek? Oy, dado.
0: Kwan.
2: Hindi naman ang mailan ng imong naong hapit.
0: Anay, hindi dito sa piso, anay. Pakisama lang ni Daon.
2: Pastilan. Madlok naman sa tanaw ni mo, oy.
0: Eh. Ah, ayag hadlok na. Tato or ni tato.
2: Mas daghan pa man nino nagpatek kaysa kuan di akusa, dado.
0: Oh, tinood na, day. Ako, Lord, lang itong ilahakin ako. Bratuhor man taon kanyang mga patek, ha? Maritawag dito sa prison o lapok, ha? Kumusta naman din, eh?

0: Tuod man, suod sa pila kaadlaw nga pag-uli ni Dado, may namatikdan ko mga kausaban sa iyang mga lihok. Pero ako lang siya gipanid-an.
1: Ah. Day, kining, doon ako ihangyo ni mo.
0: Ansa man na dong?
1: Ah, day, doon ako ikausa dito ah.
0: Ansa nga?
1: Kausa. Kakusa na lang ko dito. Kausa mo na sa mua. Ito mga binugoy ba?
0: Ano ya?
1: Kaoba ng kasblangguhan. Kalaya na siya. Pero, was kayo ba ako ng asal yung pamilya ka nun? Huwag may hangyo siya na kung samtang mangita pa siya siyang pamilya kung asal na kinanong payo. Mahangyo siya nga anhil sa una siya din sa to aw, kira ka. Kayo ba siya kapitan taon? Huwag man ko nun rito yung pamilya. Puro namalhi naman ko nun. Ugwa na siya may mawa kung asal na kinikaroon. Mga mintras tanto nga, nagihita pa siya, pwede magkaroon anhil ang una siya din sa ato, bisag nga, usal ko nung kabulan.
0: Oh, sige, wala problema. Lain na ba yung magsinultihan? Ay, mura naman kag naparaw. Ah, sige. Misugot ko nga nilang unang iyang kauban nga bag-o pang laya. Luoy pod. Pero ang tinuod na hadlok ang akong inahan kay pulos sa mga ex-convict ang naasabay. Unya, maunay pilarama istorya, milabay ang mga adlaw, huwag ko magdahom nga manadiskubrihan ko pag ulit na kong gikas trabaho, maugi akong naabtans kwarto. Dong! Oh! Huh? Dado! Hoy, wasay mo tipasagutan niya! Ngalang pulos mo mga hubo nila sa kwarto! Animal ka!
1: Day, sorry.
0: Ha? Huh? Ano, sorry? Buti pasagot ka! Bayot ka?
1: Ha? Dati,
0: opo. Mga salbahe
1: sa... Si Bruno, ang...
0: Mga bastos mo, mga wakoy. Ayo!
1: Wrong. Ang ako ni asawa, Tom. Maunis Bruno, asawa po na ako ni Frisuan, Day.
0: Ha? Sanda yung di Aligre? Nabayot na lang yung kanado ni Ay!
1: Oh, nabayot ako, Day. Nabayot ako.
0: Salaman, eh.
1: Siguro ako, Day. Sa kanagang namiluugos na ako sa prisuan, nagtuo ko nga di ko matakdan. Oh, sa karoon natakdan mo yun, Orto. Oh, iba nga. Ako di pinilunan ng tanan. Nabayot ko, Day. Mauling kayo na atin ako, Ron.
0: Mga salbahis, pamahawa mo karoon din, eh. Layas, Dado. Layas. Og balik ito sa prisuan, bayot ka. Pahawa ka ron na yun!
2: Muna akong problema, kaya nga akong bana, imbis nalipay ko nakagawa sa sasprisuhan, pero na problema naman hinoon ko kay nabayot naman. Tungod ko no sa daghang nilogos niya mga piniriso dito na takdan siya. Karon ako siyang ipalayas. Pero magsiki magyapon siya balik sa amua. Masaya kong buhaton, ani. Nawa na gid akong gugma niya ay kagiluod naman ko niya. Masaya kong buhaton. Ipapriso ko ka na siya balik o dawaton ako. Pero lisura gid dawaton. Uy, unsa ka kong buhaton, no? Unsa manog ka mo ang pasultihon? Lita.

0: Mabili na baro diya sa babag o ni Sir Aula Libisio to. Tisi Jen!
1: Good morning! Shout out sa itong avid ni listener ko ya. Sila si BB Chris Uwano diha sa Talamban. Dagang kayo salamat. Lipay ka na sila kuya Alan. Kayo mo inom sila Don Pepe Tablia Dark Chocolate.
0: The best.
1: Kaya para sa mga mama, thank you kay mga mama ha. Sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe kay taas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata. O niya, ukukuan mo ka na kung wailing o inyong baba ka ng ugum-ugum sa Diamond Yema o BM Special. O niya, palit mo kay kagub-gub kaayo. Tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo.
0: Okay, Mami Gina. Paimna na sila Chantal, si Chini o Ingon man si GD na sa ato ang Don Pepe Tablia. Kaya mao na the best kaya na ito ipainom sa mga bata. Alam mga bata, inom kita Don Pepe Tablia kaya the best kaya na itong imdon. Nya, kung panong tayo iskilahan, ugum-ugum ta niya kung giugum ron, o BMA Special, o Demon YMA Special. Kaun-kaun sa tag-tisip fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch, labi na mag-chat-chat magabi eh. Mao na ito isum-sum. Pwira-buyag lang, nagpalit kong Paulitos Macaroni Crunch. Aw na, fish cracker, tasty fish cracker dito sa Petron Obos amo na ko stock dito sa bahay para kanunkan ano magtanawatan o tag salida o niya sa tanan po mga tao ni Kuya Rick Pepito Dudog GR Pepito o ni Ma'am Shane Pepito sa Brumage Space na ilahang gigamit po ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix baunay the best kina tong imnon ang said panyawan coffee mix kay maunay mula ba na to kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa itong mga trabaho. Tanan o kinahanglan na ito nga tiwasunon, inom na tag kaping matapag nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. O sa tanang mga tao po ni Farmer Captain John Ramos na nabuhat siya ang Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ni Maria Cap. O sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Ganke, Ma'am Casmer Arrao, nga kanunay isang migamit sa ilang mga tao. Labi na yun sa opisina ni Ita Lister Daan, opisina sa Nicosia Lister Daan, o niya, hapit na ang death anniversary, murag labay na ni siya sa abo pag record, ugma mo'y death anniversary ni Nuy Tiban, o niya, sa tanan po nga, mga tao ni Kujal Francis Paris sa iyang opisina, nga ang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix, mo'y ilang gipainom sa ilahang opisina. Salamat kay ninyong tanan. Okay, Antipres!
2: Ayaw ko sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangustin para sa itong mga high blood, cholesterol, katotaas o sugar, ingon man katong bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato ng imna ng said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulong sa usag kaadlaw inom. Sa buntag, kung nagkamukaw sa imong pamahaw, inom daan ng usag kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Iligpaniudto ni mo, maugyapon, usag yapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon una kamukaw sa imong paniudto. Magkapon sa imuunyang pagpanihapon, inom na po daan ang gusto ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kay doon na ni magkatambal ana, kinimaw ang kogon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: O sa tanan po na itong mga kaisunan nga bigamit sa tuang Send na naman ito, well, salamat kayo yung tanan sa pag-imug number one sa tinuod mo tabang na tumawag tayo sa panood pamahol, prakit sa kalawasan, barikos, minis, katol-katol, kuto sa kabataan, ilikay pagyuta sa ringgi kong mga plasta sa tuang Send na naman ito, well, pero sa buta, anharata palit sa butika, kunwa sa butika, ordin lang mo sa Shopee. I-type lang ninyo ang Send Marketing Incorporated makita niyo si Happy ang mga produkto sa Said Marketing Incorporated, ang mga genuine mga produkto sa Said Marketing. I-order lang na yung si Happy kay Oglayumus Butika sa Shopee. Ihatodra ang inyohang orderon. Okay, bang?
3: Yes, salamat tayo. Alamin sa ito ang mga follower. Marilyn, si Mini Kabanig, Gliseria Ayop Busbos, Purok Chris, Bagong Bayan, Pilar Buhol, Vincent Jr. Mier, Quinto Suarez, Lilia Cugay, Dinagat Island, Surigao, Margo Tumali, Ginianki, Michaka, Calatrava, Negros Occidental, Kanimor sa Vernel Antipaso. Og, sa tanan na ito mga nagsunod, Nura Nempa Agusay, Jury Alisoso, og Dilin. Kuso kay taxi nga itong isakit kaginagulyat nga nagmuntiro sa ramang kung ako ang pasultihon. Thank you, Mr. Jeremias Rilien sa RF Taxi. Ha? Ayaw ka mo kanimo sa dilikap mo ato pa sa inyong mga trabaho, sa inyong mga pag-report, sa inyong mga buhatan. Sa Celebrity Kojic Beauty Shop, sa itong pagpangaligo mo kanya itong gamit na sabon para magpabilin kita younger looking cutis artista cutis porcelana with glutathione and papaya extra kaduna sa kanya natural moisturizer para dili magdry ang atong skin. Sa Celebrity Kojic Beauty Shop, kung dunay mga puti-puti, dunay mga blackheads or whiteheads sa itong panit, ilabi nang di ka kasabot sa pamanit ni mo rapet si mong naong gayod mo imong kabalakan ni katubang ni mo sa samin. Sa Celebrity Tikotik Beauty Shop. Pumunta na lang sa butika para original ang atong mapalit, ha? Tanawa ang label Seed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kayo sa tanan po na itong mga kaigsunan nga migamit sa ito ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay nindot yung kayo nga nakagamit mo, ani. Kay grabe makinimuwagtang sa mga toxins sa itong kalawasan, kining toxin. Mauni mo daot sa itong blood cells. Hindi kinaot sa itong blood cells, mistake mo lang po ta itong lugo. Mauni, hinungdan nga, mag-major major ang sakit na ito. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, o guban pa na itong balatian mo. Nga inom yung kag-G-Detox. Usarag yung kakapsula sa G-Detox Plus yung kapsula ng itong imnon. Usaka oras sa di pa kamukhaon. Pero doon na kay balatian. Katulog yung kayo nung buntag o tuha po. Usaka oras sa di pa kamukhaon. Imna na itong walungad to sa dusi. Kabasog tubig matag-adlaw. G-Detox Plus yung kapsula ang pinakakusog. Ang number one nga mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
2: Okay, ang sender dato karong adlaw.
0: Si Indaylita, Ate Pres.
2: Lita.
0: Ang kaning si Indaylita taon ni Pres, murag wasi kasabot kay nagtuos siya nga kay iyang bag, iyang bana bagse kayo pag dito sa presuhan pag uli daghan kay patik nya na abtan man niya nga ang katugyahang amigo nga kuan gikadog siya ang bana. So, tinga na to yung amigo nga gikan sa prisuhan po.
4: Balong.
0: Balong. Mm. Oh, katug niya si Ambana. Gikadug na bayot man ni Ambana, Ate Pres.
2: Hala, oi.
4: Natakdan man.
0: Natakdan. Kaya sige ko na siya lugos dito. Ganahan naman siya nga. Karang ambot lang. Kung siya nga lubihon siya. Ma'am, oda. Lubao ng lubihon, ma'am, no?
2: Matatak ko diya, ina.
0: Basin, ma'am. Matakdan ka. Basta lubihon ka.
2: Murag. Tingali, sa kadugay niya nga, sige siya, yung anak ba, no?
0: Oo.
2: Mabayot siya nga. Magpangita na siya to.
0: O lagi? O lagi no? Nagpangita siya, o. Oh. Abab, kung sabi niya, kasulti mo niya, babe.
3: Magsigig, ingon anak ko ng murag matakdan, ambot, mangambot lang ko, kay...
4: Kay bayot mo sa ka.
3: Ka, ako bayot niyo ko, pero mangambot ako maanang sitwasyon.
0: Bayot na mabinaro, marugin.
3: Kaysa ako mga boyfriend.
2: Ay, wapay natakda ni mo, ma'am.
0: Ay? Wapay yun, ma'am.
2: Wapay natakda ni mo.
0: Ang tanan niya mga ikon, mga kriminal, mga puro sa kriminal naman.
3: Diretso tagpaambit, ha? Diretso tagpaambit. 1 Corinto, Kapitulo 6, Versikulo 9, ngatos 10. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Diyos. Ayaw kong palimbong kaya ang mga tao nga makahilawas nun. Paminaw, Pedro. O nagsimbaw mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o mga kahigilawas sa isig kalalaki o isig kababae o kawatan, hakog, mga palahubog, tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Diyos. Okay? So, apel dili, kaya di ko sa nag-live ko sa FM, kung makasulod ako ng mislangit, ako ang inan, dili. Ang mga bayot, dili makasulod. Nasa 1 Corinto, basahan ninyo.
4: Makasulod ang mga bayot, oy. Sa may medikulit dito, guwa mo.
3: Ito, kung sabi ito, provincial med. Kanang na, ang imong buhato na ni Inday, oo, ang imong buhato ni mo Inday, kanang na ang imunang gipalayas niya gulat, pero magsige kung nagbalik niya po sa iya, ha?
4: Kasi na panay gugma.
3: Kuyugi siya dito sa pare aron mangumpisal. Oo, aron mangumpisal kay... Ako, sa kumbahin, bisan tinuunog na anak ko'y cancer, gitagalan na lang ko, unya ang mga pagkaon, prutas na og isda, mukhaon ko bisag unsa. Kaya yung kung nga, kaon ko bisag unsa, kaya yung basahon sa balaang kasulatan, wa man ibutan dito sa napu, kasugo sa Diyos, ngayon ikan, ah. Ang ibutan dito, dili ka makighilawas. Yung sige kung may kaos akong kaon, yan, nakikilawas ko ba na istorya, ha?
5: Mara, mara, mara.
4: Ang di ipakaon ka namang hotdog.
5: Di ipakaon hotdog.
3: Apan ka ron, ako yung pinunguha nga, dili na ako kakaon.
4: Sa'yo mo ka nun, to
3: si ako na lang tutukan, oy. Iampo, dahi. Dadasar pare pangumpisa, laro malamdagan siya, umakadungog siya sa mga maayong pahimang, no, sa ato mga tinugyanan sa Diyos, no? Sabi, tukpunan ka, tatutulong mo doon.
2: Kulad ko ang Puzzle Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
7: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
8: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
9: Joe! Mabinaw ako! Ayaw na pagdagan! Joe!
8: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
9: Joe! Maluway ka! Joe! Joe! Ow! Oh. Ah!
8: Mateo! Scammer?
10: Oh. Maunay kong pagtanaw ni mo sa una. O bisang gamay, wag ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
8: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
10: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Oh. Lola?
12: Lulas Boy, sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: sandal, ang super sandal.
1: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sip-on og ubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids og New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Zep Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing ko hospital yung dahil at lugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Zed Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
2: Living Testimonies.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
11: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
13: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atian. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
14: May buhay! Sa
10: makabuhay!
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
16: Unilab Quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: Si Anan Nebres, nabiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
19: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan. Ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
20: So, ingon ana. Paragis bila-bila?
19: O, paragis bila-bila, kapsul o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty dyan ko, ay dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
20: Bila edad din mo ron, ma'am?
19: Ako, 55 na.
18: Busa sa unsamang balatian, at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis bila-bila.
22: Paragis bila-bila.
21: Paragis bila-bila.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Og, ingon man ka nga, dili ta angay mauwaw kay... Sorry, pero...
3: Jo, sa tinood lang, moment niya akong gusto nga ako i-discuss ni mo ganina. Kasabot ang matingali ka ini. Jo, kahibaw ba?
2: Di ba niingon man ka nga magpaabot ka kung andam nako?
3: Oo, pero pila naman takadlaw din eh. Hindi ka manuoy na ko. Jo, lalaki taong ko. Hindi ko gusto nga mamugos, pero hangtod ka nung sapa na ikaw magpaabot. Pero kung di gud ka, wasa ko'y mahimo. Ang ako lang, tingali niya, kung kanus ka ready na, uwahin na ang tanang.
2: Unsay?
3: Masulti na ko nimo. Nag-take magog blockers.
2: Blockers?
3: Yeah. Tambal nga makapugong sa sexual desire.
2: Ha?
3: Oo. Para naging makapugong ko sa kong kaugalingon. Pero may side effects ni Jo. Mauna isulti sa akong doktor. Mau nga malukoy sa taong ka na ako, Jo.
2: Pero...
3: Gusto ba na ikaw nga mahimo na kong inutil? Sa umabot ng panahon? Hmm? Mag-unsa na lang ang pangandoy ni Lula nga makakita pa sa taon niyang anak.
2: Tuod eh. Hmm. Si Lola.
3: Si Lola.
2: Dili mag-iday ni si makapalipad ni Lola.
3: Jo.
2: Okay. Tungod ni Lola.
3: Jo, kalma lang.
2: Diba? Diba mo manigay kinahanglan? Para ni Lola? Ato tas kwarto na, tara!
3: Aha, Jo, bago para ko ni Tomar.
2: Aha?
3: Kung ato tas kwarto, warag yan po kayo mahimo.
2: Pero...
3: Jo, paminaw ako. Di ko gusto nga buhaton tanang butanga tungod kay napugos ka lang.
2: Uwa ko kasabot.
3: Okay, sige. Sugod sa sinugdanan, ha? Mahal man di ka, Jo. Uy, binuang. I love you. Di ka mo ito?
2: Di ha, yung gobilib ni mo.
3: Ha?
2: Grabe yun kay kakaloyal ni Lola. Nga bisan ang imong pagbati, makaya ni mong diktaran.
3: Nagtuog ang fake ning akong na-feel para ni mo?
2: Mateo.
3: Nagtuog ang tungod lang ni Lola? Maong nahimo ko ning tanan?
2: Unsa pa man di ay? Prehas bitaw ta?
3: So, tungod na ginday ni Lola. Tungod na niya ang imong pagpakasal na ko, Jo.
2: Parehas bitaw ta, Mateo?
3: No! Di na parehas.
2: Oh.
3: Di na parehas, Jo.

0: Wait, you know what? I love you.
1: Te noto yo que solté. Pero... imposible man, uy. Ngayon may love man ni taon siya na kong tinudanay. Unsa raman taon ko? Kinsa raman taon ko? Unsa raman taon ni akong dagway? Yarang-arang naman gani sukad nga nitipon ako nila. Pero layo raman gani taon kay kustinood eh.
0: Nagdoo kang fake niya ng na-feel para ni mo. Nagdoo ka tungod lang ni Lola ang tanan. So, tungod na ginini ni Lola ang ibang pagpakasal na ko.
1: Nalain siya.
0: No! No. Dita parehas!
1: Mateo! Mateo!
2: Nawan ana baka ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compound nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugared sugar cane extract ug anti-diabetic property gigan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
1: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
7: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Claustros, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Hey, kidney care time!
10: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
11: Okay, so nga nagka-kidney stone, magka-og UTI.
10: Sa sige na ako ka-og parat, nainom na kong soft drinks og sa junk food.
11: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
10: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
12: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
13: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi napagamitin panggamot saan makuwi ng sakit.
14: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
16: Send panyawan capsule with garlic.
15: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
17: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
18: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
19: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
3: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 mg lutein.
18: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
19: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
3: Ug pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 mg lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.
0: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna. Ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinidi kalida, potent o standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
20: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
21: Aray, doon tayo maglagupay malapit sa Dore.
22: Sige, mukhang okay nga doon.
23: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
21: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
23: Ako si Ninoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
24: Isang paalala mula sa NGCP.
25: This September 2026, the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, the KBP Cebu Chapter, celebrates Broadcasters Month.
26: Broadcasters Month
25: with this year's theme, KBP for Truth and Wellness. Aktibo, himsog, ug andam sa pagpalanog sa kamatuoran. An occasion that pays honor to every individual devoted to make the broadcast industry what it is today. Dynamic, serving the public with accountability and liberty. Stand united in improving service to humanity. The KBP Broadcasters Month 2026 is presented to you by Ace Cycle Motor Training Incorporated, exclusive dealer of Yamaha Motorcycle, Revs Your Heart, Visayan Electric, Cebu Cordova Link Expressway Corporation, National Grid Corporation of the Philippines, Smart PLDT, Duros Land Properties Incorporated, 15 years of shaping vibrant communities for the future, the Cebu Provincial Government, Unilab, City Avenue Bike Shop, SM Supermalls, Grab and Move It.
27: Mateo! Mateo! Was he? Somebody is here. What man said in his way by you? Si Mateo. Asa mo to siya pa imo na?
28: Nagtuog gid siya nga tuod lang ni Lola ang tanan. Wa gid siya bilig nako. Tanan day na kong gipakita niya. Nagtuura di siya nga acting na to.
29: Banga gyud ka. Di ka tamaong mo diskarte.
28: Oh. Banga gyud ka ako. Banga gyud tingali ko. Kaya nga wa man makonvince si Joe nga pinudanay ang akong feelings para niya.
27: Parehas naman bitaw ta?
28: Buot niya ipasabot tungod din Lola lang gyud ang iyang pagsugot nga magpakasal mi. Pero nganong iya man gisugal ang iyang safety adtong paglinog? Nganong ako may iyang gihuna-huna imbis ang iyang kaugalingon? Nganong iya magrisgo ang iyang kinabuhi pagsiguro lang ang maluwas ko? Unsa man di ipasabot na to? Oh, unsa man di ay?

0: Buat pun kerja mau balik. Tiin mereka siya na ni Uto. Gamay na kayo ang nakuha sa kong giluto. Balikon pa ka ako niya. Nalain gudi siya na ako.
1: Kabiin na. Wa pagit siya mo balik. Mabalik pa ka to siya. Kikutom naman ko eh. Inito na lang to na ako akong giluto ganina. Di nagitingali to siya mabalik.

0: Meu nom és Sofamadoc. Nagbaubod kasi nako. Yo. Balin sa kwarto. Ngano na mo ka din matuog? Tunog din eh. Jo. Pagmata, Jo. Jo, pagmata. Jo. Jo.
1: Mateo?
0: Ato na si mong kwarto ka. Pasado itong ang gabiin ha. Tunog na kayo din eh. Sige na.
1: Pero...
0: Katawag na dito. Eh, malig na tayo sa siyudad, Dugma.

0: Kato udah dito. Kay Mama Lek, ta sa syudad ugma.
1: Mamalik nami. Sa ato pa. Dili na din ang multiwaso ng honeymoon. Diba ang imanunta nga malipay ko? Pero, nga nung marakuot pa lang akong dukana. O gusto kong mahilak.
0: Katulad na dito. Kay mamalik kita sa syudad, Dugma.
1: Oh. Ang yan, sinultihan. Mura na katong panahon nga bago pa ko si ila. Pormal. May distansya. Nganong kisakitan man ko. Ganong dili man ako mapugkan ang kakuluha. Ganong lalain man ko.

0: Diretso-diretso na niya itong biyahe. Mapit lag ka na nan para mag-take out. I-drop na di kas kondo, ha, kay gusto kong makabot na yun sa board meeting. Sa alas tres.
1: Okay.
0: Paspasanan na akong pagbadagan, ha. Di ko gusto malayit sa meeting.

0: Heh! Asar na to si Jisa?
1: Taga-asa na itong 5 minutes, Jisa, B. Di pa ganis yung mabot after 5 minutes. Mag-start na ta.
2: Guys, sorry guys! Sorry, na-late po.
1: Magsugo lagi ng tami.
2: Okay, my bad, my bad. Pag ginawa asa, kuhan kay kutas pagkaayo.
1: Okay, yeah. Palihog na una, close sa door. Aron nga, maka-start na ta.
3: Pwede pa bandingan mo maka-join ninyo? Right?
2: Oh. Mateo?
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka?

0: igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio Editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang ako'y nung ilumari.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang angay niya.
3: Congrats, Don Justin.
2: Ladies and gentlemen, 10 Bulls Better Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you, thank you.
3: Manghod ko ni! Manghod ko ni!
4: Ikaw ang nagtahimo na kong champion, kuya.
3: Sukol!
4: Nagkadugo na yung ilong baba! Sukol! Unsa na ang kanin mo, ha? Nuruha ka na ako! Ako lang siya! Nakanunga! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabig kasi ibong kusok ka! Bugad ko ang pinitiksa ko kasi-kasi! Di man ilang kanunay? Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagtangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Tanaw na ko de, distansya pa ta, pero nakikita na ko daghan ng tao sa bilyaran.
3: Maujud.
2: Championship magod, di ba?
3: Sakto, championship, good.
2: Oh, ano ha? Kita ka?
3: Hanggaw ay. Nang mga buang ay.
2: Kita ka nila?
3: Oh! Si Nugnug. Si Justin o si Rocky. Nagkuyog ang mga amaw.
2: Tuura. Anong naa sila diha?
3: Karon ka, Marimara. Ipakulata ta ka sa kong mga alalay diri. Ipakulata ti ka.
2: Sindi.
3: Oh! Ipakulata ko na.
2: Ay, kalma lang, good. Kalma lang.
3: Championship magharon. Palin lang Marimar o Aya.
2: Oh, wala eh. Championship ko no?
3: Pwes, ipakulata ko na si Marimar para di na makaduwa, ma-forfeit na daog sa Aya.
2: Ayaw lagi, anay.
3: Tili lagi.
2: Ayaw lagi. Di malingaw ang mga tao. Mamusta ta.

0: palihog. Ing nalansisindi nga dili lang kumupusta.
1: Nga naman?
0: Gidid ang mangun miss tournament director nga ang player. Dili lang mo unay upusta.
1: Amo ba? Sultihan ako.
2: Ako na kasara na!
1: Ikaw ang upusta, Nuraki?
2: Ako lang!
3: May kwarta ka niya? May lain pa nga na rin?
2: Bisa, doy. Bisa dyan yung abie pa niya, purta.
3: Oo, bitaw. Puro bitaw. Utsa!

0: Oh, sado sindi. Sindi sado. Oh, are. Are ko marimar.
1: Are ko haya.
0: Oh, pati. Pati katuaan lang ang katuaan lang ni. Kung mapil di away hila kaya.
1: Huh, hilak po taon. Gamay anang kwarta ha, hilakan.
0: Bito, kasado. Are, are. Are. Oh, are ko marimar, ikaw, ato kang haya.
1: Doon na pa yung lain, Rocky. Sugal man niya.
0: Usaman.
1: Mag-raise ilang duwa, di ba? Raise ang ilang duwa.
0: Oh, raise 9?
1: Pasaan na ita. Tuloy-tuloy. 1,000 per game, okay?
0: Oh, 1,000 per game. Sige.

0: Kisa'y referee.
1: Ako sindi.
0: No!
1: Oy.
0: Dili ka, dili. Bias ka. Nakang marimar, good. Santo, ikaw dali referee.
2: Ah, okay, may problema.
0: Good! Si Santo may referee, ha? Way daya, ana. Wag yun. Okay, akong manok, ha? Aya, ha? Kumbate, hawak natin ang beat! Magiging champion ka, aya!
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salag ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi kay pagkapuntag nakatindog nako. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Gwanta pa!
5: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
6: Kidney care time!
7: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Kung naayo man akong kuhan, lawas ng balik bang pagkondisyon.
8: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
9: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan mang uwi ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care! Ah!
11: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
12: Seth Living Testimonies.
13: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gun iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
14: Wala ko mabantay nga na dikit ta di ang akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
13: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
14: Tangan siya Sed Liniment no, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
15: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
16: Ay, wala ko'y sisilyo.
15: Ay, wala ko'y suple.
17: Wala'y suple.
18: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
19: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
10: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
5: Again,

0: o bulahan tungod sa original koy capsule. Di na dugka magbagulbol, daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot imong nulag lolo sa original koy herbal capsule. Makaingon dugka o sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
7: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
6: Hindi po kayo gumaling?
7: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
10: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Ilaw mo ay leche!
13: Ilaw mo,
14: glass bula, glass bula. Ilaw lang ha,
12: ayaw buhi, igili mo lang gumaya ha, ayaw yun! Yes, yes, kana! Pasok ka! Oh, yes!

0: Grabe ha. Diurot mo sa bulan ni Haya, oi.
1: Bitaw, mayo mo duwa si Haya na.
0: Pas mong tani.
2: Tira.
0: Iwing! Pila na!
2: Lusmil!
0: Oh, sige, sugal!

0: Sinugnog. May pusta siya sa per game. Milingis siya na ako. Misin niya sugo kay.
1: Agagay, zero. Ha? Zero, ha? Score zero. Uno na si Haya. Zero pa si Marimar.
0: Okay? Sir, ayaw lang nag-isibya, sir. Uy, mauhaw ta.
1: Ay, ano ba gano'n kay amin mo? Ano ba ibaw sa itong nasuyo bang nananaw ba? Ha? Huwag ka kita sa score. Para ganahan sila, ang mga taong nananaw. Maibaw sila sa resulta, di ba ka? Okay?
0: Okay, sir.
2: Marimar, unsa na? Huwag ka malisang sa tirada ni Aya. Pusot-pusot ang bola.
0: Ana, gina, Cindy.
1: Okay, dublin lang. Okay, dublin kay muburak na si Aya. Dublin.
2: Hilom mo ay, lentse, hilom!
1: Why sod? Walang pasok. Oh, why the sod?
3: Cindy, ay, kasulti yun. Cindy.
2: Musulti.
3: Okay.
2: Tanawang taning abilidad aning Marimar.
1: Okay.
2: Esi.
1: Aha.
2: Kadagag arte. Trapuhan pang iyang takos yan labakara.
1: Gitrapuhan pa ang iyang lang.
2: Yeah, kuhas chok. Nanisas.
1: Okay.
2: Huwag
1: to.
2: Kibaling tisa sa wang kamot. Palik na sa panisas. Paso. Ha? Hilas eh. Brojuk ano. Tanaw pas bula. Hapa-hapa pa. Dagag seremonyas may hana.
1: Okay. Marimar, tira uno ha. Tira uno. Why kita?
2: Patronicious foul run. Nitira ay.
1: Foul one. Foul one.
2: Huwag ka igos uno.
1: Ball in hand.
2: Ay, fight ha. Hot dog yun na.
1: Okay.

0: Kagalaan, atangin uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako, ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents.
4: Hain ang akong... Oh.
5: Iba ni bag, miss?
4: Ikaw na, sad?
5: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, sab?
4: Ay, baka ko na...
5: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon pa sa kunay mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
5: Kung di pa kunay mo estudyante, umawa ako. Pangitaon pa kunay mo?
4: Dili. Klaro, ana.
5: Ako kini, Dennis.
4: Piolo?
5: Ako kini, Dennis.
4: Piolo?
5: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kinin yung duha ang tinuod na si Piolo?
5: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Barba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: ay unta, basin pa.
1: Basin pa kung sa ate.
2: Basin unsa, Santa. Ipadayon ang buhat mong isulti.
0: Basin bag mahinom dom nagyug ka sa tanan, sir ba? Mas maayo man sab na dili ba, sir?
2: Of course. Of course.
3: Masa ka na ta sa taas, Pilo?
1: Sige. Kay nagduka na gid ko.
3: Ingan masab ko. Ay, tana.
1: Mauna na mi, Daddy.
2: Okay. Clover?
3: Sir?
2: Ayaw ilag ang imong pultahan sa kwarto niya.
3: Nga naman, sir?
2: Aron dili lisod nga sudlon. Lakaw na kamo. Sud na kamo sa inyong lawak.
3: Kinuko ko.
1: Clover? Ngano nagkurog ka nga mikupot sa kumbukton? Ngano?
3: Piolo.
1: Ngano?
2: Ay, problema ba? Piolo? Clover?
3: Uwa, sir. Tanay, Piolo. Panag na sa taas.
2: Very good, Santa. Gituman mo yun nga kung gisugo kanimo nga isagol katong tablitas nga pangpaketog sa ilang gatas.
0: Sir. Sir? Unsab na ibuhag plano nila, sir. Ganun yung pasagulan man to ni mong gatas nila pangpaketog, sir?
2: Tabang ko kato nila, Santa.
0: Tabang?
2: Aha. Aron mas dali silang mahinanok. They will need it.
0: Sir.
2: Uman mo mahipos kining mga pagkaos, Lamisa. Diretso na sa sod sa imong lawak. Ug ayaw na pagawas. Nagkasabot.
0: Matuman, sir.

0: Yan ang katungod sa iyong kwarto. Soda. Kay musula sa kusa kong kwarto. Kay murag di naman to sang kaduka nga akong gibati. Mupiyong nagirang akong mga mata.
1: Paon ako sa pagkatuog, B. Rukaro. May mo ka na mo, B. May nanok daw niya ako. Please. Karoon lang. Please. Please, kay... mapiyang na gano'ng ako mga mata.
0: Clover! Clover! Natumpas siya. Clover! Clover, pagbanta! Pag... Clover! Ingo, nag... Dili na ako kapugan na ako mga mata. Sabiyang...

Ay, mulahos na lang ako sa ako ang kama. Bahala na, dili na ako manghimasa pa. Matulog na ako. Nagpahilo na ako. Dili na akong kama. Pero, magkatulog ka ako ding mga gihuna-huna na ako karon. Nasamot kong dili magkatulog kung dili ko manghimasa. Kapilitras ako aglawas, ah. Mas mahayo pag, miapin na lamang ako o inom niya itong pagkatulog. Aron dili na ko maghuna-huna pa sa mga panghitabo karong adlawa. Si Manay lagi. Diyan na naman kinitabo ka ni Manay Zites. Nagkadugo ka to siya kaganina. Gigapos pa yun. Pwede lang kaluoy niya tanawon. Pero dali ko magkahin mo sa pagtabang kaya tingaling maapil o niya ko ni Sir Orlando. Manay. Pasaluag yun ako, Manay. Katabangon yun ako ni mo. Pero unsa raman in taon ako. Wala yun ko ay mahimo batok ni Sir Orlando, Manay. Maong pasaluag yun in taon.

0: Igdal gina sila dia sa sawg, sir. Waman makabot silang kama, nganong na?
1: Ano na, pag nag-istorya? Asahan na ninyo sila?
2: Eh, kisay unahon mo sa pag-alsa, sir.
1: Unahan niyo sa pag-atog si Piolo Paingon sa iyang lawag.
2: Eh, sige, sir. Eh, Goryo, dali na. Diya, kastilan, ha, diya. Sige. Dali na.
0: Maram na siya, labaw pa sa hubog lagi, sir. Umanggiyo, ikalibutan nga, igalsa siya.
1: Ayaw na pag nag-istorya, Goryo. Just do your job.
2: Paghilo na diya lagi.
0: Oh.
2: Ikaw, sir. Dugahin.
0: Ay. May sirpatos ka nan, sir. Huwag makabli ato, hunko. Huwag makabli kay... Niyam ko din eh.
1: Damit. Si Paolo na ganun naabot.
0: Ako na ganun, sir?
1: Dalian niyo sa pagbalhin si Piolo sa iyang lawak. Aron isunod ta si Clover og da sa underground. Pagdali!
2: Eh, matuman, sir. Dali talaga ko. Diyo, dali pa!
0: Ikaw sing-sing ko na din ako.
2: Kupay, sige lang matahin mo. Dali na.
0: Nawayo na niya eh.
2: Dali na.
0: Sa tong. Ato na doon si Clover pa ingon sa underground. Ano naman?
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
4: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ECS!
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget?
8: So

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT Numo. This time check is brought to you by McDonald's.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
9: Damn it. Damn it. Karoy bisan usan nila ang miabdi sa gate. Aday, Div. Kaganina pa ko din eh. One last time. Kung wapag ihapoy mo abdi na ko. Pusilun ako ang gate.
10: Wala ako'y nadungog. Wala ako'y nadungog. Kamu ay sugo ni Sir Orlando na ako, nga dili ko mugawas ako ang kwarto. Maunga mutuman ako, masunuring bata man ako karon. Atiguang di ay ko. Matay pa lang ko. Oy, bahala mo niya. Pero, nainumdol pa sa rinuong ko ni Manay. Dili na lagi ako. Magahuna-huna niya. Nakahimasa naman ko. Pris ko naman akong pamati sa kulawas. Pwera na lang sa huna-huna. Ay, nanasab! Uy, kapait. Manay, itaw na yaw akong kalaga, Manay, ha?
9: Dili mo mga blisagit? Then be it. Tagtaro na ako sa bala nini akong pistula ang gate.
11: Sir! Nangako sa iyo sa gate, may koko!
9: So, mas mabati din mo ang buto sa akong pistola kaysa sirbato sa akong sakinan. Pwis, nagtaro na ako sa bala ka na maong gate!
11: Ayaw, sir! Masukos na din mo! Na, mga plin ako! Ayaw na pabuto sila, may maikot ako ko, sir! Na! Abina, magkasood ka na!
9: Ayaw ko diktari buwang!
11: Sir!
9: Sa sunod nga higayon, kung mahitabo pa ni, dili lang kay patapsingan talang ka sa mga bala. Agtangon talaga ka!

Abe kok ik on ge ko dia da gahak murag hey stilan naka ih ko gamay sa kong kasunisa diri yung skili da ko gitirang bala bahar man ka isog da ko on ka ih ino on ko dili uras da ni mala hindi palang amo ay hindi palang amo kaya rang bausa na huh unang higayon nga nakakanao ko sa maong underground ug ug ingon sa hindi ko makatuo sa kung nakita si Ma'am Ila buhi pa.

0: Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa koleksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kiningi bati ko. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balita, kagamanan sa kapay sa Sugbo, muhawan sa agianan sa tubig sa barangay Ermita, nga gitukuran og panimay sa mga informal settlers. Samtang ginikanan itong 12 anyos nga gitabangag kulata sa 11 ka mga batan-on, dili na pa sa kagkasuman na settle ang problema ni kapulisan ingon man sa barangay. Lokal nga kagamhanan sa Lakbayas Bugo, ingon man mga residente ni Pahigayon og Santos nga misa kagalinang buntag, agig pagtibaan sa unang kasumaran sa kusog nga linog amigo sa Northern Cebu, igsato sa katuig karong adlaw. Samtang sa kauluhan kani Assistant Engineer Bryce Hernandez sa DPWH o lain nga mga individual ni plead not guilty sa kaso nga graft nga naglambigit og usa ka giingon nga ghost of flood control project dito sa Bulacan. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong pinabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at orihinal.
11: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
15: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
16: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
19: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
2: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially
12: specialist sa Life Extension Vitamin D3 po.
19: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This newscast is brought to you by ImmunePro Prime. Your prime protected.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCL Corphenamine Maleate Paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o magkahatag o pagtulunan nga drama nga nag-uluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta din hilang sa DYHP RMN Cebu.
4: At oras karon alas 12:50 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bomb pressure si Mondogoy, kabadunay, hypertension. Basin taas imong sugar o basin may diabetes kanyo, wala kamay bow. Ang taas ng level sa blood sugar, makapagay ka ni sa arterial wall, sumapalapot si Mondogo ang sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka ni sa pagkabuta, pagkadaon si imong kidney o daghan pang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayo sa mga samad. Ang pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta, gamugrabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 diri kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makaparindot ni imong katulog. Makapugong pagyud sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisita sa mga klinika, di alternatiwa, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized general machine analyzer. Nakini may mutang din sa Maydiha Consulim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Og karon sa detalye na sa ato mga balita, ang kagamhanan sa Dakbay sa Sugbo muhawa na sa agianan sa tubig sa Barangay Ermita nga gitukuran og panimay sa mga informal settlers. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
5: CYHP Tatak RMN Report.
6: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension, Vitamin D3. Hawa na sa kagamhanan sa Dakbay sa Sugbo ang agianan sa tubig sa Barangay Ermita nga gitukuran og

0: May sa mga informal settler, habang illegal structure gituhuang mo'y nakabaras tuwig, nagikan sa Dan and Bacalsog, Leon Kila. Kinigigong mo resulta o mga pagbaha sa downtown area sa kayo niyo mabunok ang kusuga uwan sa Dakbayan. Matod ni Mayor Nestor Archival nga iyang patagan ang rutisya ang hitong ng mga informal settler alang sa voluntaryong paguba sa pinuana ni Ini. Ang nasutang lakang kabahin sa clean-up operations sa city government sa mga waterways sa syudad, subay sa palayong mga pag-uwan nga sa nati sa Dakbayan. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa life extension vitamin D3. Ang life extension vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o gubang matang sa cancer ang adlunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot asabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika factor sa pagtaas risgo ng makamatun siya o cancer. Base sa daghang mga medikal na pagtuon, adlunay tulo ka mga rason kung ano makatabang ang regular na pag-inom sa life extension vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang life extension vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ka survival rates sa mga cancer patients, mas mo-improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog, aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang life extension vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagi ang nutrients containing blood for cancer foods o butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients o maubos ang iyang chance o risgo ng mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong panundom, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Ang sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man. Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu. The official, overall, number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Kini nga oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500,
6: o si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500, dua lang kakapsula, daad sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Pagdating sa kalungsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3. Dito ako, believe.
10: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
11: Ay, wala ko'y sisilyo.
10: Ay, wala ko'y sukli.
12: Wala yung sukli.
13: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
14: Secure with GCash Login Safe.
15: Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
16: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
17: GCash Pay Online. Sakto payments. Secure checkouts with the GCash Pay Online.
18: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang lang sa pila ka adlaw nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa IATSAD Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang IATSAD products nga nagkantidad og 200 pesos sa kuping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakwain mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong IATSAD products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imo full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
19: At oras karon, alas 12:58 na. Sa dili pa sa dugang nato nga mga balita, mga timainhang, ikaw dunay daghang toksin simulawas mo dili ka regular. Nga magpagawas imong hugaw, doy ka may lisan, mabuto di muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit imong ulo para kit sa kalawasan ug lutahan. Dili pa ginhamin sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingon man ang pagkaluya sa imong tibok lawas, busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pagin matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa lainain nga mga butiga dinhi sa Sugbo ingon man usab sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Dayon ta sa tubang nga balita kadtong ginikanan sa 12 anyos nga batang gikulata sa Di Bueno sad kapina po ka mga batan-on, dili na mapasakag kaso human sila na settle. Pinagis kapulisan ug sa barangay. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
9: DYHP Tatak RMN Report.
20: Kasi mga hindi din pagkasakag kaso ang katong ginikanan sa 12 anyos na kita makanong gulata sa mga usad 12 o sa 11 ka mga bataan noon na dito sa sitio Mayana, Barangay Kugon Pardo sa Sulu sa Sugbo na itong September 20 sa Kadlaon, kung Domingo sa Kadlaon. Ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, kasi po rin sa Lieutenant Colonel Gerard A. Satilari, di pahibaw, huwag ipahibaw siya sa hipi sa Inayuan Police Station nga tuhana ka higayon nga ipatawag sa barangay sa Kugon Pardo. Katong unsi ka mga patanon nga bitabang ukulata sa duha ka mga lalaki o mga patanon sad dito sa maong repeat o pitumaon sa ilang kapanang sabot nga din na mupasakaw kaso ang ginikanan sa maong mga minoridad. Gani, dito po ang mga personnel sa Women and Children Protection Desk sa Inayuan Police Station aron nga musaksi sa ipagayin nga paraguli o sabot-sabot sa mga ginikanan nining unsi ka mga batanon. Ang unsi ka mga batanon na puyo kini sa sitio kay Mito o sa sitio Mantanitas diya sa mga parangay. Nakaangkod o gabon o sa naung o lawas kini nga duha ka mga ining o sa kabatanon o man kini gipang kulata yun. Si Pilari siya nga bahin ni Putyag na kinahanglan yun nga monitoron sila ng mga ginikanan ng ilang mga anak labi ng panahon sa Kadlaon. Kasi na kini mong gawas pa o magkahanan na kini silang napalimahe, aron kayo nga di kini makasugat o nga problema di has gawas. Nabila ka itong mga batanon nga muat ko sa lahat ng mga sityo, kinahanglan kini nga papauli unog sayo, sanglit ang kapulisan na mupatuman yun sa hugot sa ordinansa, dinding nga curfew. Ang Cebu City Police Office sa Burubing sa matag-gabi, ikan sa alas 10 gabi, hantod na sa alas 12 o hantod na sa Kadlaon, aron ipatuman ang curfew ordinance. Kung ang dunay mga batanon nga barakpan na ilahakining i-rescue, huwag ihatod nga ito sa mga barangay, inhon kung kinsa ang ilang mga ginikanan, aron kung masayran na balik-balik na kining barakpan o ma-rescue ang ginikanan ng ilang pasakaan o kaso. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyo rancho, manawag mo sa mantin ni WHP. Tatak, aramen.
0: Radyo mo nationwide.
21: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
22: Radyo mo nationwide.
23: That portion was brought to you by North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS. I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3. Dito ako, believe.
27: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
19: At oras karon, alauna 4 na. Abot sunod gabaritato ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani ang inama o ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas nga matagbaw kas kalami niining maong kape. Ingon man nagkahumot sa aroma ni ini, makakuha pag ikaw duga ng mga health benefit gumikan sa iya mga sagol. Abatag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix. Duna ka na 200 ayo nga vitamin D3. Mga na makakapi na ka magka vitamin D3 pag yun plus Rishi Mushroom Extract. Duna mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gitawag gilig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag ikinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress. O kinidali ka pagdaos sa itong mga cellula, gumikan usap sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Magkakapina ka magka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lairain ng mga butika, pinosab din na sa Life Extension Clinic. Padayon ta sa itong mga balita, mga residente, ingon man, pipila ka mga lokal nga opisyal sa Rakbayan sa Bugo, nagpaygayon ka ganil sa Kasantos nga misa, agig paghinomdom sa usa ka tuig nga kasumaran, karong adlaw sa dakong hagit nga ilang giatubang. Labi na kining katalagman, ang kusog nga linog nga diabot og magnitude 6.9 nga miigo sa ilahang syudad ni adtong usa ka tuig na ang nakalabay karong adlaw. Matud ni Mayel Martinez sa Bugo City, kini maoy kinasing-kasing nila nga paghinumdom o pag-ampo sa mga mitaliwan alang sa mga kabanay nga padayon pang nagbangutan o naghandom sa mga mahal sa kinabuhi nga nawa. Gumika ni adto nga maong kalabidad, ingon manusab, katagan pa sila og igo nga kalig-on alang sa hingpit nga pagbangon gikan sa maong katalagman o sa katuig na ang nakalabay. Kung hinumduman ang magnitude 6.9 nga linog niigo sa Northern Cebu, din ang epicenter niini mo ang Dakbayan sa Bugo. Sa maong nga kalamidad, kapin 70 katao ang nakala, samtang libuan ang nangaangol. Samta sa pikas nga bahin ang pinakaisang samahan ng mga chuper at operator nationwide kung piston. Nagpadayon sa ilang ikaduwa nga adlaw sa transport at protest karong adlaw. Hindi para pag-insister sa ilang panawagan nga to sa gobyerno nga muhimo kini og mga lakang para tabangan ng mga jeepney drivers taliwas sa taas nga presyo sa mga produkto nga petrolyo. Lakip sa ilahang ipanawagan nga to sa gobyerno mao ang pagwag tax sa oil deregulation law, ingon man ang excise tax o value added tax ngadto sa mga fuel products para muubos ang presyo ni ini.
26: Radyo mo nationwide.
19: At oras karon alauna 7.
26: TYHP abroad ngayon.
1: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamauti nga pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, ni saka na ngadto sa 23 ka individual ang nakalas gumikan sa nasinating nga grabing uwan ug baha sa Thailand. Lakip nga naapektuhan sa maong kalamidad mao ang kapital nga syudad sa Thailand nga mao Bangkok ug ang main airport ni ini. Nasayran nga ang Bangkok nakasinati og taas nga baha human sinati sa bang uwan nga moabot ngadto sa 320 millimeters o 12.6 inches nga uwan sud sa tulo ka adlaw nga tumiaging semana. Ang kagamhanan sa Thailand ni aprobar na og usa ka multi-million nga aid package alang sa mga apektado sa maong katalagman. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Ariman.
19: Kadto maong balita nga tud kanato sa Sed Marketing ang tigamauti nga pod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala ang naila na kayo epektibo nga liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kani adto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar. At oras karon alauna 9 na. Gawas nga makapaboost sa atong immune system. Maginadlaw na ito kapag inom nining Life Extension Vitamin D3, makatabang kaayo kini para pagpamero sa risgo nga mataptante ining sakit nga cancer. Gagastoso kaayo. At sila nina ang breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pagabatang sa cancer nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang o vitamin D diya sa atong lawas. Gani na matunan usab sa mga medical nga mga pagtuon nga kadtong mga cancer patients mas mutaas ang ilahang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas mo-improve ang ilang panlawas ug mabalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili ka dali nga maluya unya mutaas ang chance na makasurvive kini sa maong sakit. Sa mga dunay cancer ha or katong mga cancer patients, gawa sa inyong mga medication. Pwede inyo ng dunganan sa pag-inom o Life Extension Vitamin D3, 6 to 9 soft gels kada adlaw. Pwede yun mo inom sa Life Extension Vitamin D3 kanang humana ka makatake sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients, katong dura sa mga maintenance medicine, kay dunay diabetes, hypertension, o guban pa nga sakit, makatabang sab kun inyo ng dunganan sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, mahimong mo inom aning Life Extension Vitamin D3 o niya affordable kaayo ang matag soft gel ni ini. Pwede ni siya mapalit sa mga butika pero sab din na sa Life Extension Clinic. Dinapon sa mga Life Extension na clinic, na namin muta sa lain-laing na mga lugar, pwede niyo ma-avail din na ang libre quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, nari may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebudok o Cebu Gospel Church. Samtang sa Consolacion, doon po ay Life Extension Clinic, na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansang at Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, nari may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang hotline sa Life Extension. 416-1655 o 0917-318-1161 alas sa inyong dugang pagutana or katong gusto po gabag pa-deliver at Life Extension Vitamin D3 din nasa intagsatag sa kabanga panimalay. Sa pikas gabay ni kabakanunay nga makonstipated pag inaman ng super fiber kay makatabang kayo ni contra constipation. Yeser po kaya kandaman ng super fiber kay sa shea manisia powder sulod imuli ni imix o sa kabasa nga tubig niya pwede kag mutsaik ani kung ari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung ari sa hapon or gabi eh, kanang before ka nga matulog. O para mas nindot ang resultas pag inom nimo sa Super Fiber, dungani ka rin inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa lain-lain nga mga butika, pharmacy, or dito sa Life Extension Clinic. Wa naman taigo nga oras, subana ko din sa control kasamag Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sa inyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa pagpaminaw. Maayong hapon. Unya atangi kay musunod na po ang atong drama. Kini ang akong suliran.
26: Radyo mo nationwide.
19: At oras karon alauna 12.
26: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FDB 265553 Series of 2026.
28: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
29: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
28: DTX 500, mapalit sa mga butika.
30: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
31: Nga naman
0: Marie, ni barato na pud ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diha, Marie. Mahal man gud kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig namong pagpamuhig baboy. Wa gyud mi makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ang among mga anak ini negosyo ha.
0: Yun sa man ninyo, Marie.
9: Nag-unifeeds mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una hangtod karon unifeeds ra gyud gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifeeds. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyud kayo ang tubo sa baboy.
0: Unifeeds?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha. Sa lapukang baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta nako. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
0: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
9: Oh, dai feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisyan diha. Kay libre po ang ilang serbisyo sa unifeeds.
11: Mapalitan kompleto mga produkto sa unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
12: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
14: O gano nagkapi magkaan ang tamis, wala Sir Max?
12: Ah, lagi. Basiglas na ni.
14: Maunang taas mo sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
14: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Seth Living Testimonies.
16: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
17: Ako nga tawa ni goiter for na to siya ning tapos nakaluog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. O nya kay tinuol magid siya di ay.
16: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
17: Pag-hikap niya siya tutunan, wala naman.
15: Living Testimonies.
18: Life Extension, Vitamin D3.
20: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
30: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Mapalit sa mga butika.
30: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
32: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
33: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
34: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
35: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong induta.
34: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
36: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
37: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
38: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
39: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
40: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka!
0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Am I speaking with William Hill?
2: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension, and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
1: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
2: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
9: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
7: This time check is brought to you by iBerry.
10: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrope Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrope Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.

Maayong adlaw kanyang kanan nga nagpaminaw karon ning tuluman nun, kini ang akong suliran. Ilabin na niyo doktor ni Ubra o gatoy ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akon sa pangan nga Michelle, 20 anyos, minyo o may duha kabuok anak, tagapantukan Davao de Oro. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa mga gipamati kong sakit, human ko mga anak sa akong kamagwangan. Ado niyo sabdan, sugdon ko diyang nagmabdos pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo.

0: Melo kasin?
1: Eh, murakog eh. Di kaginhawa da, Earl.
0: Unsa? Oh. Eh, sure di. Uy, mabutos ka ba?
1: Lagi. Oh. Punga ba? Nisod ginhawa. Mubangon na lang ko ba?
0: Di pa lang ganit adugay nga ng higda. May mga tuog na unta ta. Bangon ka na?
1: Murag po nga ginawa ng maghigda, tada. Mong pabangon na, good ko be.
0: Sige, sige. Ang dali. Oops. Punga agad?
1: Murag na arang-arang na nga ni bangon ko.
0: Unya. Unsa mo sa pagkatukan na ron?
1: Matug lang ko nga magsandig sa bumbong.
0: Unsa?
1: Pero kuha sa kog tubig, be. Kaya mo inom kog tubig. Base na lang, makuha o kuha aning kapunga ng akong gibati. Base ka ginawa na ko og tarong ini kumakainom na kog tubig.
0: Sige, sige, sige. Kuha aning tubig.

0: Oy, di na maayo, Michelle, ha? Mabdus ka ba? Umaana ka na?
1: Unsay buhaton ako ini, ma.
0: Maayo gyud unta tong ma-check up ka una og doktor. Kay simbak ko uroy og makamugna unya na og kakulian sa imong pagpanganak pohon.
1: Simbak ko in town, maoy.
0: Maong simbak ko man gani. Maong pa-check up lagi unta daan og doktor sa dili ka pa manganak. Kay murag karon ang buwan na raba ng paabot eh mo, di ba?
1: Oh, ma. Mga sunod semana siguro, ma.
0: Mao kaning pagpa-check up daan.
1: Pero, daw yung maoy. Makuha na sang budget na mo, ani, alang sa kong pagpanganak. O ba, milaing kwarta, ma.
0: Hayos labig maunsa ka nang imong gibate, Ronbe. Nagtuo kang paigo ang kantidad sa imong pagpa-check up kung si bako maunsa ka sa imong pagpanganak.
1: Ma.

0: Ampo lang ta, Shil. Nga okay lang untang imong pagpanganak.
1: Maulagi, Earl, uy. Kayon sa una lang, kung matinood ang pangalpas ni mama na ako sa ako niya pagpanganak.
0: Ampo lang, Joy, kadang panatuan eh. Kayon sa ong, dili man na ito ilabda ng atong gigahin alang sa atong yes, alang sa iyong pagpanganak.
1: Aray.
0: Oh, nga naman ka?
1: Ganina ragyod ni, uy.
0: Ha?
1: Mukalit lang og santing ang sakit ba?
0: Uy, Shil! Kuan, ganang manganak at tingali ka?
1: Oh.
0: Adulang na daan sa ospital na. Kaya basin, manganak ka na.

0: Michelle, salamat sa Ginoong normal rang imong pagpanganak.
1: Earl,
0: ano nilak mo ka?
1: Labihan akong ampo. Nga unta, makaya ko lang akong pagpanganak. Nga dili lang unta na ako, batay o nang akong kipati. Sadang nagmabdos pa ko nga maglisod ko sa paginhawa.
0: Parihas ta. Nag-ampo sab ko. Di ba nung dakong yampo, apan nasangpit ko ang tansantos kutob lang sa akong nailhan. Ambot kong katong uban kong nalitok nga mga pangan, nasantos pa yung kato.
1: Amo. Hinaot pa unta. Nga dili na tumabalik ang akong gibati diyang nang mabdos pa ko, Earl. Nga ingon og sa mamatay ko. Hinaot pa unta.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas!
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Pot na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na, paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas, o katul-katul,
8: i-DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties.
7: Nga makatabang sa pagkuha.
8: O pag-ayos sa bugas-bugas.
7: O katul-katul,
8: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
8: DTX 500.
9: Ako sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatik ko sa kumbanao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Namat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500!
7: Mabali sa mga butika.
10: Uy, Mari, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
11: Uy, nga naman, Mari.
10: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
11: Mauna diya, Mari. Mahal mangkul kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
10: Yun sa man niyo, Mari.
11: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
10: Unifins?
11: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
10: Kadako di ay, Mari. Tudlogi ko.
11: Oh, the feeling guide, Mari, oh. Danay numbers ilang teknisyan diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
12: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
13: Seth Living Testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
15: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana motor napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan og Seth Liniment.
14: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
15: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
13: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
14: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
16: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
14: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
16: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
13: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
14: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
17: Taas ang sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
14: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
17: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
13: Living Testimonies.
18: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
19: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
20: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay sa... Ang bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa diya nga nagmuntin ko. Ana ay
21: pwede
20: na mamakas bilay buhitan. So, anak ka, no,
19: sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
22: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangustin. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Be extraordinary with MX3.
13: Seth Living Testimonies.
14: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
25: Tinood yun na ang Seth Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
14: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
25: Eric Ko, kapasan ang gani.
13: Living Testimonies.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max talaga. Max protectado pa. Unique
26: Max alaga, Max protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
28: ECS.
29: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
30: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Mapalit sa mga butika.
30: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
32: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
33: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
0: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil nga! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
5: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghanang lutein, mas epektibo, mas klaro.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Nalipay mi nga normal lang akong pagpanganak. Kaysa diyang nagmabdus ko, pirmi ko maglisod sa pagginhawa, ilabi na og maghigda ko. Mag-apas gid ko sa akong pagginhawa. Hangtod nga pila ka adlaw sukad sa akong pagpanganak. Earl, tabang. Tabang, manig ni tuyok ang palibot.
9: Unsa? Uy, naunsa ka?
8: Nibalik na sa dang akong gipati, dang namabdus ko.
9: Unsa?
8: Mas may grabe. Kay magsakit ang akong Earl.
9: Uy, may pagtarong mo siya, uy. May bata ka ba yung taong pagkipatutoy?
8: Ay, at sama ni!
9: Ano may gupo pa kasi mo? O, gipiyo mo yung mata!
8: Grabe ka lipong! Namurag may linog! Muna kong hubog!
9: Ha?
8: Nga naman ni, oy!
9: Uy, Michelle! Nagkurog ako ng gahi!

0: Kuya Juan, ni mong bayhan na ka. Uy, kabata pa ni mong nga may sakit ka na nga ingon og sagi atake.
1: Ma.
0: Bisultihan ko ni Earl sa detalye. Sa nahitabo di ang atake ka. Basin bayag nagsigi kag huna-huna ang problema ha, Michelle. Ay palabi, ana. Uy, kay bago ka pa ba yung nanganak? Basig na bughat ka.
1: Ha? Bughat to, ma? Bughat to nga mo nawa ako sa kalibutan?
0: Ay may uban man gani nga napildi gyud anang bughat sa bagong nanganak? Namatay gyud?
1: Unsa? Ayaw lang sa taon, ma, uy. May anak taon ko na kinahanglan pa na ako, ma.
0: Maong ayaw pabayaan na imong kaugalingon, Shell. Ayaw papas mo. Kaon yun, nyo niya higop og sabaw aron mo lagsik ka. Kay may anak ka pang patutuyon baya. Og ayaw sa gyud mo panganak dayon, ha? Likay, usa ninyo nga masunda ning una ninyong anak.
1: Ma.

Ta o ga hinaot ko nga kukera gyud ang atong kinabuhi ini mga panahon na. Sa makausa pa ako si Dr. Rene Obra. Makiguban ako kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga problemang punto medical tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor. Mutambag ako sa mga problemang psychological, behavioral, emotional kay usaman ako ka psychiatrist. O ako mutambag sa mga problema sa mga ginadiling drugas kay usaman ako ka drug addiction specialist. Manghambog kinyo gamay, ha? Kaya akong pagka drug addiction specialist, membro ko sa Philippine College of kaneng addiction medicine. O naka-train ko with Dr. Dave Baron and two others from Manila dito sa New York, United States of America. Ano, manghambog ko gamay, ha? Pero tinood mo na, ha? Para may bawa sa mga ko nag-training o drug addiction. Ha? May ngumbit nga, amo mang sulayan, Dok, pag gamit ng shabu, kung tinood ba yun nga makadaot, or bidayo na nagsuway ninyo, kay taghan na kayo mga recent study nga ginahimo, nga makadaot ka na, makabuang na, ha? 101%, mabuang nyo mo, mapasintig yung mga saika. Libuan, millions na, pasinti na po rin, naghahana na yun. Dili lang ikaw ang mga doubt, kundi entero members, pamilya, o inyong mga kaparintihan o mga kahigalaan. Daghang pamaagi, klasik-klasing pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede kanya padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga kong suliran, official writer's page. O dire sa mong buhatan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osminya Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Padayon lang yan po ka mo sa mga legal mga problema, nga padala rin sa mong buhatan, sa mong pisina, kay na si Attorney Elaine Bathan nga mo tambag niya na. Kay ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga happiness is a direction. It is not a place, ha? It is a direction, it is not a place. Pindi ra man imong state of mind kung happy ba ka or goal ba ka, no? Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Michelle, 20 years old, taga Pantukan, Davao de Oro. Iya kaning gipadala sa atong Facebook account, kini nga kong suliran, official writer's page, Pantukan, Davao de Oro. Naot nga okay rin yung kinabuhi diha, no? So, punto medical kita karon, naot nga makatubag ko ng mga pangutana ni Michelle. Ako rin yung paningkamuta, no? Ang unang pangutana ni Michelle, kunsa di ay ni nga akong sakit, Dok, nga punga o lisod nga iginhawa. May sakit ka ako sa kasing-kasing? Well, 20 years old pa magka Michelle, no? Ibig kumuwing nga wa or naa, no? Kay naman po yung mga tao nga bisag bata pa naanay problema sa kasing-kasing, pero more often kining mga problema yung unani ari naman yun sa mga may middle age, mga 40s pataas, 50s, 60s, pero na po yung mga yung unani nga 20 years old pa na yung sakit sa kasing-kasing. To rule out kung naa o wala ka ba yung sakit sa kasing-kasing, Michelle, musugit ko nga diya sa Pantukan, Davao de Oro, naagin yung mga hospital diya, no? Kay Davao gunigod, ha? Dato po diya sa Davao. Nakana ko some parts in Davao, no? Pero not in Pantukan. Magpa-x-ray ka, magtudai ko, or hostel monitoring sa mga dagkong hospital da sa Davao, or magpa-EKG, no? Magpa-EKG ka, no? Kaya na may mga panahon nga na problema ang kasing-kasing, daghang mga inunta hinungdan. So, susama ano yung problema ng ipadangar tri ka na mo, ako lang sang ibalay kong pagingo, natin gitawag o mga cardiac problem, like cardiomegaly, magdako ang kasing-kasing for some reasons, especially kato mga na mga sobra ka chubby, taas-taas o blood pressure, or no ay coronary artery disease, ha? O naaba kay problema sa imong mitral valve or heart valve, no? Natin ito, mitral valve prolapse. Just remember kung nakakay shortness of breath, chest pain, palpitation, mura kang malipong, mura kang kakuyapon, o niya, irregular ang imong heartbeat, maligin na palpitation, na swelling sa imong mga extremities, digestive niya siya o heart problem. So, balik ko na ko, magpa-EKG, magpa-tudaiko, magpa-x-ray, magpa-holster monitoring ka to rule out kung naaba kay problema sa kasing-kasing, no? So, dili lang ta magtagna-tagna din eh, paagi ginato ni o mga diagnostic procedure. Bisan og napaka sa hospital sitting, di same ang ilang paghimoon sa imo, Michelle. Ikaduhang pangutana, kung atakihon ko na ko maayo sa akong sakit, kurog-kurog ko o manggahi o murag ilinog ko sa akong kalipong. Ngano mangkaha di ay ni? O mahalagi, di sa akong pangutana, akong tubag, magpa-kuan ka, magpa-diagnostic procedure. Maybe to include electroencephalography. Unsa man ning
electroencephalography. Lahi ni siya sa electrocardiogram. Electrocardiography or cardiogram, para na sa kasing-kasing. Ang electroencephalography, para na sa utok. I-monitor dyan, ang mga wirings niya, i-attach sa parts of the head to monitor the brain.

0: functioning, to roll out, mo namang paagi, to roll out ini seizure problem. Karabang, tayo mga tao nga na seizure problem, like mga patulon. So, mao na ako ika-istorya, mo dangop yung kadag hospital, Michelle, sa Pantukan, o magpa-diagnostic procedure ka, ha? Kaning diagnostic procedure, akong klarohon, dilit ni sa tambala, kundili mga pamaagi ni pagsuta kung unsa may imong problema. From there, the result sa diagnostic procedure, like EEG, EKG, X-ray, kuan to the echo, diha magbasi ang doktor, most likely imong cardiologist, kung unsa may mga tambal nga ihatag sa imo. Ikatulong pangutana, usahay sa akong pagkatulog, bukaon ko sa akong gibati. Kalitra kong mubangon, nabughat ka ako sa akong pagpanganak. Well, wala na ko maklaro o gansa nakakadugayon sukad ng anak, no? Pero natay mga itawag mga postpartum physiological changes. Nakakitay na yung postpartum blues, na yung postpartum depression. The worst is postpartum psychosis. Nakbitan na ako pag-istorya na katong mga bagong ng anak, the very reason, ang rason nga nung nga mga kausaban sa inyong physiological processes or functioning is because of the drastic change in the level of estrogen and progesterone dia sa inyong lawas. Kunya, the apprehension of being a mother, the dili ka prepared sa tana, no? Psychologically and maybe financially, especially for primipara or first-timer, mao na nga daghan, massive blood bleeding, infection, prolonged labor, or sa pamandiha ng mga hinungdan nga nung naamay gitawag og mga postpartum problem. Na usani siya sa among ginatambal din sa hospital, kaya naamay mga referral from Ubigay because of postpartum psychosis. Amo nang i-level as more brief psychotic problem. Pero mo remit na siya in due time with proper medication. Katong mga naay mga problema postpartum, please don't room in your baby. Ayaw ipaduol ang yung baby ninyo. Kaya naalagang mga kaso nga, mga postpartum problem, nga ang baby na duol, posible nga na ay mahitabong dautan sa baby. No? I'm not saying mo na mahitabo sa imo, Michelle, ha? Pero in general, nang luminaw na to karon, kung na ay mga kakulian, human pagpanganak, ayaw lang sa ipadool na yun ang baby kay delikado. Okay? Ikaw pa pa nga pangutana, unsa may itambal aning akong sakit, aron marang-arang ning akong gibati. Kay gagbay para ba gihapon, gagbay para ba ang akong mga anak? Kung kon, wadto kong doktor, usahon mo ko nila. Dako ba ang gasto? Ito ko sa gasto, depende na kung usang klaseng doktor ang imong doulon, pribado ba or public doctor ba? O kung sa may buhaton sa doktor, mao to akong ginaingon. Kung sa may buhaton namong mga doktor, kung naami pasyente nga muadto sa hospital kay magpatambal, dili tayo may murisita, interviewon pa ka, kuhaon pang imong medical record kung na kay mga previous consultations, muodiran kag mga diagnostic procedure. Ang pinaka-routine na mo, CBC, urinalysis, stool exam, o katong na problema sa kasing-kasing, akong balikon sa makausapa, X-ray, to the echo, Holstein monitoring, EKG, o katong na mga problema nga, maglipong-lipong, murang mong kurog-kurog, electroencephalography. Mga na yung pag-aordiron sa mga pasyente before mi mo, resita o tambal. Ikalima o katapusang pangutana. Nagpatutoy ko karon sa akong anak, dili ka siya maapektuhan sa akong sakit. Undangan ko kaha ang pagpasuso sa akong anak. No, wala, ayaw undanga. Breastfeeding can prolong can promote healthy lang development sa baby. Dili na mapasa sa imong anak ang imong di problema nga mura kag maghuot imong dugan sa pamandiha, no? So breastfeeding is the best breast milk is the best for baby. Madako kuno kayo diferensya kung ang imong anak nagtutoy sa imong gatas kaysa gatas sa baka or unsa na malang dia, no? So mao na ako kay istorya sa imong problema, Michelle, o ginaot nga nakasabot ka sa akong eksplikasyon sa imong mga pangutana. Duol sa labing madaling panahon, ASAP, na always as soon as possible, ASAP. O sa mga pare, akong usbon, ang ASAP sa mga pare or sa mga religious people, always say a prayer. ASAP lang gihapon na. Alright, so dagang salamat. Ug sa makausapa, ako si Dr. Rene Obra with my partner Tony Batan. Muingon nga dagang salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw sa mga RMN product or not product, program. RMN program kay nagpanabailin kaming numero unong stasyonan din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Areman, daghang salamat o maayong adlaw.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins, buhinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins moatake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, natin ka natin sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung pikibo alang sa UTI o bang baratian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, 5 sa 17 ka mga Pinoy nga nadala sa ospital ang pabiling i-admit alang sa recovery o padayong treatment, human appeal sa mga naangol sa nahitabong aksidente sa usa ka bus dito sa Germany ni atong September 27. Nasayra niya 5 ka mga Pilipino gi-admit sa lain-laing hospital sa Bavaria, Germany. Dindunay usa ka minor de edad ang lakip nga naangol apan dili na kinahanglan i-admit sa tambalanan. Hinumduman ni ato milabayng weekend usa ka tour bus nga dunay 33 ka mga Pilipino ang sakay ang nalambigit sa aksidente human nagbiyahe kinigikan sa Milan, Italy ug paingon unta sa Munich aron mutambong unta sa Oktoberfest Beer Festival. Kanto mao balita ihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo o gape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special ng mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sa aba. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes inungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: GTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natay. GTX 500. Adlaw-adlaw. GTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Pabalik sa mga butika.
1: DTX 500. Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
5: Ang maski pa-epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka-epektibo, kay ka-maayo, kay ka-maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
6: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
7: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
8: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines.
9: Para sa masulhay niyong pagpamuhi,
8: Super Fiber.
9: Mabakal sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
10: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines? Kana ka na clinical trials ug medical studies? Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
11: I love you, Mary Joy.
12: Oh, Romeo.
11: Muna itinuot. Love di ka, Mary Joy. May chance ka kunin mo.
12: Ganang malimod bang ko. Ang tinuot, may pagkatanaw sa kunin mo.
11: Oh, kung muna, ita na.
12: Oh, Romeo. Gisugot na di ka.
11: Salamat, Mary Joy.

0: Magsige man lagi nagpamisita si Romeo Denise ato, Mary Joy. Unsa man ang kasinabot na mo?
1: Oma, pagkinaotanta nga, huwag may pagsupak sa among relasyon, ma, pa.
2: Buto ramasag ko na ng Romeo kay buutan masanang bataa.
0: Ay, maayo unta, o pagpabilin ang kabuutan anang bataa. Hangtod nga maminyo mo.
3: Mayo noon nga, huwag pagsupak ang imong maginikanan sa itong relasyon, han?
1: Han?
3: Oh, muna ang gusto na ko nga itong tuganay. Okay rin mo?
1: Okay naman.
3: Kuanday, han? May ihang niyo ang tukoy mo ba?
1: Unsa man niya?
3: Sakto ng bitas edad. Magtipo na lang ta.
1: Ha? Magtipo niya?
3: Oh, muna, han. Gusto na ko nga magtipo na ta.
1: Wede kay plano nga pakaslan ko.
3: Uy. Pero, wapam, good ko'y tinigunggot. Gusto na ko nga magtipo na una, ha? Ano, kung naupiranin mo?
1: Oh, hinukin. Dagkan man sa diha nga nakasal, pero magkasinabot. Pero nai nag-live-in lang nga nilahutay ang ilang pagpuyo.
3: Oh, maugit. Oo, niya, masagot ka nga. Magtipo na.
1: Okay, ra. Pero, han, ang pamuta na, asa man tapuyo?
3: Adulo sa amo, kay nai kwarto dito nga, wa gamita. Huwag aron sa makailanin mo ang akong mga ginikanan.
1: Sige, makuyog ko ni mo sa inyo.

0: Mauday niya ang akong umaabot nga umagad.
1: Uma?
2: Paamin ako, tita.
0: Unsay tita ba, oy? Pagmamanan ako kay mahimo na magkanakong umagad.
2: Oo, Oma.
1: Ma, anhina di mi puyo sa ato?
0: Ay, way problema. Na may kwarto niya nga wag gamita. Hala, sige, puyin na din yun.
1: Salamat, ma.

0: An, gwede ko yun ang bitang nagtipon. Wa pa may kamamabdas.
1: Wa pa mang ginhanoy.
0: So, iya, ikus ako mga manghod, ano eh. Naano sila mga anak. Pero kita, wa pa yun.
1: Pasensya na ka, ano. Unsaon nga, wa pa mang ginhatag sa Ginoo nga makaanak ta. Sige lang, han. Mag-ampo lang ta sa Ginoo nga unta, atagan ta niya og anak.

0: Sikat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
1: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
0: Mamamatay? Ganun katindi?
1: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang mapulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
2: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
8: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. O sa kapagpanghubag sa lining sa itong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
5: Na landing ko hospital yun at nabugos ko ginawa. Nung pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na itong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay ikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
3: Living Testimonies.
6: This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
9: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
8: Hindi po kayo gumaling?
9: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa life extension vitamin D3.
7: Life extension vitamin D3 for longer life.
10: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makikita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
11: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
12: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
14: Han, nanda ko iyang yun mo ba?
15: Ang sabi na.
14: Madto ko sa syudad.
15: Magunsa mo ka dito.
14: Mabalik ko na ako sa kong trabaho sa una. Tilaay mo linis bukid eh. Isug yung pangwarta. Masugot ka nga. Mabalik ko sa syudad, han?
15: Uy, problema, han. Basta isaad lang ginako nga, dili ka magbinuang dito, ha? Narabid akang gwapa dito.
14: Na, di ginamay tabo nga magbinuang ko, han. Hey, love, try ka. Pangwarta lang ginakong tuyo dito, syudad.
15: Bantay, bitaw.
14: Ulan eh. Promise na ako ni mo.
15: Pinya ka na sa mga kamular ka.
14: Ugma po kun, mulargan ako. Oo niya, sa mga mupuyo. Dini sa amo o sa inyo?
15: Ato lang ko sa amo, han. Iniglargan ni mo pa ulit na lang sa kus amo.
14: Ah, sige, han. Manawag niya ko ni mo kung tuwan ako siya dad.

na unsa man ni si Romeo nga di naman mo reply sa akong mga chat. Di man ni siya ingon ini. Ako rin tawagan. Ako ba na banaon na mo out na siya?

0: Hi, kumusta?
1: Okay ba?
0: Nako di pang chat ni mo, wagit ka mo reply.
1: Na, busy ko eh.
0: Hi, pwede ko mangayos imong password sa FB? Unya, ako sa kangatagan sa akong password.
1: Ha? Ano man?
0: Alon ba, open ta sa asag-usa? Wa na gitago ba?
1: Han, mag-story yan ang tag-usap ha? Ngayon, napukit baka tungkot.

0: Hi, naunsa di ka?
1: Ano ko?
0: Ikabantay ko ni mo nga dili na ka mo chat na ko, bisag hi na lang.
1: Busy na ka gusto trabaho? Di mo ka makasabot eh.
0: Di mo kong ikasukan? Nausap ka na cute. Dili man utang ka ingon ini. Tugaan na lang kung nakakita kag lain di ha. Kung may babae ka na magikalingawan di ha.
1: Wala kikong lain din eh. Mag-agot ka na ko nga. Magsigilbog na ako. Ako may lang tinudon.
0: Romeo!
2: Ay, ayaw lang sa dayog dudahi si Romeo, good. Kibasin na ay busy lang siya sa trabaho.
0: Nagdudagit ko ma, nga nagpinuang sinako. Kay dako nagid kaayo iyang kausapan.

0: Dagan na kay kong mga chat ni Romeo, pero wag yun si mo reply. Di ba may ni-unfriend ako? Christy ang pangan. Kinsa ni siya? Ako na i-accept bi. Ni-chat si Christy na ako. Hi, ikaw ang asawa ni Romeo? Ako siyang replyan. Oh, ako ang iyang asawa. Ngano man di ay? O nganong nakailak ka sa akong bana? Nakasal mo? Ano di ay? Anong kadaghan magpangutana ni babayhan niya? Ako rin tanaw na iyang profile, be. Uy, di may comments ni Romeo sa picture ni Christy? Wow, guwapahas akong my loves, be. Salpahis ka, Romeo. Tanaw na ko ang timeline ni Christy. Paita ning karon pata, makahibaw nga na ade si asawa, uy. Sakit kayo. Nagtinarong man unta ko niya. Nagpa as if pang single, pero naade kaipon. Klaro kayo, nga para tong Romeo ang iyang gipost.
1: Kuan,
0: tong adi ko. Kinsa na si Christy si mong kinabuhi?
1: Naibaw na di ka. Silua kwan. Sa ako ni mo. Lingaw-lingaw ang mutong ako niya.
0: Di ba ni saan? Magka na ako madili ka magbinuang niya sa syudad?
1: Sa ilawa na kuhan. May pagwa kumuari sa syudad. Wanta ko makasahan ni mo.
0: Mabaw ka ng katarungan na, Romeo. Hinahino ko na dili ka kasaligan. Karoon mangutana ko ni mo. Kisa imo piliun na munduha. Ako o si Christy?
1: Siyempre, ikaw ang akong piliun ay. Huwag ko may gugmahan ni Christy. Ikaw nga kong gigugmahan. Mang, tagil kong lang hindi yun, please.
0: Mahal ka sa karo, Romeo, mong. Dili ko magkatugot ka, mawa ka na ako.
1: May mo ba ariya ko siya dad?
0: Nga naman.
1: Basta, ariya lang ko.
0: Sige, wala ko.

0: makan. Ani, salamat ini tuman ka sa mga ingon ni mo.
1: Ang zaman ng tuyo, nga nang kipaanhiman ko ni mo din hi.
0: Gusto na kuhan nga. Ani ka puyo. Ani ka na puyo sa akong body house.
1: Ha?
0: Di na ko gusto nga makasapa pag-usabhan.
1: Ay na.
0: Og salamat sa lang higayon ngayon mong gihatak na ko. Ah, mingawan ako ni mo eh.
1: Gimingawan sa ganit ko ni mo.
0: Di tayo magbuwag ha.
1: Basta kay ayaw naging magpakasaha. Pero dili ko mawani mo.
0: Ako nang isa ni mo han. Nga, di naging ko magpakasaha. I love you, Han.
1: I love you too, Han.

Tungod sa gugma, gihatagan na paublahing higayon si Romeo, kay ni saad man pagsiyang adili na magpinuang. Sa pagkakaroon, mabdus na ko sa una namang anak. Sa mga naminaw karoon, ayaw mo pagbinuang sa inyong mga partner, kay di gidlalim nga masakitan. Dinhin na lang kutop o dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 75 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila intinado, por cuatro, Malicia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, pora ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Kumulto akong siguro na ginutuloy ko kung siya akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
7: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Mao kato mga higalan kaagi ni Mary Joy nga taga Dumanhog, Cebu. Uban sa awit ngayang kapangayo. Awit ka na kaluhan. Sumpa.

Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanaz. Kamusab mga higalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usag kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usag kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, nakang salamat sa inyo.

0: digma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Nawan ana baka og gana sa kama?
5: Basin og
4: may diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: adunay powerful extracts,
4: no phytochemicals
5: og antioxidants,
4: nga gigan sa palaya
5: og di sugar cane,
4: mga organic compounds,
5: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
4: DTX 500
5: ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
4: epektibo
5: sa pagpamubo sa blood sugar level.
4: DTX 500
5: ibo sa di sugar cane extract
4: og anti-diabetic property,
5: gigan sa palaya.
4: DTX 500
5: garantisado,
4: highly recommended
5: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
11: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
12: Send panyawan capsule with garlic.
11: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakiri nga magaling.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
13: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
9: ECS.
11: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
15: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintain kay high blood ko, labang sila, kay mababa man ang imong meeting.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
15: Sigurado gina, kung tasi mo meeting, mababa na iya. Jaime Verano.
11: Living Testimonies.
16: Mmm, smells good.
17: Tikman natin.
16: Sarap! Yummy!
18: Everest Refrigerators.
16: Love, ano ever best food mo in the world?
17: Of course, yung ginawa natin together.
18: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
11: Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
15: Ako nga tawa ni goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istoryaling Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
11: Ang said Panyawan plus mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
15: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
11: Living Testimonies.

0: o karong sa lay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Watul mo gani unya ka na. Bahayan mo yun unya sa tibok mong kinabuhi.
2: Ang tanan nga ako ng gibuhat, Major. Wa may tabok nga akong gimahayan.
1: Misail! Bangad sa ilong!
2: Naibaw kay kogasa ang residensya sa imuhang ati alay.
1: Ayaw niya nagklasiya sa tiaw, Misail.
2: Tinawag akong isulti, Major. Wa o wag ikong magtiaw. Kay dili ka tiaw-tiawan kining pahina.
1: Bangad, Jailong!

0: Hello, Loy.
1: Ate Loy.
0: Kaya ba ang kalit ka man lang nga nanawag na ako, Loy?
1: Nagpahinumdom lang na mag-amping yun mo diha sa imong anak, Ate Loy. Ni Baurica, may treatment gani ang PNP chief?
0: Well, isabtan ko ikaw, Loy. Salamat kit kayo sa imong concern, Major Luisito Gaspar, sir.
1: Oh, unsa na may kalakihan ng bayot ni mong anak nga si Byron, ha? Ate Lalay.
2: Mao ba di, oy?
3: Oh, Byron. Mao nga ikaw mag-amping pagyod sa ibang mga lakaw, ha ba?
2: Ay da, mo to mag-anak uyuan na, oy. Puro pabilib sa iyang kaugalingan.
3: Mapatoo ba ya, ha, Byron?
2: Ay, walang niya, mao magagod.
3: Napala ka lang ang uyuan ni mong police, Major. Wara ba ya unta ka na ipakialam ni mo, pero nanawag man og kalit?
2: Okay, mamang ko ha. Edi, salamat, Mother Earth.
3: Asa ka man di ay? Nade kay lakaw?
2: Yes, Mother, with my friends.
3: So mag-amping yun lagi ha? Dili magpaturagas lang kaubas mga higalang kiat lang ang now.
2: Mother Earth, boss, sigbalik-balik, oy. Okay, itong kausa, okay?
3: Byron!
2: I don't like sigbalik-balik, Mother, oy. It's so noisy. Sakit ka sa dunggang!

Toda na akong uniko iho. Wa na'y batasan tuod ang akong anak karon nga midako na siya. Nagmahay ko. Nagipatuyangan ako siya sa iyang kusto sukat pa kani atos bata pa siya. Unsao naging apinanggaman kain ako kay nag-inusara o nagbinuktong na akong anak.

0: dapat doon silang probinsya ang pating lawasin ng Butchang.
1: Aliyah. Aliyah, may mo ba? Ay, kaya panabi siya mag-ibati. Tingaling, mapiktaran ka ng bata ang nasi mo sa bakan.
0: Nasakitan kay ko. Dili naman ko na ako sa makita ang magkauban ng tasangton.
1: Aliyah.
0: Buuntan kasi ng Butchang. Way libog ng klase sa tao. Ikasinabot ko siya sa tanang ikayon. Pero karon, tawa na siya misa.
1: Gusto na lagi, Aliyah, palihog lang. Ikot na. Ito na siyang kabanay si ng Butchang. Ilan na tarong ipahimutang og disinting haya og lubong.

0: Hello.
1: Hello, Miss Glinna.
0: Oh, yes. Mr. Gavino, o say, akong ikaalaga ni mo, sir.
1: Ako gusto panalayan sa talansaksyon pa. Sa mga epektos ko. Kaya ako pala pag-opilisyon.
0: Okay. Atong sabutan, sir.
1: Sige. Kita ato na lang kita, Genesis Talat, ha? Ato na itong sabutan, maayo ato deal ninyo mga talagon.
0: Okay, sir.
2: Kana, mo kanay husto, Glinna.
0: Pagkikitaan ako siya.
2: Okay, Glinna. Panggaong ginato kanang insikt ng kliyente nga si Mr. Ang. Medyo naku-naku arbasab kanang iyang market.
0: Husto ka, Major.
2: I-introduce niya ang atong latest party drugs. Mo kanay kusog karoon sa mga kabatanunan.
0: Hisgutan na mo at tulon niya sa meeting.

0: abili pong kisay niya sa dini.
1: Kinsa ko name Alba.
0: Kaliwat sa kagaw ng Major Gaspar. Batanon, upo sa kamahuyang. Nag-iskandalo siya dini tungkol sa kahubok.
1: Hain ka na napita. Wala ko binjak.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: checkouts with the GCash Pay Online.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kani mao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Gusto ka? Galing-galing ko sa nimo, squadron. Nasa sojo sa mga cottages din sa resort. Kauban ang mga hubog na sabi niya mga igalang pulos, mga way, mga batasan. Wa matrain sa may batasan.
6: Kaya nimong irigalo na ko.
5: Ibayad ko siya sa kinabuhi sa katapang ni Miss Alia. Nagiutang sa kagaw nga Major Gaspar.
6: Pasalamatan ko ikaw kung imo kalang matuman.
5: Sa di pa matapos kini kabiyo na, matuman ko na ang isaad ko nimo. Isaad ko ka na. Hindi mayong pasanayon ang ilang kaliwatan.
6: Salamat. Lauman akong imong gisaan. Binjak alias Kudnim Alpa.

0: Vai. Vai, misael. Basig. Pagitawon ka ni Miss Aliyah nga huwa ka siya tupad.
1: Nagpaibaw ko niya daan nga mo inom ko din sa ilang minibar. Kaya may kipaabot kong tawagi ka ni Binchak.
0: Banal lang ti ka din, bay.
1: Okay ra. Pero dili ka pa mahimong inom.
0: Oo, bay.
1: Paaboton kong tawag ni Binchak. So taon kong unsakit siya ka matinudanon siya kisaan. Bay, Sarge.
0: Ihaya na siya karoon dito sa ilang probinsya, bay.
1: Tiyabaw na sa kalihan.
0: Di na akong maliptan ang gayon ng butiang, bay. Ilibay na gitong ito nga. Nakumatos ko suot sa ICU sa ospital.
1: Human na to, bay. Bilabay na to. Sa ato nang ilubong ito sa kalimutan tanan.
0: Bay.
1: Pero, ano kung itinood si ng butiang?
0: Bay, ayaw pala bisay mong pag-inom, bay. Binom, bay, na, bay. Isa kayo na.
1: Ay, kabala ka. Kontrolado na kung akong kalingon sa pag-inom, bay, Sarge.
0: Mahiwi noon.
1: Kung mulampos si Binchak, batiyon sa punya sa kagaw ng Major Kaspar ang kasakit ng atong gibati karon sa kamatayon ni Nang Putsang.
0: Oh, my Misael.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

pangihigala at agi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabbiana. Balik kayo sa RMN Drama!

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamaha.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlock nako.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: RMN Newsbreak.
8: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gilibkas na sa DA ang temporary import ban ni ini nga gipatuman ngadto sa Albania o US State of Indiana. Kinihuman nasulbad na ang tagsa-tagsa ka mga outbreak sa high path Genicity, avian influenza or bird flu virus sa mauma estado. Doon ini mitugot na ang DA pag-angkat og domestic og wild birds og mga produkto niini lakip na ang poultry meat, mga piso, itlog og similya gikan sa naaso yung mga estado. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney og ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama ang labi ibiktimong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: RMN Newsbreak.
9: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
10: DGX 500, ang tuba kontra sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
11: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Dua lang kakapsula daadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500. Pumali sa mga butika.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangunang Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
13: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS!
16: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, Master Max?
18: Ah!
17: lagi. Basig glass na ni.
18: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
18: Basta kaping seed panyawan. Diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee. Mapalit sa grocery store o sa mga...

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
6: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
7: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
6: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Oh, pero namakak siya, di ba?
2: Oo, namakak yun.
1: O niya, usap ay slow na mong buhaton ini.
3: Kabangi ko nga makasuot sa bahay sa mga pater. Bito nyo.
1: Siyan eh.
3: Wala nila yung paagi nga maluwas si Milche. Sudlon ko ang ilang bahay.
2: Bay, ganong niaman ka?
3: Nakapadool ako sa loyo sa bahay sa mga pater, bay. Pero lisod-sudlon ang mga bahay eh. Daghang mga bantay.
2: Unsa?
3: Mao nga nanaog lang ko. Kay di na ako madda kung ako lang ang musuot sa bahay sa mga pater.
2: Oh, unsa gwi sindikato?
1: Unya, usamaya mo ikatabal ni Lino ninyo karon.
2: Bito, bay. Unsa on man nimo pagsulito? Matubang kanila o sa hilom?
3: Kinahanglan lang sa hilom nga paagi kong makasulod dito sa ilang bahay-bahay. Pero ang pangutan na, unsaon? Di sa limahimong langay-langay ngayon kay gisakay na si wheelchair.
2: Basta, bay. Maurad yun niya ako ikasulod din mo, bay. Ay lang yun pagpagkabayani, bay. Kilisod kayo kung maanhin to, eh.
1: Mangutan na, una ko, Jerry.
3: Sige, nay. Pangutan na. Aron, makuha-kuhaan nga akong kakulba.
2: Kalma lang, goodbye. Nabala ka, gede kagmayo ni Melchie.
3: Kinsa may di mabala ka, bay nga. Kalit man siyang nasakit.
1: Oh, ano ka siguro magkaga nasakit siya.
3: Kaya gisakay mo siyang wheelchair.
2: Gusto sab ka. Angay gitang mabala ka na, bay. Pero, suod silang higala ni Dindo. Isa't tingali siya pasagdan ini, eh.
3: Oh, may tama ka, bay. Hindi kita ang ngayong mabalaka ni Melchie. Si Dindo ko lang nagdaan niya rin eh. O nga angay lang ang mukalma ko.
2: Wala, diyan kalma.
1: Ayaw pa saan ang kalibutan kay dakor kayo ni.
3: Oo, di ay. Usta siga. Usta ka, nay. Di mahimong magpadako sa kong kabalaka aron. Di ko ma-stress.
1: Oo na. Ayaw ka stress. Una, kinahanglan ang mga paagi o saon nga magasood ka dito.
3: Duharang agianan paingon dito sa sod. Pero kung makitaan ko nila, klaro kayo nga, di ko nila pasunlon.
1: Mauna na kong problema niya. Pahak pa lang ni mong ilang makita, dakpan ka na.
2: Aw, magunaw na taglaing pagi. Aron masusi ang kahimtang karon ni Melchie.
3: Sige, kitang tulo ang magunaw na.

0: Ako siyang amahan. Kabati ka. Amahan ko siya, busa kinahanglan sundo na ko siya. O ikaw, hilom na lang diha. Kung dili ka gusto nga, may mahitabo na sa nimo.
1: Hingilungin mo akong gitraydoran. Habi man akong gigalata.
0: Melchi, higalata. Pero, mahal na ka. Ikaw na ang gusto na kumahimong inahan sa akong mga anak. Pero
1: unsa?
0: Dili na mahimo kay... Kay...
1: Unsa ang maghinay ko ninyo din eh? Unsa maghinay ng imong amahan?
0: Melchi?
1: Tama!
0: Ikaw lang ipagsinggit!
1: Tama!
0: Sa hilong!
1: Ayup ka din do!
0: Hilom, hilom!
1: Ayup ka, gagay mong aman! Masawan, magyag ko ninyo!

0: Wamgit. Sa nung saon ako huna-huna. Wagi ka mahuna-huna, anak. Nabugo naman ko eh.
1: Hawa ka mabugo, bay. Wa lang it ka mahibaw sa buhato ni mo.
2: Nireport tala sa mga polis ang iyong pagduda.
0: Oh. Kung saon saan ako pagsulti ang mga polis.
2: Imusultihan nga, nakita ni mo si Mirce ang isa kayong wheelchair.
1: Oh, bito bay. Kanang swat ni Mirce ni mo, i-appel nagpakita sa mga polis. Nagduda man siya nga, middle man si Darwin Patterson di kato, bay.
0: Wanay oras. Gawas pa, kuwang tang ebidensya nga ikapagitas mga polis. Diliigo nga kung nakita nga gisakay nila wheelchair si Milchi. Kaya sa klinik nila gida.
2: Uy, mo ba?
0: Dagan silang mahimong rason kung anong gida nila sa klinik si Milchi. Was it a picture ni Milchi na? Ah, kinahanglan makasodyo ko dito. Aron makakuha kong picture sa mga ipangbuhat ng mga pater sa ibabaw.
1: Ako na limusod.
0: Ikaw, by Mingming? Pero, mailhan mag-ibo ko nila.
1: Di ko nila mailhan.
0: Ah? Ah?
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
6: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal
5: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa!
8: Ang lamig!
9: Teka, yakapin kita.
8: Sarap ng feeling.
10: Everest Air Conditioner.
8: Han, ano ever best place mo in the world?
9: Siyempre, right here with you.
8: Aww.
10: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
11: Zen Living Testimonies.
12: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
13: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
12: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
13: Tangan siya Zed Liniment, wala yung siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
14: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
19: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: This September 2026, the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the KBP Cebu chapter celebrates Broadcasters Month.
4: Broadcasters Month
10: with this year's theme, KBP for Truth and Wellness. Aktibo, himsog, ug andam sa pagpalanog sa kamatuoran. An occasion that pays honor to every individual devoted to make the broadcast industry what it is today. Dynamic, serving the public with accountability and liberty, stand united in improving service to humanity. The KBP Broadcasters Month 2026 is presented to you by Ace Cycle Motor Training Incorporated, exclusive dealer of Yamaha Motorcycle, Revs Your Heart, Visayan Electric, Cebu Cordova Link Expressway Corporation, National Grid Corporation of the Philippines, Smart PLDT, Duros Land Properties Incorporated, 15 years of shaping vibrant communities for the future, the Cebu Provincial Government, Unilab, City Avenue Bike Shop, SM Supermalls, Grab and Move It.
0: Unsa kuy di ka mailhan? Kaklaro nang naong ni mga mikmik.
1: Ah, basta, dilagay ko nila mailhan. Sige na, pangatog na mo. Huwag mo na ito magsulti. Tuog na sab ko.
0: Oh, sige bay.
18: Usa mga yung plano. Kanong di imsab siya masulti kung usa o di pagsulti to.
0: Kambot na eh. Nagbinagkom niya kong papart.
18: Oh, saman. Kamuranduha niya di payag.
0: Ah, oo. Kamuranduha.
18: Aw, ato ka ba tuos kwarto? Kamang duas tumboy?
0: Dili eh. Anak ko sa lantay. Kamu si Lino, anak mo sa sahog?
18: Mura manig kahog noon ang inyong payag. Muuyog ba kung blackout ah?
0: Aw, huwag yan na ganyang payag gagamay na eh. Kay ipambuslutan manis haligi sa kong mga parinti.
18: Ano man?
0: Himo mdinig akansiya sa kong lulo ang haligi ni payaga.
18: Uy, kakuya word.
0: Lagi? Ah, sige na, Nay. Katawag na mo. Maniirin ako sa gawas.
18: Sige. Lino. Tayo na, oy. Tara.
0: Nay. Anong di mo nahapit mo tingog si Lino?
18: Gibuwagan sa uyap. Walang nag-uol. Pero mayro rin siya magigaway. Buksidor sa na.
0: Oh, mo ba? Oh, gamit kasi ako kung doon ay gubat-gubat.
18: Ha? Gubat-gubat?
0: Oh. Posible mang sindikato man ang atong kontra. Naam na sila mga armas. Awo, magkagubatay kita, ni?
18: Sukur ta?
0: Kung mapigihan.
18: Kuya, magkabayag ka na mo kung maspital mo eh.
0: Oh, ay, kamalang ka na eh. Kanang usa kahaligi sa kwarto. Puno na sa kwarta. Inyo na nang usa kahaligi.

0: Ya.
1: Oh, Buldo. O saan may balita sa taas?
2: Oh, diya. Mura man og lain og lihok ang akong mga gown.
1: Unsa?
2: Kuan.
1: Nganong nakasulti man ka, ana?
2: Naaman sila'y clinic silang bahay, no? Sa Luyo.
1: O niya?
2: Di na masab nila pasudlan og pasyente.
1: Unsa?
2: Mura man og doon na sila gitaguan sa sud.
1: Uy, abas na ko pang bulawanan eh.
2: To, unsa no? Pero may lain ko nabantayan.
1: Unsa man?
2: Nakita na ko si Milchi nga gisakay nila sa wheelchair, paingon sa dental clinic. Pero, huwag naman ko makakita ng migawas ni Balik siya.
1: Bao ba? Oo, napaibo tingalis ngipon.
2: O nino, ako rin ba higipabantay?
1: Uy, ikaw magigipabantay nga nung niamang ka?
2: Mura man ko gikulbaan na sa akong trabaho, tiya.
1: O niya lagi, nga nung niamang ka?
2: Ay, nagpahibaw lang ko ni mo. Naganahan ako mapahawa pagkagwardya sa mga patir.
3: Siyamdang may panahon pa. Kinahanglan mo pala yung kaanang mga patir.
2: Lola Ima?
1: Nga nung niaman ka, Manang?
3: Ay, nagsusi ko. Kinsag yun ang ipatay sa akong apo.
2: O niya, anong niaman ka sa amo?
3: Pagitaan ni Usjani kay inyo ning pariente. Og tabangi siya sa pagsulbad sa krimen, ining dapita.
1: Nausa matong tingguanga. Mura na mag-iango-ango.
2: Mura bitan og mura nalain na si Lola Ima.
1: Alakaw na, oy. Balik na sa ibabaw, Poldo. Kawata nang akong giingon nga ko pang bulawan. Nagtuog yun ko nga naan sa klinik e butang. Upabor na ni Nemo kay ikigipabantay ini.
2: Tiyak.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga-barangay Danao, Mati City, Taba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon. Makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot ko sa lawas, giyod, paminahon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak ka na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, giyod.
2: Ano pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita, giyod akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte giyong nindota. 100% giyod sa akong ibati, giyod. Wala, giyod siya.
2: So karon giminti na lang niyo?
1: Giminti na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gigug practice kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suwayi pod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3.
6: Dito ako bilib.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
13: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: TNN. Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini si kasamang Eli Balano. So, ganitong balita ng orasa sa kaponon nga. Tunyan ato sa Koy Herbal Capsule. Makikitagbo sa Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga barangay kapitan sa Dakbayan sa di pa i-release ang bugas alang sa mga malupyo sa syudad. Gusto sa mayor nga ma-verify sa mga barangay kapitan ang listahan. Aron wa'y mureklamo sa dili makarawat niini. Ang hatagan sa Tagdapuk at kilong bugas mawala ng 10 kabos ng mga malupyo sa Dakbayan. Gusto ng Archival nga ang kabarangay at ba'y muhashas sa listahan kung nabay angay tangtangon o idugang niini. Sana seran ang 45 milyon pesos yung gipalit sa bugas na gayikan sa Local Government Support Fund sa nasudnong kagawhanan. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matang adlaw aron malikay atong kalawasan sa regalian sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa nakang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, ug uban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule dunay sa gulong kapalia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa di pa makaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's pathway to herbs that heal eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usap niyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilano.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mimalig? Hindihin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan

0: Nakailo ako. Nakaamgon ako sa nahibo kong sayop.
1: Bisan din ko ba unas magkadagang higayon kay akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasahino. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Gabiana. Dalit kila ito sa RMN Drama. Kun mahilo na ba ang panahon?

0: Alba Capsule.
1: Tibo og barato.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama Sig Unilab.

0: Uban ang paglaom nga. Usa ni ning mga adlaw. Mubalik siya na mo, ni Chelsea.
1: Oh, hala ka niya. Don't change him.

0: 喂，嗯，喂，我要得转的，我要杀不一个别人啊！我要让他的母爱不让问，你别拉上这不干净话。
1: 不在你的锅，不在你的锅里，不在你的锅。你这个外国人，我不同意你的阿哥，
0: 我不同意你的阿哥。你老弄个逼，老弄个逼，不知道什么事情，你干的嘛？干锅干，那些干净巴布的，你老板的
1: 呢？老板那么不搞喂，干净巴布的，
0: 我这边个生意嘛，干净的板的。
1: 那什么？
0: Hanya lu lagi kau, saya lagi balikan ni muka dia paman orang hingga sepak kaban hau kau buhi paman ko.
1: Oh, kena siapa?
0: Lu lagi kau, kau ni balik kau mandi ni, udah cuci binatang, baru kau kandi lagi hau.
1: Oh, beri hai kau timpa buih beli ponte, kau kandi nak buat?
0: Ah, mereka lama makan kau ni yang ganti, jadi aku ni pagamian, ikanding nak ko. Mereka lama pergi pak, lay.
1: Wala yung tinarong ni mo griyuha ka da.
0: Ako na di ay. Kita bang duha.
1: Ngayon mo ay. Sultihan ako naunsa ko. Kung anong miyag ako.
0: Miyag ako. Sultihan naunsa ka.
1: Paminaw. Si Dong James sa looy ko. Isang mo duha kong kaluoy diyo.
0: Ang ano naman po. Ang pera mong looy ko. Ang looy si Dong James. Ang ano lagi ti.
1: Madamag nga ano. Diba ako naman ay siya at akong diingon ni mo?
0: Katong di mong diingon ako?
1: Oo.
0: Nahibaw na di taon siya.
1: Nahibaw na.
0: So sa ganito, te?

0: Ilaw mo naging gagabi yun. Pero walang gyapon ko batiag doon ka. Mo'y nag-hasol ka rin sa kong lawa na ang hulag ko ni Milani. Kauban niya itong... Diyos ko. Dili ko gusto na matuon ini. Dili. Kung sa may akong pagkuhang ni Milani. Kung sa may akong saha niya. Kung sa man, Diyos ko.
1: The James! Abli, no!
0: Si Turanding.
1: The James, abli!
0: Turanding?
1: No! James! The James, abli! Abli ko!
0: Turanding? Ngano, naon siya ka?
1: Si James! Itong ito, James!
0: O gano? Naon sa Chelsea? Naon siya siya, Turanding?
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS, let's go. Go with the flow.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, musta ask kaysa regular Charmy pad, adun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy,
2: let's go with the flow.
5: Ang katinig sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubong asamok, pag-tusiran, tusiran.
9: Tusiran Forte!
6: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
7: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
8: United Home.
9: Unilabyan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa Panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
11: Oh, oh, ingon sa papago ko sa kainit ni Chelsea. Ilang to, nainip kay CEO.
12: Ginoo ko. Kinuukul lang ka. Kainit ni mo. Diyos ko.
11: Diyos ko. Die!
12: Dagang tiga sa ospital lang ka. Mga dutag doktor. Turanding. Pagandam sa angay na tong dadon para ni Chelsea. Pagdali. Maguta na pagid ka. Pagdali.
11: Unang, unang. Tingnan ko maguta na. Tingnan ko maguta na. Arakay.
12: Naun sa mga. Naun sa ka. Ay, ni mo. Pagdali na. Susi lang ka. Relax lang. Mga dulata sa ospital. Patambalan di ka lang ka.

0: Langga, nagpahingo na tayo sa ospital. Patambala na ka, Langga.
1: Ate Rica, ate. Ate Rica.
2: Uy, nangunsam na yung siya doon. Uy, nagsalim mo, ang cute. Parang pitsan nga ni Madam Rica, may.
0: Doon na tayo sa ospital, Langga. Doon na tayo sa ospital.

0: ay. Sumpah yang singkul itu penjuhan. Hiramun aku bisa. Hei, nampak. Kaya sirpul ko mandi ng akong natunggalong na dool pagkis ako itlog. Habin akong ganong sige ko yung uyog tiri. Ay, nawag di ay. Sabi na nawag. Ay, napakan niya. So, rasa ron. Ay, hang mga kumata. Yung sabi niyo eh. Gusto si pasado po si Kedlawan. Ay, trending man din eh. Ah, kung isa, ay, gisturbo man ko eh. Hello! Ano sa mga kati? Ay, gisturbo man ko niyo mo. Sabi tuyo niyo mo eh.
1: Sama yang dikata aku, weh, sama dia. Dia macam hospital, ha? Ini kekamu, dia.
0: Ha? Macam ada hospital, kenapa yang muka uban dia? Betulik, ka?
1: Ya, weh! Betulik ke karun? Apa sebab nindaan? Dari-dari ini saya betulik, oi!
0: Betarung, dia, weh. Kasi muka uban dia, kun sama ke dia. Saya nak pabasik tumi, ka?
1: Weh, ay! Pabasik tumi selaun ni, mo. Ya, macam ni, ni dong James dan Chelsea. Kan pertingin ni, ka? Nagsalimuan sekali.
0: May noon. Ouch, ha?
1: May noon. Ay, ay, ay, ay! Tabangin ko, diri! Kinisil mo ang pungkos ka, kuyaw, kamalaka, diri!

0: Aló.
1: Yun ang anak na trending.
0: Yun ano. Pero dong James. Siya pa sali mo ang bagani haba. Kato giri kami mo yung. Gilito ko giyaw yung. Uy! Wajan si mga ni Day Melani ngayong inahan.
1: Trending.
0: Oo. Saan na ba dong James? Saan man na?

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: RMN. Newsbreak.
3: Mayong hapon ako sa Radyo Banda, Josephus, JQ Pianos, dagan Newsbreak kagano ka puna. Anong gato sa Detex sa 503? Binibang mamatanon ang nanayland mag-Detex sa 503 ka. Ang Detex sa 503 na superior at advance na maoy gratutin sa masilyula na pinamas cancers batok sa dadamit sa free radicals o ipagabi sa solusyon na yung risk mabiso sa mas pailong alcohol o ang pagpanwako. Sa itong balita, na managagaw ang nagpagini sa Gibug Bypass Operation sa mga partiba sa PDS 7 kagapag ang dawal ito sa may barangay ng Konsolasyon na ang nalakpan nga managagaw mo sila si alias Jaime, 35 anyo sa pahilo mga isabik sa Gibug Bypass Operation kiniyag ay gagaw na si Julius sa 37 anyo o sa kakonsyonero o nagpagawa sa barangay Tejero. Ang baga por riba sa pila 7 milusan sa usaka bypass operation ng mga nagbilansol sa usaka simana ang iligal ng pagpumalagiligal tugas ng mga suspik na kuwagyan sa mga dinakpan ang pagka mga pakiting inunahag niya sa buo na mutimbag ni 100 grams ng mubalor kapin sa 160 mil pesos o laki magkuwagin sa ka cellphone na imuusang ibinisya batok sa maugabagad tinakpan. Matong news break na karo gapuna, hatod kato sa Detex of 500, ang Detex of 500 Campion Protection, ang may 1.3 million ORA client sa Adesan, sa pagkibo hindi mabontra sa mga free radical oxidation. Sa Detex 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayohon, ang Detex of 500, this is batok sa diabetes, fiber disease, kidney disease, gas inflammation, RPCDT, insomnia, acupuncture is GERD. Ang Detex 500 ang sekreto sa mga guwapo.
2: RMN Newsbreak.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget. So

At tagin ninyo ang sumpay sa atong supinaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Ano ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako din nakit ang dinis among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako nin kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imuning ibaligya na ko.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nin eh. Kahit tayo.
1: Ha?
2: Dagang!
1: Ano man! Rebecca, kiling imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Ano nga karang imong ibuhat pa riyan?
1: Masang di gobredo! Sunugol ko kining tanan niyang pinintal!
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor! Laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor! Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Racanas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tulub o kasikas, Aldwin Nakurda. Ang kolektor! Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor!
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ako og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
15: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500, mabali sa mga butika.
16: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS.
19: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
16: Ang galing! Pangmatagalan!
13: Parang tayo lang, han.
20: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
20: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: Bilib!
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan nako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry, for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Mare, tumili nga ng sibuyas. Ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
10: Saan ba nagpunta si kumpare?
9: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
10: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
11: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
9: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
11: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGCP.
4: This newscast is brought to you by Paghatsing. Pagbahing, pag-allergy ang dating, fix it with Alex.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, ang kolektor.
1: Nga nung may palit naman siya ka sa pinintal ni atong Rebecca, ha, Marian?
2: Nahibaw na di ay kalula.
1: May sood ko sa imong kwarto. Mao nga nakita ko ang maong painting. Unya, nanawag na sab nimo ang lalaki. Nga nung gahi ka mang yugo.
2: Tungod kay gusto kong makaila sa mong kolektor, lula. O gusto kong mahimamat ang akong yaya, Rebecca.
1: Unsa ba kay sultihan nga magdala lagi dimalas nimo kadas, Rebecca?
2: Lula, gusto lang kong mahipaw kung anong dulay laing kolektor sa iyang pinintal. Gusto kong mangutan na sa mong kolektor kung ang buto-buto sa arma sa plaza, para ako ba to?
1: Ay, Diyos ko, ni mong bataa ka. Liwat ka bang yun sa imong amahan sa pagkagahig, ooy!
2: Ay, nalang kukupog nila.
1: Gipugnante ka, kadili ko gusto nga ang nahitabo sa imong amahan o inahan, mahitabo o sabne mo!
2: Sulagma lang ang tanan, lula.
1: Pero, doon naging mga tao nga magdaog din malas sa ilang isig kataw, Marian.
2: Lakay, Lota.
1: Naibaw ka yun, nga kita na lang duhan ini kalibutan na. O kung mawa ka, mag-unsa naman lang ko. Mamatay na sa tingali ko sa kaguol kung doon ay mahitabo ka rin mo, Marian.
2: Way, mahitabo na ako, lula.
1: Pero, nakikupitin siya kananian ng kolektor sa mga pinintal ni Rebecca. Unsa may imong maani-ana? Kaaway ra!
2: Lula, lakalma lang, good luck.
1: Ready! Di madagkalma kagahi sa imong o, Marian. Giing na natin ka, nga ayaw na pasudla din sa atong bahay ka ng mga pendental na Rebecca, kay magdala ka na demalas!
2: Nagdasyag swerte na ko, la. Nalimot na ka sa pagdaog na ko sa painting contest tungo sa iyang pinintal.
1: Ah, ayaw kong pasabta, ana!
2: Kay last na lang ning pinintal nga akong napalit, la.
1: Iuli na!
2: Okay, ako ning iuli sa gallery.
3: Hey, girl! Nialigi ko! Ay, Mrs. Jessica!
2: Ay, ako rin ni Anhi. Kaya gusto na kong iulit din sa imong gallery ang painting ni Rebecca sa kuna sa Haydin.
3: Ah, unsa pero ano man?
2: Tungol sa laing kolektor ini.
3: Unsa?
2: Miga, doon na ba laing naibawbayin sa kong pagpalit sa painting ni Rebecca? Nasultihan mo ba ang usa ka kolektor sa iyang painting, ha? Ako ang nakapalit sa gipada ni Rebecca din, ha?
3: Ako, huwag ko kisultihan. Pero, ako cashier ka, ha? Masin siya nang sulting bahay ni mo?
2: Mauni akong plano, Miga.
3: What is that? Ano na?
2: Gusto kong ikaatubang ka ng kolektor sa painting ni Rebecca.
3: Ha? Nga naman?
2: Bastos siya nga kolektor. Masuko siya kung dunay laing makakuha sa painting ni Rebecca.
3: Unsa?
2: Paminaw lang ko, no? Nakagusto na siya ni Rebecca. Mao nga gusto niyang kuliktahon ang tanang painting ini.
3: Sabinawala niya ba?
2: Mao na ang gusto na kong mahitabo. Makita ko ang naong sa kong kaatbang sa pagkulita sa pinintal ni Rebecca.
3: Ula, uy! Kakulbabaan na, uy!
2: Ni Ana sabay. Nanawag na sad siya. Shhh! Hiluma. Hello?
4: Ibilin niya ang pinintal na kuna sa atin.
2: Ha? Hain ka. Pakita na ako. Ayaw pag tinalawan. Kuhaas ako mga kamot ang pinintal na gusto mong paliton. Sudris Gallery!
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.
7: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
8: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu.
9: tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Kung kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
11: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
12: Bili, di ko kaklaro. Gustalayo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na umpananaw ya bii maigmata sa buntad.
13: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now!
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: This time check is brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow.
18: Ang galing! Pang matagalan!
19: Parang tayo lang, han.
20: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
20: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
21: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
22: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
23: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
24: Maximum!

0: ano gutaw ni ama ka Amer?
1: Ang imong apo ang akong toyo, og dili ikaw.
0: Ha! Huwag nang insulto ka pa!
1: Agiklaruhan talang ka. Anhi ko manawag niya sa inyo, aron mahibaw ka nga gitabangan ko ang imong apo.
0: Kung sama ko ni imong gitabang sa akong apo, ha?
1: Aron ka masayon, no? Ako'y nanuhol og tao nga mubantay niya kung mulakaw siya.
0: Unsa?
1: Panglalaki ni nga trabaho. Og kay wakman mo'y lalaki din, he. Mga ako na lang ang mutabang sa imong apo nga dunay kaatbang nga kolektor.
0: Ikaw ang nakaingon nga bigara na nas Mariano.
1: Ano gud taong ako? Ayaw nagsaba. Manawag ko sa akong tao.
0: Kahambugiro ba ya ining kagwanga?
1: Ayaw na lang gud pangawa niya ko, kalota. Kay mas maklaro na noon nga hangtod karon in love pagka na ko.
0: Kaloon ba yan yung mga tigua nga ka?
1: Ilaw? Hain naman si Marian. May gawa sa galeri?
0: Tuwa sa galeri si Marian?
1: Unya? Ayaw gis siya buwagis imong pananyaw, ha? Diba siya doon ay sniper o tirahan siya?
0: Hilam niya, Amir. Ay, mura doon kang correct.
1: Ayawin siya mga kakaluta, uy. Di yun ka, malipay, bisan gamay na lang sa akong mga kaayuhan nga nahimo ni mo.
0: Nakapanumpa na ko, Amir. Dadun na ko sa akong kamatayon ang akong kalagot ni mo.
1: Ay, ayaw, anak day. Bad na day.
0: Hilam ay! Paulit to sa inyo ka, paulit ito.
1: Unsa man, dili ka gusto nga mahibaw dayon kung unsa yung mahitabo ni Marian sa gawas?
0: Ayaw ko gadluka, tigawang.
1: Awata ka, hadluka, uy. Gisultihan ka lang kas tinood sa posibleng mahitabo ni Marian kung dili siya bantayan. Gimata may bawi kung unsa dagans utok inang lalaki nga magsigi og hasol niya. Amo ra unta ning sikreto ni Marian. Pero nausab ang akong hunahuna. Mas maayo nang mahibaw ka nga dunay nasuko sa pagpangulikta ni Marian sa pinintal anang Rebecca.

lang kit kumupiya din sa sud sa coffee house. May kaklaro kay kikan din ang pultahan sa gallery. Makita ko kung dunay musud ni lalaki. Kung dunay musud ni lalaki. Mula pang kinayon ko. Ay, tinuod pa ka ang gisulti ni Lolo, no? Mapasundan ko niya o makabantay na ako.

0: painting dinhi nga gi-deliver?
1: Maura mo nang among painting karon, miss.
0: Okay. Wow! Ganahan ko ani.
1: Ha?
0: Nice kayo nga painting, oh. Kuna sa garden.
1: Kwan, kanang sold na na, miss.
0: Ha? Huh? Uy, abin ako, gibili na na sa una nakapalit aron ibaligya sa langit.
1: Ha? Huh?
0: Ako ang kulitor sa painting ni Rebecca. Niya ang bayad.
1: Oy, LV! Kwan, pusta na ning kuna sa garden. Palito ni ma'am.
0: Thank you. Wapag yung lalaki na ni Suda. Oh my... Uy, ang manager mo ni... Hello, girl!
2: Uy, girl!
0: Yes?
2: May mipalit na sa kuna sa garden.
0: Unsa? Nakuhaan mo picture?
2: Eh!
0: Sige, mulabang ko na karun dayon.
3: Hello? Uya? May balik og show sa galeri si Marian?
0: O siya ka na?
3: Sige. Bantayin lang yun ninyo si Marian. Mura og doon na siya giapas anang iyang gibuhat na.
1: Salamat ka niya, anak ka. Niya picture, oh. Niya picture sa nakapalit sa painting ngayon mong gibilin.
0: Ambi. Oh. Babay ang nipalit?
1: Oh! Babay ang kulitor!

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: My budget.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget!

0: mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sigilanon. Ang kolektor. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Biodrop Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Biodrop Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
4: Biodrop Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
4: Biodrop Herbal Capsule.
6: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o grayoma, mitaas pa ginang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon nga to sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas, akong katul-katul,
11: i-TTX 500 na!
10: TTX 500,
11: aduna kini antimicrobial properties
10: nga makatabang sa pagkuha
11: o pag-ayo sa bugas-bugas,
10: akong katul-katul,
11: TTX 500,
10: mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
11: TTX 500!
12: Ako sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, TTX 500, gito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
14: The Original Koi Herbal Capsule.
15: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, nga Nies.
16: Nawala pa kanino mo po yung herbal capsule, ma'am? Kasi may hindi pa matinig.
15: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
16: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am? Kasi may masama yung tanggi pa matinig na rin.
15: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Wala nga, kinalan ko mo yung nom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
14: The Original Koi Herbal Capsule.
17: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
18: Girl, after work fresh gyapon ka?
19: Ako murag kapoy na kayo tan-awon.
18: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
19: Worth it?
18: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
0: Glow Pond's Miracle.
6: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo.
12: Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash.
2: Terms and conditions apply.
3: Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit number FTEB-263388 series of 2026.
1: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga.
20: Max Protectado pa!
21: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa yun!
21: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
22: ECS.
3: This newscast is brought to you by NeoZeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
23: Let's go. Go with
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun li kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy!
3: Charmy, let's go with the flow.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa nako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa nako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang.
6: Kaya pa nako.
7: Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon.
8: Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol.
9: Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink.
10: Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
11: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart Dishwashing Paste ko.
15: Pritong ulam na masebo.
16: Plato at kaldero.
17: Smart.
18: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
20: Tanggaling-galing mo.
21: Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
22: ACS.
23: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
24: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangong kumaka bloom sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
23: ACS.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: ACS.
11: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
26: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan-awon.
27: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
26: Worth it?
27: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variant. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
28: Glow Pond's Miracle.
29: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
30: Oras tatag, 15 minutos sa pasado na alas 5 sa kahaponon.
31: Headlines.
30: Ano yung mag-headlines sa itong kapag-abalita-balitag lokal? Kagamanan sa lalawigan sa Sugbo. Kagamanan sa lawigan sa Bohol, mimandos pag-ban sa mga buhing baboy gikan sa Sugbusod sa Sintakadlaw. Lima ka mga drugista o drug facilities ang napusasan sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDSRN, sa duwag ka mga naglahing anti-illegal drug operation sa probinsya sa Sugbo. Samtag registration sa fluvial position alang sa kabistan sa nakbayan sa Lapu-Lapu.

0: Malibayo nga lang Miyerkules, Sugbo, Kabisan ug Mindanao. Katapusag adlaw sa buwan sa September 30. Two small bite size. Sagan sa gidibok aga persa sa news department din sa DUI at SP Armin Cebu. Kami ang Rajuman Aida de la Cruz Tampos. Ako si Rajuman Josephus Jake, yung kano may makikuban nyo. Ikasamtagang mo dumas ng katulaman sa pabalitang news update. O garon sa mga detalye na sa itong kabagabalita. Kagamhanan sa lalawigan sa Bohol, mimbando sa pagbaan sa mga buhing baboy gikan sa Sugbo sulod sa 60 kadlaw. Kasama mo sa balita, Radyo Man RV Veloso.
1: DDDYHP RMN Report.
2: Gimando sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol ang 60 kaadlaw nga temporaryong pagsuspenso sa pagsulod sa mga buhing baboy ug produkto niini nga gikan sa maapektadong lugar sa African Swine Fever kon ASF sa Sugbo. Miluwat ug lagda pinaagi sa Executive Order No. 47 si Bohol Governor Erico Aristotol Omentado pagsiguro nga maluwas sa hulga sa ASF ang mga baboy sa Bohol. Subay sa nasayran, sa probinsya, gikumpirmar ang presensya sa ASF sa mga baboy sa Barangay Kagsing o Kalabawan sa lungsod sa Hinatilan. Samtang sa dakbayan sa Sugbo, nagpadayon usab ang imbestigasyon sa mga baboy niini. Gilantaw kini sa kagamhanan nga risgo sa uban pang mga buhing baboy, ilabi na nga nagpadayon pa ang pagsusi sa mga eksperto sa kahimtang sa matag lokalidad. Tungod niini, gididan una ang pagsulod sa mga buhing baboy sa duha ka maapektadong lugar sa Sugbo. Hinoon giklaro sa lagda nga pwedeng makasulod ang mga baboy nga gikan sa Sugbo apan kinahanglan kini nga ipaubos sa insaktong verification ug musubay sa applicable national veterinary ug shipping requirements. Ang maong lagda nagtangag usab og mga silot ubos sa Bohol Provincial Ordinance No. 2025-34. Magpabilin usab ang maong mando gawas kun aduna pay bag-ong kalambuan sa mga issuances sa provincial veterinarian. Subay niini si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa iyang bahin mipasidaan sa mga gustong mupalusot sa mga baboy gikan sa mga apektadong lugar nga dakpon og magatubang kini og silot sa mga otoridad.
3: PNP is very proactive about this one. So, but we're still trying to find a way. So, on the other hand, kapitan ba ang Christmas season? Kinanglan na kita demand for that.
2: Si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Sa kasamtangan nagpadayon sab ang 90-day suspension sa Sugbo sa pagsulod sa mga baboy gikan sa Negros Island nga giingong naghatag og dakong hulga sa ASF. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo. Rajuman RV Velocity WHP Tatak RMN.
4: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix. Dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Platcho mo nationwide. DYHBRMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
0: Alas 5.22 na sa kapunon, dugag mga balitang lokal. Lima kabaga drug personalities ang napusasan sa PDA 7. Sa duwa ka managlaing anti-illegal drug operation sa probinsya sa Sugbo. Kasama mo sa bitang Radyo Man Arnold Bustamante.
1: DYHP RMN Report.
5: Lima ka mga tao ang nangadakpan sa duha ka managlahing anti-illegal drug operation sa mga sangkap sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa abag sa kapulisan sa probinsya Sugbo kagahapon nga may resulta sa pagkasakmit sa 742,360 nga balor sa gituang Cebu. Labing wahing operasyon ay tabo alas 10:05 sa gabi. Din ang ilang target ang usa ka drug den sa Pulk Tambis, Sitio Litmon sa barangay Dumlog sa Sure sa Talisay nga misangpot sa pagkasikop sa tulo ka mga suspek. Ang mga nadakpan gilan ni PDA 7 Director Joel Plaza nga silang alias Jeward 36 anyos, construction worker nga mao'y nagpadagan sa drug den. Lakip sa nadakpan ang duha ka magsuon nga naabtan sa sulod sa drug den nga naghingos og Cebu nga silang alias Sarango 39 anyos, Mananagat og alias Silo 41 anyos, construction worker nga puros marupyo sa barangay Dumlog. Nasakmit sa mga personnel sa PDA 7 ang duha ka mga pakete sa gituang Cebu nga motimbang sa 11 gramos nga dunay average market value nga 62,360 pesos. Lakip na ang bypass money ug ubang ebidensya. Ang ikaduhang bypass na tigayon alas 7:30 sa gabi sa susamang pizza dito sa Puro 4, barangay Nangka sa lungsod sa Konsolasyon, nga misikop sa duha ka mga lalaki. Ang nadakpan gilang si alias Jaime, 35 anyos, nga maoy target sa operasyon, lending collector, nga nagpuyurosap sa mga barangay, o ang iyang igagaw nga si alias Julius, 37 anyos, kusinero, nga taga-barangay Tihiro sa Surin sa Sugbo. Nakuha sa mga ahinti sa PDA 7 ang 4 kadagkong puto sa gituang Cebu, nga matimbang sa 100 grams, nga mukantilad ang tanan sa 680,000 pesos. Nasakmito sa nila ang bypass money o usa ka cellphone nga gigamit sa transaksyon sa legal nga drugas. Ang mga nakuha nga ebidensya giduson na sa PDA 7 Regional Office Laboratory samtang ang lima ka mga suspek ang naana sa ilang detention facility. Matod ni Lee Alcantara, ang information officer sa PDA 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang managagaw nga drug personality sa Konsolasyon ug ang drug den sa Dakbayan sa Talisay human madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Gigong makabarigya silang alias Jaime ug Julius ug usa ka kilo nga Cebu matag semana. Samtang ang drug den sa Talisay makabaligya 50 gramos sa usa ka semana. Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDA 7 batok sa mga suspek. Kasama mo sa PDA ang inyong Radyo Man Arbo Sumante Riway HP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mubalik ang atong mga balita human lamang sa Bulawanong Pahinulong alas 11:25 na.
6: Magkasama kung mag-uwan o niya kalit nga mo init, maragulay hunong ang sipon ug ubos sa mga bata. Mga kinahanglan nga magmatngon, tinguan na mami, pasabot ni ini. Daghan na usab ang mga sakit sa masasipon ug ubos sa mga bata. Pusa, kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon ug ubo, mahimo mo grabe mao nga dali bubugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa una mga timailhan pa lang, sumpuan na. So nang sinyales sa sipon on sumpo adayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay plema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon og ubo karong panahong ting-uwan, giusa na ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids og New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Frane hydrochloride plus corphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
7: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MXtraordinary with MX3.
10: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
12: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman og kaon.
13: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
18: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
16: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
19: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
20: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
21: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya ug prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
23: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
24: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
25: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
26: Ay, wala ko'y sisilyo.
25: Ay, wala ko'y sukli.
27: Walay sukli.
28: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
29: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
30: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
0: Oras sa tag-alas 5, imidya na sa Gabonon! Lugag-gabaga balitag lokal, registration sa fluvial position alang sa kabistahan sa nakabayan sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa batang Radyo Man, Ken Galinia.
1: DYHP, Tata, RMM Report.
2: Gibuksa na sa lokal nga kagamhanan sa Lakbay sa Lapu-Lapu ang registration alang niya itong gustong musawo sa fluvial procession sa patron nga Virgen de Regla subay sa umaabot nga kapistahan sa maong syudad. Ang fluvial procession ni Moon sa Nobyembre 12 ato sa pagsugod na sa mga novena masses alang sa kapistahan sa maong dakbayan. Ang mga interesado nga magparehestro alang sa pagsalmo sa fluvial procession mahimong muduol sa Lapu-Lapu City Tourism Office o pangitaon lang ang accreditation officer nga si Bo Veralio. Ang fluvial procession bukas sa mga sakinan sa karagatan gikan sa sulod o gawa sa Lapu-Lapu City. Sa dili pasugdan ang fluvial procession sa Nobyembre 12, himuon ang usa ka misa sa Marigondon Parish aron pagdasa sa imahin sa Virgen sa Regla ngadto na sa shrine ug himuon ang opening salvo sa mga novena masses. Kasama mo sa balita ni Radio Mankan Galinea Tatak Arimen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Iba na para gagapin sa gatos ng mga driver gasakop sa pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide kung piston na Cebu chapter ang may apel o misalbo sa tunga nga adlaw ng transport strike sa dinis na kapag sugbo kagabog ng lawa aron gini padayag ang ilang pagsupag sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana. Matod ni piston na Cebu chapter President Greg Perez nagsugod ang ilang wilga alasay sa buntag o natapos sa undo. Mato ni Perez, usa lang kaanlaw ga ilang transport strike sa Cebu. Dahil sa Metro Manila, diin duha ka mag-anlaw ang pagwilga sa mga driver. Duha ka mag kawatan ang nanakpan sa kibuga follow-up operation sa mga sakop sa Labagon Police Station. Ang 30 anyos ng lalaking gingong misaka o nangawat sa duha kabalay sa naglahig village sa barangay Tisa ning Dakbayan sa Sugbo. Natabo ang insidente kaniya tumiaging anlaw diya sa may barangay Tisa. Base sa pasilong investigasyon sa kabulisan, ang suspek nga gila sa alias nga Melvin, residente sa Dunya Maria Village 1 sa barangay Punta Princesa, unang nisulod sa balay nga giabangan sa saka 40 anyos nga IT manager sa ka village sa Tisa. Ikuha rin ni aga cellphone tulog kabaga $1 bill. Saka 5 real bill, tulog ka mga 1 real bill. Saka bag, pitaka gadula ay 1,300 nga importante mga dokumento. Kapamatagbaw, may balin pa ang suspect sa Laig Village sa Punta Princesa din iyang gisulod ang laing balay sa saka 43 anyos nga babae. Marapuson sab nga niyang nakuha ang saka Paris nga sapatos. Kadilad og 3,200 pesos sa Misha Foundation nga 2,000, iPad 9th generation nga nagkadilad og 43,000, iPhone charger og 4,500 nga uguban pang mga importanteng mga butang. Oras sa tag, alas 5:34 na.
3: Kumakas natin na og simptomo sa sipon, Magnusep Plus with Zinc na. Magnusep Z Plus with Zinc na magkasama. Kung padugayon manggod, mas mudagan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadagan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyales sa sipon, Magnusep Z Plus with Zinc na dayon. Adunay zinc nga magtabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo og magkadaginot kaysa pagsagdan ra nimo. Nga musamot o gumahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magnusep Z Plus 40 with Zinc dayon. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Magnusep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
5: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, TTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa TTX 500.
4: TTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
9: Gikan sa kinatas ang bukid.
10: Nap! Kitkamusta ngay?
9: O bisan sa pinakalayo nga isla.
10: Nay, gagraduate na ako!
9: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
10: O pauli na ko ka!
9: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Ang husay!
12: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
11: Siyempre, it's you, babe.
12: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
0: Oras na tagbay di dos minutos di pabagalasay sa sayong na kagabiyon. Nugagga mga balita, balitag na sa dal, gilambig ito sa si Davao City Mayor Sebastian Basse Duterte sa business partners ang isood nga si Vice President Sara Duterte. Base kini sa dokumento gikan sa Securities and Exchange Commission nga gipresentar sa presyusyon, kagapon na si Katalitayon ng Adlaw sa Impeachment Trial. Si Basti ni Tambong sa hearing isip postal witness samtag pa rin gitoki ag Article 2 sa Impeachment nga niakusar ni Duterte nga doon ay unexplained wealth. Doon ay kalapasan sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth of Sal-in kung wala mo biya sa mga business interest human na pili sa posisyon. Ang posisyon sa miaging semana ni presentar og dokumento nga nagpakita sa usag ka Jaime T. Cruz. Nagoban ni Vice Presidente sa pila ka negosyo an apil ag GenCorp Industries Incorporated nga gingong nakakuha og 19 ka kontrata sa LGU sa Davao City. Ato sa cross-examination, si Basti ni kumpirmar nga nakaila usab siya ni Cruz pinagi sa mga business operations. Gikansilar sa Senate Impeachment Court ang trial session karong adlaw aron makahimo og strategic procedural pause sa dili pa mo padayon sa ilang proceeding alang sa mga buwan sa Oktubre. Ang tigbababa sa Senate Impeachment Court nga si Attorney Reggie Tungol pibaw nga magpadayon ang impeachment trial og magadlaw Oktubre 1. Ug adlaw magsugod na ang tibuok adlaw nga trial gikan sa alas 10 sa buntag. Ang tudna sa alas 6 media sa gabi halang sa marathon sessions. Ang ilang break karong nga adlaw maghatag sa duwag kahabig o gigayon nga makapaginhawa una tungod kay ang sunod nga ebidensya nga ilang tukion highly technical o labihan kadaghan sa mga financial records gikan sa Anti-Money Laundering Council o MLEC.
1: RMNTYHP Traffic Report.
0: Sa ato monitoring karon sa Cebu City Transportation Office sa natan sa trapiko. Dili sa Cebu City karong adlaw adlaw nga Miyerkules nga naon diri sa May Embarcacion Camarasa gikan sa Southbound Terminal going to southbound. Again, ini ang flyover. Nagkasi natin karong kausdaga sa masakanan. Slow moving ang masakanan padong rin sa may SMC SAD o sa SRP. Samtang ang dirisab sa may habig na sa Jones Avenue sa Asimia Boulevard. Ikan sa may downtown area. Ikan padong rin sa may Fuente Ospina. Slow moving sa masakanan padong rin sa may Mango Avenue. Dili sa Asimia Boulevard subay sa... Padong sa may Cebu Provincial Capital o sa may Iscario. Ito nini ang F. Ramos Extension o ang Juan Luna, kung Juan Osmeña, no? Nga daan, padong sa may Iscario o Iscario Extension, padong rin sa may Archbishop o sa Governor Cuenco sa Bantal Road. Sa Manila Talaman Road, nakasating kaot sa Daga sa Maskan, gikan sa Foodland, gikan sa may Cebu Business Park o napikuan nini ang AS Fortuna Manila Mandawe. Samtang diri sa may downtown area, sa may Apilay, sa Kosalim, di Caspi. Mabiningon man ang panganiban, huwag pa makasinati o kaot karos dagan sa mas kinasanglit. Karong malasays, nagapoy mo nga night market. Diri sa may Dalan Colon, sa Takbayan sa Sugbo. Samtang diri sa may... Habig sa may South Gabayan, gawas sa Enbagalso. Ay mga kadanan nga nakasin natin karong gawas na sa mga gawas na itong mga National Road o katong mga kadanan din sa Dakbayan sa Subo.

0: 18 minutos, tiempo para que la soy, sa sayog kagabion, din sa barangay sa matulungan sa balita, ang news update, din sa DYHP RMN Cebu.
1: DYHP, una sa lahat, weather update.
0: At ang karoon sa taon, magigala magkasama ang kahimtang sa dagang sa panahon, kay wata ka sa bus panahon karon. Ika na buntag, mag-init, sakit ng init, naglagiting ang kainit, pero ika alauna, alas dos, nga rin na sa alas ais, pagbunog kang uwan, din sa Metro Cebu, no? Din Cebu City, madawi lapu-lapo. At sa taon, no? Antaway musuod ng mga LPA or mga bagyo ba, nga magka-apektar sa itong tasatagsag ka mga gihimo nining adlaw karon niya Miyerkules may gala. Atong sa taon karon ang labing uwahing pagbanabanas kahimtang sa panahon gikan sa magkabanas pag-asa baktan. So, ipang mag-establish ang communication no, sa pag-asa mahigal aron kinsa ni anong makatubag karon o makatag o update karon sa weather ano, sa aron may bawa na tuon sa dagas panahon karon. Kung saan yung kalasihan ning init kayong panahon, yung kalitag uwan, kalitag bunok, no? Wapay low pressure niya nakasood sa PAR, no? Sa Philippine Area of Responsibility. Apatay, the size binotos, migalas, di pa magala size. Sa itong barguban, sa itong baga-balita-balitag news update, no? Tulungan nun sa mga balita, matagapon na singkwento sa size, o ang sumbunganan. Mataghapon diri sa labing lanong katingog og overall number 1 nga si Bianas Kabisar og Mindanao DYHP RMN Cebu. Nagapog gadlaw may gala natapos sab ang kalihukan no sa tibok kasima tibok buwan sa Broadcasters Month kabisa na broadcast ng Pilipinas. Kagabi og kagapog gadlaw maoy formal nga na close no gisirado na ang kalihukan sa kuan natong mga kubanan nga mga sibianan nga sakop no sa KBP sa kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mabulokon, mabungahon, malampuson. Wala na mapaldong uban. May nakapaldo taga FM ato, may nakadaog sa gipangandoy ni Gerald Abios. Na motor may gala nga Mio Ger. Duto eh. Kaya to kay kaya to balik ko kay sakit sa dugan. May ko kay na ko yung dukataperwer man na. Na yung dukataperwer. Masunod na itong sudan. Anong kan? Anong sa pananin? Ang mga ligong dagat. Doon na yung mga banig-banig sa pamilya. Masunod na ito. Pero katotang motor may nindot, no? Ilang na pamahisunod to ay may gala sa KBP sa Broadcasters Month. Okay na kayo. Yung first Freedom Week sa may gala itong miaging Sabado. Ano ko? Yeah, miaging Sabado. Kuwansan ng fellowship night ang closing party, no? Mamani, magdungan maning KBP, Broadcasters Month, o Press Freedom Week. Ang Press Freedom Week may gala, itong last Saturday, nasa yung mga raffles dito. Doon yung mga presentations sa mga CFBJ, no? Mga, lalaing mga beat reporter nga organization nga ang kauban rin himong presidente sun sa lima katuwing niya. Karoon na himo ng vice-presidente sa CFBJ si kasamang radyoman Arnold Bustamante. Sun sa lima katuwing siya yung presidente may gala niya. Karoon si Ma'am Ida naman ang presidente sa CFBJ. No? Mga reporter nga nila, mga beat reporter may gala nag-sakop din yung CFBJ. Sa mando, mao'y katapos ang adlaw sa pag-talk-off sa makalingkat sa Press Freedom Week.

0: Dinamo makontak, no? Karon tataw sa mga duga mga programa dari sa DWS Beato lang kontako, no? Ang mga kamakauban nato sa pag-asa magtan. Aron masayod ta may gala, no? Ning dagans panahon karon. At least lang ta mag-ampo nga dunay mga ingon anang mga trahedya ba. 14 minutos ipapagalasay sa ipagbasaw na ang nagtanaw, no? Sa naglayo mga sa personal account magigala. Si Ma'am Gigi Alzola, what's saying? Thank you so much. May kapod ka po. Uy, kanina yung guwapo eh. Nino kibasaw na every daily. Og si Paring Vincel Estologa. No, dia sa may Estologa family dia sa may sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City. No, si Paring Vincel Estologa, no? Nagbiyahe mo din ako kumpare dali. Og si Paring Dondon. Ato si Paring Dondon, nagkuhan rin kanya. Ato nang basaw, be. Anas Andibor Pakira, may kapod sa GQ watching and listening, DWS Permin Cebu. Anas Andibor. Pakira from Barangay Guadalupe, San Carlos Negros, no? Parilindon, Merafentes Hermoso, pasyata pre, pasyata ako diya sa Barangay Carita, sa Sitio Malinao. Diyan nila ni Tio Lario ug Ate Teresa. Okay, Ma'am Silen Giangan, mayang hapon sir Idol. Ma'am Chacha Boyles Uchia, great nanay Eri Boyles, o gamari sa Berata Buslon, o gamari Van Nicolette Boyles, o gula Boyles, o Minik Boyles from Obay Bohol, sir. Salamat mayang hapon sa Jikyo. Ma'am Chacha, thank you. Jandy Gopong dia sa San Agustin, Matindio, Cebu, Bantayan Island. Rosberto Rosel Pipito is watching. Sila, hindi pa, ano, kuhan na ito na kayo. Nag-greet-greet pati. Parang kuhan, ako ni Pagon, no, ng page na mo sa David Spinaz, si Daga nag-kuhan dito sa message sa COVID section. Pero, yaman, nag-live ang ko. Ako ni Pagon, ako live dyan eh. Napatay oras to, no? Napatay oras, 12 minutos, may galas, di pa mag-alasize. Muna, atong isgutan ko na. Og mga daw may gala, Oktobre 1, na imuo na ang impeachment trial og sa kanlaw. As just munta magsugod guno. Onya, hangtod alas 6 media sa gabi. Alang silang himuon nga marathon na sesyon may gala sa Senado. Mabalik atong tulumanon sa mga balita, ang news update humalabang sa mga buluanong pahinunong. Oras! 11 minutos di papagalasay sa sayong kagabiyon.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3. Sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pangilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime, protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kainit sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Samok na ubo! Undangin na! Tosiran!

0: Exemption sa kagamhanan sa Dakbayan sa Election Ban. Kasama mo sa Metal Radyo Man, Eli Bulonos.
1: DYHP Tata RMN Report.
2: Kini maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gi-question ni si Monsery Vice Mayor Tomas Osmeña papangayong exemption sa kagamhanan sa Dakbayan sa election ban. Kito kaya napirmahan o aprobado na ni Presidente Bongo Marcos sa Balaod, karaguswag sa Barangay Guiscay Elections. Ang Committee on Budget and Finance, Committee on Health o Committee on Social Services sa City Council, ginusog report ala sa mga programa o proyekto sa kagamhanan sa Dakbayan nga pangayuan o COMELEC exemption. Apan alang ang Osmeña, kini wa na kinanglana. Tungkol kaya giirog ng kutang pinilihay nga ito sa tuig 2028.
3: Asking for an exemption is academic because legally speaking it's already been suspended. So you're going to ask an exemption to an election that does not exist. So there's no need to ask for an exemption at this point. Should the Supreme Court reverse the decision of Congress and the President, that's the time we ask for this exemption.
2: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, ginsister rin ni Consul Dave Tumulak, ito na petition nga ginusog nga ito sa Korte Suprema batok sa pag-postpone sa barangay Guiscay elections.
4: Even though the Republic Act 12326 signed by the President on the postponement of barangay election, the election prohibitions lifted already by the COMELEC. But there was a petition filed by lawyer Romulo Macalintal to declare unconstitutional of the postponement of the barangay election.
2: Si Konsehal Dave Tumulak, ang konseho na aprobar rinoon sa Joint Committee Report yung ginusul sa konsehal, tungkol kayo ay nisupag sa pagpalabang ni ini. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng, ang kasagana sa antioxidants, napapatunan sa pagtuon na doon na kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawas sa ginseng, doon sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN, Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.

0: gwapo sa page sa DYHP. Ano, sabay lang mga misses dire ato nga tagag pagdagad do ano to. Ana, kita din kagwapo, bitang kagwapo ni Kondre, ni Ulo Piolo Askal, bito. Ana, nagana ra ba? May kana tung nanli Andre. Amora Malo, shout out from Kadihay Bohol, Rosa Kimada, shout out Sir GQ. Amora Malo, shout out from Kadihay Bohol. Og Anas Andibor Pakiraon, ani ko sa nisakuan, no? Sa kong live, sa kong personal account. May gabi, Sir GQ, always watching, listening, David Sperm Cebu, Anyas Andibor Pakira from Barangay Guada Lopez, San Carlos, de City, Negros Occidental. Salamat pagbasa, Sir GQ. Why sa kayan, why sa kayan, why sa payan. Okay. Anas, maroon kaya pun. Hinin, hinin mang nit. Kaliot, hinin itong nit. Hindi natin mabasa. Ito na yun, district, no? Bueno, dos minutos na lang, no? Sa di pa mapupos, sa di pa matapos sa itong katulungan sa balita ag news update. Yan din yung ikaw ba sa kasamang Radyo Man Aida, kaya doon na importanteng gitambungan. Yan o mga dawa na ala siya. Yan atong sumbunganan, wasa tayo nangayo o tabang din sa sumbunganan may gala, no? Nato timanon nung sa tele schedule nga doon ay tabang unon nga mga tao in tao nga budangop doon sa DWHP alang sa himoon nga tabang, no? Ang sumbunganan din sa overall number one nga sibyanan sa Kabisan ng Mindanao DYHP RMS mo. Musundaon niya mga drama alas 6 nga to sa alas 9 pasado, no? Ang mga lalaki mga drama matagabi eh. Inyong mabati o gugmanlawa sa alas 10 hangtod na sa gabi. Mga drama, mga ninit nga drama, mga atag pagtulunan, ganon, o ganon ay mga pagtulunan nga magkuha ang mga drama rin sa DYHP, R. Evan Simo. Ako masamata ang makabanan rin sa DYHP, akong niya sa itong hilid nga bahay rin sa newsroom na sa OBS, ang gwapitong macho, na huwag ito magkanggong sa motor nga gwapo, na pinagkagwapo niya, ang macho man, with 160 pounds from the red corner. Rajuman Gerald Albios. Dere sa tubangan ang three-pointer, the giant man, the tallest man. Kinaon ang tres puntos. Ang 3 points nga kuwan may gala sa basketball tournament. The giant man, the tallest man, Rajuman Nestor Homicelio. Dere ito kasama ang Louis Nevis, ang the best editor sa AI. Bueno! Sagan sa kinibukag persa sa news update o news department ni sa DYHP Armin Cebu. Sagan sa yung regular angkuman. Atong katulumanon, atong kisamtang gay dagaron. Kasamang Radyuman Aida de la Cruz Tamos tog program director, news director sa DYHP Armin Cebu. Sagan sa itong station major, si Radyuman attorney Rufel Banyok. Gas ni Bukag Persa sa News Department, aking Radyo Man, Joseph O. sa JQ. Ganon, nagkasama sa iyong pagpaminaw. Dalag ng Diyos, mayong gabi, kanatong tanan, tatak, RMN. Oras, untop ng alas 6.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget.

Flying nga! Greetings ato sa tabag na God, magigala. Ako ni si Paguna kong live, kaya rata sa Pinch Lewis mo napamatay 4 minutos, no? Natanong ko, salamat ang live na ako, no? Thank you, babay niyo, thank you! Good afternoon, kanatong tanan. Okay, ako nanggi, o pagkongkuhan, kaya rin ko sa Pinch Lewis mo ato ni shoutout sa, no? Napamatay 4 minutos, bigalas, tupanag-uban. Ato si shoutout, nagtanaw din sa

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Biodrop Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Biodrop Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Biodrop Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Biodrop Herbal Capsule.
3: Nawant ana ba ka og gana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
4: Ang DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Adlay powerful extracts,
3: no phytochemicals,
4: ug antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
4: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective,
3: batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500!
3: Kapalit sa mga butika.
4: DTX 500!
3: Ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500!
4: Efektibo
3: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500!
3: Imo sa desugared sugar cane extract,
4: ug anti-diabetic property,
3: gikan sa palaya.
4: DTX 500!
3: Garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
5: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
6: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Somiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Somiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Somiox. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mapa-on kang sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at orihinal.
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: kumusta, kumusta, kumusta, kamunta na, no? Sa tanong mga tao ni Ma'am Jasmine, babili na baro niya sa baba, kumusta? Sa tao ni Ma'am Shen, sa Broomit Space, kumusta, kamunta na? Sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos, nga nabuhat siya Miguel Poliar, Fertilizer Omega Plus. Kumusta, kumusta, kumusta? Mga bata, hala, lingkod, inom sa ato ang Dude Pepe Tablia. Kaya niya siya sumpay sa kung aso inyo ning sibinaw ng naguluhan. Ang diwatang di malason!
1: Nagdala kita si Dimalas na aming pami. Ibig nga makapremyo na ang tami, wa na lang. Huwag na yun ang contest tungod niya. Taundang mo sa kargaray na tungod niya. Haraya.
2: Ina! Ina! Ina!
3: Igo na, igo na. Ayaw na paghilak.
1: Malay na kayo siya, ay hilak-hilak man.
3: Husto na, pamahawa na mo.
1: Wala na, susunod ina. Itana mo, itana mo.
3: Anak, anak, ay napaghilak. Ay napaghilak.
4: Araya, anak, tanga.
2: Nauko, nauko.
4: Obito, tanga Araya.
2: Uli na taoy, Araya.
4: Ayan, paghilak. Ni Arami, ngayon mo mga igala nga muunong ni mo. Musuporta gabin mo ni mo. Dili na to ni mo tinuyuan ba? Dili ti imong kagustuhan nga mayita po.
3: Husto ang imong higala, anak. Dili to imong kagustuhan nga mayita po.
2: O, bitaw. Sigurado ko nga dili to akong kagustuhan. Kagustuhan to sa Dimalas nga ni anak ko. Nga naman. Nga nung ingon ini mang ko. Anong Dimalason mangkit ko? Anong itlas magkaayo ang suerte na ako? O sabay akong sa? O saman?
4: Araya.
3: Araya.
5: Ayon si Araya.
3: Ni Ara.
4: Nga naman.
5: Ipatawag siya sa Malgaray na.
2: Nga naman. Kasapan ko sa Malgaray na kay ako ang nakaingon nga naundang ang kalingawan. Inaaman, atloko!
3: Unsa ituyo sa mahal nga Raina sa among anak, Rikoy?
4: Wal ka na, unsa yung tuyo sa among anak? Iya ba kining silutan?
5: Pasilua nga dili ko kamo matubag sa iyong pagtana. Wa ko masayod sa katuyuan sa mahal ni Raina. Kanihog, antua siya, Araya.
2: Pwedeng paubanan ako si ina o ama o ingon man ang akong mga higala.
5: Oh, mahimo kayo. Tanan ka mo. Nagpaabot na ang mahal na Raina. Uy, naitaw niya. Kisara!
6: Hapit kumakitin ni Rikoy. Mayugani kay nakapasalipur dahin ko din sa dakong puste. Anam-anam na nga bidot sa inyong anak ang tunglo kanyong duha Lavia o Vernon. Mitapot o bidikit na sa inyong anak ang tunglo. Maangin ang inyong anak sa akong kasuko o panimaos sa inyong pagpasakit ka na ako. Dili ko kamuundangan. Dili ko muhunong sa akong pagpanimaus kaninyong duha.
0: Pinumdum sa takay, importante kini.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, bila bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
10: pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
11: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
12: The right hydration matters
13: to perform,
14: to win,
12: to rise above challenges.
15: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
12: Fuel your peak.
14: With the right hydration.
12: With the right minerals.
11: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
12: Summit Natural Drinking Water.
16: Mga kasama, ako si Radyo Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
19: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
21: Send panyawan capsule with garlic.
20: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
22: This Time Check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
24: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
25: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwaet Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Masailo ako, mahal nga na.
1: Sagi ka ingon ko nagkaganina pa. Dili ka angay mangayo pa sailo haraya. Tungod kay dili ka tuimong kakustuhan. Giundang ko ang maong kalingawan. Tungod kay wa ko makauyon sa ilang gibuhat nga pagbugal-bugal kanimo. Ila kang ipagkauwawan. O ginadili ka na kanako. Ilabi na nga ni asasod sa kong palasyo. Kontra ko kaayo ang way respeto nga tao.
2: Pasensya kaayo, mahal nga Raina.
1: Og tungod ni Ana, hatagan ko og premyo ang inyong anak.
2: Unsa?
0: Pero nga naman, mahal nga Raina. Huwag magkumudaog. Ako pa manggani anak kaingon nga naundang ang contest.
3: Bitaw, mahal nga Raina. Huwag na gani may makakanta si Arky.
4: Bitaw, mahal nga Raina. Siya ang nao eh. Ako rin yung ipangdaman akong kantara. Salba kuta.
1: Oh, bao ba? Nasige. Tungod kay mga buhutan ka mo. O wad ako makita nga wa mo mo apil sa pagbugal-bugal kang haraya. Apil ko ka mo nga tagaan o premyo.
4: Oh, oh. Uy! Hala! Tinod ka, mahal nga Raina!
1: Oh. Mahal kong mga taong manggiluloyon o mahigugmaon sa isig kaingon. Sama ka ninyong duha. Busa, gantihan ko kamo sama kang haraya.
0: Pero, mahal nga Raina.
1: Gantihan ko ikaw, haraya. Tungod kay naluoy ko ni mga gibugal-bugalan sa mga tao. Og tungod ni ini, may bati kag kauwaw. Kasakit og insulto gikan nila. Og hinungdan nga mihila ka. Og tungod ni Ana, bugti ni ini, pahinungdan ko ikaw aron mo hupay ang imong dughan.
0: Salamat kaayo, mahal nga Raina.
2: Salamat kaayo sa paghupay sa dughan sa among anak, mahal nga Raina.
5: Magpasalamat usab akong mahal nga Raina. Salamat sa imong kaayo.
4: Kami, mahal nga Raina.
3: Tagaan man sa kami ni mo ganti, mahal nga Raina.
1: Wag yun day ka mo makalimot, no?
4: Siyempre, mahal nga Raina. Ganti na ko na. Tagaan mi, bisan. Ugwa mi makakanta. San makuta?
1: Makakanta gihapon ka, Arky.
4: Uy! Oo, si Buto may pasabot, mahal nga Raina. Huwag na ba'y kuntis?
1: Ani ka mo kanta sa akong atubangan.
4: Talbotuta.
3: Dapat kantahon na hinoon.
1: Siyempre, dili ko muhatag sa inyong ganti kung dili mo mukanta sa akong atubangan karon.
3: Lo, hasta day ko, mahal nga Raina, mukanta sa day ko.
1: Siyempre, gusto magkakamu o ganti.
4: Oo.
5: O sige na, gitagaan na kamo kahigayunan sa mahal nga Raina Arke. Amiya.
3: Sige na, no.
1: Sige. Kinsa may muna og kanta?

0: Ngano kang dimalason ko nun? Huwag tinuod pagit na ang dimalas. Tinuod kitingali kay nahitupok man ako. Pisan pa man ang sako kamaayos sa usa ka butang na amang kimahitapok ng masipiat ko, mapalpak ko.
1: Tinuod ang dimalas, Saraya!
0: Kinsa ka!
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, di og buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: ang inyo mga batag supay sa kung aso inyo ning simnao na nga nagluhan. Di watang, di malason, di nilang sa mga taong, mga tao, mga aso ni Kuya Gulyat kinitran. Dalit ka na to sa RMN Drama.
1: Ang putang nga bata, nilulay na buwa.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatod ka na sa said marketing, ang tingamaw tinga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, mahimo na maka-access karon ng mga Filipino workers sa Croatia o dugang government assistance subay sa pagpaduol na sa DSWD sa Social Protection o Psychosocial Services ngadto sa Filipino community sa nasod. Ang mga serbisyo ihatod kini pinaagi sa serbisyo Caravan Handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat usa ka government convergence program alang sa mga Pilipino nga namuyo ug nanarbaho abroad. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kani anto, said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay,
6: nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
5: May kasakit.
7: Napagi ko na rin ba? Bayad ka og kaimpeng na rin.
5: Kasarangan nga kasinatian.
7: Lalo'y tinigong lang.
6: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
13: this new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
14: Na ay high cholesterol o diabetes?
15: Oh no!
14: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
14: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
15: Unilab quality yan.
16: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Guna mo na bitagwa na yun. Gusto ko mag-take na yun. Pero, mangita po kwarta ng ibayad para sa, para na yun. Oh,
1: manarbaho tayo yun, suway. Para maka-take na yun taong licensure exam.
0: Oh. Sige yun. Promise, ha? Manarbaho ta.
1: Ayun lagi, promise.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Bim forever.
1: Bim forever.

0: anak. Malipayon kay ming nakagraduate na gyud kami sa pamasatong kalisod.
1: Congratulations, anak.
2: Congrats again, Kuya Lovin.
3: Congrats, Kuya Lovin.
4: Congrats, Kuya Lovin.
5: Salamat inyo, ha. Kamugin lang akong inspirasyon. Salamat kayo pa.
1: Ako ang magpasalamat din mo. Gabisan pa ba siya itong kalisod? Nga huwa na ko makaprovide sa imong paghinahanglan. Ni Barog ka. Nayaning kabot. Og niya. Nagkahuman giyon. Proud kay kunin mo.
4: Pa, proud sa diyo kay kunin mo pa. Salamat sa kayo. Sa imong pagmahal o pagnasig ka nunay. Hangtod nga makita na ka nga nagpakaligon pa. Magpakaligon sa gusap talang hagits kinabuhi.
0: Anak, malipayon kay me. Proud kay me ni muna.
4: Salamat mo. Ug isada ko ninyo. Bisag yung unini ko, bayot ko. Isada ko nga dila ko ang klase nga bayot nga paghatag og problema ninyo. Kung tagaan talang, kung dili tagaan ta mong kaharuhan sa kinabuhi, dili man ta madato, pero at least man lang mauas sa kalisod. O gamong ako mga manghod, bahuman nun na yung mong eskwila. Saan pala ninyo? And I thank you.
2: Nagtalit mo lang ka beauty pageant, kuya.
5: Ada, dila na magsigila ko eh, mga tawa sa tao eh.
0: Ay, makawa, kagis kagulo, Ben.
1: Makawa sa problema ng anak ka.
5: Tauro eh, tawanan ta problema pa.
6: Mga kasama, nakasinati na mamo ang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kon sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, ning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila. Kapertigyong nindota.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Pirmi kapoy, nanluya, nalipong og nang luspad, basin anemia na. Ug ang motabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilabyan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
15: Seth, living testimonies.
16: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa hit gun, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
17: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun mo, so napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
16: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
17: Tangan siya Sed Liniment, so wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
15: Living testimonies.
18: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
19: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilag quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
21: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
22: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Football Capsule.
1: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
2: Wala na ibukol
1: na. Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
0: The original Koy Herbal Capsule. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis bilis bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

Priscilla, bisan pa man sa amang kapobre, kagulaanan o kalisod, naningkamot gapon kong mapakatawa o malingaw ang akong mama o papa, hasta na ang akong mga igsoon. Positive lang yun kayo ko, Permi. Og tuod man, nakatrabaho yun mi sa akong BFF na si Jovine.

0: Baik, Kebesan Man. Nak jiru ke saat tung terbahawa kali ni, yun?
1: Oh, eh.
0: Hello.
1: Dapat i-enjoy yun na natin, no? Enjoy yun biya to, kay goal yun natin, manarbaho tahan yun, di ba?
0: Ay! For licensure examination goal!
1: Oh, di ba? Nagatigom na to, ha? Gamay na rin kuwang. Makabayad na ta para sa exam.
0: Ay, basila, nice mong sa diayin niya nga. Work ang, kung ano, ESL, no? Gawas nga, nakakayin kam. Ma-enhance pagyud og maayo ang imong spoken English.
1: Exactly.
0: Spoken English. Dagan ang students ng youths.
1: Oh, ubay-ubay sad. Kinahanglan man. Gawas sa pang-exam. Ditabang sa kunin mga magpapa para sa pag-skilas kong mga manghud. Ay, ba't hindi pang ngilangan ba yan, no?
0: Yeah, youths. Saman. Huwag makapasarta sa licensure exam. Apla din tag-school, ha? Aron nga, maka-teach na tayo, ha?
1: Of course, ba, youth, uy. Mura'y goal yun na to.

0: Grabe gid ko ka proud nimo kuya. Ikaw na gyud maka-take na gyud kag licensure exam. Ugma naman na, di ba?
1: Ugma na di kuya. Wow. Good luck kuya.
2: I-pray di ka kuya Lovin na makapasar ka aron maka-work na ka, maka-teach na ka.
1: Ubitaw. Nana niya may kuya nga teacher.
0: Patakka man lang mo uy. Yay. Kuya ba uy? Ate, no?
2: Ah!
3: Buti nang balahan mo, Lorin ba? Supportive kay ka.
0: Of course!
2: Oy, ate na si kuya.
4: Nating katawa ng inyong papa. Support sa kaayo ay.
2: Si kuya na ate.
5: Oh, support magyod ko kanato pa.
2: Papa.
5: Waabag ko siya ka ng iyang pagkabayot.
3: Ay, ay, gibundang masad mo eh. Di pwede ba? Pagkabandi o pagka-syukla o pagka-darna na lang ka pa.

0: Congrats na tiyo at Jupai. Salamat taong Lord. Sa mga tabang Lord.
1: Nyo, next step is...
0: Oh, sa pa. While you can do, guy, apply na daw school by youth.

0: Oh, ma, pa. Takoy good news.
1: Unsa ba?
2: Sa mana, ana.
0: Tadawat ako! Nagatrabaho na ako sa Osaka University, ma, pa.
1: Uy, Diyos ko, nagkasalamat in town. Ibang yung ikaloy, anak mong anak, Ginoo. Congrats, anak. Congrats. Malipayan kay ko para ni mo.
0: Salamat, ma. Pa, pagkakagugit.
2: Congrats, anak. Proud ka ko na mo.
0: Kinintanan para ninyo, ma, pa. Huwag sa akong mga isuon. Hinahina na nga natuma ng akong mga panghandoy. Salamat, Lord!
3: This Time Check is brought to you by McDonald's. This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

Dako akong pasalamat sa Ginoo nga hinahinay na natuman ang akong pangandoy alang sa among pamilya. Nakapasar ko sa licensure exam o nadawat pag-uko sa eskwilahan nga among gi-applyan ni Tsupay. Mga kasama, atang iugma ang laing sumpay ni Suatampo ni Luven dinining atong tulumanun bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sugilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Daganas sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
2: Dayon, muna.
3: Unsa kining dapita, Adonis?
2: Niya ka sa atong paraiso.
4: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
3: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
5: Sudah kau dapatkan semalam! Siapa yang nak jalan?

0: Amara. Tagsulat, Cecil de Jesus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayad. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
1: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, oh. DTX 500, walang kakapsula, daadlaw, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
7: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle, Lakas Maka Fresh. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart.
9: Prito ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling galing mo,
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
7: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle, Lakas Maka Fresh.

0: Oh, salamat ining pagpalit ni mo sa tulog ka bangkitong kahoy, bay Ike.
1: Way sa payan, bay Damian. Ang sama kayo, dinihin pa mga kasimerkalo na manigya ini. Idit siya lang unta ka sa amo.
0: Ay, wak magko kayo ba? Kung palit ka ba ini bay? May dinis merkado kay dagang tao.
1: Ay, nung usap. May ganay kinakit ang tika dinihidapin sa isdaan na maligya ini bangkito. Kulidor ba kayo pagkabuhat, ha? Magamit ko kini sa akong pagpanguna.
0: Usmo na ko, Mayiking. Naghang salamat yun.

0: De che quarta che cocarona.
1: Ma Damián, lo di inne capanga.
0: Jep, may gibaligya ala ko sa merkado. Si ati mo nani mo?
1: Nagbantay na amara pa.
0: May hatay ko niya.
1: Ito alang.
2: Kwarta?
0: Dawata ka na. Ay, gamay na kwarta ha. Apan, basig makatabang ka na alang sa pagpalit ni mong pagkaon. Alang sa bunyag puho ni Amara.
2: Salamat kayo ini, Padamyan.
0: Pasensya ka na. Nga maura ka na akong ihatag ka ni mo. Gamayara ka na, apan.
2: Bisagon sa panikagamay pa. Dawaton ko ni sa kinasingkasing. Nalipay lang ko pa nga nakadawat ka na ni Amara.
0: Apunay ko si Amara. Magkinoon sa ang kalibutan. Ako pagyapon siyang apo.
2: Salamat, Papa Damian. Salamat.

0: Kanus aday ang bunyag ni Amara aman siya. Hoy, aman siya! Saan nabungol lang ka? Uy, daw sa maka-eme! Maka-reply!
1: Aw, kanak! Eme na may imong gilitok. Mureply na ko ni mo.
0: Yes, kanak!
1: Yes, kanak! Sa sunod Domingo pohon ang bunyag ni Amara paiking.
0: Oo ba?
1: Mm.
0: Eh, haluoy kung may damyan, oy. Anong kamot sa baligya sa bangkitong kahoy nga iyang hinimo, mga ako lang ipalitan na.
1: Uy, mau ba paiking?
0: Hmm. Mayon lang kuno ang halin iyang mahatag kang muna, aron ipuno sa gasto para sa pagkaon sa bisita.
1: Nakadawat na daay si Hinoy damyan kang Amara. Mm.

0: Nalipay bitaw ko, Em. May gihatag man siyang kwarta na ako kay ipuno ko no to para sa pagkaon alang sa mga bisita. Di kan dito siyang halin nga bangkito? Luya ding papadamyan, uy.
1: Naaramas sa amo ang bangkito mon kay si Papa. Siya raman siya nakapalit. Iyamang kuno nakita dito sa merkado si Nuy Damian. Unya, naluoy si Papa. Maong iyan ang gipalit ang tulo ka bangkito.
2: Ayo.
0: Oy.
2: Ayo.
1: Ayay. Familiar ang tingo.
0: Si Renner, manggo doon, Em.
1: Hala no? Nakaibaw siya nga niya ako sa inyo, mon.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko hospitalida at nagugos ko ginhawa. Nung pasa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
4: Living Testimonies.
7: Samok nga ubo, undangin na.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Gikan sa kinatas ang bukid.
3: Nak, kamusta nga?
2: O bisan sa pinakalayo nga isla.
4: Nag-graduate na ako.
2: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
4: O pauli na ko ka!
2: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Stalker na rin, Kariner?
1: Sa? Uy, nisayop ka, Amy. Abi kay niya ka din sa ilang muna, stalker na ko. Niya ko kay may ihatagun muna.
0: Aw.
1: Aw. Tao mang kadili, magkairo tao, no eh. Joke ra, suko sa nasaron.
0: Lano.
2: Ren pa, Ren.
1: Suko na siya ron.
2: Ano sa itaba nga imong giingon, Ren?
1: Mon, pagkibaw sa kong manoy nga mo, kugos kog bunyag, niya, namay negosyos manoy nga pigiri. Niya kong hatagan gusto ka baboy.
0: Hala ha? O niya?
1: Ipalapa ni manoy sa iyang mga tao o ipadari ni sa inyo muna.
0: Ipalapa? Di ay? Dili di ay litsyonon, Ren?
1: Ganyan kag litsyonon, Amy?
0: Unta. Kay, naama po ko'y plano nga magpalit kong napo kakilong baboy o napo kakilong manok. Lain-lain nun lang sa pagluto. Good, aron daghan ang makakaon.
2: Salamat sa inyong mga plano ha, pero gamay raman tagbisita.
1: Kasi ramlay mong bisita mon?
2: Kadarugong mga silingan nga suod mo, Rener. Kita-kita ra, good. Ayaw lang mong palabig ang damong pagkaon, uy.
0: Mauman na ang among gusto.
1: Bitaw, mauna muna. Ayan lang gumipungi, good.
0: Nya, saman, good. Maglitsyong baboy ta. Lami, bayan nang mulitsyon ang manoy ni Moriner.
1: Oh, sige. Akong sultihan na nas manoy.

0: Mga prutas.
1: Muna akong ihatag kang muna, ama?
0: Oh, Adonis. Gamay ramang ka silag bisita. Mas mayo ng prutas ang atong angkunon.
1: Oh, niya, ama. Mukhaon ga sila sa mga prutas nga atong ihatag nila. Basinog.
0: Ayaw kabalaka, Adonis. Nasayod ko. Kung sa'yo na si Mungunahuna. Kwarta ang ihatag nato kang muna aron siya na'y mahibaw ng mupalit sa mga prutas alang sa ilang salusalo.
1: Oh. Okay, ama. Daghang salamat.
0: Akong apo ang bunyagan. Tagayuta man si Amara. Apan espesyal siya natong mga engkanto.

0: Mona. Mona, wag mata. Mayo kay nakabantay ka dahil nga ako kining napukaw ni mo.
1: Nagtamgo ko.
0: Wow. Ni ako kay may ihatag ko kanimo alang sa bunyang yamara.
1: Unsay?
0: Dawata kini mo na. Oh.
1: Kwarta?
0: Gamita ka na. Gikan kini ni ama.
1: Salamat na lang, Adonis. Pero dili ko ka na madawat.
0: Dawata lang kini mo na. Sige na.
1: May mga pagkaon na kami, Adonis.
0: Dawata kining kwarta mo na. Ikaw na'y mahibaw ini kung unsay imong pamaliton. Prutas ang pamalita.
1: Dili lagi ko mudawat ini, Adonis. Dili! Dili lagi ko!
2: Titi mo na.
1: Dong Jeff?
2: Sige naman, Kati. Alo! Kwarta mo nang nasimong kamote. Tagaan na ko na na. Dili lagi ka!

0: Gatagan ka kwarta ni Adonis?
1: O lagi, em. Ni ao?
0: Hala! Katag ka na, anak ko.
1: Kwarta ka na? Kwarta, uy. Para ko nun ipalit ang mga prutas.
0: Ah, grabe. Prutas raw niya katag ka na, anak. Taglinip mo pa. Basig play money rin na mun.
1: So, ayan na to, em, kun. Madawat ba ng kwarta, ha?
0: Pagpila man yung disposable cups nga 50 kabuok. Ay, tami inibi. Oh, daramayad, o.
2: Eh, wala. Large medium. Pindi ba sa kita ko?
0: Wala. Lagi dapat sa tindira mo sa karibo mo.
2: O, pero nito.
0: O, wala. Gisuklian ka niya.
2: Nandiyan sa pita.
0: Dili

0: padarmian. Isukod ko nun ni pa.
1: Oh, Polo. Uy, usao mo din ako.
2: Imanay isalaw karang Domingo sa bunyag ni Amara padarmian. Namasagkan ikaw bago.
1: Uy, nigasto pa ka muna. Diin magkagkwarta na nagkapalit magkanamo ni Jeep ug among isulob.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

Kay galaan, dapitong kamanamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuat si Cel de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, Spenar Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Iman ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dugan mong maliputon.
1: Palami style.
2: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ibayon ko. Tagpawa ko. Lipay ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalintan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalintan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry.
5: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: The right hydration matters.
9: To perform.
10: To win.
8: To rise above challenges.
11: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
12: Fuel your peak.
10: With the right hydration.
8: With the right minerals.
13: Drink up.
12: Summit Natural Drinking Water.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
19: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tayo.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya'y protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Unya, Port Sigur, saman, natawagan na nimo imong misis. Nanghita ka niya nga, dadunti kas bay, nigdi-op na to.
1: Oh, Parts. May okay raman siya. Pero may hangin o siya nga, dili lang ko nakumaghubog maayo para maka-jir-jir pag binig-abot.
0: Bida sa na imong misis eh. Mura sa nga akong misis, mamahili kay jir-jir.
1: Oh, parihaman mi. Ako sad, musta na akong gusto. Mabitaw nga, tulong na yung among anak kay, alam mo yun, si Kikjirjir.
0: Asa po ko eh. Hilig si Kuana eh. Dili ka panangpit eh. Kabantay ka na. Tulong na sa dang among anak. Maudi eh, nga vibes kita. Kay parihatang Hingjirjir. Hingjirjir. Kabantay ka na.
1: Ano siya man, daghan mo rin ng bisita?
0: Gamay raw eh. Og din sa itong tabahuan, ikaw rin akong gimbitar. Gamay ragi kayo eh. Dito pala bigasto kay daghantag anak. Daghagastuan. Kaaw lang gamay, unya, inom gamay, daog na.
1: Batik!

0: Okay, ayan tas bay.
1: Oh, ito na mo lagi pipila ka bukmuktun nga ng parking parts.
0: Ah, mga kuan po na, motor po na igagaw sa kong asawa. Gamay na lang silang niya ay. O, ikaw rin tagagawas. Ang naaroon din ni suod sa sakop sa pamilya.
1: Wow, sa tayin niyo.
0: Ah, na din eh. Pulo sa maging sakop sa pamilya ron. Pero ikaw, ikaw ay tagagawas.
1: Ay, uwi. Di ka na mawon niya. Ako na may tagagawas ang inyong bisita.
0: Okay na ay. Suod mo tang higala. Nga, kailan sa di mo nga kong asawa. Okay, tana. Naugtas motor. Tana sa suod parts. Okay.

0: Ah, lebih pagubog part sa dry perbaga motor. Ngayon kaduha, jir-jir perbaga.
1: Oy. Ah, di lang ko magubog part sa. Oh, part sa, kung asawa mo, bagong nigawas kikan sa banyo. Kumot na kinaroon parts.
0: Oh, parts. Ikaw lang akong agdon, ha? Ikaw lang lang nabiling bisita. Kung mauli na ka, ah, suring ko sa kwarto. Garahan ko itong akong asawa.
1: Bino-bino. Inaw lang ko sa kasyat, ha? O niya, uli na ko. Aron, makaburak na kagbayas yung mong asawa.
0: Ah, okay. Para, ikaw, sir, makaya pa na yung mong pag-drive nga di katantong hubog. Ya, makabira kapag kaduha si mong asawa yung kabuti mo sa inyo.
1: Duha yun? Sobra mas duha. Inaw ko na yung last part, ha?
0: Sige.
1: Okay, ito na ko. Usbon ko. Happy birthday, Parts. Dun-dun.
0: Ah, salamat kay Parts, Sir Gore.

Dool na lang ko sa amo. Eh, tos giga na skuwa, eh. Lami nang ihandos. Bahala ko akong naliguro ng simiray. Ako to nagbiyakay kung maayo. Ganado, kikroon kay medyo. Inom ko gamay. Dool na nagyip ko. Bakit, jirajirajip ko iniron.

0: Alo, bentak di mana dia? Si Dong Rico nak kagup paman ni. Dong, Rico, Dong.
1: Dah. Uy, wala. Hayag naman, uy.
0: Namo, pagipagmata na ako. O trabaho mang ka ka, gipukaw ta ka.
1: Uy, trabaho ko, uy. Akin, uy. Naluya ko gabi na.
0: Naluya? Kalipat ka round man imong nakuha. Medyo hubog mang kagoit mo nga. Gibirahan ko ni mong kadagan. Naluya man sa gani ko. Hangtod karon hapdos kayong ako.
1: Bangon ako, uy. Medyo tripa ko, day.

0: Grabe, hali mo eh. Muna na late kag duty kay upat ka rounds may nakuhan mo gabi.
1: Anay, goodbye basta.
0: Ako kay duha ka rounds ako eh.
1: Ah, mga ani mo eh. Ah, nagigubay basta makainom ko gamay. Grabe ko kahigil sa sex.
0: Parts, si Gina ba? Itong kaubas tabaho ba? Nakagusto ko na siya ni mo. Ano siya kung manguyab ko na kaniya? Iyak ang sugton. Balang minyo ka. Masugot ako na siya. Gamahimong kabit basta. Ikaw lang ang minyo nga iyang makabit.
1: Ha?
0: Ano siya?
1: Usa?
0: Gani.
1: Si Gina? Masugot nga mahimo na kong kabit?
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radazza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpamihi.
5: Ako, si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
2: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun nga, Paragis Bila-Bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Luya ka ba?
9: Aduna ko'y gibati.
8: Way gana ug masakiton?
9: Kalisod na ko.
8: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
9: Maraming salamat po.
8: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayo tan-awon.
11: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
10: Worth it?
11: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
12: Glow Pond's Miracle.
13: Beauty pageants attract

0: and helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXC capsule is a winner for me. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
9: Okay, ma'am. Uy, mag-ulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha na itong nagagamay nga itong sunog gani nga. Sino? O diliyak, boss.
7: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
10: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Amping imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health. Tamasa, kung saon man nimo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ah, di lang ko, Pats, eh. Love ka na ko kong asawa.
14: Ha?
13: Di lang ko.
14: Pidang lamiar ba ng Gina, eh? Kanang magsulubod siya puting karsunis? Niya, usay ganit, magpurol? Sus, haskang lakrahas iyaha, eh. Sus, bugdo kayo.
13: Oh, tinood na. Pero may bitan na siya nga magatubang lako. Bugdo kayo, eh. Pero kaya kang layo rin siya akong asawa. Akong asawa, lupyak na kayo, eh.
14: Nalumping di ay.
13: Oo, pero buutan siya, ha? O nga, lab na ko siya.
14: Pero lami kayong gamito ng bugdo ay. Kay, bantay ka na. Bantang kayo ba? Nang murag buko-buko sa bao. Bantang kayo. So, where are the good parts?
13: Nah, sorry parts. O, kung gusto ka, ikan na lang birangina. Ikan na lang birang parts.
14: Sus, kung din pa na maibog na ako, birahan ko na ay. Pero, ikaw may naibgan, ikaw may nagustuhan. Aw, ikaw lang, Parts Rigor.

0: Niya na ka pa doon sa mong lugar? Nagsakay na ka o bus?
1: Naabot ang gate ko dito sa terminal. Og mangita ko kabalhabal para makaanak ko sa inyo.
0: Milagro ka man oy nga nibiyas imong trabaho dito sa probinsya og ari man trabaho sa syudad. Wala dahil, lisod na ba ang pagpangita og trabaho? Okay lang ka istaran kay ni Araman Midire. Ang pagpang-apply mo ilisod.
1: May amiga man kung nga mapasood na kong trabaho, sis. Mao nga mihala na lang kong larga din sa syudad.
0: Oh, okay. Inikabotin mo din sa mong barangay. Pangutan na lang ha kung asa ang sityo Tambis. Unya patultul kung asa ang bayan nila ni Miray Rigor. Ilado man Midire.

0: Agoy, nanuman ni Oy. Kalipin ito para kung gamit sa sex. Ah, iniabot na po sa bahay. Birahan na po si Miray. Was, bakasin mo na magkaong ganito?
1: Munga, ito para kung gamit sa sex. Ako din paspasan ang pagdagas mo to.
0: Labian ang ijir-jir, Oy.

0: ni anak ko sa amo.
1: Kuya, kuya! Lakaw biya to si Timiray. Kita ko ganina lakaw.
0: Goy, ahak ini ron. Aw, ganiharang milakaw dong, boy?
1: Oh, ganihara. Aw, bako pa dito siya lakaw, pero taon-taon na yun. Nga, tagay tag 20 pesos niya, boy. Aron, duwa ko computer, boy.
0: Okay. Ayun. Niyaw, niyaw. Oh, niyaw niya si 20 pesos, ha?
1: Oo.
0: Ay, ahak ini, eh. Mamaya ba yung pag-i-zero-zero, eh?

0: mo mo nisbuy? Hindi naman nga si Miray Sud sa among kwarto naghigda. Naghayang pa. Unya, naabli ang sayal. Yay, huwag mamanti kinita. Saan niya ako nakita? Dusing ubos eh. Milagro. Upiak mo na niya siya ubos. Pero karun, magdo naman. Magbubo ko daan, Bi. Ako ning waliso ng iyang duster. Uy, hala. Huwag siya, pra. Tili kong makatuin niya ako nakita. Kautog siya. Yap, siya tamang tog. Gubos Miray. Ako ning didikod, Bi.
1: Ay, kalamit.
0: Maite, nakamata ka na. Uy, Bi, hubuong kini imong... Uy! Hala, kabugtagad siya yung ubos eh. Saan may tumari mo, Demiray? Nga, may utog man imo o bugdo pa yun. Ha? Saan may tumari mo eh?
1: Hala, kadako sa iyang bunal. Muti nga patay ka ayo si Sister Miray niya.
0: Ali, Bi. Ali, sa... Kaya ako nang kauno ng imo, ha? Sa... Gini... Bugduha, ganyan niya eh. Puro magbao. Napikot ni bago.
1: Kalami. Kalami.
0: Ali, Bi. Hindi na mag-wanta. Dami na kanyang birahan. Tingnan kanyang birahan. Gini.
1: Murang mag-nag-isi. Kahapdo sa ako. Aka.
0: Miray. Miray.

0: Inuo ko. Dilidigis milay. Kaluwa di kaniya. Aw, husto. Nakasulti na ko smilay nga may kaluwa siya.
1: Grabe ha, kadako sa imuha, uy. Bisag nahilabtan ako sa akong uyab, pero nagisian gihapon ko.
0: Kaluwa man ka musulti, uy nga. Dili ikaw kong asawa, ha? Nga naman.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigasang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang malindaan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Nahilabdang yun na ko ang kaluha sa kong asawa. Wa man sad siya mo palag sa kong gibuhat. Nagpatara man sad siya. Ug matud niya, gidlaw siya og sex. Kay milarga sa Manila ang iyang uyab. Milikay ko niya. Apan usahay, kamangon ko niya. Aw, ano lang ko'y mahimo? Birahan na lang.
1: Huwag itong magkasama ang kagin ni Rigor. Dinhining tulumanon. What's the style? Biraha na lang i-style. Kinimang sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, galit sa RMN Production Center.

0: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Patapos na ang araw. Nakaka 2 liters ka na ba? Drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
5: This September 2026, the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. The KBP Cebu Chapter celebrates Broadcasters Month.
6: Broadcasters Month
5: with this year's theme, KBP for Truth and Wellness. Aktibo, himsog, ug andam sa pagpalanog sa kamatuoran. An occasion that pays honor to every individual devoted to make the broadcast industry what it is today. Dynamic, serving the public with accountability and liberty. Stand united in improving service to humanity. The KBP Broadcasters Month 2026 is presented to you by Ace Cycle Motor Training Incorporated, exclusive dealer of Yamaha Motorcycle. Revs your heart. Visayan Electric. Cebu Cordova Link Expressway Corporation. National Grid Corporation of the Philippines. Smart PLDT. Duros Land Properties Incorporated. 15 years of shaping vibrant communities for the future. The Cebu Provincial Government. Unilab. City Avenue Bike Shop. SM Supermalls. Grab and move it.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
16: Tunay Natural at Original.
15: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
20: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
21: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di naging paglayan ng kabuhi.
20: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
22: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
23: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
20: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
25: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
26: Palayasa kini mata! Palayasa ni Carol Yudayon!
27: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
26: Ah! Wa ko'y anak na abnormal!
27: Unsa?
26: Hoy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
25: Hindi lang ko layas, tay! Love man tango, nanay!
27: Nagkaw kag-cowboy? Kinsa ka?
28: Kumusta ka na, aking mahal?
27: Kinsa ka?
28: Ako kini, si Diego Salvador.
29: Kaloy po asawa ko.
27: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
29: Mara.
27: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
26: Nagunsa ka din eh.
29: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
26: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
29: Pasaylo ako, anak.
27: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kaman tugod iya ang sugod ato, dili na ako kaihi tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal kaya nitawag si ating nani na mao atong bilabila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas doon siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Asin? Okay. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. May igala, kumusta? May igala ko lang itong tanan. Niya na sa ninyong higalas kanginan Ray Arellano, uban sa akong gwapong partner sa DOHP, walaan si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Permihon dyan na itong inom ang kaning Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay nindot kayo niya siyang mga ingredients sa dahil mangustin, gabon leaves, malunggay, luyang dilaw, and serpentina. Maayos sa di sa makatambal sa mga sakit nga itong gibati sa itong lawas like diabetes, fever, cancer, dandruff, ug uban pa. Og ayaw sa ninyo kalimti ang avocado coffee mix with guava.
0: Unya ang atong coffee, mga igalaga itong mahiligon sa coffee, naasad ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No, gawas nga pampalagsik na, pampagana pa. Okay? Bueno, mga igala, shoutout time. Shoutout des Toledo City. Imlex Villahermosa. Alan Villahermosa. April Ray Pungasi. Raul Dolentino. Sir Patrick Laudi. Si Toper Labajo, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay man, ni Roland de la Cruz, Dante Albiar, dia sa Apang, Calatrava, Negros Occidental. Rinaldo Riponte, Cristil Kisha Riponte, dia sa Katap, Banlot, Cebu nga Cebu. Si Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, dia sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Alright. Maya lang, shout out to Zab dia ni Regan Ash, Hindi Sabuan, Totski Jutsin Kar Aircon, Yataki Tamaki Wasa, Roseville Kimalda, Kwamilda, Dennis Lobo, Manuel de la Victoria, Bruce Girosaga, Crispin Abio, og ni Nilo Botay. Gikan gini sa tong B-Safe Honor Pangag Selong Wailayan nga itong writer, director O.G. Kompok Rakasa. Okay, buwene mga ikalan, niya dahil na lang sumpan nga itong sugilanon. Napatuon sa ni Christian si Mara nga classmate lang niya ang nanawag ug nang hambog siya nga makamaon ang musang pitong mama ug papa ang ilang anak. Yan ang pagkakadlaon, unang nimata si Mara tungo sa alarm sa cellphone ni Christian. Buhaton lang nga magsusi si Mara sa cellphone ni Christian, pero abdi kanina kamata o gilab ni Dayon ang iyang cellphone dungan sa pag-ingon na magrespetuhan ay sila sa ilang mga boundaries o privacy bisan ninyo na sila. O niya, may padayon sila sa pag-jogging o sa wadam ha. Nagdasmagay sila si Clara o Mara, dali nga gipalayo ni Christian ang iyang asawa o may padayon sila sa pag-jogging. Ang wa nila dam ha, na nagsunod na sa biyay sa ilang luyo si Clara nga nag-walking lang. Ug plano nini nga magpaduol aron makiginabi ug masuod ang asawa ni Christian nga gituhoan ang igsuon sa babae ni Christian. Ingon nini ang nahitabo niya dahil sa paningatong sugilanon himayang nahunlak.
2: Walang masayod si Christian. Gisundan ko sila. Sila ka nang naasa unahan pa doon sa Santa Lucia. Unsa kag magpaduol ko nila o istoryahon ko ang ating Christian. Basin na lang, magkasuod mi. Paspasan ko ang akong paglakaw aron maabutan ko sila. Magdali ko. Iro, nagpaduol man ako. Ay, wala, ukusin kayo sa lang na maghut. Ay, mga atras na lang po eh. Paakon niya ko.

0: May hunong ka manggod, Christian.
1: Si Clara, kailan kita usap na iro?
0: Oh, ang babae man nagikadasmag na ako kaganina. Tabangi, Christian, kitigalik pa ako nasis mga iro.
1: Ah, yakaw na.
0: May dagan pa doon sa babae si Christian. O may punit kilig ba ito? Oh, itsabaw, o may dagan pa na yung iro nga na igos sa pagbato ni Christian. Huwag nagsulti sila sa babae.
2: Unsa? Papaulion ko ni mo?
1: Oh, Clara. Pauli na lang, aron di magubot.
2: Ano man?
1: Igihan lagi kayo akong ate. Masa ko na og may ka-istorya kong laing babae. Nabugno-uno niya ka niya.
2: Unsa?
1: Lagi, isok kayo na.
3: Christian!
1: Ala, hindi na pwede nato ito sa ate Mara. Sipat, dakan palayo na yun, Clara. Sige na.
2: Sige, magpalayo ko.
0: Oh, anong nagdali man to siya palayo, Christian?
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinombro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha ganina no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapini mo buntag sayo kape nya ko to inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila dila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha, naghangay kong ibati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon gisuway na ko, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal herbal coffee ug Paragis Vila Vila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Vila Vila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Vila Vila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, kung saan man mong kasinatianay, katungula pa ka gamit sa itong kape?
7: Katahinan, sawa pa ito magamit. Kape, kaya niya, nalagi magsakit sa mga lawa. Niya, sa diya nga, nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsan. Ang bukid doro, gani ay. Nag...
3: Ha, bukid sa kulian?
7: O kato kaneng ama nga mo rin na.
3: Bukid sa...
7: Kaneng. O. Niya, o sa wapa ko nagamit. O magsangka ganit ko. Maglisya
3: to. Pagka sa bukid, ikigod ka sa ka?
7: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
3: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
7: Makakat ka to ba?
3: Tanong
7: mo yung sa magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Pili pa kanan ni Mulay?
7: Sion.
3: Pilido.
7: Alberto.
3: Pilay mo ito.
7: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
4: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Vila Vila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Vila Vila Herbal Capsule og Paragis Vila Vila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Vila Vila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Dahil loktos na hitabo. Diliit yun siya mapaakisiro.
0: Bitaw, no? Importante yun kaayong responsable ang owner sa mga iro.
1: Maugid. Di kay pasagdan lang ang maglibot-suroy ang mga iro. Kay kuyog, makapaakin eh. Dibi siguro, di na ang kunon.
0: Hamulang? Og naapay uban, pataka lang biatawag bilin sa ilang mga hugaw sa kadalanan.
1: Nah, maugid. Kuya, pag makatamagtag time bomb.
0: Maong kita, dili na lang kita magpatugatugag buhi og iro. Kung dili na malang ganini maatiman og tarong, og mapasagdan lang ang maglaroy-laroy sa kadalanan. Be a responsible owner, Gyud.
1: Gusto ka, Mara. Ah, sige, tana. Mapadayo na ito sa Sol sa Santa Lucia.
0: Ah, sige, tana.

Ginoo ko makahiga yun sa papakisuti og tarong ni Clara. Pinaghanan ta kong ipangutana niya. Pero lisod na. Kuna si Mara. Sige lang, dakan pakigayon.

0: Maligo na kayo nga. Nakatuyok tagaw sa Christian. Ah, singot na kayo ko eh. Kapugaan, nagirang akong gisulob.
1: O karon, panunata mo pa ulit.
0: May nanindaman og malunggay pandisal nga atong maagian. Mamalita.
1: Uy, unsa ko na ang jigging-jagging na to. Wala niya po'y puhos.
0: Nga naman?
1: Ang pan, carbohydrates man gihapon na sama sa rice.
0: O niya?
1: Maglikay ka, ana, kung gusto ka mo gamay o muhilti.
0: Oh, mao ba?
1: Kung magpan man gani ka, kanang wheat bread na lang. O niya, one cup of rice. Kana lang, hangtod nga no rice ka na, o niya.
0: Kaya ka, nanako. Basin og, mag-crave lang, o niya, ko, ana.
1: Gusto ka magka nga mo gamay o musiksi?
0: Oo. Oh. Parehas atong babae nga akong gikabangga kaganina.
1: Unsa?

0: Kana, okay ka na din sa gawas?
1: Oh, naplastar na ang tanan. Og nalipay kong sayo tang naka-display og nakapaninda karon.
0: Og sayo sab karon nga mo biyahe sa e-bike.
1: Maog yun. Og Chris, plano na ko nga.
0: Plano nga unsa?
1: Nga magtinda sa dunya tag barbecue.
0: Uy, kinahanglan na tag uling ana.
1: Maog yun. Sina kong uling gid atong paliton aron makatipid ta.
0: Bito, ninda sab na negosyo hamara. Barbecue. Kusog na, palisan og puso sa inayawan.
1: Oh, Christian.
0: Ah, sige. Inalang niya ko kung mangumpra ta, ha? Kay pwede rayod ka ayong mag-e-bike ta sa karbon.
1: Hosto ka.
0: Buhatan ta dayo na.
1: Ah, kabantay ka, Christian?
0: Kabantay ka unsa?
1: Nga, inanay ng midako ang atong negosyo. Kaniadto, banana queue lang o halo-halo. Pero sa dili madugay, mapunan na kini og barbecue og puso.
0: Maog yun.

0: si Clara ka nabi para ining e-bike. Hi, Clara.
1: Sakay ko.
0: Oh, dali. Sakay.
1: Ang sakay kit ko. Nakasakay na ko, ah. Tana.
0: Paimutan niya, paimutan. Okay na?
1: Paimutan na.
2: Nasakpang ang yuta mong mga sapurikiya mo, ha?
1: Kisa man ka, oy!
2: Bana ko na!
1: Wako ka ilalay mong bana! Tana, at tutas barangay na!
2: Hapakunta mo tayo sa metro!
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-usilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na ihakunggi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani sugod. Muna na ang gibati na ko. Ngayon na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kagawa ko maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang hingangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
1: Sakit akong hawak ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang ni ko.
1: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon nako kayong diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Luya ka ba?
4: Aduna ko'y kibati.
3: Way gana ug masakiton?
4: Kalisod na ko.
3: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
4: Maraming salamat po.
3: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. magbaytis eh. Ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
11: Mm-hmm. Dako nga huna-unaon, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
12: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
11: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
12: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kain chances mo taas ang imo nga telomeres.
11: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
12: Mm.
11: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
12: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir GP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir GP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
11: Mm.
12: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karni, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og i-examine gamit ang microscope.
11: Mm.
12: Kay bloka, Sir GP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
11: oh,
12: ga-exercise sila. So kung
11: wow,
12: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
11: Mm.
12: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
11: Oh. Oh.
12: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir GP.
11: Sobra na.
12: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
11: Mm.
12: Dungagan pa dyan sa imong mighty C, Sir GP.
11: Oh.
12: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
13: DTX 500.
14: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
12: Mm.
11: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
12: Sa tinuod ra, Sir GP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
11: No, aron
12: may bala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada.
11: Mm.
12: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
11: Oh.
12: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
11: Mo
12: pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MITC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MITC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MITC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
11: Correct.
13: DTX 500.
15: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko.
16: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit.
15: Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
16: tulog pod ka kapsul sa gabi.
15: Simana lang nawala jud ang sakit.
16: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
15: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika. MITC ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako may gibating pang lipong-lipong ubusahay. Muna pa ang akong panglantaw.
18: Disulay ko ang tumad, MITC.
17: Tulog kapsula sa Oscar Adlo.
18: Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong.
17: Ug tinaw na usab ang akong panandam.
13: MITC!
19: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
21: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Maying adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
11: I agree.
12: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
11: Oh. Dua ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
12: Mm.
11: Impotence o sterility.
12: Mm.
11: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act mm. sa babae. Apan dili siya makapaanak mm. or makabuo og bata.
12: Makahimog bata.
11: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
12: Hmm, monelisod. Sayon raman na, Sir GP, kung sperm count raman ang problema.
11: Musto.
12: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen,
11: mm.
12: kini adunay 40 milyones hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
11: Kadaghana.
12: Magadipindi kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka dito,

0: Unsara man kadaghan ang sperm cell sa lalaki nga may low sperm count.
1: O kana.
0: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
1: O ba?
0: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang pag-aisigutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500, ako gitrayogin o makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kayo kong pamati. Iktibo kayong DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pabali sa mga butika.
1: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage doc resulta tungod sa bisyo sa ang pag-inom, pag-alak,
0: sigarilyo,
1: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 ug Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
0: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa JP ba?
1: Oh.
0: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang pamis. Saon man nga naaman dyo'y ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
1: Kadagan.
0: Nga, mas taas pa dyo'y ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede dyo'y makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
1: Oh.
0: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
1: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 ug Mighty C inyo asawa or imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin bibi.
1: Kana.
2: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir JP, sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero

0: kung naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, kakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kung nausab, si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio, nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom o D3 Bio.
0: Layo ka tong gitawag, Dok, nga cardiovascular diseases.
1: Nga naman, Sir GP.
0: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
1: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang nga mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
0: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
1: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang og mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
0: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
1: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
0: Gusto.
1: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
0: Na
1: pa join nindot kayo ron. Katong S21, Sir GP. Pareho pod sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mogamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
0: Correct.
2: D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Kisulayan ako inom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o pagamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio gamay D3 kapalit sa mga butika.
4: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
5: karong September 27 hangtod October 9 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
1: wala natakdan.
0: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
1: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
0: Unya,
1: patay ang virus, Sir GP.
0: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3
1: sa D3 Bio. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Muna'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
0: Correct.
1: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
0: Asa?
1: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
0: Wala? Okay.
1: Ang medium chain
0: triglyceride.
1: Diretso na siya nga mahimong
0: energy.
1: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og di trabayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
0: Empty stomach, dok.
1: Oh, kabalo ka nga, no, Sir GP? Katagan ka niya og energy or kusog.
0: Wow.
1: Ang MCT, wala na siya sa plain di trabayo, Sir GP.
0: Oh.
1: Nara na sa di trabayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa di trabayo, walay oxidation nga mahitabo.
0: Muna yung dapat target
1: ang di trabayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
0: Muniwang da ika.
1: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
0: Wala.
1: Wala, John.
2: D3 Bio!
6: Ako, Sir Riel, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio!
0: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
1: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon. Nindot yun, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
0: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
1: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
0: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
1: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
0: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
1: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa dyan ay side effects, Dok. Na ipakapinoon, frontal effect.
1: Hello? Tay, pwede ka na.
0: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
1: Unya, inom pug kag kuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix.
7: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod ti apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX coffee mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix.
1: Mamasa butika. Katong mga kwartahan dia, mayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumpara sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kape ka, Dok.
1: DTX premium coffee, DTX coffee mix, sulayin ninyo.

0: News. Dietri Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og Dietri Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: Dietri Bio. Ang Dietri gamay Physio. Ang Physio gamay Dietri. Apalit sa mga butik. Dietri Bio.
2: Mga ka Dietri Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong Dietri Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain Dietri. Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir GP is kanang hidanok ang imong pagtulog.
2: Wow.
3: 8 to 10 hours walay bayan.
2: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Doc Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni Dietri Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si Dietri Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
3: Nindot jud ang Dietri Bio Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pag mata nimo.
2: Murag naa natanan?
3: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog Sir GP? Unsa may rason ngano kung moinom kag Dietri Bio, mayo ang imong pagkatulog?
2: Dok, adunay duwa kabutang nga ang Dietri Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain Dietri. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
3: Sa ato pa Sir GP, pag inom ni mo Dietri Bio, ang BCO sa Dietri Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
2: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
3: Uy, pampatulog na.
2: Oo, usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
3: Yes.
2: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og Dietri Bio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
0: Dietri Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang Dietri Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: Dietri Bio. Ang Dietri gamay Physio. Ang Physio gamay Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio.
3: Pag inom sa Dietri Bio, patay ang kagaw sa tinae aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto Sir GP.
2: Unsa man dok?
3: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo aron mugawas ang melatonin. Nako'y pangutana Sir GP. Ang imuhang plain Dietri makapatay ba og mga bad bacteria?
2: Adili jud Dok Ramil. Ang plain Dietri muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly patay sa bakterya.
3: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
2: Correct.
3: Pero kining Dietri Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang Dietri Bio Sir GP.
2: No.
3: Tagpila gani ang tagkaturusin niya.
2: Ang Dietri Bio,
3: tapos ang plain Dietri, murag tag-gis ratingali na. Derera kus tagkaturusin kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin Dietri, dili na drigikan.
2: Correct.
3: Ang Dietri nga naas Dietri Bio, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og Dietri, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga dere jo nagikan sa Pilipinas.
2: Basto.
3: Ang BCO sa US gikan po na nato dere. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
2: Correct.
0: Dietri Bio. Dietri Bio. Mabibili sa mga butika.
3: Nga pag-inom ni mong Dietri Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo ipikto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa Dietri Bio Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa Dietri Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain Dietri? Naabay BCO?
2: Wala.
3: Wala. Pero ang among BCO na ay plain Dietri nga pakapin.
2: Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon,
2: ayawg abusuhon.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontento.

0: at love. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabak sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
4: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Igala kumustag mayang gabi kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome mag welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad na itong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

0: September 30, 2026. Lais wa tabo no sa mga tabagatag at pagtagad. And this time, mga atong letter sender o sa kanagngalan og Daniel. When you stand by Daniel, alang sa imang suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna anak epektibo ng atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nuts Liniment Oil. Sukad ka ni atuhang tagkaroon, Nuts Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nuts Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nuts Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nuts Corn Coffee, daghan tag mga benepisyo nga makuha niini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, standby Daniel, alang sa imong suwat. Ini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Nay mga gahapon nga lisod Boyan ate. Mga kagahapon nga puno sa malipayong handumanan. Ug ang tao nga lalambigit sa atong kinabuhi nga sobra natong gimahal. Apan sa ulahi, kinahanglan natong mamili. Tawag ko sa pangalang Danielle. 27 anyos ang pangidaron og tagadakbayan sa Sugbo. Nagsugod ang tanan sa dihang miabot si Andrea sa akong kinabuhi. Isa ra mi ka lugar sa among probinsya ate. Nagminahalay mi og nagkarelasyon. Nagsugod mi nga nangandoy nga magkauban sa tibuok na among kinabuhi. Wala mi nahimong problema sa among relasyon ate. Malipayan kaayo mi. Hangtod nga assign ko dinhi sa Cebu. Temporary mi nga nagkalagyo ni Andrea og panalagsa na lang nga magkita. Apan usa kay gayon sa diha mi uli ko og bibisita na unta sa ilahang balay. Magi ako nakita ate. Adunay laing lalaki nga mibisita kaniya. Sa gawas nakita nako nga sweet kaayo siya og nakaukbo pa siya sa lalaki. Wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Gani wala ko misuway sa pagsulot. Mitalikod na ko ate. Nasakitan ko pag-ayo. Sa akong kahiubos. Milarga dayon ko. Balik din sa Cebu. Sa matuok ang sadili ate. Lalaki ko. Apan gihila ko kini. Pila kagabi eh. Murag mabungkag ako dughan ate sa sobrang kahiubos. Gidi-activate na ko ang akong FB account. Nag-ilis kong SIM. Apandili kong gusto nga makiksulti pa kang Andrea. Grabe kasakit akong gibati sa akong nakita ate. Usukan na itong ano kay balita pa. Kaniya, nakadesisyon ko. Nga din ako makikita pa kaniya. Huwag din ako mapauli sa among lugar. Sa Cebu na lamang kumupuyo ate. Tuod man sa inahinay, naka-move on ko. Miabot sa akong kinabuhi si Giselle ate. Human sa pila kabulan nga relasyon. Naka-desisyon ko. Nga pakasla na lamang siya. Kadi ko gusto. Nga mawala siya sa akong kinabuhi. Dili ko gustong duna na po'y lain. Nga mukuha ka niya, gikan ka na ako.

Pagkauban sa mong kasal, malipayon may sa mong papanag-uban. Ati R. Usa ka tuig sa mong kaminyuon. Kalit nga nausab ang tanan. Tungod sa usa ka tao, nga pilit na akong kalimtan. Apan nga nun dili mawala ang iyang anino sa kong kinabuhi. Si Andrea ate. Kami ang unang nagdamgo. Kami ang nagplano nga magminyo. Kami ang naghisgot sa kaugmaon. Apan sa usa ka pagpamilok, nahanaw ang tanan. Nagkabulag tungod sa iyang pagluib nga rekanako. Ate, sa papanglabay sa panahon sa diyan nakaila ko si Giselle, ako nakita nga lahi siya kang Andrea, mas kalmado, mas mapailubon, mas practical nga pagkababae. Ate, di ko malimot sa adlaw sa mong kasal. Miingon ko sa kong kaugalingon nga siya na ang babae nga makauban ko sa tibuok kong kinabuhi. Nga magsugod na ang bagong yugto sa kong kinabuhi. Ate R. Sulutz, o sa katuig malipayon ko uban kang Giselle. Ugbisan ka usawa ko na huna-huna apa si Andrea, ate. Kapano sa kaadlaw, samtang nagtrabaho ko nakadawat kong message. Hikan kang Andrea. Wa ko masayod kung asa siya nakakuha sa kong phone number. Nagpaila siya. Nangamusta ka na ako. Ambot ba ate? Kalit nga dun ay pagbati nga mibalik sa kong kasing-kasing. Nahanduraw ko ang malipayon na mong handumanan. Wala ko siyang itubag dayon. May abot pag tulok kaadlaw. Ayak ko may reply nga to kaniya. Ate, ang akong text kaniya, kumusta na ka? Duha lamang, kapulong. Kumutunaw na onway daota ni ini. Apano ako masayod na ang pulong kumusta ka na himo sinugdanan sa pagbalik sa usakabahin sa kong kinabuhi. Nga dugay na akong gikalimtan ate. Sadya misulti siya kanako. Unsa kun iyang sa? Nganong kalit ko nga nausap. Ate, kitugaanan ko siya. Nakita na ko siya kauban ang maong lalaki nga sweet kay sila nga nag-akbo pa siya. Sa baga ni ini. Matod niya, dili niya hinigugma. Iyang igagaw nga giisip niya nga kuya nga gikan sa abroad. Ug suod kuno kayo sila. Unta kuno milahos ko. Aro mapailaila ko. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon ate. Matunya ka na ako. Daghang gabi nga naghilak siya. Nganong dili na ko niya makontak. Naningkamot siya nga makita ko sa Facebook. Apan giblock na ko siya. Grabe ko na akong gibuhat nga doon kaniya. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon ate. Nga nung mas gipili na ko, ang muli kay kaniya. Hangtod nga nasayran niya napakasal ko, hapit ko nun niya hunos sa iyang kaugalingon ate R. Natigay yun na. Daghan ang mga what if sa kong huna-huna. Unsa tinuod, kumilahos ko. Tingali, kami ang napakasal. Tingali kami ang nag-uban. Apan minyo na ko ate. Ano ko'y asawa? Apan ambot ba? Nganong gisakitan ko sa kunasairan? Nga lumitalaw ko pag-ingon nga ito kaniya.
nga malipayon ako kang Giselle. Tingali. Kay dili ko gusto nga. Masakitan siya. Sa laktad ate. Nagkita kami ni Andrea. Gipakaingon ko ba? Huwag tama na lang sa pagpanaghigala. Nahigayo na. Nabalik ang nangagi. Huwag napamatudan ko sa kong kaugalingon. Nahigog maghihapon kong gato kaniya. Apanlay ang nasa kong kasing-kasing ate. Kabalaka. Basin masakitan si Giselle. Matod niya ka na ako. Wala ko na siya mahimo kay Minyo na ko. Apanambot ba ate? Paglabay sa duha ka semana, gihangyo ko siya nga magkita kami pagbalik. Huwag ni higayon na ate ang kunon ko. Adunay na hitabo talik ka na mo. May abot sa desisyon ni Andrea. Nga sa Cebu na siya manarbaho. Tungod alang ka na ako, ate. Nakatrabaho siya sa saka call center. May hinungdang nga kanunay na may magkita, ate R. Hangtod. Kanunay na may magkita. Siguro. Tugod sa adun na may pagbati sa usag-usa. Ati Arsa, tago-tago magkita mi ni Andrea. Malipayon sa mga panag-uban. Ang bandi ko'y kalimot. Buutan usab si Giselle. Apanahin mong mas komplikado ang tanan. Sa dihang, nagmabdo si Andrea ate. Gani may abot na sa punto nga, magselos na siya kang Giselle. Gusto niya na timanon ko siya. Mahinong dan, nasa matag karun og unya, mananghid ko sa kong asawa nga di ko makapauli. Wa siya kalibutan na kang Andrea na ko matulog. Apan sa dihang, 7 months na iyang tiyan. Iya kong giignan. Na di siya gusto nga mag-inusara siya, mahadlok ko na siya sa sitwasyon. Huwag iya kong ipapili ate. Siya o si Giselle. Naglibog ko sa kong kaugalingon. Di ko gustong pasagdan si Andrea, ilabi na nga adun na nami anak. Apan di ko makasulti kang Giselle sa kamatuuran. Kinahanglan ba ko mamili tali kanila? Pasagdan ko ba nga masayod ang akong asawa? Kabahin kaniya? Or mapalayo ko ate? Kauban sa Andrea. Naglibog ko. Kinsa ang piliin ko tali kanila? Palihog. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Danielle.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawto siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakao, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa isa ko yung sa mga ubang dating iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape, kaya kanak yung NANS Coffee ang mga gamiton. Pitbos ninyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Daniel, sa imo pagpadangat imo suwatan po ni atong tulumanon sa Sensually Ate Arlene. Ano may tawa mani mo klaro hadaan. Okay sa tong lalaking imo nakita uban sa imo hinigugma mo na diha. Okay, kaupan na to, syempre, this is Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Campion, usta na na itong mga suking kicks away, bye.
0: And of course, ang atong retired playboy, Captain John D. Assis.
2: Yes, masuting adlaw, DJ Nova, Ate Arlene.
0: Doon yung mga igagaw, bitaw, nga grabe ka masuod, DJ Novs.
1: True.
0: Yang kuya, nga yung igagaw, gikas abroad, nga naglambing-lambing si Andrea. Kung yung mong tanaw, normal raman ang tato. Unya, nakita niya sa balay pamanggod mismo. So, meaning, anong inaanak man ka open si Andrea kung iya itong uyab, di ba?
1: True.
0: Nahibawaan mga doon na siya ay Daniel. Mo lagi na, usahay, baka na-assuming ka, ayun, nasakitan siya siya, ang kaugaling huna-huna. Usahay, huna-huna, rin yung sakit ba? Muna nga. Ang sipiat na rin sa iya gagikan. Anyway, sige. Atong salbaro ni ikaw, did you know, ikaw, kung matanong, usahay mo hanga, ika tambag ini atong sender?
1: Ako naglagot kong Daniel.
0: Was she both?
1: Naglagot ko una-una. Nga nung nang ghost ka sa tao diretso.
0: Yes.
2: Sakit ba ya?
1: Dili man ka. Pag nasakitan ka, kinalan i-comfort mo. O, kinsa man to, ano man to, nga nakita man ta ka, nga kanang lambing diba? Mo ato. Ano, unta i-confront ka. Nung nang ghost man ka.
0: Yes.
1: Do not assume unless stated. So, wala pa man ni mo siya i-confrontan. Ikalit ra kagkahawa. Kaya nang ghost ka sa iya. Ha?
0: Nasakitan lang kagkalit. Nga diba? Nakita lang ni mo, naglambing sa lalaki. Wa ni mo klaruha kinsa to.
1: Pero dili siya, mura siya dili. Laki nga, diritsura siya ni Hawa.
2: Okay, ang feeling ni Daniel, loyal ba kayo ko? Nya, ikaw nga nung nagkakuskakos ka diya.

0: tagitagaan og chance nga i-explain si kuan si Andrea. Di ba dapat mangyun ta sa relasyon if naamoy dili pagkasinabtanay mag-explain mangyun ang isa kay aron masabtan ba. So kana ni galit ra siyag exit sa ilang relasyon nga wa kabalo si Andrea sa kanang unsa iyang sala ni galit ra gawa niya ang ending pagkasal sa lain sa dali ra kay panahon pagkasal na dayon sa uban.
1: Di ang sakto bang tagibuhat po ni Andrea pod. Kanang before siya nagkanang banding-banding sa iyang kuya igagaw, nag-inform siya sa iyang uyab.
0: Basta di kalit na itong naabot ka. Basta na,
1: di isang nag-text na lang palangga na kung kabumugod ng babae kay kanang bisag
2: multiple pag-text. Babae na po sa Danny. Hindi
1: ko text sa inyong mga uyab.
0: Sana na po sa babae na po.
1: Kasi sabi na sa... Kung wala si ikaw, Andrea, kung wala
2: ka na... Kaya mo agaw na hinangup siya, iyang gigakos, baka to, sa to, yung
0: ginagbay baka ha, ano ba?
2: Naglamis siyang kuya kay... Siyempre, suod kanya yung agaw, yung
1: dapat
2: kuya.
1: Dapat panangid siya sa iyang uyab.
2: Ay, nabuhang!
0: Mora gini, ba na? Eh, mo gini problema kay wala sila nagkinumprontahay ba? Ano wala man gi-confront? Di karon, merisi.
2: Gigos niya.
0: Gigos niya mo. Mora, para na kung hitabo, mora bag ka ng...
2: I need an panahon, explanation. Diba? Ano, dayo, diba?
0: I deserve an explanation. Correct. Ano, ginunta to? Dili ka ni kahit nakag-exit.
1: Okay, dili man ang lalaki mananag-an. Dapat ikaw pununta babae, bisag...
2: Labaw na ang babae di managano sa rason na nawa
1: ka dapat din inform ka sa imong uyab nga palangga nagabot akong kuya nakabalo si Daniel
0: ang sakto nga relasyon ka ug wa nakaganahi or kanang nakay kanang wala na nasabtan na explain ka aya ka mo exit dili kay diretso
1: ra lalaki ba mi karbo ba yami
2: ko ako sa akong kaugaling no akong palalitan ako akong uyab nakita na ko ni kalambis ug bata na ko
0: diba kita ano di ba mo konfronta mo kita isip babae mo kung kinsa man to imong kakuan-kuan mana biya kita mo reklamo ba gyud.
1: So, di, ang una-una ni Daniel, anak, ano mo kutana pa man ko, nga klaro naman kayo na.
0: Amo, lagi. Ang tagasom, Ramo, nga, kuan na, abilging na ikuan, na ika ka nang naghag baka, uyab na lugar dahil.
1: Mananghid lagi.
2: O sa mananghid?
0: Di, na may mga sitwasyon. Example, wata ka balo nga, kalitrato ni bisita yung igagaw ka. So, wala siya ka, kapanagang.
2: You can best abroad.
1: Mag-inform. O, di mo ganang na pananghid.
0: Nga nung wala man siya nilaho sa panahon nga nakita niya. Nga nung
1: sa kita naman si Daniel.
0: Ay, dili, pwede. Kaya, o kinood ka nga laki nga uyab, di ba territorial ba ni mga lalaki?
2: Correct.
0: Kung sakto ka nga pagkalalaki pagka-uyab, pero, oy, pakita gi ka na to nga, naaka uyab ka ni Andrea. So, para ma-explain po ni Andrea, dili kay kalitra ka muna. Binayot ba?
2: Masig pag-abot niya ito, kuya, ako niyong uyab.
0: Diba? Ano sa to? Anong ni kalitra masyag layas? Murong magkanang gibayutan.
2: Pwede ba niyang hilak niya? Yabang.
1: O, siyempre, nakita ba yung sakto nga, ang iyang uyab nagkakos-gakos dito. Ikaw po't babae on ta, bisag ulihin na, pinaragot pag-text nga, palangga, nagabot akong kuya kanina.
2: Wala gito. Oh. Sa
0: de, wala siguro. De, wala to lagi ka. Unexpected
1: siguro. Hindi ka responsible.
0: Alok ka. Grabe ginisilo
1: Mauna. Mauna inungdan.
2: Natanan na yung buhato ipananghid.
1: Dapat lang. Nag-uyap-uyap pa ka.
0: Dapat iba. Oh, mag-CR sa ko. Oy, magkuhan sa ko. Mainom sa kong tubig.
1: Oh, dapat lang. Updated ka sa imong uyap para hindi maingana.
0: Lupig pa yung kuan.
2: Mauman.
0: Naka-biometrics sa kanang mag-attendance sa sabah.
1: Siyempre, nag-uyap-uyap. Mang kapalangga.
0: Diliman kap. Kinahang nahitabo mang good lagi. Again, wala ni lahat tagi lang ang chance ang usag-usa nga maka-explain ba nga makabalo si Daniel o si tinuod si Andrea pod blinds kayo kalita siya
2: bigyan. Pero ang problema karon di Genops is unsay buhato ni Daniel gipapili naman siya Andrea buntis si Miss Andrea ya ko imong tan-aw do na gini sila kuan do na gini sila kada bang gugma sa isa isa kay
0: gugmaan gid sila
2: wala pa sila ka move on nagminyo na lang si
0: Mosa ni kadaot ni Daniel.
2: Kay Daniel yang kahadlok mangud basin og kana bang
0: mawala na po sa iya.
2: Ano Daniel manig Andrea oy Catherine na lay kuwa. Kaniya pus lagngan ba. Anyways, mura bag kana bang kung imong tan-aon igo lang niyang gi pangasawa kay sa so, wa pa sila
0: dali.
2: Oh, wa pa sila nakita ni Andrea pagbalik. Ingon ba siya sa simbahan nga mo na nimbayhan ng akong pagkauban sa tibok kong kinabuhi.
0: Muna isayop ni Daniel. Kaya abig nasakitan siya sa permiro sa ikaduan niyang relasyon. Nagdali-dali siya ba? Okay, wala pa niya gi-clear ayang kasing-kasin. Dali-dali siya nga pakaslan tong babae. Though, ingon man ta nga, yamang nakita ang quality ni Giselle.
1: Nagparamdam magod ng babae na pod.
2: Natural kay gusto siya explanation.
0: Mogani, kay nang ghost man.
2: O sabi sa, na kung nahimo, may mo ito yung gusto.
1: Dapat wala na nagparamdam, di parawa na samok.
0: Sakit ba ito ka, Andrea, ginmam, no? Imagine, ang gigos kasi mo hang uyaba niya, wala mo'y formal nga pagbulag niya, nakita ni mo nga kasluno na day siya.
2: Oh, correct.
1: Imagine, panawa, ang naitabo ka ron.
0: Okay pero lang mo sa... lagi.
1: Primero, niya, nagbalin pag igsibo, nagpaduol pag yun. Niya, pagkahuman, abig okay ra, kitagbo, pagka...
2: Nabuntis.
0: Dari lang yun sila nasayo.
1: Nagdima! Nagdima na po, tanawa.

0: Tiyop nga kasado na si Daniel nga karabang nagtagbo-tagbo irresponsible kini si Daniel kani gyo mga lalaki gyud tugatugag minyo apre ka get over sa ex
1: kini si Andrea pod kabalo nga nay obligasyon si Daniel nagpaboros-boros pod okay. Nagdemand-demand pa gyud nga minyo baya ni si Daniel mga babae lagi panahon ako
2: ay engineer babae na po sa Danine babae
0: na po si Daniel gyud ang irresponsible ka kay nganong nagminyo siya nga di pa day siya sure nga
2: yes.
0: Nakaget over na siya kang Andrea. Mm-hmm. Imagine nga nung gi-allow po niya nga mo makikontak pa siya kay kanan, di ba? Kanila ging abi na to, kumusta ra? Ganang mm-hmm. nangumusta ra ko no, hay? Ang ending, mm-hmm. nagtagbo-tagbo. Nga nung makitagbo man gyud nga minyo namang ka. Dapat si Daniel ang nidepensa ato.
2: Oh, sa sugod pa lang.
0: Diba?
1: Lalaki man gud. Mo ako
0: mo lagi na mga lalaki.
2: Pagkabalon ta niya nga, mo the reason kay siyempre nangutanam gus Andrea, nga nung imo kong kalitan ko ni Mugbiya. Igagaw raman ito niya. Nga siya pasaylo, ako nagdahom nga muna nahitabo. Pero wala na pasabot na mag-uli ta. Ano ang tapano?
1: Mapunggan na yun ang gugma.
0: Mo lagi. Di anong kapait. Kaya nga naman yung nga ayak pa nagkuan na nga yung explanation nga nakasal na.
2: Magani. So, o sabi buhaton ani karon ni Daniel?
1: Dili, gisa ba pasapon?
0: Dili, kung ako si kuan, si Daniel ma'am, unfair man gud gayon nga sitwasyon kang Giselle bang si Giselle dako kay salig sa iya ha kanang nagpakaasawa para sa iya nga ana na dayang gikita bo so kung ako kung wala na gid siya or kung si Andrea gid ang iyang pilion iya na lang prangkahan si Giselle
2: deserve ni deserve no Giselle nga masayod
0: true deserve gid niya dili pwede nga mohawa ra pud siya mo exiter pud siya kinabuhi ni Giselle diretso nga di siya mananghid kang or di siya manamilit kang Giselle kay dili deserve ni Giselle nga biyaan sa way pag explain kay
2: anong gid niya nakapabuti
0: diba? Nakapaburo siya glain. So, kung sa may konsekwensa na posible man gid sila nga makasuhan or kuan. Pero I doubt nga mahitabo na kay butan man nga pagkababayi si Giselle Morg. Kalma, di ba? Praktika. So, maayo siya nga pagkababayi. So, para nako, unfair kaayo kung muhawa lang mo ditso ni Andrea nga wa mo'y pananghit. Kung wa nagid ka na higugma sa imong asawa, kung di ni mo kaya panindigan ang imong pagkabana kang Giselle, bulagi na lang sa dayon. Nga nang nalamoy agree sa usag-usaba nga, pasinsya kaayo kay Monito, nakapaburos mang yun. So,
1: dili ka, kasagpao na na.
0: Sinukit. Ay, mudawat siya, deserve niya ang sagpa. Wala to, oh. Apil patiil, kumahilo.
2: Dalasikan ba?
0: Lagot kayo.
2: Tugtog dalasipa, bitaw.
0: Naglagot ko, Daniel, kanig yung na tugatugag minyo niya mang buro sa lait.
2: Oh, correct, correct. Pastilan.
0: Diba, unfair, sakit kayo pamalandungon ang sitwasyon ni Giselle. Looy ki siya. Wala, so, hindi niya deserve.
2: Pero sa imuha kap, o sa imuha decide, imo ikatambag kang Daniel.
1: I-manage yun ni Daniel ang tanan. O, dapat,
2: manage.
1: Dapat dili makabalugid si Giselle kay asawa ba niya.
0: Selfish kaayo si Daniel.
1: Sa kasulatan nga ang pinag-isa ng kahitasan sa bata sa balaod sa kahitas og sa kahitasan dili da pagabulagon no
2: sa tao
1: sa tao
2: nya nakasa na mas Daniel di gapon
1: nya dili na sila mo angkon nga nakasala sila ito tago lang nila
0: para sala na pod
2: nya kay iya man gi kuan naman siya gi ultimatum naman siya Andrea nga di
1: sa pasabton lang gid nimo Daniel si Andrea pasabton lang yun. Hinahinaya lang pasabot nga ingani mo gud ang sitwasyon pa lang nga
2: naa naman ni na hitabo naman ni
1: naman ni kanang ato lang gud i-manage ni bahin-bahin lang sa oras pa Daniel ba bahin-bahin
0: si Andrea murag wa pod niya nadawat ba nga kasado na si Daniel naning kamot pod gid siya nga iyang mailog si Daniel
1: bahin-bahin lang gud Andrea kung kapaminaw ka ayaw pod pugsa ng laki kay luoy na kayo si Daniel
0: wow
1: ma-pressure pod si Daniel dili ka trabaho dili ka tulong kanang luoy na kayo magsakit no na si Daniel na problemahan siya kanang ingna lang gud si Daniel nga ati manon lang ka tagaan ng panahon kuan lang kagkatabang para na kay kaubag ikauban na pa na imong problema
2: kada ba itong yun anak na yung pamilya may nagmayaman ba okay rin diba? Kayo sa makanan may ang sarap ay trabaho si trabaho ni Daniel sa
0: wala
2: po
0: niya gisay
2: na mention pero ang akong point ba sayop na magid na doon ay point po ka di Ginobs nga prangkana lang niya si Giselle nga nakapabuntis gid siya
1: sakit na sa usa ka babae oy nga prangkana
0: kisa naman nga magsikrito sikrito duha lugar mo ka babae sa kinabuhi kaya hay ba nga si Daniel ray maglipay-lipay di mas mayo pa nga iha na lang buyan si Giselle aron si Giselle makapangita po doon ka ng
1: inaigipan niya. Magikot pa na si Giselle ang prangkahan mo.
0: Dili, oy.
2: Yung pinakasakit no, kay 1 year pa sa kasli kasal.
0: Diba?
1: So, ayaw gid prangkahi ang babae o galay. Ayaw gid bulagi Daniel kay sakit kayo na para. O dili na taras na ito mga malaki.
0: Ay,
1: di. Dapat ka na yung palanggao ni mo both
0: taras,
1: parties.
0: Dali na sila ka. Ang taras nila dili mabuhi o isar ka ba eh?
2: Pastilan. O sa mga yung buhato ni Daniel, magpabilin ba nga itago nila ang ilang relasyon ni Andrea or prangkahan si Giselle. Balik naman lamang sa Pika Sawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tan-awon sa akong edad nga 57. Oops, ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine ginako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusan, pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang Cervic Care Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang Cervic Care, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh paghihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa Cervic Care Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og Cervicare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba yung palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Doy, mo adu ka sa syuda, Doy? Palitin kong gugrimind capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahit na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong remind capsule.
3: Remind capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: kaban, siyempre, ang atong Nance Medical Mission ha, at ang atangi, October 6 pohon. Di atas sa Midsayap, Poblasyon 8, Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. October 7 sa Kinapawan sa Poblasyon Gym sa Barangay Poblasyon Kinapawan City. October 8 sa Bansalan sa may LSV Hotel via Cruz Street Bansalan Davao del Sur. October 9 sa Coronadal sa City Mall Event Center Ground Floor, City Mall of Coronadal Barangay Zone 4, Coronadal City South, Cotabato. And of course October 10 sa Gensan sa Barangay South Gym in front of Public Market Gensan. And of course daghan ang mga libreng check-up, libreng masahe, doon ay mga previous or giveaways, and ang inyo pag yung entry, ake para sa ato ang Nance Million Bonanza Season 7, diin 1 million pesos sa budaog sa ato ang winner sa December pohon, napay napulo ka consolation prizes ng 50 mil, napulo sa Visayas, napulo sa Mindanao. Ang lahat ng and siyempre dirita sa atong Facebook and YouTube viewers from Marie Carbillon Web, maayong hapon na ti Arlene de Genova o Cap June. Pag-greet ko sa akong mga anak na sila si Kyla o Miko na natanaw karon diri sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Happy kayo sila basta manungong inyong tingog sa live.
1: Hi, Ate Arlene. Saludo ko sa inyong programa. Dili boring ang hapon basta naamo. Ampay mo kanunay from Nestor Valdez.
0: May hapon sa inyong tulog, Cap June, Ate Arlene, and DJ Nova. Lingaw kayo kung lingaw kayo inyong banter. Shout out sa mga kauban ako sa trabaho nga nagtanaw karon gikan sa Butuan City. Mga fan ni sila ni Cap June from Ernesto Manalo.
1: From Francis Calimongcon, mayong hapon sa inyong tulunindot kayo paminaw ng inyong discussion, labi na kung naamoy practical advice. Greetings from Ozamas City, Misamis Occidental, more power.
0: From Liza May. Hi, Ate Arlene. First time na ako nakatanaw sa inyong live o nalipay ko nga nakita na gid na ko ang mga tingog nga dugay na akong nadunggan sa radio. Greetings from Kibawi, Bukidnon.
1: Hello, Ate Arlene. Sending warm greetings gikan sa Coronadal City. Shout out sa ako mga silingan nga sila Ate Fe, Manang Tess ug Inday Grace. Enjoy kaayo mi sa inyong mga istorya from Nora Isidro.
0: From Melvin Aguirre, hello sa inyong tulo. Pag-greet ko sa ako mga kauban nga sila Dudong, Benji ug Alan. Nagtapok mi diri sa Kabakan, Cotabato. Ug inyong programa among background samtang nagkape.
1: From Ronaline Garcia, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June, present me sa live namin diri sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro, nagtanaw samtang nag-snack. Salamat sa inyong good vibes.
0: May nga po, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June, salamat sa inyong positive vibes. Kada hapon, watching from Pagadian City, sa Buanga del Sur, padayon lang mo kay daghan kay nalingaw. From Ricardo Alvarez.
1: From Danilo Abelia, Ate Arlene, thank you sa inyong programa kayo. Sahay ang usakatambag ninyong mahatag, mauna di ay ang kinahanglan madungog sa usakatao. Watching from the Polog City.
0: Angelica Labasaro, Ate Arlene, pa-shoutout ko sa akong sister nga si Marites na nakaroon sa Digos City. Bisan layo mi sa usag sa pareho mi nga hiling matanaw sa iyong programa.
1: Ate Arlene, shoutout sa mga taga-isulan Sultan Kudarat. Nagkatawa mi diri sa balay kay grabe inyong mga banat. Cap June, ayaw yun pagbago kay mauna among gihulat-hulat kada hapon from Rosalinda Magsino. And good afternoon, watching from Abu Dhabi. Shoutout sa akong parents ug mga igsoon sa Siki Hor. Bisan layo ko, salamat sa social media kay makasabay gihapon ko sa inyong programa from Edgar Baroro.
0: Ayan. Okay, DJ Nov, sa imuhang final para kang Daniel o sa iangay buhaton.
1: Daniel, kung ako bito si Giselle, kay mas madawat nako nga imo kong tug-anan sa tinuod sa karon, no? Karon dayon. Kesa bitaw, padugayon pa nimo ang relasyon niya. Aya pa nako mabalaan. Mas may man kaisa katuig pa sila kapin nga kasado. At least sayo-sayo siya nga makagit over ba sa kung sa man nga kasakit na ngayon. Tubangon kay, sa akong nakita sa imong say-say, murag dili naman nimo option si Giselle. Murag dadto na magiging kakang Andrea, no? Kanang, murabag, wa na kay, murag, ang sa imuha, murag wala na kay pagduha-duha nga kang Andrea Giga. So para nako deserve ni Giselle nga mabalaan ang tinuod kay para si Giselle makakita pod sa iyang tinuod nga kalipay, no? Kanang dili niya deserve ga tagutaguan
0: na kasal na sila.
1: Diba? Sakit kay huno naon, ma'am, nga ikaw to dang gipakaslan pero iyang gugma wala sa imo. Imagine unsa nakasakit sa usa ka babae nga kanabang ang babae baya ni decide nga mahimong asawa nimo, nagsubmit sa imo ha iyang kinabuhi, iyang i-dedicate diha sa inyo ang kaminyo, iyang ending mabalaan niya nga sala indi ka nahigugma nakapaburo pag gid ka sa lain. Mm. So, sakit kayo na siya dawaton. Di na lalim nga kanabang kanang bubog ba sa iyang kasing-kasing. So, yes. Again, para nako deserve ni Giselle mabalaan samtang sayo pa. Mm. Kaysa imo pang itago-tago, padugay-dugayon pa ni mo, mahulat pa ka nga mga anak na si Kuan, si Andrea, ayan ang misulti. So, mas mayo nang karon kaya at least man lang si Giselle maka-process na po dyan sa iyang kaugalingon ba kung saan na niya pagdawat. Kaya wala kita mahimo. Kaya kanila giyang imuhang kaning mga lalaki nga undecisive ba? Kanabitang or kanang impulsive di I rather nga kanang sa nahitabo sa iyahang kasakit iyahang na-meet si Giselle niya minyo-minyo dahil dito wa pumuli siya ka-get over kang Andrea. So money lesson learned sa mga lalaki if dili pa gani mo sure nga mapanindigan ninyo ang kaminyon ay mong tuga-tuga kaya naamoy babae nga madamay nga kanabang tinudan na yung tanggugma sa inyo ninyo rang sayangan dili na nila deserve. So ako I go for Giselle loiki siya pero watay mahimo kay alam ang ipugos po ni, nato nga kan Giselle ra siya nga wa naman siya rigug makan Giselle. So again Danielle no magpakatotoo na lang kadiha ay nagtago-tago ayaw na dugangi imong sala. Isulti ang tinuod kay aron ma-process ang tanan mahilo na pod si Giselle tuod man sakit na dawaton pero wa na tay mahimo. Kay wa na to naburos naman gina si Andrea sa unta man gyud di naman nato na mabawi. So ana na lang isulti ang tinuod ayaw paghawa diretso kay unfair kay nang muhawa pareha na pug imo na pong buhaton ang
2: ghost na pod imo.
1: Kaya binayot mo kung nga na ang mudetsuro kaghawa nga, dili bito ni muhatagan sa explanation nga deserve sa tao. Correct. Bitaw.
2: Correct.
1: So, kanang everybody deserves an explanation kung unsa man ang imuhang kabikil sa kinabuhi ba. Dili kay buhawa ra ka dito, way pananghin, murag bastos kaayo ba. Kay, correct. Tarong biya kay na siya ni atubang sa imo isip tao, tarong kanya gidawat niya. Tarong po siya nga biyai if dili nang gid ka sa iya.
2: Okay.
1: Sa kanunay, kinayang inyong DJ Nova the Marites, ang waring ng bayan.
2: And of course, nga tong retired playboy Cap Junjun di Asis. Bira.
3: Yes, Daniel. Kini imong problema kanang usa ka challenge, no? Usa ka challenge sa usa ka lalaki kung diin nagtuman sa mando sa kahitasan.
1: Aha. Asa may tuman ana.
3: Atong mabasa ate.
1: Nakapaboros man sa lain.
3: Ang atong basahon ang kasulatan, no?
2: Ito,
3: sa Genesis 1:28 de Genova. Nagaingon.
2: Na,
3: kanang be fruitful, mabungahon.
1: Go to the world and multiply.
3: And multiply. Sa ato pa, kinanglan magkaroon ng anak, be fruitful. kinanglan magkadaghan, daghan o kasawa, multiplication.
2: Wrong feeling, no? Wrong feelings.
3: Nagpasabot nga kanang gisulti na ko na sa imuha para maibsan gamay ang mong konsensya. Ba,
1: wow!
2: Di ay?
3: Ingana, Guday, no? Atong una-unaon niya kita nga mga lalaki, kanang gibugna na ito sa kalibutan, para nang yun na
1: anak.
3: Uy! Be fruitful, magpakadaghan,
1: o mabungahon.
3: No? Boys, Genesis 1:28. Atong panagang, no?
2: Sad.
3: Kanang ikaduwa nga, advice na ko ni mo, kita nga mga lalaki, kanang kung makasaad man gud ta, kinanang atong itumanon. O ikatulo, kita nga mga lalaki man gud dapat, dili na ito pasakitan ang mga babae. No? Kana kay kanang nakasaad ka,
2: so, sabi na kasi Daniel karon ba?
3: Kang
2: wag kasi pasakitan na sa duha.
3: Giselle, na imong panggaon, dapat dili ko nimutukanan sa tinuod. Dapat di ay dapat di ay Daniel imong itago gud maayo ang sikreto ninyo ni Andrea. Dapat di ay si Andrea imong istoryahon maayo nga tanggap-tanggap tayo sa katotohanan Andrea nga
1: kinanglan
3: sikreto ning ato no? Para happy all kanang sikreto ato Andrea kanang kinaa naman na di naman gud nato na mausab pa
2: sa pikas bahin ha. Doon na po yung sayop si Andrea. Kabaho naman siyang minis
1: yes,
2: si Daniel.
1: Yes, yes. Niyag yung ipugos ba? Oh, yung mailog bali.
3: Dapat bang good, ang punto na ko, Daniel, is dapat dili masakitan si Giselle. Kaya kung dili siya masakitan, di wala kay sala na buhat. No? Kaya di api man yung tanan. Ang importante, happy si Giselle, happy si Andrea.
1: Bako.
3: Uy, sala. Uy, sala nga na itabo. Kaya, may tabo magod niya makasasala ka kung na'y nasakitan. Once natuganan mo si Giselle, diya na magsugod ang imong sala. Kaya naanay, kanang naghilak nga usaka binuhat nga pinalangga nimo no
1: so,
3: palanggaon nimo si Giselle palanggaon nimo si Andrea patas ang pagpalangga sa ilang duha i-manage ang imong panahon sa gihapon kini si Kuya Kapi ngon dili ko gwapo dili ko kupangit pero isa lang ako masiguro wa pagwahala ko.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Ang akong gibate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kong mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
6: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: salamat ka mo, DJ Nova. Thank you, Cap June. And thank you, Daniel. Sa ibang papadangat mo, swatang po ng atong tulumanon sa Sensory, Ate Arlene. Kinila ko masulting na kanimo, Daniel. Kasal ka, miniyo ka kang Giselle. Ogway rason, nabiyaan ni may mong kapikas para lang kang Andrea. Yes, doon naman mga anak. Apan, i-correct ang sayop ngayon mong nahimo. Sayop ka nagigrelasyon kapag balik kang Andrea, na minyo na ka. Ang pinaka-bestie mong buhaton, bahalag bunti si Andrea, putla inyong relasyon. Suportahi ang bata. Dili kay imong biyaan imong asawa, ubanan nimo kay bunti si Andrea. Kung dili, unungi si Giselle kay siya imong ipakaslan, suportahi ang bata, and bulagi si Andrea. Nasayop gihapon siya tuwag kay nasayod ban siya nga minyo ka apan iya pang gidutdut yang kaugalingon nga anak nimo. Osbon ko Daniel, inay nga si Giselle, si Andrea ang bulagi, suportahi ang bata. Ubani imong asawa. Kay wa siya isala nga nahimo nga anak nimo. Tingali dili gid mo para sa usag-usa ni Andrea. Daghang salamat sa imo papadangat imo swatan pa ni aton tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon mo rin salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
4: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
5: ECS.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad, naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: pagpatago sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mo Barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan. Tanghigan.
1: Ang pagdamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi'y kanaton tanan. Kumusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tanga to ang abuhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain asab nga adlaw. Lain asab nga gayon sa tong pagpadayon sa to ang pagpanikay-sikay og sa pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules, bitsa sa 30 na sa bulan sa September tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga pinanggandig paminaw, to mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Asila natag sa ka mga radio. Onya nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel og DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, nakonyong ubos nga lagat sa kahanginan, Radio Man Benji Ulpo Sanghian, ang makig-uban kaninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ah, onya kuyogi ko ninyo ha, doyogi ko ninyo. Sa tuang mga naminaw karong mga orasa, aniya kuyog ta, no? Sa tua hantod nga mahuman, ang tuang programa karong orasa. Karon tungang gabi mga kasama. Ani ato maisunan usab diri sa Dakbaya, Sugbo, kumusta montanan? Diri sa Dakbaya, Sugbo, probinsya sa Sugbo. Ato ang makigsunan usab ng mga Sugbo anon. Nga naminaw sa tuang panagasibya karong gabi una. Mayang pagpaminaw ninyo dia unya ato makigsunan sada. Dito sa Negros Oriental, diya sa Negros Occidental, kumusta ito makigsunan sa diya? Diya sa Sikihor, ha? Mayong nga pagpaminaw diya Sikihor sa Buhol. Atuang mga Bulanon nga naminaw, ha? Mayong gabi niyo diyan tanan. Mayong gabi o niya mayong pagpaminaw. Ha? Salamat sa katunay nga pagsunod ninyo sa tuang programa. Inunasab dito sa gawa sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw sa dato karon, ato ang mga pinanggandig paminaw, may nga pagpaminaw ninyo dihan tanan ha. Ato maigsunan usab ato mga naminaw kasama nga nisto dito sa gawa sa naso. May pagpaminaw ninyo dihan tanan ato ang mga OFWs ha. May gabi niya sa tuwa nga mga senior citizens nga naminaw na to karon nagatang sa programa at tuwa nga mga senior citizen at tuwa nga mga nanay to mga tatay nga samtang nga nagharay-haray samtang nagsandig-sandig na panaminaw sila na diri na to kasama nga Nestor kanyang uban nagharay-haray ng uban taon na pero naminaw ra na to ha may nga pagpaminaw niyo diha ha. Na mo katulog dungan data. O ingon man usab ato ang mga kaigsuunan nga nanikay sikay ha samtang nanikay sikay na minaw diri sa tuang programa. Salamat kininyo ha, salamat sa pagsunod kanunay ato ang mga kaigsuunan taon. Nga naa sila natagsa ka mga panimalay nag-abli kanunay sa radio na mati diri sa tuang programa.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita makasama sa tuang mga hisgutanan. Arita sa tuang mga hisgutanan karong gabi una sad mga sukindig paminaw. Tuhatagag pagtagad ni Hakay kanang naang tuang mga naminaw sad nato karon. Arita sa tuang mga hisgutanan sad karong gabi una kay kanang naang daghan ta o hisgutan sad mga sukindig paminaw. Daganta may isgutanan sa karong gabi una o niya ang padidit na ito kalimtan sa kay kanunay maningil mo di ah Okay, arita sa tuwang isgutanan karong gabi una, kutungod kay Korte Suprema o Supreme Court ni Basura sa petisyon nga gisang-at nila ni Attorney Vic Rodriguez, Bertini Causing o Attorney Ernesto Francisco nga naghangyo unta sa Supreme Court nga mo-issue o restraining o temporary restraining order kung TRO o ipadeklarar nga walay bili ang pagkunhod sa voting threshold sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Ako na kung giingon ka sa mga Nestor. Onya ang explanation sa Supreme Court ang ilang desisyon, procedural grounds. Ang gitanaw nga nung gibasura ang petisyon ni Attorney Vic Rodriguez og duha ka mga lain nga mga nipetisyon dito Supreme Court tungod sa procedural grounds. Nga usan ni ana ang kanalaking standing kasama ng Nestor munay gikuan sa kanang na ang Supreme Court og ingon na sab ang pre-majority
2: straight to the point
1: ang premature mga sukindig paminaw ang pagpasaka nila og petisyon ngadto sa Korte Suprema.
2: Straight to the point.
1: Sa tuning hatagad o pagtagad karon kay nadaan ako nga niingon na nakasamang Nestor katong pagduol ni Tony Vic Rodriguez nga nganong siyaman nga dili man siya ang personal nga naapektuhan. Dili man siya mo'y personal nga naapektuhan. Na ko niingon nga ang katong reklamante mo'y mangunay og duol Supreme Court. Dili nang laing tao kasamang Nestor. Gawas lang kon si Vice President Sara Duterte mugamit sa abogado nga mudangop sa Supreme Court kana pero kon mo man nga basura ang kaso kanini ang petisyon dito sa Supreme Court pero wala maghisgot ang Korte Suprema sa merit sa kaso. Wala mo ingon ba nga kanang na ang wala ni ingon dito nga kanang na ang gihimo sa Senado nga pagkunhod sa voting threshold sakto na. Wala ni comment ang Supreme Court sa merit sa kaso. Kundili ang procedural kanang na procedure, ang procedure kasamang Nestor nga ano si Vic Rodriguez man nga dili man sa moy gi napiktuhan. So, ito ni hatagag pagtagad garon diri sa tuang nga pagkulo kabildo ha. Kay kanana unsa may pasabot aning ingon Supreme Court ha? Pasabot na ba nga matuman gyud ang 14 na lang ka mga senator ang senator judges ang maka convict ni VP Sara o niya unsa man ni ilhon ba nga kadtunto ang mga senador nga nagtago-tago, mga senador nga napriso, senador nga naka medical leave, sa to pa dili na ba sila apilon og kwintada? Sa 3/4 mga sukind at 2/3 nga maoy nakabutang mga sukind digpa man sumatak ang balaod atong isgutan kini karon tong taon ha. Dili sa tuwa nga pagkulo kabildo sab garong nga gabi una.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa lain nga bahin na sa ang Supreme Court sad mga sukind digpa minaw ni mando. Gimanduan karon sa Supreme Court ang Malacañang, ang Senado og ang Kongreso. Lakip na usab ang kumilik. Nga kinahanglang tubago nila ang petisyon nga gi-file ni Attorney Romulo Bacalintal kabahin sa pag-postpone sa barangay o giske nga piniliay karong Nobyembre 2 karong tuiga.
2: Straight to the point.
1: Diyan na mga sukindig pa at least ang Supreme Court paspas nga ni tabang na ang ni tubag ani ining maong mga petisyon. Una, kaning gi-file ni Attorney Vic Rodriguez. Ikaduha, kaning ni ang gi-file ni Attorney Romulo Bacalintal. Ang kaning antumong ni ining kanang na ang kuan siya kanang nang election lawyer kasama ng Nestor Attorney Romulo Bacalintal ni file sa dito og petition Supreme Court nga ang mumando ang Supreme Court nga illegal ang gihimo sa Malacañang, sa Kongreso og sa Senado pag-postpone sa barangay o giski nga election. Kaya nasa to ang batakang balaod, kinahanglan magyod nga mo, pahigayon gyod og eleksyon. Every 3 years, ang termino des barangay mo, pahigayon gyod og eleksyon. Karon, ang nahitabo, wa na eleksyon. Tungod aning gisigi nilag postpone. So tungod mga sukindig paminaw, aning ilahang gipatasan ang termino. ha, sa kanang naa nga mga kapitan, konsehal o sa iske. Ha, sumuna nga patubagon, ningon ang Supreme Court karon. Hala, sige, Malacañang. Ha, Presidente Marcos, tubagan niwe. Hasta mga senador, tubagan ninyo ni. Hasta mga congressman, tubagan ninyo ni. Pero muna, nga to ni hatagag pagtagad sad kay kanang naa nga ilang patubagon man sila. Pero muna, nga ang kumilik, maglisod na, pananglitan o muingon ron ang kumilik nga sige. Kanang naang i-grant na to ang petisyon ni Attorney Romulo tungod kay dili pwede nga i-postpone ang eleksyon. Sa to pa, mag-eleksyon karong November 2. Ang problema, o maapas babas kumilik. Ha? Maapas babas kumilik o mag-filing o COC. Pero kanang naang kuan man na last year na-postpone ba to ang eleksyon or wa? Ha? Pero kanan ang tanaw ni Sabga sa mga Nestor kay ganyan, nahimo naman gumbalaon. Ha? Nahimo naman balaon mga sukindig paminaw ni pag-postpone sa barangay o giske nga pinili ay. So naan naman balaon nga nag-postpone ane. Pero muna'y tanaw na to kay once nga dunay balaod, kanang balaod nga gihimo nga supak sumbatakang balaod, ha? Mahimo kanang illegal. Kinahanglan man gyud nga ang atong gihimo nga mga balaod naka-align mga sukindig paminaw sa ato ang batakang balaod. Ha? So muna nga ang Supreme Court kinahanglan nga mo hatag og katin-awan sa labing daling panahon ni ini aron nga ma sulbad ni unsa man mag-eleksyon ta og dili. Ha, pero og arita sa balaod na gyud karon way eleksyon. Na na may balaod pero kay dun na may petisyon. Dun na petisyon dito Supreme Court. So muna nga ningon ang Supreme Court nga hala tubagan ninyo ni senador na mga congressman. Onya sa presidente nga ni pirma hala tubagan ninyo. Ato ni hatagag pagtaga doon ha, diri sa tuwa nga pagkulo kabildo mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa lain nga bahin na kay kanis sa eleksyon inot ni nga isgutanan lagi kay ang uban mga sukindig paminaw nakahatag na raba, nakapanglamano na, nakasulti na, nga mudagan sila, unya di ito, dili madayon. Nahatag nagtuba ang uban, ha, nakapanghatag nagtuba sa pista, nakadunit nagbinti. Onya kay wa may mahitabong eleksyon pero mo ni kaning ni agaron nga gi-file ni attorney kanang naang Makalintal Romulo Makalintal may unta ni uno kaning si attorney Romulo ba ang gihimo ni attorney Romulo nga niduol siya sa mga diri sa grassroots ba niduol sa mga grassroots kaning sa mga tao gipapirma niyang mga tao tanan nga mga tao nga supak sa pag-postpone sa eleksyon iyang gipapirma ang tawag na signature campaign. Iyang gipapirma, unya iyang isukip sa iyaha nga complaint or petition ngadto Supreme Court. Ngayon man, kinsa may diritso nga napiktuhan ini ang mga tao. Kita nga mga ordinaryong katawan ang napiktuhan ini. Ha? So kita tanan, dili man ta pwede nga muadto Supreme Court. Ha? Tungod sa itong sitwasyon nga, una, ikaplite na to. Ha? Ikaduha ka sa mga nisyo, kanatong iplite, palit na to ng bugas. So, gihimo ni Attorney Makalintal, lang unta, naghimo sa representative by region. Nga, sige, mag-signature campaign tang, unsa mamo, supak ba mo sa pag-postpone sa eleksyon, muna-muna, niya tanang papel, ihando Supreme Court. Di ko mo tuo kung dili mo kanang kihol ang Supreme Court. Ana, nga naman, at kinabag ang katawahan na mo ay gusto nga mag-eleksyon. Pero ang uban, nga mga tao, ay, okay, rasagwa eleksyon, ha? Total, si Kapitan na pirmi maming i-appeal sa ayuda. Samtang di ay usa ka lalaki mga sukindig paminaw ang giingon nga nakabsan sa kinabuhi humanda matod pa giluba sa iyang kainom nakauban sa trabaho sulod sa usa ka bang house sa may sitio kang Kuaay, Barangay Tanawan, lungsod sa Uslob, Gaganihang Kadlaon.
2: Straight to the point!
1: Mo lagi na mag-inom-inom, ha? Mo lagi na mag-inom-inom nga Kinahanglan na gyud unta nga mag-inom gyud palantaw nga murag na buyod-buyod na or naigo na mga sukindig paminaw sa pana ni Cupido, pondo na. Ha, dili na palabian, ha, labi na og nakay kainom nga danagan. Ha, nakay kainom nga maoy, ha, murag luis. Ha. Nakay kainom nga danagan, maoy, ha, kanang naang isog og maino, maka mahubog. So likayan na lang unta na kay no tanawa, ha. Ha, tanawa ni nga sumala pas inisyal ato nga report kay matod pa mga sukindig paminaw na kabsan mang kunos kinabuhi. Kining lalaki nga giingong giloba sa iyang kaino. Adias may uslob mga sukindig paminaw. Ato ni hatagag pagtagad doon ng dugan ni Tali. Ani? Dito ni Radyo Man GQ mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, di asay nahitabo mga sukindig paminaw nga inkwentro. Di ay inkwentro mga sukindig paminaw nga nahitabo dito sa syudad sa Escalante, Bukirang Barangay sa Escalante City. Dito sa may Barangay Malasibog, Sitio Bautista, Escalante City, Negros Oriental, doon na matod pa'y nahitabo nga inkwentro. Tali sa mga sundalo, Philippine Army og sa mga armadong grupo. Wa pa ni makwanining armadong grupo kani mga rebuilding ba kaning grupo mga sukindig paminaw. Para armadong grupo ang gikasagupa, ang gikaengkwentro sa mga sakop mga sukindig paminaw sa 79th IB. Dito mga sukindig paminaw sa Escalante City, onya duha ka mga sundalo ang matod pasamdan samtang usa ka kafgo ang patay.
2: Straight to the point.
1: So muna mga sukindig paminaw dito sa Escalante City, ang nahitabo mga sukindig paminaw samtang sa laing bahin, gipaubos mga sukindig paminaw sa lie detector test, na gipaubos sa lie detector test si katong usa ka retired na pulis, nga si Rodolfo Graciosa Jr. Si Dolfo, mga sukindig paminaw, nagpalay detector test. Siya dito, niya kay Aaron Kunogyod nga masairan nga ang iyang mga gipangsulti batok ni BP Sara mapamatud-an sa publiko. Kay matod pa tinuod gidagway, ha? Tinuod gidagway kasamang nistor nga kanang naa nga naghatod sa kwarta. Ha? Tinuod gidagway nga naghatod og kwarta si kanang Rodolfo Graciosa Jr. dito ni Vice President Sara Duterte kay matod pa niya nga, sige, anda man ko magpa lie detector test. Ha? So ganiha, gipaubos siya sa lie detector test. Na niya, tanaw na to ni Kunsay, hinukuan ani, makuan ba ni, unsalay resulta. Ani, pero muna, ang pangutan na asa man sa gilay detector test. Basig narapod sulod sa NBI. Kinahanglan nga mukuha og separate yod, kanang neutral nga mupahigayon sa lie detector test kasamang ni store kay, watak, hibalo, basig doon na po'y hukos-pukos. pero ang importante nga nagpa-lie detector test na si Graciosa, so atong atangan eh, posible mga sukindig, kung sa resulta ni tinuod bagyod, namakak ba siya or wa siya namakak, si Dulpo mga sukindig paminaw kay ingon man siya, nagdala ko na sa kwarta, na kwarta ko no, gikan ni kanyang speaker Alan Lloyd Velasco. Onya kani ko nung kwarta ha, gisulod og malita, gidala ko nun yung BP Sara og ni kani Presidente Duterte ni Pulong. Aton hisgutan ni mga sukindig paminaw karon, ha. Adres sa tuang pag kulokabildo kasamang nistor kay kanang na ang kuan man. Ang uban, ha, ganahan sa ang uban nga kanang na ang maka hibalong, kaya ganamit ang makahibalong sa man, tinukod ba ni, dili ba? Pasangi lang ba? Binotbot lang ba? Pero muna nga, doon ay duha ka mga butang nga, kani si Dulpo na makak. Una, katong niingon siya nga, pito kuno sa katuig nga, kanang naang security ni Velasco. Unya niingon man na pulisan, dili, tulog o pito katuig, uy, o sa katuig kapinra. Ikaduhan yung pagkabakakon, ani ni Dulpo, niingon siya mga sukindig paminaw nga, kwan kuno kanang wa kuno say kahibalo nga na dismiss sa serbisyo. Ah, ningon ang pulis o say wa kahibalo sa kagaral nga ni apila pa man gani si. Sumona ha nga dunay duha ka mga butang nga namakak mga sukindig paminaw kini si Dulpo. O niya, sige lang ato ang tanawot ato mga sukindig paminaw nga kung sa baso mas maayo nga anas neutral. O niya, pananglitan asa man sa gilay detector test masigtua dito sa buhatan sa NBI. Di lang po ta mag hunahunag daotan. Di lang po pero ang uban di kalikay magdudag yun. Nga nga na mas NBI aris private na aris sa private or baka ha aris sa kanang magpala ang NBI magpakuha og magkuha og lie detector test. So aris sa private or aris sa kuan ana tulo ka mga kanang na ang company sa o kanang dunay lie detector test ka sa mga store para mahibaw-an gyud kay magduda man ang mga tao kung adtos buhatan sa NBI lie detector test. Ha, magduda ang mga tao ana. Ateo dito ka sa mga nisor, sumuna nga kanang na ang ayuhon eh ha. Og unsay tawag ana? Ayuhon og himo mga sukindig paminaw. Og paglusad aning lie detector test na. Bungbong de la Piña, private dapat ang muhimo sa lie detector test sir. Kanang walay dapig-dapig malita. Matod pa ni kasamang Bungbong de la Piña. Og yun, sakto na, sakto sana yung observasyon kasama. Nini Salvador Ornopia. Naminaw sa dato karon ang anya si Marta Ricablanca kuno. Ang presidente sa Senior Citizen Organization sa Cugon Central Ramos. Anya Joel Buhol naminaw sa dato karon. Ang kinibahin na saan magkasama atod ka sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule magkasama maayo kayo. Alang sumisyo ng mga pinanggantig paminaw nga doon mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang atuang mga naminaw doon na mga sakit no, nga gidaladala. Dugay na nga mga panahon nga way alibyo mag Paragis Bila Bila Herbal Capsule na ta. O niya ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mga kasama. Ay sa des adunay hubak ha, may isuna natong adunay hubak, adunay kanandali nga makutasan, dalig kapuyon, ayaw kabalaka makasama kay naa natay Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Indot sa niya kasamang ni store kay puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga magikinhanglan sa tuang lawasan. Ania mapalit ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, Queens Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. O niya si Willia Olores, na Berden, na naminaw sa nato. O niya si Giovanni Librando, oy, may gabi ka ni mo sir, naminaw mi diri sa si My Loves, diri sa Minglanilla Linaw. Gikan ni Giovanni Librando. Namatay kasama ha. Sulay o palit o Paragis Bila Bila Herbal Capsule kasama. Okay, balik ta karon taon magkasama human sa mga importante kayo. Honestong pagbalik, dugang ang mga isgutanan ha. O gatuang ang mga shoutout. So, tagad pagtagad karon taon taon. Alas 10:51 na sa gabi.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. Ang oras atod kaninyo sa salon pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Norsin Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
4: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by our gentle scare for every Filipina, PH Care.

0: Rise to the summit with Summit Water.
1: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
2: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag ug dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Alguno. Ngano ba na highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo ug mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin ug mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells ug maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atuang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kun mas daghan og giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlaw ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan og muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga Life Extension Vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa parihapon. Og alang sa mga non-diabetic na gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga Vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Gikan sa kinatas ang bukid. O bisan sa pinakalayo nga isla.
6: Nag-graduate na ako!
5: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps o internet with 2GB data o 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
6: O pauli na ko ka!
5: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
7: Sa gunso ng OT, ay buhi.
8: Kaya pa na ako.
7: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
9: Kaya pa na ako.
7: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
10: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang katinig sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
5: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargato!
7: MaxFit Kargato!
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Ato ang attack na alas 11:08 na sa kagabhion. Balita makasama dire sa tuang pagkulog kabildo karong gabhiona.
11: Straight to the point.
10: Anahala, sige tay. Ah, si kasas nanay gamay tay be. Anyas nanay nay, ah, kuripatas tatay nay. Okay, ah, sige. Ayala sa mga katulog diha, imuga kanana ang ay sa magtulog-tulog ha, kay dungan na taon niya, ha? Dungan na taon niya sa inigkahuman sa tuang programa, ha? Okay, niya ito sa nga i-check, ha? Ang report makasama ni Karondon Taod. Ito ang i-check si Radyo Man Josipus Gihano. Ha? Karondon Taod makasama. O niya si Leren na Dangoy, may gabi kasamang Benze. Kanunay giminaminaw ni Mudiri sa kanang na ang tag Bilaran City. Anya si Dennis Flores kasamang Benze, may gabi. Shout out ko ni Kuya Perez Quizon. Anya si Dong Ginar Dante Montesino. Uy, Tito Carlito Lisundra, Tito Clemenza. Patong, thank you. Shout out from Dennis Lisundra. Flores watching from Inglanilla, Cebu. Uy, kumusta naman kaya dong Nes? Nadagas ming Inglanilla. O niya, ninita tagapan, may gabi eh. Agyahakan niyo yung ano, may eleksyon na dili man ta makakwartaan eh. Matod pa ni kasamang Bandix Magali. Anya ho si Lito, i-friends waso. That's our Mayor Basti Duterte, astang Matrix, one of our future president, the Duterte siblings, from our BP Sara, matod pa ni kasamang Joselito Suaso. Okay, nana kasamang GQ, kasamang Nisar, okay. Ato i-check ba kasama itong balikan si Radyo Man Josipus Gihano. Yes, Radyo Man GQ, sa imong report.
12: D-D-D-D-Y-H-P.
13: Yes, salamat ka sa pag-radio ng Benji sa nilipa-mag-report at sa nilipa-up ng isa ka sunog karunin tabo dito sa may barangay Pitugo sa lungsod sa Consolacion, no? Progress pa ron aga nanabuga sunog ng isutan ng Alvasonica Village dito sa Mauga Barangay aga dito magkaroon nga sunog sa magasakop sa kaburuhan dito sa lungsod sa Consolacion da. Sa report na ito na nakuha, may isa ka lalaki nag-iuha ang isukma kong ikulata na dito na rival kami sa Tambalan ang kining ginong na grabe ang maangkon nga magabunog di eskalawas nga nagagadlaon dito sa may barangay Gimbal, lungsod sa Compostela. Aga tikima gilaga sa Silito, sa Nico, hingkod aga po dito ninyo ang nagpuyo sa barangay Kogon, Compostela. Samtang suspekilaw sa mga si Odile Casac, 5 anyos, nagpuyo sa taban, Tabay Kanamukan sa Maoga, Lungsod. Matot pa sa inskasyon sa kapulisan sa Kogosilang o sa ka-adjournal ng ibaw sa Kogosilang o mga nagpaybaw na doon ay nitawag kagubot o sinukpagay dito sa nitutag lugar sa Pasilang Inskasyon sa Kapulisan na sarang na basa sa mga witness dito nga nakita nga kini sa Pinjik o kiningalagas yanin nga ang bisima samtang naglakaw. Gidoon kayo sa suspect o dayon isukmag o gikulata sa maong gabi kini manunan kini nga natumba kini ugyan kini gida sa kamaran na pan gidikar kini nga did on arrival dito sa may tambalan nga din dito gida aga maong gabi kini aga suspect ka ganina nga hapon nakpan sa pinina sa ibo nga hapon sa operation sa kapusan dito sa lungsod sa Compostela. Samtang sa pikas ka bahin na naisay sumsulga po nga pagbigyan ng mga antay ng operasyon na mag-pertiba sa PDA 7 din dito sa may barangay dito sa may lungsod sa Consolacion na nagpagkinig managagaw dito sa may dito sa barangay Nangka Puro 4 barangay Nangka Consolacion at nanakpa nila sa alias nga Jaime tatay si Guadios o Osanika Linding Collector o nagpuyo sa mauga lugar sa kagiyang igagaw nga sa kag alias Julio sa kasi ni Alios sa kagosidero at taga-barangay Tehero ni Gansida na nagpagidis ibuklay pa sa polisyon sa wagasakong sa PDA 7 o magigipanasol sa saka semana aga iligal ka pagpuhulig iligal ka drugas na kuha sa mga suspect ang upat kamulad kung kaputus ng lindahan sa buong na muting magiging 100 gramos o 100 grams na mubalor kapin sa 680 mil pesos. So, nagro niya ito lang di wala ng lamang ang sumag karoon sa village dito sa may barangay Pitugo, lungsod sa Consolacion. Dugang update nini sa kong pagbalik, ikawes ko was, onward sa patulang nyo radyo man, Joseph Muscano, DYHP, Tapaka, RNN.
10: Okay, salamat Radio Man JQ si Muhang Report. Samtang arita sa dugang detalye sa tuang balita. Kinikanan sa 12 anyos nga batang lalaki. Gitabangan og kulata sa 11 ka mga batan-on. Adya sa may barangay Kugon Pardo, Sudad Sugbo. Adili na mukiha humanag katagbo. Ang mga ginikanan sa nalambigit, ha? Ang takumplito ni Tali sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
3: DYHP Tata RMN Report. Wala na mo pasakag kaso ang inahan at tungdo si Andios nga lalaki nga gitabangan pagkulata sa 11 ka mga batan-on sa sitio Mayana, Barangay Kugon Pardo sa Sudan sa Sugbo netong kadlawon sa September 20, Domingo. Human masitol sa barangay ang mga insidente. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office nga ipahibaw siya sa hepi sa Inaywan Police Station nga makaduhan na kahigayon nga gipatawag sa barangay ang 11 ka mga batan-on nga gitudlong nga nalambigit sa pagpangulata unang tagbo netong September 24, 2026. Din mga kabangabatan on uban silang mga ginikanan ang gipatawag sa barangay o pagka September 26, 2026 na itabunan sa may kaduhang panagtagbo binuban na ang mga personnel sa Women and Children Protection Desk sa Inayawan Police Station. Base sa pamahayag sa mga saksi nga ang maong mga batanon nagpuyo sa sitio kay Mito o sitio Mansarita sa barangay Kugon Pardo samtang ang 11 anyos gagikulata tagarakbayan sa Talisay. Doon ay gihimang intervention ng kapulisan uban sa God Focal sa barangay aron nga magmatgon ang maong mga minor de edad o lakip na nini ang hugot nga pagmonitor sa ilang mga ginikanan kanila. Gipasabot ni Pilare nga sila sa Cebu City Police Office para nga may awhag sa mga ginikanan nga ang pagdisiplina sa ilang mga anak magsugod kini sa panimalay. Ang usa sa ilang gihimo karon mao ang paghingusog sa ilang night watch patrol aron ipatuman ang ordinansa sa Sudan sa masa curfew sa mga minors. Gitinguhan nila nga wala na mga batan-on nga magsuroy-suroy sa kadalanan panahon sa laom na kaayo ang gabi o kadlaon.
6: Usa sa mga rason nga nung atong gipangusga ng atong patrolling kining curfew of minors, no? Naatay mga natala nga mga misdemeanor sa mga minor na to. Nga gusto namong i-report nga kining katong duha ka insidente ato na tong naimbestigahan, napatawag na tong mga minor de edad nga concern kauban sa ilang ginikanan. Of course, in relation or in accordance with Republic Act 9344, no?
3: Si Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, dugang sa police official nga ilang paningkamutan nga makuhaan aga mga insidente nga naglambigit sa mga bata nga may hinungdan nga subsob ang ilang pagpatrolya panahon sa gabi hangtod sa kadlaon. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong Radyo Man Albo sa Mantri YHP, Tata Carmen.
10: Okay, salamat si Muhang Report, Anong. Aginibay na sad makasamatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini pasabot na 17 ka mga prutas o gutanon nga gisagol makasama sa atuang kape. Ani lakip nga sagol ang rose hip nga dunay anti-aging properties o dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato namang naminaw ha magkaigsuunan sa diya dunay ni sagol nga luy dunay dulaw or kanay nga turmeric dunay kamunggay dunay mangustin dunay tapol nga bisaya nga mais dunay bayabas. Adonay insulin plant na stevia nga may kapalami sa tuwa nga kape. Adonay arabica, adona pagyoy kanang naang barley basta nindota niya. Aduna pagyoy ginseng ha ug uban pang mga prutas ug utanon. Ang ginseng makasama nga naa sa tuwa nga kape. Ani na kanindot ani hakay. Naa nga makapa-uptake sa tuang panglawas ha kun uptake kani nga tong lawas. Ha? Makasiguro gyud ta makasama nga makalahutay ta matag adlong panikay sikay ha sumona nga dunay kape nga maayo kay gamiton dunay maayong epekto sa tuang panglawas ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya kun magisgot ang haplas wa na sa tailang haplas nga gamiton EXL Makabuhay oil na usab no nga tong haplas makasama maayo kayo alang sa mga pinanggandig paminaw ha nga kadto nga mga nangitag haplas ha nga para sa mga panuhot, panakits, kalawasan, panglales, mga lutahan. O niya, sa mga kwan usab, kanang naang pangulngol sa itong kaunuran. Ha, dali kayong kapuyon, dali nga manakit ng kalawasan, kining haplasa mo ay gamita. EXL Makabuhay Oil. Ang atuang haplas sa mga kasama. May sab ni sa kayo, mga haplas ka, ni dili ka pa akon og lamok, kasta nindota, no? Ha, di ka pa akon og lamok, busa malikay ka, kasakit nga dinggi. Anya, minus katul-katul sa panit, pidakan sa gagmay mga mananap o gingon manusab sa mga pangagon. Okay, o niya, mapalit ang atuang EXL Makabuhay Oil o EXL Makabuhay Coffee Mix. Diya makasama sa 360 Pharmacy Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Queens Pharmacy, Cebu Everdrug. O guban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar.

Okay, oni adunay simbahon da dunay sa sunog sa Pitugo Consolacion. Garden na bloom. Salamat ay kasamang Adonis. Motoy gi breaks ang kasamang JQ ganiha. Onya watching from Tagbilaran, Buhol, Catalino, Anuver, Corazon, Asusina, Taniola. Gikan sa Southern Leyte. Girly Milindo og si kasamang Glinda Masong Lagos. Ha? Ito ang mga avid listeners yun. Ha? Okay, onya itong hatagag pagtagad. No? Usab mga sukindig paminaw kay... Kanang na ang congratulate no kasamang Nestor no kasamang Gerald ang ato ang station manager attorney Rofil Banyok mga sukindig paminaw kay nakadawat siya og pinakadako nga award na ipasidunggan siya mga sukindig paminaw isip KBP kaduroy broadcaster of the year sa 29th sa KBP Golden Dove Award na nga gipahigayon karong gabi dito makasama sa Pasig City. So muna nga gi-dedicate ni Attorney Rufil na ang iyahang na dawat nga KBP Kaduroy say man, basa Kaduroy ba? Broadcaster of the Year Award sa tanan nga mga napiktuhan sa linog ug uban pang kalamidad dinhi Sugbo. Muna nga kaning award usab makasama ato ni tanan no dire mga labi na mga listeners DYHP ug kadto nga mga nitabang sa DYHP ug sa IFM panahon nga nanuktok ta ninyog mga tabang nanuktok ta sa inyuhang mga kinasingkasing nga tabang ug padayon yung suporta sa sibyaan ng DYHP inindota taon. So morning, unsa man ni morning ni ang iyang kwan mi kun ko nung paminaw ni kasamang pagtawag na ni. Okay, so morning ni ang pagtawag no. Ni Attorney Rufil mga sugindig paminaw na dito sa kanang na ang Pasig City ha. Ato ko nung paminaw unsab ang pagtawag ni Attorney Rufil mga sugindig paminaw ha. Okay, sige, si morning kasamang nisto. Ato paminaon si Kwan kananang Attorney Rufil mga sukindig paminaw. Kuyog sila dito Idol Buiki, no? Niya congratulations ha sa DYHP ug sa IFM. Astang ninduta taon. Beke. Ato paminaon kuno ning ni ang pagkuan niya kanang yahang pagtawag ha sa yahang award ug yahang pag kanang na ang pag speech niya. Murag ipa speech man siya kasamang Nestor. Di ba? Abi kano to paminaw ni be?

bigay ng true information kung sa ako, especially now, the advent of internet, maraming mga fake news, maraming gano'n. So, kailangan na mayroong masatigan yung mga listeners natin na makikinig sila yung sa isang

0: sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Myra Lotions, Reveal Your Powerful Glow.
3: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My trip Stain-Away Formula. Tanggal ang mapapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo. This time check is brought to you by NeoZeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Kiningabahin atun kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
8: Ato ang attack na alas sa 11:46 na sa kagabhion. Alita makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong kagabhion. Kanya kinabahin na sad makasama tod ganato sa Life Extension na Vitamin D3. Alang sumisunod ng mga naminaw, doon ay type 2 nga diabetes o doon na mo'y mga diabetes di ha. O gato mga diabetikon nga naminaw na to. Ayon nyo yung pasagdi makasama kinaan na tay Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom makasama sa Life Extension Vitamin D3, pananglitan ikaw diabetikon kasamang ni store, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Ya pwede ra og tulo no kada adlaw kun dili kay dako ang budget usa humag pamahaw do as humag panihapon. Anya pwede ra sad nga mo inom kantong way mga diabetes pag maintenance lang para malikay sa diabetes og sa uban nga mga sakit. Inom mo og duha ka soft gel kada adlaw usa humag pamahaw usa sad sa humag panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 ang nakanindot ani ay gisuportahan ni sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor. Anya high quality potent formulation gikan sa USA. Ang nakanindot pagyod kay certified ILISIL aron malikayan ang pagkapiki. Sabi na kanindot ani ha do nagitatak nga ILI ang soft gel makasama sa tuang Life Extension. Onya anak rindot sad ani kay mapalit sila nga clinic and pharmacy diri Sugbo. Adre sa Cebu City na asa Cebudoc building. Pangutana Las Guardia Cebudoc asa ang clinic and pharmacy sa Life Extension na diri sa Cebudoc diri sa Duol sa Duol na diri sa Sibiana na naasa sa Minya Boulevard. Tunga-tunga sa Puente Circle og sa Capitol. Onya dito sa Konsolasyon na Atbang Jollibee's Konsolasyon na dool sa or Atbang sa Jollibee mga sukindig pa na pasod kas merkado. Ang manto ka des Konsolasyon padung kas merkado na Jollibee diha no kana sa eskina. Onya kwan ana Atbang ana na diha ang ilahang clinic ha. Na diha ang ilang clinic sa Life Extension na Vitamin D3. ilang pharmacist. Sa to ang mga naminaw ha, to mga kaigsuunan. Diha ninyo palitaw niya adto mo kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes ha, hangtod sa adlaw nga Sabado. Dito sa Negros Oriental, as Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal, ang ilahang clinic and pharmacy sa Life Extension mga kasama. Ha? Tatua lang ninyo dito para nga ma-libre mo og check-up o niya makapalit sad mo sa Life Extension Vitamin D3. Apalit usab niha ang Life Extension Vitamin D3 makasama. Naa diha sa kuan na kasama ng Nestor. Ha, kanang naang mapalit usab ni sa uban nga mabutigag farmasya dol sa inyong mga lugar ang Life Extension Vitamin D3. Okay, oni ato asa nga tiwasog paminaw ato na to na humag paminaw kasama ng Geraldo. Ha, nindot kay itong mensahe ni kuan na kanang naang nahuman ba to o ganapatoy sumpay. Ha, ni Atty. Rufil. Ha, kay iyahang mensahe dito kasamang Nestor nga ha, dito sa iyahang nadawat nga award. Ha, so mo na to, na human na to di ay. Amo to iyahang award nga nadawat ha, dito sa kauluhan. Okay, unia, ato ning hatagan o pagtagad sad mga sukindig paminaw kay kanang naang ang Korte Suprema kaganihan ni hatag mga sukindig paminaw o ni pagawas. Ha? Ni pagawas sa ilahang kanang naang desisyon kabahi ni ining gipasaka nga petisyon nila ni Attorney Vic Rodriguez kato ni Bertime Kausing o gato ni Francisco kasama ng Nestor nga nag-ingon nga kanang naang kadtong gipasaka nila ni Tony Vic Rodriguez nga petition lack of standing procedural grounds tabahin sa lack of standing og matod pa pre-maturity sa may kuan ani on sa may kanang naang pasabot ani ha so nitubag karon si Attorney Vic Rodriguez na yahang gitubag kasamang Nestor nga muni mo na pero ang Supreme Court ingon man ta nga ha mao magine baruganan diri sa DYHP ha nga tunggi atamdan labi na si Attorney Rufil mga sukindig paminaw nga whatever the Supreme Court decision ha ato ang kanang naang irespeto. Irespeto na to kasamang Nestor kay mamanay ilahang kanang naang pag-interpret nos balaod. Pero unsa man wala magisgot ang Supreme Court nga kanang naang wala nagisgote ang merits ba? Ha? Ang merits sa kaso, sa petisyon, wa isgote. Ang yaha lang nga, unsa may rason ani? Ha? Unsa may rason Supreme Court? Matod pa mga sukindig paminaw nga procedural grounds ha kaning ni ang maong petisyon o niya lack of standing ha o niya pre-majority sato pa ha kanang na ang lack of standing ha sato pa kasamang Nestor nga kanang na ang dili siya maoy kana bang diretso nga tao nga affected ni ining maong kaso. Ha, mo naman ay kung giingon katong sa pag-file bitaw nga ano mas si Attorney Vic Rodriguez kanang na ang ni kuan man dito, ha? Kanang na ang Sharaman ni SBP Sara wa man mo adto. So mo tong ingon nga posible ni nga makuha ni. Ha, kung kahinomdom pa ka ba? No, kahinomdom pa ka to kasamang Nestor nga to nang gisgutan nga amot ka ha o gadili ba ka ni ma basura. Kaning mong petisyon kay sa Attorney Vic Rodriguez dili man siya ang kanang right person gyud nga mo dool Supreme Court bukiston ani kay una dili man siya ang unang naapektuhan dili man siya ang kanang involved party ba ha ni ining ni ang maong pero naigi pasabot sa Attorney Vic Rodriguez nga sovereign country man taso. Ha?

Y a Tony Vic Rodriguez. Wani nagpasabot nga ang kampo ni Vice President Sara Duterte og mismo si VP Sara dili na pwede mo dagan Supreme Court. Wani nagpasabot. Ha? Damur nga kanang na ang mudagan si Vice President Sara Duterte Supreme Court kay siya ang kanang na ang unang napiktuhan ani. Ha? Kay para mo gani ang gatong example og sa Magnesor Panlitan, ikaw gikiha kas barangay. Ha? Gikiha kas barangay kay do na kay reklamo anang tawhana. So ikaw may do nay reklamo, ikaw may mukihas barangay. Ha? Ingon nang kapitan nga sige kinsa may kontra ani. Ha? Si kuana si kato siya may pari ani. Halitan, ikaw ka sa Magnesor. Ha? Ikaw ka na naang ikaw kawatan kag manok. Unya silingan ni mos kasaman Gerald. Na? Ya si butang na to kasaman JQ mo nangawat sa manok. Imo ding si kasaman Gerald di ay maoy moadtos barangay. Ha? Si kasaman Gerald di moadtos barangay aron ni ipatawag ni kasaman JQ nga dili man siya ang kanang naang nakawatag manok. Ambot mo nagwa ko kabantay pang kanang ni Adto Dayon o ni Adto na sa Supreme Court mga sukindig pamenos VP Sara. Ha? Wa ko makabantay pa pero muna nga niingon man ang kuan. Ha? Niingon man makasama ang kanang na ang Supreme Court nga prematurity. Sa to pa kanang murag sayo pa kayo ba? So wala po nung saman giditali ba Supreme Court yun kanos agyon mo Adto sa kanang na ang Supreme Court? Basik unya na ni inig mo na tuhay. Ha? Wata kay balo ba kung ang Supreme Court, unya na mo, ingon nga, okay na, matured na, ah, kanang duna na'y maturity ka sa Magnesor, kung magbinutuhay na ba, unya, panalitan, pagbinutuhay, usa ka mo dagan Supreme Court, na, usa pa mayon Supreme Court nga, o, kanang inyong boto, null and void na. Oh, so muna nga kanang na ang kuana. Ang kaning ni ang ang pag interpret sa kuan, Supreme Court aning 2/3 nga buto ora kuan sa kasamang nistor kanang na ang sa mga procedure ba. Ha? Kay naman diri procedural grounds. Oh, so muna nga pero katong uban, kanang na ang ningon ang uban dayon nga awa na, ha, kanang na ang wana, ha, gipabura na ang Senado sa 14 na lang ang mubuto. Okay, mo man nagirason Supreme Court, na due to procedural grounds including lack of standing and prematurity. So muna ang unay gisayit mga sukindig pa min ng Supreme Court. Ha? O niya, guwan muntag tiaruan eh. So ingon si Wynne Gatchilian nga, nitubagan niya si Senate President Wynne Gatchilian pagkay balo niya nga mo ni ang guwan Supreme Court siya, aw sakto gidi ay tanan gihimo na mo Senado. Ningon siya kasamang nisto. Ha? Sakto gide tanan. Wa gide may masayo pa nito. So muna nga kanang na ang tulad ninyo ano. Natua lang ning pabuton mga sukintig paminaw. O niya pananglitag magbinutuhay. Good gani. Ha? Pero muragkuan pa man, nakanusa pa man, galing kay Ugma Rabang Adlawa, magsugod Ugmang Adlawa ang marathon hearing. Ha? Pasabot ana, kada adlaw. Ha? Kada adlaw, mag-hearing na sa impeachment court o niya, gikag alas 10 sa buntag, hangtod sa alas 6 gabi. Ha? Alas 6 gabi, kuno. Ha? O niya, Australianis mo, atubang na dingali Australianis Ugma. So basi og gana mo adto na si kanang Trillanes Ugma paminawon to Trillanes kay si Mayor Basti. Ha, dito na mas Mayor Basti kasamang nistor o niya wa man sila ino wa man sila na titi dito Mayor Basti.

0: Kay si Mayor Basti, mga sukindig paminaw, kanang naanga, kanang inampingan man sa gayang tubag kay basi og katong iyahang tubag or kanang basi og siya mo ay ang ilaharap ang gusto ato nga pasokon si Mayor Basti, basi og maura po ay gamiton nga tanawa, isog kayo ng tawhana o. Oh. Isog kayo ng tawhana, unya, og muna inyong himuong presidente. sa muna nga si Mayor Basti, giyonghungan tingalito si Kwan na, giyonghungan tingalito si Basti nga ay lagig pangisog ha kay... Kasi kanang imuhang mga reaksyon or kanang imuhang behavior during sa kanang naang pag-adto ni mo sa impeachment court, basig mo na'y gamito nila. So muna nga, kuan. Kanang naang kalma si Mayor Basti. Kalma siya dito sa kanang naang impeachment court. Muna nga, wa mulampos mga sukindig pamina pananglitan ng ilan tumo nga si Mayor Basti nga pakaulawan o baka haaron nga masuko si Mayor Basti kayrong ingno nila nga tadawa muna inyo ikwag presidente dili nga yung presidente na kay iso kayo dito si Mayor Basti yupo kalma o niya kalmado kayo kanana ang cool ra kasamang nisto. si Irwin ko no si Irwin Tulpo namuha. Namuha ko no si Irwin Tulpo. Adlog tingal itong makuanan na mamonsaan ka sa Manglinda. Unya si Kwan Sade Janet na nos aman i-launch ang racket ni Bangag. Uy ha, Janet makabudbud ha, dogay pa na kayo tingal ito. Diresita Larawan na, congrats Attorney Rupil, nagbungag yun ang imuha nga maayong pagdala sa Ardemen Cebu. Ha? Tamat ni kasama nga Teresita Larawan. May gabi kasama bisit na minaw-minimo o ga nagtanaw sa imuhang programa dire sa Uling Naga, Crispin Sayaang Ulita. Ha, Nestor Gingusa na minaw din Nilson Kabatino, Arnold by Luces. Ha? Lucy Datulaita Elevera si Jane Abilia. At tanan lang na minaw, salamat kayo yung tanan ha, sa mga na minaw na to. Karon. Nagsunod sa programa, naman tayo igong oras, ugma na lang yun ang panidit na to. Ugma na lang yun, kaya mayroon kapikit as oras karonda. Okay, salamat kayo ninyo ha sa mga ni Duyog, no? Diri sa ito ang programa, o nakikuban ako karon. Salamat kayo ninyo. Hantod, ugma po na lang sad, ha? Nangalan na lang sa kanilang kumpirsa sa DYHP Arimen Cebu to Station Manager, Attorney Rufil Pinandis Banyo. Gobandres Master Control, kasama ng Nestor Homicilio, kasama ng Gerald Albios. Alan Talado, Oliver Atis, Rubil Buisir, atong Chief Technician. Sa tuwang Arimen Patrol, Radio Man JQ. Pagdala niyo boss, ngalagad sa kahanginan yung Radio Man. Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit yung plangis pag-ingon. Ang Dios mag-auban ka natuntanan sa tanan napit o sa tanan nga panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik.

0: Dan sa tuwang nga Arimin Patrol Radio Man JQ. Pagdala niyo boss nga lagad sa kahanginan yung Radio Man. A Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit yung plangis pag-ingon. Ang Dios magauban ka natuntanan sa tanan napit o sa tanan nga panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik.

Sol, Sed Liniment Oil, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, Sed Celebrity Beauty Kojic Soap ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Adlaw Huwebes na! Unang adlaw sa Oktubre mga kapanyawan tuig 2026. Buena mano gyudta karong adlaw mga kapanyawan. Kay kita maoy unang nagsaba-saba ning unang adlaw sa Oktubre. Hapit na gyud ang Pasko mga kapanyawan. Andam na ba ang inyong mga regalo din ha mga kapanyawan? Bitaw ingon sila dili kuno angay mangandam sa sayo pa. Bisa nagkaduol na ang Pasko. Mas maayo kuno nga mangandam sa Pasko ining tungtong na gyud sa Disyembre. Pero dili ka po nga no, ang excitement mga kapanyawan, nilabi na natong mga Pilipino, nga makapangandam yun ta, bisaga, maupay pagsold sa beer months. Ini mag yung mga mall ba? Ini mga mall man sab good? Oh, bitaw? Wala ko'y agibasol mga kapanyawan ha, madani man sab good ta ni mga mall. Nga doon na na'y mga Christmas lights, hayag na ba kaayo, nga kidlap-kidlap pa, unya inigsod ni mo, la, musiga imong mata. Kaya wa na, wag tuon na ang mga sale. Tuganahan yun ka mamalit, matintal yun ka ba. Pero mauna mga kapanyawan, masayo man ang imong pagpangandam sa Pasko kay gusto ka mo share sa imong blessing o malangay ka og jutay sa pagpangandam ang ginuorag yun na sayod sa atong kinabuhi o sa posibleng mahitabo pa ka nato. Ang importante mga kapanyawan sa imong pagpangandam sa Pasko, naa ang presensya, naa ang grasya sa pagpanghatag. Pag-share sa uban kay mauman nay tinud-anay nga spirit of Christmas, ang giving. Nahala arita sa atong topic karong adlaw kay sa milabayng episode ra ba nagisgot ta kabahin sa tanom nga stevia. Wala pa gyud ta mahuman-human atong mga nahisgotan mga kapanyawan busa atong manon karong adlaw ta atong episode pagpadayon ta atong hisgotanan kabahin ining tanom nga stevia. Sa atong nasairan mga kapanyawan, ang stevia mao ang natural nga version sa pagpatami sa imong panimpla o sama og substitute sa asukar nga healthy version. Doon ako'y gamayng trivia ninyo mga kapanyawan. Dito di ay sa South America o diri sa Asia, ang mga tao dugay na di ay naggamitan og stevia leaves aron mo patami sa ilang mga ilim nun sama sa tsa. So dana sa taas nga katuigan. Muna karon atong hisgutan kung unsa pa'y matabang sa stevia o unsa pa'y mga benepisyo sa stevia sa atong kalawasan. Una mga kapanyawan, ang stevia makatabang di ay kini sa mga dunay diabetes. Kung doon na mo'y diabetes niya mga kapanyawan, diabetic po na mo, ang stevia mo'y inyong maayong paagi pagpatamis sa inyong mga yogurt o init nga tsa o kape. Gaway idugang nga mga carbohydrates o aron mamintinan usab ang inyong healthy blood sugar levels. Ikaduha mga kapanyawan, mao ang stevia makatabang sab alang sa healthy weight management program. Ang paggamit og stevia mahimo makatabang sab nga ikaw makwaan og timbang og maminusan pa ang risgo sa obesity ug ubang related health conditions. Apan mauna ni ang laay karon mga kapanyawan, kay adunay pipila ka mga pagtuon nagpakita nga ang paggahin o pag-gain og timbang tungod kini sa paagi sa imong utok nga muriak ngadto sa gitam-ison sa imong gikaon o giinom. Inungdan nga matintal ka pagkaon pa og maayo. Best example gyud ani mga kapanyawan kanang kape. Kape karon nga mga 3-in-1 o kining commercialized na og branded ba nga mga kape. Ako lang klarohon ha mga kapanyawan nga wa koy kaligot-got ani mga 3-in-1 nga mga kape. Example lang ning atoa. Kay kini manggong klase sa kape tamis kini o nga mga manginumay niini maganahan gyud sa pag-inom. Magpangita pa. Doon na rabay bagong style sa karon sa mga kape mga kapanyawan nga doon ay uban gibutangan gid sa label nila og sugar-free coffee. Samtang doon na sa uban nga mabasa sa label sab nga coffee with natural stevia. Mitaw no? Nilikini ko medya ako ang mga kapanyawan ha, tinuod gyud kini. Makita ni ninyo sa mga klase-klase nga kape diha sa mga supermarket. Pero mauna, hopefully mga kapanyawan no, dili lang ta mailad sa mga labels diha sa mga produkto. Unta ang mga mabasa nato sa label, tinuod gyud nga lakip sa content o ingredients sa maong produkto. Atong impadayon ang atong hisgutanan bahin sa stevia mga kapanyawan, uman lang niining pipila ka mga pahinom.

0: ang Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract na pamatud-ang maayo alang sa tanang klase sa panit. Makatabang kini alang sa pagtangtang sa mga problema sa atong nawong sama sa acne, pimples, blackheads, whiteheads, up-up o uban pa. Kini gumikan kay ang Kojic usa ka makatabang sangkap sa Celebrity Soap. Timpiyuhan niya ang imong mga selula sa panit o tabangan pa ka aron makaangkon kag flawless and beautiful skin.
1: Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract, a quality product of SED Marketing.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
1: SED Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
4: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung na nagligot-ligot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Pino? O, diyak dos.
1: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak SED Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
3: Balik ta sa atong programa, mga kapanyawan, ang kasika sa kabuntagon. Dalit gihapon ka na to sa SED Marketing. Ang stevia, mga kapanyawan, makatabang usab alang sa low-calorie o ketogenic diet. Maugyod nga substitute ang stevia sa asukar tungod di ay kay makadugang lamang kini og jutay o bisag walay calories sa imong diet. Kini ra bang diet, mga kapanyawan, may langgid ni sa sinugdanan. Makapuyan na sa musunod ng mga adlaw. Dili dapat inguna na, ha, mga kapanyawan, dapat consistent ka sa imong program nga gisunod aron ma-achieve ang imong ipangandoy nga sexy body ug healthy body. Tooth-friendly usab ang stevia, mga kapanyawan. Dili sama sa ubang regular nga asukar, ang stevia dili makakontribute og tooth decay o cavities. In short, dili kini makadaot sa ngipon, mabata man o hamtong na. Sa ato baya nga nasayran, mga kapanyawan, kining sugar primary cause kini og dental caries o cavities. Kinumdumba mo nga kung masakpan mo sa inyong ginikanan nga nagkaon mog tamis, nagkaon og tira-tira, kanang giingon nga kanang kindigahi kayo, ingon dayon tag tangtangin ng tanang ngipo ni mo, o ingon dayon taana sa itong ginikanan. Apan sa stevia, mga kapanyawan, wala kini makadaot o dili kini makadaot sa atong ngipon. Ang sugar manggod, mga kapanyawan, aduna kini acid na mahimong muhatag og kadaot sa atong tooth enamel. O na, kung minus ang imong pagkonsumong sugar, makatabang kini pagpugong sa bisan unsang cavities. Atong nasayran nga ang pH sa dental plaque mas acidic kini human maswasan og sucrose o sugar solution. Kinitandi sa usa ka stevia solution. Kini nagpasabot, mga kapanyawan, nga stevia wala magproduce og susamang acidic conditions nga mahimong mo resulta sa enamel breakdown. Mo nang mabuslot og mabuak ang atong ngipon. Ang stevia usab, mga kapanyawan, mahimong makapugong sa pagdaghan sa bakterya nga mo'y dunay papel pagpurma og cavities diha sa atong ngipon. Mo na, mga kapanyawan, ha, gawa sa pag-toothbrush matag adlaw, importante usab ang pagkonsidera na sa paggamit og stevia. Ang stevia aduna say antioxidant properties diin ang pure extracts gikan sa stevia ribaudiana plant adunay helpful plant compounds nga mahimong makabatok sa cell damage o inflammation o kining hubag. Atong nasayran, mga kapanyawan, nga andahon sa stevia adunay phytochemicals. Abunda baya ang stevia, mga kapanyawan, sa tinubdan sa daghang bioactive compounds. Base sa data mining procedure na suta nga pipila sa mga pagtuon nga nitaho sa phytochemical composition o isolation sa bioactive compounds gikan sa pipila ka mga vegetative parts apan magikan kini sa mga dahon sa stevia. Dugang impormasyon bahin sa stevia, mga kapanyawan, man lang ni ining bulawanong pahinumdom.
5: Ang sobra nga pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka nang adunay Sed Kogon. Sed Kogon, adunay Kogon plant, banaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang Kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang banaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sangkap nga maayo sa panglawas ug dugang pagpaligon sa depensa. Sed Kogon Herbal Capsule. Sa Kogon, lawas mas Kogon.

0: kahit na. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Padayon atong hisgotanan mga kapanyawan bahin sa stevia. Naminaw gyapon mo sa atong programa ang kasika sa kabuntagon. Dalit ka rato sa Sed Marketing. Ang mga dahon sa stevia mga kapanyawan na suta nato nga adunay complex combination sa sweet diterpene and glycosides. Lakip na ang stevia side, ribaudioside, stevobioside o dolcoside A. Nasairan sab nato mga kapanyawan nga ang ubang benepisyo sa stevia naglakip sab sa why age limit kung mukaon ka o mukonsum ka og stevia. Subay sa rekomendasyon nga ang daily intake nga 4 mg sa matag kilogram sa body weight alang sa kabatanunan o hamtong kung magamit sa saktong paagi ang stevia mahimo makatabang paglikay kanato sa bisan unsang adverse health risk. Gumikan sa sugar consumption sama sa heart disease, high cholesterol levels o obesity. Dugang impormasyon mga kapanyawan, ang stevia di ay luwas sab kini sa bisan unsang risgo alang sa mga nagmabdos o nagpasuso. Gawas niini mga kapanyawan, gipakita usab sa mga pagtuon og ebidensya nga ang mga sweetener sama sa stevia dili usab makapasamot sa risgo sa sakit nga cancer. Ang properties sa derivatives sa stevia nasuta nga aduna kini multitude nga mga benepisyo alang sa panlawas sa usa ka tawo. Lakip niini ang anti-cancer properties. Sa dugang natong padoki-doki mga kapanyawan, ato nasairan nga gawas sa mga benepisyo aduna sab di side effects ang stevia. Ang stevia mga kapanyawan makapiktar sab sa healthy bacteria sa tundian na mahimo mo resulta sa gas o bloating. Makapaisa sab kini sa heart attack o risgo sa stroke tungod kay sagad masagol kini sa gitawag nga erythritol nga nasuta nga mupalambo sa maong mga risgo. Apan dili gyapon mag-uol mga kapanyawan kay do naman gigitawag nga minimal use. Apan kung gusto ka magpabiling sweet nga way refined sugar o chemical substitutes, worth it good ang stevia mga kapanyawan. Wala na tayong igong oras mga kapanyawan, daghan na usabtag na po nga pagtulunan karong adlawa. Mag-uban-uban na usabta sa sunod nga episode sa itong programa, ang kasika sa kabuntagon, hatod ka na ito sa Sed Marketing, matag Martes, Webes ug Sabado, alas 4 sa kadlawon. Ako inyong kapanyawan, Marisa Abadies, maayong buntag mga kapanyawan, ug amping ta kanunay.
0: Inyo na balti ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Sed Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod ngayon gayon sa samang takna o samang istasyon dinhi lang sa DYHP-RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa Sed Panyawan. Tulungan ng maghahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Sed Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby o Sir John, alang sa hugyawan sa Sed Panyawan.
2: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome sa ito ang tulumanon ang hugyawan sa Sed Panyawan at sama sa naandan mga galay iso. Nanayan na po giniing ato mga paghatag kaninyong mga impormasyon, kaalam mong kahibalo and mga giya, aron na mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. And sama sa naandan, nanayan na po giniing atong partner sa atong health nga maghatag og impormasyon may tungod sa mas maayong kalawasan. Si Sir John, maayong adlaw riyan ka nimo.
3: Ay, may adlaw kaninyong tanan, sa kamutan na.
2: Sa ato mga kaigsunan karon nga nagakanunay og atang sa ato ang mga tulumanon, timani kanunay mga igalaison nga tuyog tumong sa Sed Marketing mao lamang ang pagtabang sa kalawasan. Sir John, ang pagtaas karon sa bilang sa mga kaigsunan natong biktima sa high blood pressure, nagkadaghanan, no? Gumikan kay matod palagi, delikado ang maong matang sa balatian, gumikan kay dili kini angayan nga pagakumpiyansahan. Sir John, tagay kuno tag mga impormasyon diha. Nganong ang usa ka tawo posibleng makaangkon sa ginatawag nga taas nga presyon sa dugo?
3: Kaya no, kung taas ang iyang pag-consume sa asin, Sir Rick, no, o kanang walay o exercise, siyempre, o kanang walay bugong sa kaon. So, kanan, no, pagsaka, musaka ang ato ang presyon sa dugo, kung adun ay sobrang asin, no, kaya ito ang asin mo yung nag-controller, no, sa ato ang tubig sa lawas, plus ang kining tambok, no, mo yung makahinungdan, no, sa pagkipot sa atong kaugatan. So, if ever, kaning duha, no, or isang usa lang niya na, no, makakos yun na siya din na sa pagsaka sa presyon sa dugo.
2: Ayan, asahin niya na, Sir John, matod ba nila ang usapod ko no, sa mga makaingon tang hinungdan nga nung ang usaka tao mamahimong makaangkon sa ginatawag nga taas nga presyon sa dugo, mao ka ng ginatawag nga usanan yung lifestyle, unhealthy diet, og, genetics. O matod pa ang pagkaangkon ni mo og, sa pamilya ninyo nga adunay ginatawag na itong diabetes, kanyang ginatawag na itong hypertension, no? Kung usap nini ang kanyang ginatawag na itong age or kanyang pangidaron nga, matod pa, kung ang usa ka tao taas na og pangidaron, posible po nga maghipot ang iyahang, or shall we say, kanang elasticity sa ilahang kaugatan, adunay na epekto. So, Sir John, usap mga maayong pamaagi kaani para mamahimong kitang luwas sa batok sa ginatawag na ito nga pagtaas sa presyon sa dugo.
3: Labay na no sa katong mga adunay mga genetics no o hereditary sakit di kasi lang ginikanan, so sayo pa lang kinahanglan nga maglikay na gyud no ang kato tama tong gingon ni Sir Rick na ang lifestyle changes importante kayo no, so kinahanglan kayo nga mag-exercise kung adunay mga pagkaon, kinahanglan kunhuran ang katong mga pagkaon nga himara parat o kanang taas sa tambok. Siyempre, no, ang ato ang mga produkto sa said marketing, kumpleto na sa mga sangkap, no, nga makatabang dito nga madipinsahan na itong lawas batok sa kiniginatawag na itong hypertension.
2: Mm-hmm. Munang usas sa mga idea yun is ang katong pag-inom nato sa ito ang said panyawan with garlic. Kaya mo man kini ang napamatudan nga makatabang batok sa mga dautan. Ilabi na yun po kini atong ginatawag nga taas nga presyon sa dugo. Kay matud palagi Sir John ang usang tao nga ilabi na yun kanang mga walay mga exercise or kanang ginatawag natong sedentary lifestyle. Kung usab kaning mga tao pun nga dili pun nagapili sa ilang mga pagkaon, no? Mahilig sa mga mamantika o mga pagkaon. Kada yung mga paraton nga mga klase nga mga pagkaon sama sa mga bulan din no? Og mga ginamos nga diin na kita isip Pinoy murag or Bisaya. Mahilig kay tani ana no kanang mga inana nga klase nga mga pagkaon kay appetizer manggod ang sobra ka parat usahay no. Pinagid ka tong sa mga kaigsoonan nato nga medyo may pagka hilig yun sa mga inana nga mga pagkaon. Ang problema lang kung ikaw ano aduna na kay pangidaron no sa inyong pamilya na kay family history sa mga kaigsoonan nato nga doon ay ginatawag nato laging pagtaas sa ilahang presyon sa dugo, no? Kung mga high blood. Apil na niini, kaning, of course, yung mga lifestyle o kaning unhealthy ni mga diet. Factor gig kini siya, Sir John, no? Para mamahimong ginatawag nato nga apektahan sa ginatawag natong high blood pressure. Ang mga underlying health condition ay ginatawag natong high blood, Sir John. Number one, kining posible, kung ikaw high blood, maapektuhan po ng imong kidney. No, adunay ginatawag na hormonal problems and posible po nga makaangkon kag mga health, sleep issues, no? Issues sa pagkatulog. And para po sa mga kababayanan, ang problema po sa pagmabdos. So, di nito ginay iunana, no? Kasayon ang usa ka tao nga adunay problema sa hypertension, Sir John. Kay daghan mas yes, kayong mga posible nga mahitabo kanimo kung ikaw usa ka high blood nga person. Ang said marketing, may gali, Sir John, kay adunay said panyawan with garlic. Mamon kini ang napamatudaan nga makatabang batok sa high blood. Gumikan kay adunay mga ganit siya ahos. Ang ahos, Sir John, napamatudaan no, nga adunay ganit siya ginatawag nga allicin nga maoy mo katabang no, para mamahimo na ito nga maluwas kining atong kaugalingon batok sa mga nakabara diha sa ito ang kasing-kasing. Kay kung ang ito ang kasing-kasing, ilabi na kining atong mga dagkong mga ugat, mapuno na kini siya sa mga ginatawag na itong mga plaque, no, kanang mga makabara nga mga sebo tungod na po sa ito ang pagkahilig sa pagkaon sa mga mamantikaong pagkaon o baka sa mga maparaton. Posibleng ang hinungdan ani number one, of course, ang atong gikahadlukan, no? Kanyang ginatawag na itong heart attack. Ikaduha ni ini, kanyang posible sa mga adunay abnormal nga palpitations sa itong heart, hinungdan nga makaangko rin noon tag mga ginatawag na itong heart diseases, no? Nga delikado po gayo. Munang diligid ko kumpiyansaan ang ginatawag na ito nga high blood pressure. Kay aduna ra bay duha ka matang sa high blood surgeon, no? Matod pa nila ang primary or essential hypertension. Nga di nag-develop kini gradually over time, no? Sa taas nga panahon, hinahinay nga mag-utro ang ito ang pressure sa dugo. And kaning ginatawag nga secondary hypertension, di in cause kini sa underlying mga conditions sama sa pag-angkon ng mga laing-laing mga balatian nga usually mo kalit lang kini siya og appear sa ito ang lawas. Mo nang ang high blood mga higalang igsoon, diligid ang ngayong kumpiyansaan. Bueno, Sir John, sa may mga maayo na itong mga pagamuha ito, aron na matabangan na ito kini ato mga kaisunan nga malikay sa ginatawag na itong high blood pressure.
3: Kaya Sir Neil, balikan ako itong gingon ng pagkakina na ang mga Pilipino mahiligon gyud sa mga simple nga pagkaon sa manang parat ng pagkaon, no? Tungod kay siguro sa labaw na karoon ng panahon no, nga lisod kayo, krisis. So, ang dali nga mapalit, bulat, inamos, no? So, mga inanak ng mga pagkaon. So, kasagaran, no? Ang mga Pilipino, anad kayo na inanak nga diet. So, ako ang masulti, no? Diya, no? Is, di magyud malikayan tungod sa kalisod, no? Importante nga, adunay klaro nga ehersisyo, kinahanglan nga ang tubig, dilit yun. Wala, no? Wala yun, no? So, inom yun og tubig, 8 glasses of water every day. And, eight yun sa ito ang, paano, i-maintain yun ang ito mga produkto sa said marketing, labang ning said panyawan with garlic, tungo tama itong ingon yun, no? Kining sulfur nga. Alisin, dugay na kaini thousands of years na no nga bogud ni ang ginagamit sa itong mga katigulangan din na sa pagsumpo no ni aning hypertension. So importante kayo no nga ilad yun ning i-maintainar, i-prepare para aron nga diritso na kaon, diritso na lang tulon no, imo na lang tumaron aron nga matagan ka og dipinsa diha layo sa mga sakit sama sa hypertension.
2: Mm-hmm. Salamat Sir Jose, kay gayonan nga nagkauban na po kita o nakatubag na po kita o mga pangutana sa itong mga kaisunan na labi na ka itong mga adunay mga ginapanghambin yung mga problema sa lawas. So sama sa ato ang topic karon nga hypertension.
3: Yes, salamat kay Sir Rick Nog. Padayon pagyapon sila sa pasubaybay na itong program.
2: Sa mga kaisunan na ito na karoon nga doon na pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas ni Manny Kanunay nga doon na ipkasangga ang atong lawas batok sa mga balatian. Ang mga produktong herbal sa said marketing baka tabang yung dako sa ato ang kalawasan. Basta Tatak said marketing mga higalang isuon, tinuod kining makatabang sa atong kalawasan. Tatak magaling!
0: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang nilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
4: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, said liniment oil. Said liniment oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa, dinhi na kita sa natural. Said liniment oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
5: If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanda buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Standard Time, alas 4.42 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Korte Suprema ni basura sa petisyon batok sa pagpaubos sa voting threshold sa Senate Impeachment Court.
3: Korte Suprema ni makomento sa Office of the President, Senado o Kamara labos sa balaod ng pagsibog sa barangay o sangguniang kabataan election.
1: Sa mga balita lokal, si Mr. Vice Mayor Tomas Osmeña ni question sa pagpangayo o exemption sa kagamanan sa nakbayan sa election bond.
3: Nagabaras na lawigan sa Subo, nagdagko itong mga kandila sa tubagan ng Vice Capitolio kagahapon. Pag-inomdol sa mga naigo sa Kusugalinog sa Northern Cebu nga misuman kagahapon.
1: Samtang sa mga balitang balita gawas sa nasod, Qatari mediators, naginaot ka magkakabot o peace deal ang Amerika o Iran.
3: Sa negosyo, inflation rate sa nasod, posibleng musaka lang sa buwan sa Setyembre.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
1: Huwag kaunang mga mahinong danon, ganyan na radyo.
3: Unang balita.
4: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ato mga impormasyon nga ginoo masayran.
3: Agayani mo
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Ising na.
4: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw ra bigalang Huwebes, pitsa uno na. Sa buwan sa Oktubre, ito'y ganos 1,026. 85 kadlaw na lang Pasko na. Sa nga sa kanilito mga kapwara sa Sero HP, aramin sa buong kami ang mga tigbarsa.
3: Kiragi Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyo, Radio Man, Arnold Bustamante. Antot na may sa Resay, Santak na sa buntag, mga tulad karino sa mga rapas. Nagkisi-kisi pa ang mga balita. Magbuntag, sugbo kami sa inyo ng Mindanao, lalapod ganda may gala sa tungkang pagpanaguban. Nanginap kami ginakamos kapiskay kamayan at daw ka na may galang Huwebes. Unang adlaw may gala sa Oktubre. Unya sunod buwan na may gala, Nobyembre. Sunod Disyembre na. Pasko na. Kumusta, kumusta, kumusta inyong kamuntagon na mga kasama? Labi na itong mga ginag sa panimahay nga sa iyong mga mata kanabuntaga. May buntag, may buntag, may buntag. Ito sa iyong mga lakaw kanabuntag, napukawa na inyong mga membros, pamilya. Kaya siguro niya, malate silang mga lakaw, labi na itong musakay, aeroplano. Pagawas, megana sa Central Visayas. Wantog Mindanao magkaha, wantog Luzon. Kailanan duha ka oras, megana. Sandali pa ilang flight, na sila, megana dito sa airport. Ano, hindi ma... hindi ma late, huwag niya... Kwan, kanang dili mabiyaan, may gala sa aeroplano. Ito, naglibog pa unsay sudanon, karubudag. Wala, tanawang ref, masig na ito mga bahaw pa niya. O tanawa itong basket na gibitay sa ibabaw sa kwan, kanang abuhan. At tanawag na pa may nabilin itong tinapanan ng isda. Init-inita lang sana niya. Magbuntag po sa itong mga silingan ng mga nakbayan. Nakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O sa nakbayan sa Bugo, sa itong mga kasikbit ng mga lalabigan. Ito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Negros Island Region. O niya dito sa Bohol. na viral naman nga usa sa mga mayors buhol mga gala kay nag-comment siya sa kinini ang kamahal may gala sa mga palaliton dito sa buhol. Di na ang katong mga kanang yano rabang nga mga turista di maka-afford may gala sila hanggang mga palitunong. Kaya mga dato ra mga gala maka-afford. Yung, kung di ka ganahan, magkuan. Pobre ganit ka, ayaw ko. Ito pag-discourage niya mga kasamangkin ang mga pobre nga ayaw na magsuri-suro yung dresbol. Ito na mga dato. O kato mga pobre-pobre, ato na mo ito sa kuan ka ng baratohon nga resort. Wala kayang gi-justify ang kamahal sa buhol, no? Na wa may mga dato nga nang reklamo pero kamo ra mga pobre. Muni ka afford ayaw ana amo na yung ana rason muni ka gali ka afford
3: natural maginang natural kar mga dato di mga nang reklamo sa mangarno
1: ay obay may uban mang reklamo sa ning uban ka sa mangkin eh mga
3: mo ana ra sila mahal-mahal man
1: oh, nila, nila ipos.
3: Maka afford oh
1: maka afford
3: oh pero uy, imis iyang tatoy ipasabot nga, mao mang good ni,
1: ah. Ewa pa, insultuhan ng mga pobre.
3: Pobre nga nagtigom yun para magkabakasyon-bakasyon lang.
1: Sato pa diya, mga dato na gano'y makapahimu sa na inyong karindot nga dagat. Eh,
3: mao.
1: Ang mga pobre niya ay, hindi, wala na yung kuwan ka nang
3: katungod. Wala yung chance dahil, katungod mo ana diya.
1: Ana diya.
3: Kuwan sa tuya, pag-insulto po.
1: Ayaw insulto ha.
3: Ibisiyan na ito nga ipasabot. Kuwan, amo nang gitahod, ang inyong kuwan, mga komento, opinion, mga komento, pero unta-unta man, mo mani, mo ka na. Dato na may mga problema, ay mo dure.
1: Ano ba, naman sa mga resort na rin, maka-afford mo ba? Mga nindot ng mga resort. Ay, ingan linin yung mga resort hanggang maka-afford ang mga pobre.
3: Dama na, inaati no, di na, pali, Panglao, Anda.
1: Ah, Alona. Alona.
3: Dili ba na ingon nga mga mahal ginataran din ha?
1: Ah, nai, mga barato. Nga,
3: basi ka ginyong naantuan di ay ang mahal lon to, pero ibaba mo, naapo diri affordable. Pwede rambog dito. Lahim sa tuyo ang kuminto.
1: Lahim sa tuyo. Mao ba?
3: Mao?
1: Di mao. Ah, ibaso siya maayo noon. Nahala! May puntag po sa itong mga kaisunan dito sa Mindanao. Kanya dali po sa Eastern Visayas. Kanyang nga orasa. Ang iba explain mo lang nga gihimong orasan. Mga kasama. Samtang sabi kasamahin na ito sa check. May gano'n sa kasama ang Jesus sa Mampong. Sa erot na may gano'n mga presyo sa mga nagulang panaliton. Diha sa Carbon Public Market.
4: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
1: Kasama ang Jesse. Good morning, Jesse.
5: Yes! Mayong buntag gasamang Arnold o gasamang Ken o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RM Cebu. Good morning o mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mga prangay diri sa Carbon Public Market. Okay, update na data sa presyo sa mga klasik-klasing mga bugas para sa atong mga suking tigpaminaw. Lion Ivory 58 ang kilo. Ganador 60 ang kilo. Palawan 50 ang kilo. Mia 54 ang kilo. Conchita 70 ang kilo. Rukin ganador 53 ang kilo. Japanese rice 70 ang kilo. Pure pilit 58 ang kilo. Tapol pilit 130 ang kilo. Mais numero 14, numero 16 50 ang kilo. Plenty rice 52 ang kilo. Dinurado 54 ang kilo. Kailo 49 ang kilo. Dia 55 ang kilo. Thai rice 53 ang kilo. Grandeur 54 ang kilo. Binhi rice 54 ang kilo. Sakura rice 55 ang kilo. Red rice 75 ang kilo. Queen bee rice 54 ang kilo. kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man, GC Sumampong DYHP Patak RMS.
6: Himang balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula. I-appeal na ang mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
1: Kaya salamat ka sa mga Jesse Samampong. Nagantot sa 2 oras, Megala, alas 4.53 na. Sa itong kapapanaguman, sa itong unang radyo ng balita, nilabate Megala mga presyo sa bugas humay. Dini Megala sa Dakbayan sa Sugbo. Kagahapon, sila si Attorney Rofil Fernandez Banyog, sila si kasamang Idol Boy K, o si kasamang Aydan. Ito Megala sa Kauluhan, sa Pasay City, maning giheld Megala ang KBP Golden Dove Award. Onya si kasama Attorney Rofil Fernandez Banyog may gala mo'y nakakuha sa labing taas may gala nga prestigiosong award ang Kadoroy Broadcaster of the Year Award na kuha may gala na angko ni kasama Attorney Rofil Fernandez Banyog at Station Manager may gala sa Riva HP RMN Cebu kana mo'y pinaka-top may gala nga award sa KBP. So, atong pagpakan sa kasama Attorney Rofil Fernandez Banyo, kung niya pagpakan sa Attorney Megala ng DYHP RMN Cebu. Tungod Megala sa maong pasinungong. Ato pabinaon Megala, ang ihang mensahe ni Attorney Rofil Fernandez Banyo, Megala dito sa usaning theater, kanang Aliu Theater. Aliu Theater, Megala sa Pasay. Pasay, no?
3: Aha. Pasay na, pasay.
1: Okay, itong paminahon, may gala ang pamahayag na Attorney Rofil sa nilipas si kasamang Jane Gallardo.
7: Mayong gabi na itong tanan. I am deeply honored and humbled to receive the Kaduroy Broadcaster of the Year Award. To be very honest, receiving an award like this is both an honor and a humbling experience. When I joined this broadcasting profession, or shall I call it vocation, I never imagined that a broadcaster from outside Metro Manila, a broadcaster from the Queen City of the South in Cebu City, would stand here receiving an award named after one of the great broadcaster in the Philippine history, Kaduroy Valencia. We know that Kaduroy represented the values that every broadcaster should uphold. The hard work, credibility, courage, professional ethics in broadcasting, and service to the public. I would like to emphasize the public service aspect of broadcasting. I am telling you now why I am quite emotional in receiving this award. Because exactly 1 year ago today, at this very time, a 6.9 magnitude earthquake struck the northern part of Cebu. It killed 79 people on the spot. in joint functions.

0: serbisyo, no, sa publiko, labi na gyud sa mga panahon nga nakasinati ang ato ang mga kaigsuunan o grabe nga kasakit sa ilang dughan sa tungod sa trahedya ka sa mga Arnold.
1: Kalamidad, o, oh, kalamidad o kuan, o.
0: Labi na gyud yung pamilya nga nawag ang girintaw ng mga kinabuhi ka sa mga Arnold. Gani, ato po gidoaw diri sa Kapitolyo ka sa mga Arnold, no? Kaya atong gisusi kay gabi, exactly gyud 1 year ago, bagid ang pag-igo sa magnitude nga linog sa Northern Cebu, ni kuan sila, nagpasiga sila og mga kandila, isip ang gilumdum ka sa mga Arnold sa mga kinabuhi nga kalit nga nawala tungod sa maong kalamidad o tungod sa maong trahedya. So far karon kay gikuha naman ko dinoon nila ka sa mga Arnold, pero isip pa pag ginumdong sa mga nakalas sa mga Arnold na nagkuhan nila ang kandila. Kagapon gani, nagkuhan po sila og santos na misa para po mayamdaman gihapon nato ang mga nangawagtang na dinisal na una o nangawagtang na dinisal libutan. So, congratulations di ay ka sa mga Arnold, no, sa atong station manager at Henry Rubio Banyok. Ingat nga na, kasi natin bukang puwersa sa DYHPR and ng Cebu o IFM Cebu o ingon man sa RNN gid ka sa mga Arnold. Kaya nabuhat gid na ito. No, wala raw na ito. Gikwan ang kakapo, yung ato ang sakripisyo nga halos sa kabuhan gid ka na nagbalik-balik sa mga Arnold alang lang mahatag na ito or ma-extend na ito ang ato ang tabang. Pinagisig sa ito ang mga listeners o mga supporters na naipabot gid na ito ang ilangang mga donasyon, ang ilangang mga hinabang gikan sa kwarta o arinan sa mga pagkaon, mga butang na pwede magamit sa kong kaigsuunan. Mga nabiktima ka sa mga Arnold. Ako nga kasalamatan pag gid na ito ka sa mga Arnold, no, kadili mang gid na ito ang mabuhat kung wala po niya ang ilahang tabang. Mao na nga ang award na dawat po niya sa mga trainers para po sa ato ang mga listeners o sa ato mga supporters niya. Sukat ko lang sa una kay ana-ana sila nga ni suporta ka sa mga Arnold.
1: Okay.
0: Wow, maraganado yung celebration ako din ka sa mga Arnold. Maraganado yung celebration. So, congratulations sa tanan ka sa mga Arnold. Ilabi na din sa ato ang kinatibok ang pamilya din sa Cebu, RMN Cebu ka sa mga Arnold. So karon kay medyo doon ay kapanaligsig nga ito na sinati din is gawas, labi na gito din sa ato na imutungan sa mga iskaryo ka sa mga Arnold. Madungog po niya ito ang pagdugdog, ang pagkilat, makita natin sa itong kalangitan mo na nga mag-amping po sa ato ang pagbiyahe o mag-amping ta kung asa mang gudyan ita karon. Mahatag-tag dugang update sa mga panghitabo sa ato ang palibot, dinudak bayan sa Subo, matagkaroon o gunya. Ako ang iyo, Rajman, Jane Galliardo, DYHP, Tatak, RMN.
2: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo. O kinimbahin na hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga makahatag o muscle recovery o peak ATP nga makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Aniya ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
1: Salamat mga samang Jane Galliardo. Standby sa mga balita bigan naman namang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Atong oras may gala 5:05 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Tapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid drawan ay gani ay sa siya nga nagmintin ko ana ay perfect na yah.
7: Pwede na makakas bilay mo idan.
6: So ana ka no benta na ka.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Tayo na.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang mga celebrity soaps ng Zed Marketing, dili lang pang babae, kundili pang lalaki usab. Ang Zed Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang Zed Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa Zed Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-Zed Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
2: The Original Koi Herbal Caption.
3: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
4: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
3: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule!
5: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Sa adlaw-adlaw na itong paghinom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paghinom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX 500.
8: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
7: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: Zed Living Testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
11: Di na ko kakita. Nikalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
10: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
11: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
9: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
12: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
12: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas na ditong bato.
9: Living Testimonies.
13: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
14: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
5: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
15: Bang kasama ako si Radioman Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province, ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Oras, alas 5:12 na.
21: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
20: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gibasura sa Korte Suprema ang mga petisyon nga nangayog klarifikasyon sa pagpaubos sa voting threshold o sa kinagunod sa mga boto ang kinahanglan alang sa pagkumbikto ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa desisyon sa Korte Suprema, ang ipahayag nini, ila kining gibase sa procedural grounds, apil na ang kakuwang sa standing o pagka-premature sa petisyon. Pwede magpasabot nga ilang basura kay ni tugot na sila sa threshold. Kundili, premature o kuwang sa standing mga kasama. Ang petition for certiorari, kinusun sa niyagi semana sa mga abogado sa nga sila si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Ernesto Francisco o Bertini Causin. Wala pa hinuman ni paggawa sa Korte Suprema ang kopya sa maunilang desisyon. Sa Senate President Sherwin Gatchalian siyang bahin, namahayag ang desisyon sa Korte Suprema, nagpasabot na magkapanayon ang impeachment proceedings. Ganit sugod ka ng adlawa, full day na ang trial hangtod sa October 15.
22: Samtang sa mga balita, gisalikway ni Senator Panfilo Lacson, kanisang duha, boss-boss pa ni kasamang Arnold, tunubagay pa ni silang duha, ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, ganagulagway ka na isip Chief Justice sa Senado o Prosecutor. Mato ni Lacson, isipon unta niya ang pagdaig sa paghatag kaniya sa maong mga titulo, kung kini, gikan pas kasaligan nga tinubdan. Ang pagbailoay nilang pamahayag may labing awahing nga naitabo, labot sa giingon nga ghost project sa Tagig. Subay nini si Cayetano, may lagway ni Lacson nga sabag usa ka one-man justice department humanasab sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon nga miklaro nga nagpadayon ng investigasyon sa mga infrastructure projects sa Tagig ug subject usab kini sa validation. Insistero sab ni Cayetano nga mas maayo kung gibarugan pa lang ni Dizon ang una nining pahayag nga walay ghost project sa Tagig.
20: Alas 5:15 na. Doon na itanyag kanito si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag at sa mga kanhi aid ni kanhi Kongresista Zaldico kung gusto ba nila nga mapaubos sa lie detector test. Kaya nabag iklaro ni Matibag ni hanggang pangutana kung nganong ang 18 ka mga kanhi aid ni Ko wala ni paubos sa lie detector test. Kumarap sa kakanhi police ni Pasangil ni Vice Presidente Sara Duterte ngayang gihatnan o dakong kwarta. Apil na ang gubang sakop sa pamilya nini. Mato ni Matibag, kanahimo na ang leksyon sa NBI na mapaubos sa lie detector test ang mga testigo. Una nini, ang mga bodyguards ni Cory Pasangil nga nag-deliver kini o mga dimalitang kwarta ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Igon man ni kanhi Speaker Martin Romualdez, apas sinagi nga gusto 4 sa 18 ang nipirma o affidavit nga ni Bakwi o 4 sa 18 ang nipirma o affidavit ang ni Bakwi sa ilahang mga akusasyon.
22: Samtang katapos sa balita, gikan sa kauluhan, gibanduan sa Korte Suprema ang Office of the President, Senado ingon man ang usbay balauranan sa pagkomento sa usang petisyon batong sa pagpostpone sa barangay usang guni ang kabataan elections. Ang petisyon ginuso sa election lawyer nga si Attorney Romulo Macalintal, nanawagan nito sa Korte Suprema alas pagpahunong sa implementasyon sa bagong balaod, Republic Act 12326 nga mipostpone sa BSKA gikan sa Nobyembre 2 karong tuiga ngadto ra sa Nobyembre sa tuig 28. Mati ni Macalintal ang pagsibog sa BSKA nakalapas sa katungod sa pagboto nga pasumangi lang sa paghimong permanente sa termino sa mga barangay ug SK officials o gitugot ang holdover position hangtod sa sunod tulo ka mga tuig.
21: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
20: Kada itong mapapagubahan, kipananta sa bantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original Koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa paliya, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Kami mga tagbika, nagkaroon sa lamas, kaligun sa atong immune system, arugalita na lang masakit. Kose, ikaw nga nagpapinaw karon, bata sana, ang pag-inom sa original Koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule, gumamatok sa mga baratian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, right humor, arthritis, ubag, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy. Huwag ang pagkabag sa inyo mga atay. Ang original Koi herbal capsule epektibo sa nabigal at pagparigon sa atong immune system. Gumikan sa mga vitamins ganaan eh. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi herbal capsule aprobado sa nabigal sa Food and Drug Administration. Injuring mapanit sa mga butika ang isuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Mapanit kami kala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, SR Metro Pharmacy, Ultramart, Tanam Branches, sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batu, Leyte. Mahimo sa nyo mga mapanit ang original Koi herbal capsule sa Manunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanam Branches, sa Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanam Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Hero Pharmacy sa Olango, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Lalang Iscario. Original Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
22: Taas bomb pressure si Bodigoy Kabadunay, hypertension, basin taas yung sugar, ang basin may, diabetes na yung wala kamay baw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis arterial walls, mapalapot sa imong dugo kasi nakarason. Nga nung magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis sa pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney, o daghan pag mga complication. Sama si stroke, heart disease, dilipagkay sa mga samad, pagkaputulis sa itilubisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Busi ang nagpabuta, gabag grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni simong katulog, makapugong pagit hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa mga klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin na may mutang din sa Maydia Coslim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number na 0975-079-5133.
20: Mga kasama na sinati na, o nakasinati na mo anang naakas trabaho, focus kasi mong gibuhat. Kaya doon na kayo giapas ka deadlines, kaya naman ang kaayo apan kanit lang ano na panakit sa imong hangipon. Makapangawat na lang kasi imong ulo mga kasama. Kay sakit o sakasakit o kalagot, samtang na sa trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo sa karugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung adunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik na yung trabaho, human ang deadlines. Motarget ka ni sinong dan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit, nasaway na sa ragha o karaghanan, nasaway na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang ganisitang tambal nga nasaway na. Paspas relief nga nasaway na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol! Mifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Gawas nga magkapaboost sa atong immune system. Ang laing mga health benefit na makuha nato gikan sa pag-inom kadadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Mga pagpameno sa risko nga ikaw masakit ng cancer. Apilin ni ini ang breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pa nga susama ni ini nga mga sakit nga dunay direktang koleksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas o gani na matugano sa mga medical nga pagtuon nga kadtong mga cancer patients mutaas ang survival rate kung sufficient usab ang ilang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas may improve ang ilang palawas ug babalik ang pag-function sa immune system. Samtang nakigbato kini sa sakit nga cancer, dili-dali nga maluya unya mutaas ang chance na makasurvive kini sa sakit. Kanto mga cancer patients, gawas sa inyong mga medication, pwede kayo mong dunganan ninyong pag-inom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw, human ka magka-take sa imong meals. Gawas sa mga cancer patients, sa kantong nag-maintenance usab og tambal, gumikan sa lain-lain nga sakit, apilan diabetes, hypertension, o guban pa nga mga sakit, pwede ka mo inom usab, dunganan ni Life Extension Vitamin D3 para sa mas maayo nga resulta. Unya bata o hamto mahimong mainom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw, affordable usab kaayo ang matag soft gel ni ini. Pwede kag makapalit og Life Extension Vitamin D3 diha sa mga butika apil usab din sa Life Extension na clinic. Sa samang higayon, ang mga Life Extension clinic maka-avail ka dito libre nga consultation. Quality consultation, gikan sa Lunes at sa Lunes, Sabado, open ang mga Life Extension Clinic. Lain-lain siyang locations, depende asa ka mapabor. Diri sa Cebu City, nakinimimutang diri sa May Usmania Boulevard. Buyin ka na sa May Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dias Consolacion, ang Life Extension Clinic. Sa yun na kayong tultulo, na namimutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga. At ubangan yun mismo sa Jollibee, ha? Diyaran mo sa National Highway. Pwede mo kontako ng hotline sa Life Extension Clinic alas imundog ang pangutana. 416-1655 o ang 0917-318-1161. Sa pikas gabahin ikaw ba? Kanunay nga ma-constipated. Pag inuman yung Super Fiber, kay makatabang kaayo kini. Number one, contra constipation. Sayo kayo nga naman ng Super Fiber. Kay usama ni kasashay nga powder ang sulod. Kuha lang ka gusto ka baso nga tubig imong isagol dito. Pwede nimo siyang imnon kung dali sa buntag before ka mag-breakfast. Kung dali sa gabi, ika na before pod ka nga matulog. O para mas lindot ang epektos pag-take nimo sa Super Fiber, dungan din nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pilosab din na sa Life Extension Clinic.
20: Hoy, lamig kay pangapi karong nga buntag ang mga kasama ka ng kapi nga magkapapukaw na ito ba? Ang di na di, takatulgon mong balik. O niya doon ay daghan nga mga beneficyo may galang ito makuha. Arit kami gana sa kapi nga daghang vitamina. Kini may gana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon ay kini spirulina nga doon ay powerful antioxidants o anti-inflammatory properties. Makatabang ni may ganang ipaubos ang kolesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makareduce kini may ganang sa blood pressure o makatabang sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon ay sab kini may ganang native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, marunggay, kanila, bayabas o rose hip. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kada ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free, maong recommended din ay gana sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini sa inyong mga sa mga butika. Diha sa inyong lugar, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
22: Samtang sa pikas nga bahin, daghan na karon ang dunay gipabati nga mga balatian. Sama aning insomnia. Sus, war ba tayo tarong tulog? Di po takafunction ang atong lawas. Inigtrabaho na to. Puwerting kapuya. Constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw dunay ni ini, adunay herbal nga food supplement nga para nimo. Kinima o ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, dunay kanay ABCD formula. Ang A para sa ampalaya, B para sa badaba, C para sa kamote, o D para sa duhat. Ngayon, gikan yun sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine na makatambal sa paglisurog tulo o insomnia, constipation, makapugong sa pagtaas sa blood sugar level, gamon sa inungdan nga magka-diabetes ka. Mang sama na ako, nag-iinom po kong Sugatrol, kaluha o katulas sa kaadlaw. Maong lagsi ka nga kong pamati, maskin sa tibok adlaw nga pagtrabaho. Maong sawayin ninyo og tumar matag-adlaw o Sugatrol.
21: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
20: Oras sa mga kasama, alas 5:25 na.
0: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
21: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malicia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong sigmo na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipamarun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregyong dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
3: Care time.
4: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
3: Unsay na sinatay nato nga problema sa kidney?
4: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
3: Sa pagsulay nimo sa kidney care.
4: Hantod na ubos ko sa ka karton pagkuha og resulta. 84 uh-huh. naman. Di nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal.
23: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Heart Store at mga suking butika.
24: Mahalaga pa alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
26: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
27: Life Extension Vitamin D3.
26: Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
28: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
29: This time check is brought to you by iBerry.
30: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
31: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o gayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
30: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
31: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
30: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
32: Biotroph Herbal Capsule.
33: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
32: Biotroph Herbal Capsule.
33: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
32: Biotroph Herbal Capsule.
33: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
32: Biotroph Herbal Capsule.
34: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
35: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
36: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
37: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
35: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
36: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
37: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
38: Available na sa Mercury o mga suking butika.
39: Again,

0: mo og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na jug ka magbagurbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong nulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingon jug ka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Naghanaw og tambal ipang-inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, nakuulo magsiko kalipong. Nagparagis ko Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magcapsule. Kita na gyud akong ibati.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
14: Seth Living Testimonies.
15: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
16: Na-landing ko hospital yung dati, dugos ko ginawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
15: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
16: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
14: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
15: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
17: Ako, poriba ko, anak. Ang Kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, lang kong tila, kay mababa man ang imong meeting.
15: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing. Ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
17: Sigurado gina. Kung tasi mo bibig, mababa na iya. Jaime Verano.
14: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
15: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
17: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
15: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
17: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
14: Living Testimonies.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
2: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
3: Oras, alas 5:36 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo ng sa regular o adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3, pagkatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 asam sa breast cancer, prostate cancer, o colon cancer, o gubang pangmatang sa cancer, nga doon ay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot anang kung ubus ang vitamin D level sa dugo sa tao. Kung saan ikapaktor may gala sa pagtaas sa risko nga makabaton siya ang cancer, base sa lagad ng mga medical nga pagtuon, doon ay tulog ka mga rason kung gano'ng makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension ng Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mutrigger kinibigala sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But po sabot, nga kung ang usa ka cancer patient sa doon ay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini o maghatag kini ka mas taas ka survival rate sa mga cancer patients. Mas ma-improve ang ilang quality of life o ginahinig ang mabalik ang ilang immune function o kusog ang aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o sa kaproseso din aga mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, yaring babagan o putlon sa vitamin D3. Aron nga why maagian nga nutrients containing blood for cancer foods, mutabang kini nga mapungan ang paspas may gala nga pagkatap sa cancer cell sa lain-laing parte sa lawas sa tao. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa pasyente. Ano mapugan may gala paspas nga pagkakaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers, may kanamutan sa vitamin D o cancer, mas mataas may gala survival rate sa usa ka pasyente o muubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung ado rin siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage na itong mga pasyente sa cancer, kailangan inom siya may galang 6 to 9 soft gel matag-adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimog imnong kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga inahan o sa mga individual nga doon ay maintenance sa medication na lang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos sa matang soft gel. Importante kay nga pahinomdom, kinahanglan nga siguraduhon nato na doon ay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit mo may gala sa mga butika. Mag-amping sa mga peke ka mga produkto mga kasama. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Ato sugdan ang atong kabuntagon, Pires, pag-inom, pag-higop nining lamian, healthy o niya humot kayo ng aroma nining maong kape. Ang Vita D Plus Coffee Mix, mga tagbaw yung tani. O niya, doon na pag daghan ng mga health benefit na makuha sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas nga mga daghan ni siya og sagol para palami ni ini. Importante na yung health benefit. Ha? Pinaagi ka na sa vitamin D3 na makuha usab nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Matag sa shay, nining maong kape, doon ay tuwanan ayo ng vitamin D3. Mao na makakapi na ka makakapi. Vitamin D3 pagyod plus ginugangan pagigini og reaching mushroom extract kan dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pagigini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kini dali ka pagadaos sa mga cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas mo mga pitay ni kabuntag Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka maka vitamin D3 pagyod mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain nga mga butika pilosob din sa Life Extension Sean Clinic.
4: RMN-TYHP Police Blatter Presinto.
5: Nay driver sa truck na na-involve sa dasmag sa motor diya sa Liloan nga dunay nagkamsan o kinabuhi padayon nga gi-retain karos kapulisan. Kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
4: TYHP Tatak RMN Report.
6: Radcoman Ken, kikontinuar karong buntag sa Luluan Police na padayon na sa ilang kustodiya karon kining driver ni Adtog Puso Truck Cargo aluminum dropside truck na na-involve sa panagdasmag sa motorsiklo diya sa National Highway sa Barangay Tubay sa Luluan. Ang padayon nga na sa ilang kustodiya o kining driver sa maog niya truck nga si kining 35 anyos nga biyudo nga si Pipito. Matod sa report nga niguwa kining iyang truck diya sa parking lot sa Titays o niya kining motor usog kayong nagdagan nga gimaniho po ni Dickwell o Dickwell Paragiri na itinoybi anyos nga namatay atol sa maong hitabo. Agapitugo konsulasyon natin sa mga saksi, usog nagdagan si Pagiri, ilunggan nga naigo o nakaigo niya kining maong truck sa impact. Mga labay sila apil ang iyang back rider niya, wak nanganli sa kapulisan. Gidali sila pagda sa Danao Provincial Hospital o dito na gideklarar ang driver sa motor nga namatay. Kasama mo sa Liruan Police sa inyong Radyo Man o Lauro, DYHP Tasak
4: Aram. Radyo mo nationwide.
3: Samtang Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ni question sa tanyag sa Osaka Supplier alang sa Integrated and Sustainable Solid Waste Management Solution. Kasama mo sa balita na siya Manili Bulon.
4: CYHP Tatak RMN Report.
1: Kining maong balita, hato-hato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gi-question ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang tanyag sa Osaka Supplier alang sa Integrated and Sustainable Solid Waste Management Solution sa syudad. Kinitukod kay Giyo ni Sakang Presyo sa gitanyag ang mga ekipo ni ini, human mahinabi ang pila ka mga official sa city government. Hamato ni Osmeña na ang Suki Trading Corporation nga una niyang ikisabot ni presyo lang kaniya o 250 milyon pesos. Apan sa lain suwat kang ipanari ni Gadto kang Mayor Nestor Archibald, ang presyo Giyo ni burot na ngadto sa 430 milyon pesos. Butang nga kapakurat sa Vice Mayor uban sa pagpakayo nini ug katinaawan.
7: 60 days ago, this supplier was quoting me a price of 250 million. Now, it is increased. Apparently, upon discussions with several members here in City Hall, the price is now shut up from 250 million to 470 million. To tell you frankly, 470 is still the cheapest. But that's not the point. The point is that we already made the deal at 250 million. Why is it, after talking to City Hall, it's now 470 million? I'd like to be given the chance to clarify this situation.
1: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, suwat na isutang supplier, gibalik sa City Council ngadto sa buhatan sa Mayor, uban sa obserbasyon sa Vice Mayor sa obang sakop sa konseho. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule, atong maangkon ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
4: Radyo mo nationwide.
3: Ay, may papaminari ay sa akong madam, si Madam Minerva Hirurias. Ganamin ang karangurasa dito sa lungsod sa Sambuan. Salamat ko sa pagpadangat sa concern ni Alan Polistico sa Linyas Tubig na naputol sa Ginabsan. Ang katong sabasak sa Nicolas kay iyan ang gireport kanto sa lang operasyon sa MCWD. May buntag ni mo diya, madam.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Ati padayon na itong mga balita. Duha ka hektarya ang kalasangan sa Balamban, gitamnan ng mga sidling sa Kahoy o Kawayan, sa nagkaliyan ng mga ahensya sa gobyerno o pribado ka sektor. Kasama mo sa balita na di man Raymart Pugo.
4: CYHP Tatak RMN Report.
8: Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, gitamnan sa nakalainlaing ahensya sa gobyerno o pribadong sektor ang 2 ka hektaryang bahin sa Central Cebu Protected Landscape sa Barangay Sunog, Balamban, pinaagi sa pagpananom og bag-ong mga kahoy. Kapin 30 ka grupo ang iapil sa maong kalihukan, diin 200 ka mamungang mga kahoy, 500 ka lumadnong kahoy og 75 ka mga kawayan ang gipangtanom. Ang maong kalihukan kabahin kini sa RDC 7 Forest 3 Park and 3 Forest Community Program nga nagtumong sa pagpreserbar sa mga kalasangan. Kasama mo sa balita, ako yung Rajuman Ramart Pugoy DYHP, Tatak Arimen. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Radyo mo nationwide. HP abroad ngayon.
5: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapunapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
9: nang hinaot ang Qatar nga ang shuttle diplomacy tali sa Iran ug Estados Unidos mahimo mo resulta sa usa ka breakthrough. Inintaliwa sa panghimakak ni US President Donald Trump labot sa mga taho nga anam kini mo pagaan sa mga sanctions ug mo release sa frozen funds sa Iran bukti sa pagkabot ug kasabutan labot sa nuclear program sa maong nasod. Nagkaniyon si Qatari Foreign Minister spokesperson Majid Al Ansari nga nagbinayloay na og mga mensahe ang mga nalambigit nga partido ug tinguha nila ang pag-establish usa ka common ground aron makakabot og deal nga mahimong mosalbar sa tanan gikan sa nagkasamot nga kagubot. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen.
5: Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot pa sama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanayanto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Radyo mo nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Mga sama daghan na karon ang adunay gipamating mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na nini, adunay herbal nga fluid supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Diin gikan gyud kini sa ilahang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod may kadagatog sa itong mga nag-insomnia, constipation o makapugong sad may kini may gala sa pagsaka sa blood sugar level nga may mamahimong hinungdan sa diabetes. Mga sabar ako, nagainom pod ko may galag Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mga lagsik akong pamati maskin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mga sa way mga kasama og tumar matag adlaw ang Sugatrol.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Oras alas 5:50 na.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaanin ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang pagalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman, kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
15: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for help. Go for life with EXL.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS Life Extension Vitamin D3.
19: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
20: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
21: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
18: Life extension, vitamin D3. For longer life.
22: Hey, kidney care time!
23: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko ka-concentrate og trabaho.
24: Okay, so nga nagka-kidney stone o nagka-og UTI?
23: Sa singin ako ka-og parat, nainom na kong soft drinks o sa junk food.
24: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
23: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
25: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
26: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
27: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
28: Mensahe alang sa maayong panglawas.
29: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
28: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
3: Oras sa mga kasama, 5:55 na.
8: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
9: Samta nung balita, kagabaran sa pagsasugo muhawan na sa mga gianan sa tubig sa Barangay Ermita, nagitukuran ng panimay sa mga informal settlers. Kasama mo sa balita, Radyo Manili Bolonon.
8: TYHP Tatak RMN Report.
10: Hawa na na sa kagamanan sa pagsubo ang agianan sa tubig sa Barangay Ermita nga gitukuran og panimay sa mga informal settler. Habang illegal structure gituhoang mo'y nakabaras tubig nagikan sa Dan and Bacalsog, Leon Kilak. Kinigigong mo resulta og mga pagbaha sa downtown area sa higayon yung mabunok ang kusugauan sa lakbayan. Matod ni Mayor Nestor Archibald nga iyang patagay ng rutisya gitungdang mga informal settler alang sa voluntaryong pagguba sa pinuyana ni ini.
22: Ako gining warning yan nga kinalang kwao na ginan sila kay dili man ta kalimpyo.
10: Si Mayor Nestor Archibald ang nisutang lakang kabahin sa clean up operations sa city government sa mga waterways sa syudad, subay sa palayong mga pag-uwan nga sa nati sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
8: Radyo mo, nationwide, DYHP.
30: Kalakarag sa larangan ng kalakalan.
9: Hindi nga balita, atod ka na sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
31: Posibleng musaka ang inflation rate sa nasunog balik 7.4% sa buwan sa September. Kinitungo

0: 2% ngadto sa 7.4%. Ang pagtaas sa inflation rate tuman kini ni ubos sukat sa milabayng 4 ka buwan. Base sa uwahing datos, ang inflation rate sa nasod na naa sa 6.1% nitong buwan sa Agosto. Kasama mo sa negosyo ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimed. Katong mga malitag, hatod ka nato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwa at mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Dugan itali sa mga balita, si Mr. Vice Mayor Tomas Asmena request sa pagpangayag exemption sa kagamanan sa nagpaisugbo sa election ban. Kasama mo sa balita, Rajamani Rebolono.
1: CYHP, Tatak. RMN Report.
3: Gi-question ni Subsidiary Vice Mayor Tomas Osmeña pagpakayog exemption sa kagamahanan sa bayan sa election ban. Dito kung kaya napirmahan o aprobado na ni Presidente Bongbong Marcos sa Balaod na naguswag sa barangay o SK Elections. Ang Committee on Budget and Finance, Committee on Health o Committee on Social Services sa City Council dinusog report alang sa mga programa o proyekto sa kagamahanan sa bayan nga pakayuan o homilic exemption. Apan alang ang Osmeña, kini wa na kinanglana. Tungkol kaya giirog na ang naiskutang piniliay nga ito sa tuig 2028.
4: I think for an exemption is academic because legally speaking it's already been suspended. So you're going to ask an exemption to an election that does not exist. So there's no need to ask for an exemption at this point. Should the Supreme Court reverse the decision of Congress and the President, that's the time we ask for this exemption.
3: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, ginsister rin ni Consul Dave Tumulak, na doon ay petition na ginuso nga ito sa Korte Suprema batok sa pag-postpone sa barangay USK elections.
5: Even though the Republic Act 12326 signed by the President on the postponement of barangay election, the election prohibitions lifted already by the Comelec. But there was a petition filed by lawyer Romulo Macalintal to declare unconstitutional of the postponement of the barangay election.
3: Si Konsehal Dave Tumulak, ang konseho na aprobar hinoon sa Joint Committee Report yung ginusul sa konsehal, tungod kayo ay nisupag sa pagpalabang ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
2: Kanunay ka bang nga naluya? Posibleng kulang ka sa B-vitamins. Makuha ang B-vitamins sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Abantil na kinahanglan nga magasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B-vitamins kay imuhang gikinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B-vitamins, may laing disease pa kini ka mga powerful ingredients sa mga kasama. Mangko magkatumar ka niini, mahimagi ka nga abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagyod may galang tibok lawas. Ayog kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapanit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Ay, nanapun tayong laing nga winner kanabuntaga mga kasama, mga kanabat o paldo-paldo. Gikan doon sa DBHP sa kasamang Julius Malili na standby na. Kasamang Julius, good morning, Julius.
6: Good morning, kasama ka nun. Good morning, kasama kin. Good morning, Subo! Diretang dapita sa kapagatang bahayin sa sila sa mga nun. Nindot yung dapita, ang dagang dalaga ng guwapa.
2: Ay! Kana. Dalaga ng guwapa, pero
6: ito as pikas na punta.
2: Kisa ba na eh?
6: Nasakpay sa mga nun. Nay, nabuntag! Hello, good morning, you are each day.
2: May buntag na, kisa man eh.
6: Maria Luisa eh, Marvel.
2: Maria Luisa, pila edad mo na eh?
6: 69.
2: Oy, 69. Maraganahan ako ng numero na.
6: Number.

0: Tingin ko lang, hapit na ka magsitinta.
1: Oo.
0: Kano sa magka magsitinta? Next year? Usang tuwi, usang buwan na?
1: June 21.
0: Ay, hala, pare-parehatag, hapit na magka-parehag birthday, oh. Imoha 21, ako 19. Ah. Anya, o saan na may pagpangandam si yung birthday?
1: Wala, chair, pobre man.
0: Papa, sa nuntuig pa man to, magkatigom-tigom pa.
1: Tigom bilang nanay.
0: Masamay mong, pila bang kabuki mong anak?
1: Tulo, poros laki.
0: Poros laki, pila kabuk, unom?
1: Tulo.
0: Ah, tulo. Mga nagko na, mga pila may mga edad na ni?
1: Kuan. Kaya 40, 38, o 32.
0: Ah, sige, pat din na, kuan, kaya nga, padong luto, ha? Patni, patni na nga mga numero para luto.
1: Kadaoga na, Sir Oil.
0: Ah, sa?
1: Kita kadaoga na.
0: Hindi, kadaoga. Mama ka mo sumay. Terbi ka maminang di WHP, madam?
1: Oo, oh, kadaan lang.
0: Kadaan lang. Yeah. Nung na naman ito mo ginagmay nga pahalipay.
1: Ang
0: tuwag
1: makamusyong
0: ate
1: Arlene,
0: Kana, kana, kana, kana, kana, pasewa, pasewa.

0: Selamat bersama ke Julius Malili. Oh, oh, baik kayak gimana? Baik sama saya. Oh. Halah kan ya. Oh. Murang Billy 69. Uy, Murang Billy 69 yang indah, no? Dengan selamat bersama ke Julius Malili. Oh, bakal malang ikasa research department. Kedua tunggu apa pada kuman. Mekanik perantah. Salah bantung dengan herbal kapsul. Sekali saya anak bindrau. Ang original ko herbal kapsul. Suplemen kong agikan sa paria. Kamung gay garlic luyag ginseng. Kami mahatang mekanik ang kesalama. Sekaligun sa atong immune system. Ko herbal kapsul. Baratura. Ipiktibo pa.
1: Happy Mary Han. Ikaw at dunay. Daghan sa sinsimulawas. Mundili ka regular. Magpagawa sa imong hugaw. Doon ka may bisan. Magbuto ni Muntian. Magkasinati kag insomnia. Kanunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhamin sa imong kutis for memory. Excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ikuman ang pagkaluya sa imong lawas. Musa, huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maiga panlawas. Pag ino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
0: Congratulations, attorney Fernandez Banio, no? Congratulations sa Golden Dove Award.
1: Emotional ra ba sa attorney, no? Imba ba ito sa tanaw itong video?
0: Oh, emotional siya?
1: Emotional siya pag-start. Kay, type, meaningful ba kaya ang iyahang kuha, no? Kanang pagdawat sa maong award. Mm. Kay kanagod si Kaduroy, nga broadcaster, nga karaan kaniya ito sa mga, ano, mga 90s niya. Kanang say unang nakadawat ang award. Kay sa iyahang pagka-broadcaster, dili lang diha lang sa iyahang pagka-journalist o pagka-broadcaster, na siya mga socio-civic mga na mga advocacies ba, no? Kunya, mauna na, ang nisunod ng mga awardees inaanag i-pattern nila no sa gibuhat ni Kaduroy. Of course ang karon ang pinakalitis na kadawat si Attorney Rufiel.
0: Congratulations sa Attorney Rufiel, pagpaka na Attorney Rufiel niya. Dawas ni. Ato pasalamatan sa natong mga suking tigpaminaw kasama ang Ken. Okay. Dili man madawat ni Attorney Rufiel ang iyang award kung wa pud suportahin sa mga tao nga naminaw niya.
1: Inood, no? Kay gamit sa ni Attorney Rufiel sa microphone bitaw nga kanang mga mangayog tabang, no? Kay para sa pagpangayog-suonan.
0: Kanang pagpangayog-tabang na sa on-air kasama ang Ken, dali ara makatigom yun.
1: Inood.
0: Ah, makatigom yun dahil tungod sa suporta.
1: Kagahapon, iyang i-dedicate ang award gito sa mga biktimas kalamidad, no? Especially kagahapon, ganag 1 year ang linog sa Northern Cebu.
0: Sabi na dito sa Bugo area, dito sa Binilien.
1: Yeah, dili lang sa Cebu. Ko kasama ang Arnold ha kay
0: Kabugod.
1: Kuan ba yan no naabot ko ta dito sa kuan Davao
0: Jensen no
1: kay Jensen wala lang mo focus din sa Cebu ang pagtabang ko
0: correct
1: nilabang taglain nga mga probinsya no
0: So,
1: sa pag-lead ni Attorney Rufiel.
0: Sa pag-lead ni Attorney Rufiel dari sa DYHP kasama ang Ken, dili lang komentaryo, pagbatiko sa mga badlungon sa gobyerno, kundili, apil na po nini ang pagtabang.
1: Apil na ang kanabang kasing-kasing.
0: Sa pagtabang.
1: Sa matinod-anon nga. Matinod-anon nga pagtabang.
0: Tinood na.
1: Okay, sa congratulations, Attorney Rufiel.
0: Congrats. Okay. Wala ba tayo, Ras Vega, nasa kaan na lang sa kinitibukang persa sa DYHP, aramin sa buka, ang inyong mga tigbalita.
1: Kinayin Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa Biara Jaman, Arnold Samante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang turugma sa samang takna o sa samang sibiyanan. At ang imigang nasunod ng turumanaw ng straight to the point. Murang sigasamang binji tanghiyan ninyo makaubang karabutaga. Ang tod may gala sa alas 10 ang takna sa buntang. Nagtuki sa mga nagunang nga mga isyo, mga hisgutanan, may kalabutan ang haring lungsod. Standby! Sangaan sa kinitibukang porsa sa DYHP, magpasalamat din ninyo sa inyohang pagsuporta sa DYHP, may kanyang pabilinta na overall number one. Ay kalimot, patangan ang tanan, degang Jose, praise the Lord. Hallelujah! Sabakadari.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Hi, Jean here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
11: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. Kining abahi natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
13: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
11: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ECS.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. Goodbye.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:18 na sa kabuntagon. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
3: Straight to the point.
4: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May buntag ka na itong tanahan. Kumusta ka muntana na welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon at pagkulo kabildo karong buntaga.
3: Straight to the point.
4: O niya una sa tanan, napasalamatan ta nga tuwa nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain nasab nga adlaw, lain nasab nga gayon sa tumpag padayon, sa tuwa nga pagpanikay-sikay o sa tumpag pakigbisok.
3: Straight to the point.
4: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes, pizza uno na sa bulan sa Oktubre tuig 2026.
3: Straight to the point.
4: Entrada karong adlawa mga sukindig paminaw. Entrada karong adlawa sa bulan sa Oktubre. Onya pila ka kuan na lang sad ay ha. Duha ka bulan na lang sad mga sukindig paminaw. Wa na. Pasko na mga matapos na no karong bula kanang tuig 2026. Dali ara mga sukindig paminaw sa kuan oy. Dali ra kaayo sa kanang ligid sa mga adlaw sa mga bula no. Onya sa gihapon no ang regular anchor no karong buntaga Attorney Rufil Pranis Banyok mga sukindig paminaw. Kita mo'y temporaryo nga mag-uban karong buntaga. Radio Man Benje Tanghian oy makig-uban kaninyo no karong buntaga mga sukindig paminaw. Tungod sab kay dunay importante kayo nga gilakaw no si Attorney Rufil na nagadawat mga sukindig paminaw sa iyaha nga award dito sa Manila. Sa tibok Pilipinas siya maoy napilian mga sukindig paminaw ang nakadawat sa dako kayong garbo nga award mga sukindig paminaw diri sa tuang nga istasyon.
3: Straight to the point.
4: O niya arita sa tuang mga isgutanan sa dakarong buntaga. Itong hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay nasa ang anchorman. No? Ilain mga sukindig paminaw ang ato ang kaugalingon nga anchorman. O niya ang sikat mga sukindig paminaw o respetado. Ang anchorman sa Straight to the Point sa Morning Edition si Attorney Rufil Fernandez Banyok na angkon ang prestigiyosong pasidungog sa ika-29 nga KBP Golden Dove Awards kagabi dito sa Kauluhan.
3: Straight to the point.
4: O niya kini mao ang kaduroy kaduroy Broadcaster of the Year Award. Iya nga gidedicate ang maong kalampusan sa mga biktima sa nagsunod-sunod na kalamidad din Sugbo. Nga mao ang kusog nga linog sa Northern Cebu. Ang anisumad kagahapong adlaw. Kagahapong adlaw bitaw di ano ang kanana ang tangkod yun nga usa ka tuig mga sukindig paminaw. Human miigo ang linog dito sa Bugo City sa Northern Cebu mga sukindig paminaw. So gahapong adlaw pod na timing pod nga gahapong adlaw gipahigayon ang kining ni ang paghatag og pasidungog ni Attorney Rufil mga sukindig paminaw. O niya gawas dito sa basa linog gisaysay usab ba ni Attorney Rufil nga ni sunod dayon ang Bagyong Tino. Yan ang pagka Nobyembre 4 usab mga sukindig paminaw sa miaging tuig ang maong mga kalamidad pulos ni kalas og ubay-ubay ka makinabuhi og ni apekto sa libuan ka mga pamilya.
3: Straight to the point.
4: So congratulations sa Attorney Rufil aniya sa imuhang kanang naang dedication na og sa imuhang kanang naang pagpaningkamot, no? So muna nga nagbunga, magbunga gyud ka sa mang listor, unya ka na, makawang lamang ang tanan kun wala sad kamo nga mga naminaw, kita nga mga nisuporta diri sa sibyaanan nga DYHP RMN na Cebu. Kay katong kwarta ang nga natunol no nadto sa mga biktima sa linog ug bagyo gikan man to ninyo nga mga malumong kasing-kasing nga mga tigpaminawan na to diri sa DYHP sa IFM.
3: Straight to the point.
4: Samtang nga gobernador Pamela Baricuatro ni Angkon nga layo pa kaayo alang sa pagkumpleto sa tulo ka tuig nga rehabilitation plan alang sa kadaot nga gibilin sa kusog nga linog sa Northern Cebu o sa katuig na ang nakalabay.
3: Straight to the point.
4: So muna nga paspasa ra di ay sa kuan. Uy, paspas kayo sa kanana ang mga bulan, ang ligid ng mga bulan ba? So nang kagahapon o sa katuig na unya ka nang nangahantod garon gasigi paghapon ang aftershocks. No, dito mga sukindig paminaw sa Northern Cebu. So muna ang atuang nga makaigsunan at sinahinay nga ni Barog. Hinahinay mga sukindig paminaw nga naningkamot aron nga makabarog pagbalik, makaangkon pagbalik o kanang naang makabalik sila no sa ilahang mga kanang naang naandan nga kinabuhi in town. Dito mga sukindig paminaw sa Northern Cebu.
3: Straight to the point.
4: Samtang Metropolitan Cebu Water District kun MCWD nangandam na usab sa epekto sa El Nino phenomenon nga magsugod nga sugod na nga natagamtaman ni ining nga buwana og magpadayon ang epekto sa unang kwarter sunod tuig.
3: Straight to the point.
4: Ang itataw kini mga sukindig paminaw nga kining El Nino nga atong masinati karon sukwahi kini sa uban nga El Nino tungod kay karon mga sukindig paminaw karon nga El Nino nga atong masinati gitawag kining Super El Nino.
3: Straight to the point.
4: Sa ato pa og sa dunay super typhoon mga sukindig paminaw duna poy Super El Nino di ay karon pa ko makadungog aning Super El Nino ato pa grabe gidi ay ang El Nino nga atong masinati. Sumuna nga ang atuang mga lokalidad o nga atuang nga gobyerno lakip na usab ang MCWD mga sukindig paminaw nga unag yung maapektuhan tungod kay kining tubig ubas-ubas mang yung mga tinubdas tubig ani ining El Nino mga sukindig paminaw. So gawas nga mo epekto kini nga mahubas ang mga tinubdan sa tubig ang atua po nga mga mag-uuma intaw sa kabukiran nga nag-ugbad sa kaumahan ang ilaha nga mga pananong ang mapiktuhan mga sukindig paminaw sa kainit sa timpo sa panahon.
3: Straight to the point.
4: So muna mang hinao taon-taoy nga kanang naa nga madala sa mga pag-ampo nga kining ni ang Super El Nino nga unta mga sukindig paminaw dili ni mag kanang naa nga dili mulungtad og dugay kay hantod pa kuno ni sa unang kwarter sunod tuig.
3: Straight to the point.
4: Samtang nga sa laing bahin o dugang pundog ikinahanglan na dili lang alang sa pagkumpleto sa Cebu City Medical Center building kung dili lakip na usab sa pagkurehir sa mga depekto ni ini nga gibiyaan sa mga kanhi kontraktor sa proyekto.
3: Straight to the point.
4: Ang buta ninyo man to si Cebu City Mayor Nestor Archibald na iyang paningkamutan mga sukindig paminaw nga ubos sa yaha nga termino mapahuman ka ng Cebu City Medical Center building.
3: Straight to the point.
4: Samtang mag-uuma nga gibalibaran sa iyang kapuyo kay gusto nga mupadidit. Nasayo ba intaw sa padidit? Adi ay mag-uuma mga sukindig paminaw ha nga gibalibaran sa iyang kapuyo kay kining iyang kaning ni adi ay mga sukindig paminaw gusto unta nga mo padidit ha napungot og nanigbas na hinuon sa iyang kapuyo og nakaangkon og grabing angol sa kalawasan.
3: Straight to the point.
4: Anong wala man pud padiditan ni Muday ha? Kasayo ba po din taon mga sukindig paminaw? Kaluoy po taon sa kaning ni aga usa mga sukindig paminaw ka lalaki ba? Dili pamilya magtiayon pero naranig magtiayon sila kay nagpuyo naman ka sa mga ki. Kanya, gusto mo padidit in taon? O niya, gibalibaran man ha? Di napungot mga sukindig paminaw ang laki. Ah, nindot ni, nindot ni. Doon na video, anay, ah. Doon na video, ah. Karon, karon, karon. Samtang di ay si Tinta e City Anyos nga namutol og kahoy. Ah, kahoy nga tugas mga sukindig paminaw na tagakan og nadatugan sa dako nga sanga. Og namatay sa Barangay Talisay sa Daan Bantayan.
3: Straight to the point.
4: Samtang lalaki nga gikan sa diskuhan atol sa pista patay usab human giatangan og gikulata sa may barangay. Aka namukan lungsod sa Compostela.
3: Straight to the point.
4: Samtang sa kauluhan, Korte Suprema ni basura sa tulo ka mga petisyon nga ni challenge sa desisyon sa Senate Impeachment Court nga tugtan ang pagpaubos sa voting threshold sa pagkumbikto ni Vice Presidente Sara Duterte tungod sa lack of standing.
3: Straight to the point.
4: A lack of standing and prematurity.
3: Straight to the point.
4: Aso gahapong adlaw mga sukindig paminaw ni apakanaog og desisyon ang Supreme Court sa tulo ka mga petisyon nga gifile ni Attorney Vic Rodriguez og katong si kanan ng kausing mga sukindig paminaw og kato si Francisco Attorney Francisco mga sukindig paminaw nidanggan sila dito Supreme Court human nga ang Senate Impeachment Court mga sukindig paminaw ni desisyon nga ipaubos or kanabang ang usbo nila ang two-thirds, ha? Usbo nila, mga sukindig paminaw, ang dinaminito, ang 24, mga sukindig paminaw, himuo nila nga 20 baron or dipindi sa mga senador nga makatunga atol sa mutation. So muna, nga niingon ang Supreme Court, ha? Nga kanabang, di ba, gikuan man to nila nga, kanang na ang senado, ang kanang Senate Impeachment Court, niingon nga, kanang naanga, pwede mag-usap-usap ang numero, pwede mag-usap-usap ang two-thirds, depende sa mga senador kung makatunga. Kung dili makatunga ang senador, di ang two-thirds, nga maoy giingon sa konstitusyon, mausap, dili constant ng 16. So imbis pananglitan, og 20 ka mga senador ang makatunga, di 14 ra ang two-thirds. So muna nga, daghan ang niingon nga giwala gyud kuno gibawog ang konstitusyon na gibali gyud mga sukindig paminaw so niadto dito ang si Attorney Vic Rodriguez og katong uban nga mga kanang naa ni petition ani niingon ang Supreme Court gibasura Supreme Court unsay rason tungod kay lack of standing and prematurity so procedural grounds mga sukindig paminaw kining gihatag Supreme Court wala magisgot ang Supreme Court sa merits sa kaso. Sa petition, wa magisgot sa merit sa petition. Kundili ang procedural grounds, mga sukindig paminaw, na lack of standing and prematurity.
3: Straight to the point.
4: Kasamang binse, unsa man ang lack of standing and prematurity. Anong gibasura man, unsa man, kanang naanga, niingon na magyod ang Supreme Court nga sakto ang gihimo sa Senate Impeachment Court pag-usab mga sukindig paminaw sa two-thirds. Ato ni hatagag pagtagad karon taon taon ha. Diri sa tuang nga paga kulo kabildo.
3: Straight to the point.
4: Samtang Vice Office of the President, Senado o Kamara ipakuminto karon sa Supreme Court kalabot sa petisyon nga papugnan ang pagpatuman sa balaod aron pagsibog sa barangay o sangguniang kabataan da eleksyon.
3: Straight to the point.
4: Adi ang mga sukindig paminaw ang Supreme Court ni mando karon sa buhatan ni Presidente Marcos. Sa mga congressman o senador, lakip na ang kumilik. Gimanduan sa Supreme Court nga tubaganin niyo ni. Tubaganin niyo kining petisyon nga gifile ni Attorney Romulo Macalintal. Kanang naa nga tungod sa inyong gihimo nga naghimo mo balaod sa pagpostpone sa barangay o giske nga eleksyon. Sa inyong pagpostpone, halagi tubaganin niyo ni. Kaya ang mag-eleksyon man unta karong November 4. Apan inyo haman nga gi... Usap na po ang balaod, ha? Usap naman sa ninyo ang balaod, tubaganin yun eh. So kuyaw mga sukindig paminaw og mahatagan o TRO si Attorney Macalintal. So ang mahitabo ani adunay mapahigayon ng eleksyon karong umaabot November 2.
3: Straight to the point.
4: Nalipay naman unta to ang mga patay mga sukindig paminaw kay sila mo'y duawon sa ilang mga parente. So ito ni hatagag pagtagad karon ha dire sa tuang nga pag kulo kabildo kay Ato man unta to nga pizza 28 mga sukindig paminaw ha. Atong pizza 28 adlaw nga Lunes kana ang filing sa certificate of candidacy para sa barangay Giski election apan wa mahinayon tungod kay dunay balaod nga nag-postpone ani onya nag-extend sa termino sa mga barangay officials. So muna, doon ay usak abogado nga ni adto dito mga sukindig paminaw sa Supreme Court nga sa manikaning gihimo sa Senado, sa Kongreso, sa Malacanang, wa naman ni nahiuyon sa Batakang Balaon. Muna nga ningon ng Supreme Court na halasige, ha? Tumbaga ninyo niwe. Kana makasamag uban pa tong hatagag pagtagad karon diri sa tuang pagkulo kabildo diri sa 93.9 FM usab ato mga idol og diri sa Sibianan DYHP RMN Cebu. Standby makasama balik ta human sa mga importante kayo. Alas 6:33 sa buntag.
5: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
6: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
7: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
5: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
7: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
5: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Kidney care time.
9: Wala na ako mag-dialysis. Oh, mayon dang ko. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan lawas ng balik bang pag-kondisyon.
10: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na siya mag-dialysis.
11: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Gikan sa kinatas ang bukid.
14: Nak! Kitkamusta nga ay?
13: O bisan sa pinakalayo nga isla.
14: Nay, gagraduate na ako!
13: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
14: O pag-uli na ko ka!
13: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
15: Ang katinig sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
18: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
20: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold. Adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Iberry for a clear and healthy eyesight.
22: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
23: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
24: United Home. Unilab yan.
25: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extra ng pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
27: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
28: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
29: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
0: Ang galing! Pangmatagalan!
1: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
0: Babe, ano ever best decision mo in life?
1: Siyempre, building a home with you.
2: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
4: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer.
5: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
15: Ang katinig sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Chinumala, Hinebra na!
8: Jeans Tanalo, promo na!
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo account ng Hinebra product. At i-claim ang premyo sa partner outlet cash shali na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFR, permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
30: Hindi na

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo. Kinikil!
2: Uy, 150 over 100 man.
3: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
2: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
3: Ay.
4: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
5: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
6: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Straight to the point.
10: Ato ang takna alas 6:40 na sa kabuntago. Malikta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
9: Straight to the point.
10: O niya atong hatagag pagtagad ni Ron, no? Ningni ang ato ang mga isgutanan sa karong buntaga. O niya kanang na ang pero sa dili pa ato asang i-check ang report makasama ha. Gikan sa tuang Armin Patron, pinaagi sab de Radio Man po Lauro karong buntaga makasama. Unya tong isgutan ha, kay daghan pod ang guban ang hanangita asa sa Attorney Rufil. Ang uban sa dagatong adunay mga Facebook nga kita na sila nga ato ade sa Attorney Rufil dito ha. Ato sa kanana ang kauluhan tungod makasama aning iyahang kanang naang nadawat nga award no nga dako kayo mga sukindig paminaw nga pasidungog ang iyahang na kanang naang na dawat agikan mga sukindig paminaw sa kanang naang ika-29 nga Golden Dove Award sa KBP Kaduroy mga sukindig paminaw sa award ni oh. Okay, ato sang i-check si Radio Man po Lauro kay matod pa na ilha na katong patayng lawa sa lalaki sa Pier 5 sa nga kanhi estudyante di ay sa UC sa kurso nga nautical ang biktima taw kung nga kwao ng kompleto ni tali ani sa report ni Radio Man po Lauro. Yes, Radio Man po
9: DYHP Ottoman Report.
11: Radyo Man, kasamang Benji, ang maong nilutaw niya itong Martes sa buntag niya sa may Pier 5 Port Area ni atong Dakmayan Sugbo, mao si Felix Estalio Jr. Isinoybi anyos ni siya nga taga Porok Limoncito, Barangay Umapad, Mandaway City. Ikonfirmar sa iyang amahan niya si Felix atong exclusive yung interview nga naundang ni ang iyang anak sa kursong nautical diha sa UC tungod kay na pakyas in town sila sa pagbayad sa iyang tuition fee no onya gikan niya tong pagundang na niya nag masulob una ining maog na biktima last year nga nakita labuhi diha sa taytayan sa Marcelo Fernandez hangtod nga gi-alarma siyang nakita nga nilutaw na diri sa may Pier 5 Martes sa buntag. Iyang pating lawas na anaron giyaya sa St. Francis Funeral Homes. Mauna yung atong updated report. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
10: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imuhang report. Anya balikta no karon taud-taud makasama human sa mga importante kayo sa tong pagbalik ha atong isgutan ni ang mga isgutanan sa nato karong buntaga. Sanbay lang usag kadali ha. Alas 6:43 na sa buntag.
12: Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
12: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
13: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230, taas na.
12: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
13: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
0: Tayo!

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold. Na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Chinuma na, Hinebra na,
12: Chinsta na, lo promo na.
11: Tignan ang ilalim ng Celio Ocal
12: ng Hinebra product.
11: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Ang kinis na niya?
18: In fairness, nag-glow up.
17: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Straight to the point.
6: Ato ang attack na alasay sa 49 bina sa Kabuntagon. Balik ta makasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
4: Straight to the point.
6: Now, gahapon mga sukintig paminaw. Ha, kanang na ang nag-atang tanga adunay may tamo nga impeachment apan gi kuan man to gi cancel ang impeachment gahapong adlaw ha gi cancel oniya daghan man nagatang atugod yun ang gi cancel man nga ganahan unta mi nga si Trillanes na po ipatawag si Trillanes na po among paminaw. Tungod kuno to sa to ilang ingon strategic procedural pause ha ana ilahang termino nga kuana strategy na namo nga procedure ni pause mi gamay ginhawa gamay tolo gamay kis abanti sig katolo. Ang anuman kay karong adlaw sugod ay sila og sa ilahang marathon hearing ha sugod sila sa ilang marathon hearing. Gikan karong adlaw hangtod pitsa 11 pitsa 15 ba to? Pitsa 15 no? Onya magmaraton hearing ni pitsa karong adlaw karon magsugod alas 10 hangtod kuno alas 6 ha sa gabi. Oh onya up to pitsa 15. Ha? Onya ni po sila gahapon lagi kay sa abante gipatulog sa daple. Onya kanang na ang kinsa may si Trillanes si patawag ko noron na sila manero wala pa ha wa pa ikuan pero si Mayor Basti wa naman to gipatawag naman to onya si Trillanes mga sukindig paminaw nagyapayapa man pod siya kay amo adto pod sa Senate Impeachment Court mo testigo batok ni Vice President Sara Duterte amo dog unsa poy ha og ipresentar sa prosecution si Trillanes unsa man poy participation ni Trillanes ka. Ha, doon na ba'y basin oga pila na raba ka mga witnesses nga gipresentar sa prosecution nga bisan og dili hostile witness wa gyud intawoy mga personal knowledge ha onya doon na pud sila gipresentar nga mga hostile witnesses ha wa gihapoy nakuha mga sukindig paminaw nga kasayuran or wa gihapoy epekto sa wa man makatabang gihapon sa kaning ni ang reklamo nga ilaha nga gisang-at. Ha, onya karon, ipatawag na po si Trillanes amot dugon sa poy. Ha, unsa poy kuan ni Trillanes ha? Unsa pong kahay basig maghisgot ning ICC dito si Trillanes? Hinoon si Trillanes mga sukindig paminaw, ha, willing man kuno siya nga mo kuan lang kanang volunteer witness lang siya kay ang impeachment court. Wala mo supina ni Trillanes kay basi gula po yung request tingali sa kanana ang prosecution. Pero kung gustohon sa prosecution, ang ilang ipresenta si Trillanes, pwede kayo. Ha, ilang ipresenta yun ba? Pwede, pero wapay kanang na ang subpina. Ang ipadala ni Trillanes, ha? Yes, Trillanes, dito naman to. Ha? Dito naman to at tong 29. Ha? Trillanes excited, bugas Trillanes. Apan ari sa ta sa kanang naang di ay maayong balita mga sukindig paminaw o gawas nga maayong balita dako kayo garbo dako kayong garbo namo nga mga pamilya diri sa DYHP mga sukindig paminaw Arimen Cebu ang kanang naang nadawat nga pasidungog ni Attorney Rufil kagabi no dito mga sukindig paminaw ni sa kauluhan gipahigayon dito sa may Pasig City dito sa may Pasig City nga kanang naang usa ka dakong pasidungog mga sukin digpaminaw. Ha, gipasidunggan si Attorney Rufil, ha, ato ang station manager og moy regular anchor diri sa DYHP. Isip KBP, ha, Kaduroy Broadcaster of the Year sa 29th KBP Golden Dove Award. So muna ang mga kanang mga hulagway. Muna ang mga hulagway dito kagabi inindot na kayo, no? Ang nang naang so dito mga sukindig paminaw o ni kuyog ni Attorney Rufil si Idol Boyke ang tuang presidente sa KBP Cebu Chapter. Muna ni kuyog dito mga sukindig paminaw. Muna ang kanang naang kuan dito. Muna ang yung award ang kanang naang doon ay sa gibit-bit mga sukindig paminaw nga silbi say kwan ani kanang naang naay Dove nga gold na gold yon kay Golden Dove Award man so gold nga kanang naang kwan yaha nga gibit-bit ya Tony Rufil oh. So itong paminawon sa kuno itong yung mensahe kagabi kay pagtawag sa iyang pangan nga siya maoy giila mga sukindig paminaw nga KBP Kaduroy Broadcaster of the Year sa nasa KBP sa 29th KBP Golden Dove Award mga sukindig paminaw. Gipahatag siya sa iyang mensahe. Gipahatag siya sa iyang mensahe mga sukindig paminaw. At tukon nga paminawon sa gamay kasamang names.
7: Station Manager of BYHP-RNN
8: News Cebu. No, Attorney!
6: Noni.
9: I am honored and humbled sa recognition na ito personally dahil of course na as a broadcaster as dedicated to this job hindi ko ma-describe sa personal tapos sa akin in the professional also I feel deserve to receive this kind of award because I have been very dedicated to this profession as a sincere no? Na broadcaster na makatulong sa pag-akit ng kapalita, presidential commentaries, gaya ng ibon, certain issues na sa kanyang sa public service.

Meron tayong malaking responsibility sa mga listeners natin na kailangan din na we have to take care of credibility. And then, maging instrument tayo sa pagbibigay ng true information sa public, especially now, the advent of internet, na maraming mga fake news, maraming gano'n. So, kailangan na mayroong masandigan yung mga listeners natin na makikinig sila yung sa isang broadcaster, sa isang

0: help others. Yun ang experience namin doon sa Cebu. So, I thank KBP, despite the fact that doon ka rin sa province at this facility nearby. Thank you so much for expanding Longnat Marine to work as president na Metro Manila at also kami doon sa Malaysia. To my fellow broadcasters, to KDP once again, to my family, and RMN, and to those who have been part of this journey, thank you so much. Mabuhay ang kagisan ng mga broadcaster at TVs. Thank you once again.
1: So, Monet, na? Ah, Monet, panghitabo o panghitabo kagabi mga sukin digpaminaw atol sa pagdawat sa award ni Attorney Rufil na Fernandez Banyo kato station manager o anchor din o niya sa iyahang speech ha iyahang gimugatan mga sukin digpaminaw ang kinahanglan ang dinhi sa microphone sa DYHP wala lang gigamit niya at to inform and educate people kundili sa pagtabang sa pagtabang sa mga biktima sa mga kalamidad sa Sugbo yahat ng ginumerate makasama ng una dito sa Northern Cebu ang ganton to ang nahitabo nga linog nga nikalas mga sukindig paminaw o gadaghan ng mga kinabuhi in town o ni DN and DYHP na nuktok no sa kahanginan di nakadawat o 4 million kapin ang DYHP o IFM mo ito nga gihatag ngadto sa mga pamilya sa mga namatay o sa mga survivors na ito o niya kanang naang gawa sa linog dito sa Northern Cebu nisunod po dayon ang Bagyong Tino nga nikalasab o kapin sa kagatos ka mga kinabuhi ito o niya nanawagan na sa tagbalik sumuna nga ang mga sukindig paminaw o kamo nga mga ni donate kamo nga mga ni participate sa tuang nga panawagan diri sa DYHP IFM appeal mo ni ining award kamo mo hinungdan nganong naa ning award ya Tony Rufil of course sa inyo nga suporta sa ato tanan nga mga suporta sumuna nga na padayon og lupad ang DYHP padayon sa paglupad ang IFM aron daghan pang mga katawhan nato daghan pa nga makaigsuonan ang matabangan dinhi sa natuntanan no lakip na sa bato mga listeners nga panahon nga dunay panawagan ta dinhi dali kayo nga mosabot dali kay nga mo response so mo na nga kanang naang among award the DAV maoni ang kanang naang kasi bakwan ani Bisaya ani nga DAV pati kana kananaang murag murag langgam bitaw nga kuan kananaang kalampati kanang naang sa ni kuan ani kanang naang kalapari sa pati sa muna nga pati o niya pati man masabot ani nga lupad kitantanan padayon sa paglupad ang DYHP padayon sa paglupad ang IFM o kitang tanan o labi na to nga mga dali kayo nga mo response doon natin panawagan lupad na padayon to sa paglupad aron nga daghan ta nga makaigsuonan nga matabangan og mao ni ang usa mga sukindig paminaw sa tumong sa DYHP nga dili lang sa pag-edukar dili lang sa pag-report sa pag kanang naa nga sa paghatag og mga informasyon og komentary makasama lakip na usab ang pag kanang naa bitaw nga gigamit itong microphone alang sa mga kaigsuonan nato nga mga way tingog kana bitaw nga voiceless ba kita maoy kanang naa nga tingog sa mga dinaog-daog tingog sa mga kaigsuonan nga nanginhanglag taba so muna congratulations sa Attorney Rufil og kanang naa nga padayon no sa paglupad ya kanang naa nga DAV simbolo na sa paglupad una nga padayon tas paglupad aron daghan ta nga maabtan nga tabang una nga lupad ang DYHP abot sa Mindanao tabang bantay katong sa ano dito man ni sila Jinsan dito sa Jinsan linog man sa to no linog sa to dito sa Jinsan so murag wa na apil og sulting Attorney Rufil dire ka gagibi murag wa niya na apil og mention nga nakatabang sa ta dito sa Mindanao tungod mga sukindig paminaw kay DYHP dunay pako sa paglupad sa pagtabang ha, sa tua nga mga kaigsuunan nga mga labing nga nanginahanglan Bohol, Negros, ha, dito naman eh, ha, kanang naangan diwa HP, naadto na sa dato ng Bohol, kanang Negros, lino gihapon to. So muna nga nindot kayo dito sa Negros, ha, sa una wa paman ko anak diri sa DYHP, so muna nga amot naka-appeal ba tingali ni maglinya ani sa una dito sa Negros. dito sa Bohol, Baguio to, ha. Okay, no, so salamat kay ninyong tanan, ha, tumakaigsunan. Unya, na naman ang ito nga RMND Network News. Balik ta karon taon-taon ba kasama o rinighuman sa tuwang RMND Network News o sa tuwang lokal nga mga balita. Balik ta sa isgutanan o gadoga nga mga reports mga kasama. Sanbay lang sa, ha? Alas 7:08 na sa buntag.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Special coverage. Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon na kumukwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa two-thirds vote na kinakailangan para mahatulang guilty si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Katwira ng Korte Suprema sa kanilang desisyon, ang procedural grounds kabilang ang kawalan ng legal standing at pagiging premature ng reklamo. Inihain ang mga naturang petisyon ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Berteni Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. Iginit ng mga ito na dapat bilangin sa butuhan ang lahat ng 24 na mga senador, kabilang na rin ang mga hindi nakadalo o makadadalo dahil nakadetain dahil sa medical leave o bunsod ng pansamantalang pagliban. Una ng pinagbutuhan ng mga senator judge na ang kailangan lamang na two-thirds ng boto ay mula sa mga senador na lumahok sa paglilitis. Samantala, maghain naman ng motion for reconsideration ang panig ni Rodriguez dahil hindi umano katanggap-tanggap ang naging katwira ng SC na wala siyang legal standing at dahil sa pagiging premature ng petisyon.
4: Malinaw sa akin at sa ating saligang batas yan sa preamble na lahat tayo ay bahagi ng sinasabing sovereign Filipino people. Bahagi tayo niyan at lahat tayo ay mayroong sagradong katungkulan na ipagtanggol ang ating saligang batas kapag ka ito ay pinagbabantaan, ay inuyurakan o kaya ay hindi ginagalang. Hindi ako sangayon sa naging desisyon ng Korte Suprema and we will be filing a motion for reconsideration. I hope they will see the merit in the argument that I have a standing to file a case questioning the unconstitutionality of the impeachment court's decision.
3: Si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez sa panayam ng RMN.
5: Aarangkada na po ngayong araw na ito ang unang whole day schedule o yung maghapon na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi. Ipagpapatuloy sa day 32 ng paglilitis ang pagpapresenta ng prosecution sa Article 2 o hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte ayon kay House of Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, unang sasalang sa witness stand si dating Senador Antonio Trillanes para ilahad ang bank records ni Vice President Sara.
6: He will be discussing not only yung sinasabi po ng Senate Impeachment Court na bank accounts related na supposedly gusto niyo ni AMLAC. So yun yung una. Pangalawa, he will also be talking about non-House Justice Committee proceedings matters. So kumbaga, dahil we had addressed it yesterday, I think there is every reason for Senator Trillanes to actually be placed first in the list.
5: Nakahanda naman po ang prosecution na unahin muna ang testigo mula sa Anti-Money Laundering Council at Land Registration Authority kung ito ang gusto ng Senate Impeachment Court. Sa panig naman ng korte, ituturing daw nilang ordinaryong testigo si Trillanes katulad ng ginawang pagtrato kay Davao City Mayor Sebastian Duterte noong Martes.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Nagbabala ang Malacanang na posibleng gayahin ng iba pang mga lokal na opisyal ang naging depensa ni Davao City Mayor Baste Duterte na wala siyang alam sa mga kontratang pinasok ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, delikado kung gagawing dahilan ng mga opisyal ang kawalan ng kaalaman sa mga transaksyong kanilang pinangangasiwaan. Ginit ni Castro na responsibilidad ng mga pinuno na alamin at suriin ang mga kontratang kanilang pinipirmahan.
7: Hindi natin masasabi. Hindi natin mabibigyan ng anumang paghuhusga ang kanyang statement. Ang ipinakita lang niya kahapon ay wala siyang alam. Wala siyang alam, hindi niya inalam. at parang wala siyang pakialam. Kung gano'n na ba siya katagal na mayor at kung paanong hindi niya tinitignan yung mga kontratang kanyang pinipirmahan, magiging delikado ito kung gagamitin din ito ng ibang mga mayors para sabihing, hindi ko alam na kapatid ko pala yung katransak ko. Hindi lang ito para kay Mayor Baste, Duterte, sa lahat na po ng pinuno. Dapat maging alerto rin kayo. Hindi pwedeng gamitin itong Arian or rather Arias versus Sandigan Bayan para lang isagip ang sarili nyo.
3: Sa pagdinig ng impeachment court, matatanda ang kinumpirma ni Mayor Duterte ang 19 na transaksyon ng Davao City sa GenCorp na may kaugnayan umano sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, iginiit ng alkalde na wala siyang personal na alam sa mga record ng kumpanya at hindi niya ito sinuri dahil wala siyang nakitang irregularidad.
5: Samantala, isang malaking political party tiniyak na hindi nila ikukudita ang liderato ng Kamara. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
8: Tiniyak ng National Unity Party o NUP na hindi nito ikukudeta ang liderato ni House Speaker Faustino Boji D. III. Sinabi ito ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno na siya ring chairman ng NUP kasabay ng paglalahad ng kanilang mga issue ukol sa pambansang pondo. Di ni Puno tapat sila sa liderato ng Kamara kaya huwag maging rebelde agad ang tingin sa kanila at parusahan sila kung naglalabas man sila ng pagkabahala o saloobin. Paliwanag ni Puno bilang mga maginoo at sibilisadong tao ay maaaring magkakasalungat ang kanilang mga pananaw nang hindi hahantong sa hindi magandang sitwasyon.
9: So, pwede naman kami hindi mag-agree. Pwede naman kami magsabi ng ganito na hindi rebelde ka agad ang tingin. Diba? Kasi yun nga ang problema sa kongreso natin, every time you say something that does not, that others do not agree with, sinabi ko nga, pinaparusahan, ginaganyan, hindi pwedeng ganun. We can disagree, you know, as gentlemen. We can disagree as civilized people without necessarily translating it into any of the unpleasant scenarios na yun.
8: Mensahe ito ni Puno kakibat ng inihayag ng NUP na atrasadong paglalabas ng pondo para sa mga proyektong infrastruktura, mga social programs, pati sa local government support funds. Nais din ng NUP na tuldukan ang sistema ng for later release sa mga proyekto. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN
3: Network News. Malacanang hinimok si dating House Speaker Lord Alan Velasco na umuwi na ng bansa. Kasama natin sa balita Rajuman Chanel sa Lazada.
10: Hinimok ng Malacanang si dating House Speaker Lord Alan Velasco na umuwi ng Pilipinas at harapin ang mga alegasyong nag-uugnay sa kanya sa umano'y pagpapadala ng malaking halaga kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat magsalita si Velasco at ipaliwanag ang pagbanggit sa kanya ng pangalan ng dati niyang security aide na si Rodolfo Gracioso. Giit ni Castro, si Velasco mismo ang makapagbibigay linaw at makapagtatanggol sa kanyang pangalan at sa kanyang asawa.
7: Kung ang pangalan niya ay nababanggit na sa mga milyon-milyong pera na laman ng mali-maletang dinadala di umano sa Vice Presidente, kay Pangulong Duterte at kay Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, mas magandang magbigay siya ng pagpapaliwanag. Para kung meron dapat linisin na integridad, especially yung kanyang pangalan at pangalan ng kanyang asawa, ay mas magandang humarap na lang sila sa pag-iimbestiga at hindi kailangang lumayo at mga ibang bansa at hindi magpakita.
10: Kwenestyon din ni Castro ang pananatili ni Velasco sa ibang bansa habang iniimbestigahan ang mga alegasyon laban sa kanya. Kung wala naman anyang dapat ikatakot si Velasco, wala ring dahilan para umiwas o hindi harapin ang issue. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN
5: Network News. Sa ibang balita, lumobo na sa record high na 19.61 trillion pesos ang utang ng Pilipinas noong Agosto. Ayon po sa Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 217.62 billion pesos o 1.12% ikukumpara noong Hulyo. Kabilang sa mga dahilan po nito ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa pagtatapos ng Agosto, umabot sa 13.24 trillion pesos ang domestic debt o utang na panloob ng bansa, habang 6.37 trillion pesos naman ang external debt o yung utang panlabas.
3: Sa Pangasinan, yun hong mga jeepney driver ay hindi pa pala nagtataas ng pamasahe. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
11: Ginhawa man kung tutusin para sa mga tsuper ang dagdag pasahe na pinatutupad ngayon ng LTFRB. Kailangan naman munang mag-adjust ng ilang mga pasahero katulad na lamang ng mga estudyante.
12: Hindi pa agad na ipatupad ng ilang pampasaherong jeepney sa Pangasinan ang bagong pasahe kasunod ng nationwide fare increase na naging epektibo noong Setyembre 28. Kabilang dito ang mga bumabiyahe sa rutang San Fabian-Dagupan gaya ni Mang Felix na patuloy munang naniningil ng dating pasahe habang hinihintay ang updated fare guide o fare tarifa.
13: Malaking tulong yun pagka tinasag kami ng pamasahe.
11: Oo.
13: Dahil alam na yung pinagkakarami. Pagka ganito balong peso, hindi kami na kumikita.
12: Samantala, may ilang jeepney naman sa ibang ruta kabilang ang Calasiao-Dagupan na nagsimula ng maningil ng bagong pasahe. Sa ilalim ng bagong fare rate, sa 14 pesos na ang minimum fare sa traditional jeepney para sa unang 4 na kilometro mula sa dating 13 pesos, habang 2 pesos ang dagdag sa bawat susunod na kilometro. Para naman sa modern jeepney, 17 pesos na ang minimum fare mula 15 pesos, habang 2.40 pesos ang singil sa bawat succeeding kilometer. Dahil sa panibagong dagdag singil, ramdam na rin ng mga commuter ang adjustment sa kanilang araw-araw na pamasahe, partikular ang mga estudyanteng bumabiyahe patungong Dagupan.
14: Kasi hindi naman lahat ng estudyante may kaya.
12: May ilang commuter naman na nagsabing nauunawaan nila ang dagdag pasahe dahil makatutulong ito sa mga tsuper sa gitna ng kanilang gastusin sa operasyon.
15: Okay lang. Kung para sa akin po, okay lang kasi kawawa naman po yung mga ano natin, mga driver natin. No? Siyempre, tumataas po yung diesel. Kailangan din po nila.
12: Samantala, patuloy namang minumonitor ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagpapatupad ng bagong fare rates. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg G. Pua Jr., may ilang driver pa rin na nag-atubiling maningil ng dagdag pasahe dahil wala pa silang hawak na fare matrix. Nilinaw naman ng LTFRB na sapat muna ang temporary fare guide upang maipatupad ang bagong pasahe. Ang temporary fare guide na maaaring i-download mula sa website ng LTFRB ay valid hanggang December 31, 2026. Sapit ng January 1, 2027, kinakailangan ng kumuha at magpakita ang mga operator ng opisyal na fare guide o matrix na inilabas ng LTFRB.
11: Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan. Ito sa Idol Denise Brillante Tata, Animan at The Power of Hyperlocal.
3: Trabahador sa sementeryo patay matapos makuryente sa Kabangkalan City, Negros Occidental.
5: 11 anyos na batang lalaki patay habang isa ang sugatan sa bakbakan ng dalawang faksyon ng MILF sa Maguindanao del Sur.
3: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
16: RMN Network News.
17: Budag Pilipinas sa Idupos.
3: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Amalek
17: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
18: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
19: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
16: RMN Network News. RMN. RMN Police Report.
3: Trabahador sa sementeryo patay matapos makuryente habang nagpapahigop ng tubig sa hinukay na libingan sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Naroon si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
20: Hindi na nakabot ang buhay sa ospital ang isang trabahador ng isang pribadong sementeryo sa Barangay 1, Kabangkalan City, Negros Occidental matapos ito ang nakuryente. Kinilala ang biktima na si Roger Ordonio, 33 anyos, at residente ng Rizal Street, Barangay Talaban, Himamaylan City. Sa patayamik kay Polis, Lieutenant Colonel John Ganson, hepe ng Kabangkalan de Conporn City, habang naghahanda ang biktima para kunin ang tubig na nasa hukay ng libingan gamit ang submersible pump, aksidente itong nakuryente at tumilapon sa loob mismo ng naturang libingan. Sinubukan para makasama nito na iligtas ang biktima at agad na dinala sa ospital para sa atensyon medikal, ngunit ito ang idiniklara na dead on arrival ng attending physician. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakarimen!
5: Onse anyos na batang lalaki patay habang isang sugatan sa bakbakan nga ng dalawang faksyon ng MLF sa Maguindanao del Sur. Kasama po natin sa balitang ito si Radyoman Ebs Abang ng RMN Cotabato.
21: Patay ang isang 11-anyos na batang lalaki habang sugatan rin ang 23-anyos sa matapos tamaan ng bala sa bakbakan ng dalawang grupo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na naganap sa bayan ng Sharif Aguaca, Maguindanao del Sur. Kinilala ang nasawi na si alias Mohamedin habang patuloy na ginagamot sa ospital ang sugatang si alias Aswad. Ayon sa pulisya, nagsimula ang sagupan bandang alas 3:30 ng madaling araw kung saan sangkot umano ang grupo ni na Commander Samad Simpal ng 118 Base Command at ang mga tawan mula sa 105 Base Kumana Moro Islamic Liberation Front. Dahil sa tensyon, mahigit 300 pamilya mula sa barangay Lapok, Bialong at Maningao ang napilitang lumikas na karamihan ay nakituloy sa mga kamag-anak. Nagsagawa na ng ceasefire intervention ng PSRO BARM, MILF CCCH at Provincial Reconciliation Council upang mapigil ang paglala ng sitwasyon sa nagpapatuloy na investigasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak Arimen.
3: Malapit nang aprubahan ang aumento sa minimum wage para sa iba pang rehiyon sa bansa. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni Labor Acting Secretary Francis Tolentino na susunod nang ilabas ang wage order para sa Calabarzon at Central Luzon.
22: Alam ko po, hinug na ay yung Calabarzon. Hindi ko lang po mabanggit pa kung ano yung anong halaga dahil hindi pa naman napapublished at hindi pa nakukonfirm ng National Wages and Productivity Commission, Calabarzon po. At ang susunod na po dyan ay yung Region 3.
3: Hindi naman binanggit ni Tolentino kung magkano ang inaprubahang aumento ng National Wage Tripartite and Productivity Board. Samantala, ipiniliwanag din ng acting secretary kung bakit magkakaiba ang petsang ginagawa ng aksyon ang wage order sa mga rehiyon.
22: Katanong siguro ng iba, bakit iba't iba yung petsa? Iba't iba po kasi yung, Your Honor, yung anniversary dates. Pagdating po ng anniversary date, doon pa lang kumikilos po. Bago dumating yung anniversary date, 60 days before, doon pa lang po nagsisimula yung consultation sa employer sector, employees, public hearing. Doon pa lang gumagalaw po yun, Your Honor.
3: Labor Acting Secretary Francis Tolentino.
5: Samantala, ang DOLE hindi pa alam kung kailan mareresolba at may patutupad yung naudlot na 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Condebata.
23: Hindi matiyak ng Department of Labor and Employment o DOLE kung kailan mareresolba ang kaso hinggil sa 85 pesos na minimum wage increase na dapat sana ipapatupad sa Metro Manila. Ito ang dahilan kung kaya't naglabas ng panibagong wage order ang DOLE na 60 pesos na minimum wage increase na ipinatupad na noong September 26. Sa budget hearing para sa 2027, nilinaw ni DOLE Secretary Francis Tolentino na hindi nila binawasan ang naunang inaprubahan na minimum na sahod na 85 pesos. Anya, ang 60 pesos na dagdag sahod sa ilalim ng wage order number 28 ay papatong sa umiiral na sahod, kaya ang kasalukuyang 695 pesos na arawang sahod sa Metro Manila ay naging 755 pesos na ngayon. Dahil naharap sa limang kaso ang wage order number 27 kung saan nakapaloob ang 85 pesos minimum wage increase, hindi masabi ng ahensya kung ano ang susunod na mangyayari dahil hindi pa rin tiyak kung kailan ito madedesisyonan.
22: Hindi namin alam kung kailan matatapos, Pangalawa, hindi namin alam kung ano magiging resulta. Kung ito ba ay magiging pabor o hindi pabor, o magtatagal hanggang Disyembre o 2027. Kaya nga po, Your Honor, minarapat namin, bagamat hindi pa bahagi ng inyong tanong, na minarapat ng wage board na isulong at dumaan sa prosesong tama sangayon sa batas yung wage order 28. Yung wage order 28 ay 60 pesos na implemented noong September 26, 2026.
23: Kasama mo sa DZA XL Arm and Manila, Radyoman Con de Batak Tatak RMN Network News.
3: Nilinaw ng Apo Production Incorporated na hindi sila humihiling ng dagdag na budget o dagdag singil sa paggawa ng Philippine passports na kanilang iniimprenta. Sa pagdinig ng Senado, tinanong kasi ni Senate Finance Committee Chairman JV Ejercito ang napaulat na balak taasan sa 1,500 pesos mula sa kasalukuyang 950 pesos ang singil sa pasaporte. Pero ayon kay Apo Production Incorporated President Attorney Gil Carlos Puyat, humihiling sila ng subsidiya mula sa gobyerno para hindi maipasa sa publiko ang gastusin sa printing ng passport.
0: We are not asking for the increase of the price to the public, but what we are really asking for is a subsidy that the DFA include that in their budget. The reason for this, Your Honor, is because the price has been frozen since 2016, and with recent the war in Iran, the prices of raw materials and logistics have gone up, and so has our foreign exchange.
3: Bukod sa inflation, ipinunto rin ni Puyat na nakaapekto ang pagpapalawig ng visa ng passport mula 5 taon sa ngayon 10 taon na. Kaya naman pinasusumite ni Ehersito ang printing agency ng request para ma-reconsider ang subsidiya dahil sa magiging epekto ng passport fee hike sa mga Pilipino.
1: The last thing we want to happen is for us not to have passports, no? Napakahirap nun. That will be a nightmare for our people, especially our OFWs. So kung kinakailangan talaga mag-subsidize, siguro pagtutulungan na lang, we have to scrape kahit na yung bottom of the barrel para lang wag natin pahirapan yung ating mga kababayan, lalong-lalo natin yung overseas Filipino workers.
3: Si Senador JV Ejercito.
5: Samantala, kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na extended ang ad interim appointments kina DPWH Secretary Vince Dizon at DOTR Secretary Giovanni Lopez. Ito'y kasunod ng expiration ng kanilang legal mandates noong September 1. Ayon kay Recto, isusumite ang appointment ng iba pang acting secretaries sa Commission on Appointments sa angkop na panahon.
4: We've extended the appointment of Secretary Bison and Secretary Banoy at the appropriate time. The President will submit for confirmation the Commission appointments.
5: Nauna lang kinumpronta ni Senador Amy Marcos noong nakaraang linggo sa budget hearing si Secretary Dizon dahil naglapse na ang appointment sa kalihim noong September 1. Samantala, mabilis namang nakalusot sa Senate Committee on Finance ang mahigit 10 bilyong pisong panukalang pondo ng Office of the President para sa 2027.
3: Pinabulaan na ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Mangudadato ang ulat ng pamamaril sa Isulan National High School. Ito'y matapos na mapagkamalang putok ng baril ang narinig na pagsabog sa paaralan. Nasanhi pala ng depektibong electrical wiring dahil sa ingay nagtakbuhan at nagtago sa mga silid-aralan ang mga estudyante at guro. Dahilan para agad na ipatupad ang lockdown. Wala rin namang naiulat na nasaktan sa insidente. Kinumpirma rin ni Education Secretary Sunny Angara na false alarm ang nangyari. RMN
5: Network News. Samantala, sa ating iba pang balita, ang Armed Forces of the Philippines, tinitingnan na ang posibilidad na may nag-leak sa kanilang mga operasyon. Kasama natin sa balita, Rajman Marjo Domingo.
23: tinitingnan na ng Armed Forces of the Philippines ang lahat ng posibilidad na baka may nagtimbre sa mga operasyon nito. Ito ay matapos na harangin ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard vessels ang MV Lapu-Lapu at tatlong support vessel ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard 60 nautical miles mula sa Ayungin Shoal. Dahilan para napigilan ang paghatid ng supply sa mga tauhang nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Ang AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy V. Trinidad, sinisilip na nila ang kanilang communication security, physical security, document security, personal security at lahat ng classic security.
2: We are checking all the possibilities. Secondly, we have our own contingency measures to ensure communication security, physical security, document security, personal security, lahat ng larangan ng security to ensure that our operations are not cast or not leaked. So right now, as we, kahit walang ganitong pagbalik ng RORE, may constant update tayo and review sa ating mga security protocols.
23: Kaugnay nito, sinabi Trinidad na mataas pa rin naman ang moral ng mga sundalo na nakadeploy sa BRP Sierra Madre at sanay naman sila na reschedule at nababago at nauudlot ang aktibidad sa lugar sa kabila ng suspending rotation and resupply mission. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajman Marjo Domingo, Tatak Armen. RMN
5: Network News. Teka, tayo po'y makikibalita naman ngayon sa nangyaring 29th KBP Golden Dove Awards kung saan humakot din ang mga pagkilala ang RMN Networks. Makibalita tayo mula kay Rajuman Jessica Belleza.
6: Nagsama-sama ang mga katatanging istasyon, programa at mamamahayag na miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas upang bigyang para sa tao ng 29th Golden Dove Awards dito sa Aliu Theater, Pasay City, September 30. Pinarangalan bilang Best Public Service Announcement ang West Philippine Sea sa mata ng mga mangingisda ng RMN DZXL News 558. Kinilala naman bilang finalist ang dalawa pang PS A ng DZXL News na West Philippine Sea issue sa dagat Alamin at West Philippine Sea ang dagat ang ating pamanang yaman. Mula Cebu, lumipad pa ng Maynila ang station manager ng RMN Cebu na si Attorney Rufil Banyok upang personal na tanggapin ang prestigyosong Kadoroy Awards, isang parangal bilang pag-alala kay Teodoro Kadoroy Valencia, isa sa mga prominenteng radio commentator noong dekada 90 at kinikilalang Dean of Filipino journalist.
8: I'm deeply humbled and honored sa pagtanggap ko ng award na ito dahil especially in our part na galing lang kami sa probinsya, I didn't really expect that someone from the province can be chosen to receive this kind of award. So sa akin naman, talagang emotional din ako dahil alam ko na I deserve to receive this kind of award with what we have done in Cebu, especially in the field of broadcasting, because I have been dedicated in my job as a broadcaster not only to inform the public, not only to educate, not only to give credible news and principled commentaries, but also public service dahil sa mga pangyayari doon sa Cebu. That's why when I made my speech there, when I delivered my speech there, I emphasized na yung mga calamities in Cebu like the earthquake last year and the typhoon Tino, super typhoon Tino. Ang RMN Cebu, kami, no? I lead our station to really help the people there. So kami nagagawa na mga relief operations at saka talagang nag-exert kami ng efforts just to help yung mga tao doon. So I can say that receiving this award, talagang I deserve to receive this.
9: Seeing Attorney Rufil receive the award in the flesh firsthand, it was truly a humbling experience, especially na he dedicates the award to our beneficiaries in the calamities in Cebu. And especially that actually ngayon, yung 1 year, no, nung 6.9 earthquake in the northern part. And in a few weeks from now, ano naman, the Bagyong Tino. So we garnered around 8 million and it was his leadership, no, that brought everything together. So maraming salamat to KBP. And as your KBP Cebu chairman, I am very honored to be witnessing this Golden Dove Awards for the first time. Wala pa kaming gain from airport to Aliu Theater, but again, thank you RMN for transforming us to be compassionate, to be responsible media people and broadcasters. Maraming salamat po.
7: Bukod dito, ilang ipinagmamalaking programa ng DZXL News 558 kHz ang opisyal ding kinilala bilang mga finalists sa iba't ibang kategorya ng naturang parangal. Pasok bilang finalist sa Best Magazine Program ang Say ng Taong Bayan Alams Na sa pangunguna ni na Radyoman Xander Cayabyab at Radyoman Angel Garcia. Nominado rin sa Best Culture and Arts Program ang Pag-ibig na Binibili ni Radyoman Chanel Salazar. Nasungkit rin ang Just for Tonight Thursday edition ng DWWW 774 ang parangal bilang Best Variety Program for Radio. Ang KBP Golden Dove Awards ay nagsisilbing pagkilala sa mga programang nagpapakita ng mataas na pamantayan ng integridad at serbisyo publiko sa larangan ng radyo at telebisyon sa bansa.
10: To the winners, congratulations. And to all the others, next year we'll do more. On our 75th year, we should do more.
7: Patunay lamang ito na patuloy ang dedikasyon at husay ng RMN sa paghatid ng dekalidad at tapat na serbisyo sa publiko. Kasama mo sa Pasay City, Radyoman Chesca Belleza, Tatak RMN DZXL 558.
3: Congratulations po sa lahat ng ating mga kasama wagi dyan po sa KBP Golden Dove Awards. Sa ating balitang sports, sa kabila ng naging takbo ng kampanya ng mga atletang Pinoy sa torneo na nananatiling positibo, ang mga sports chief na maabot ng namaabot ng bansa ang target na medal haul bago ang tuluyang pagtatapos ng kompetisyon. Ayon sa mga opisyal, marami pang mga event ang paglalabanan kung saan may pagkakataon pa ang Pilipinas na makapagdagdag ng mga medalya. Kabilang sa mga inaasahang maghahatid pa ng medals, ang mga atletang kalahok sa iba't ibang combat sports, athletics, weightlifting at iba pa. Naniniwala naman ng Philippine sports officials na may sapat pang pagkakataon ang Team Pilipinas para maabot ang kanilang itinakdang target bago matapos ang Asian Games.
5: Yung daw biyaheng 20 concert ni Yeng Constantino ay may day 4 matapos ma-sold out ang day 3 kahapon. Yes, ito report sa showbiz ni Alex Forraque.
13: Youngsters, may day 4 ang biyaheng 20 concert ni Yeng Constantino. Ito'y matapos na agad na ma-sold out ang tickets para sa Day 3 ng Biyaheng 20 concert ng Pinay Pop Rock Princess kahapon, September 30. Ang Day 4 concert ni Yeng ay inanunsyo ng Cornerstone Entertainment. Nagsimula naman ang ticket selling para sa Day 4 kahapon ng hapon. Gaganapin ang Day 3 at 4 ng concert ni Constantino sa November 17 at 18 sa Araneta Coliseum. Matatanda ang nakadalawang Biyaheng 20 concert na sa Araneta si Yeng kamakailan at nagkaroon din siya ng show sa Cebu at U.S. At magkakaroon pa rin ng show sa Davao ngayong November. Yan ang ating entertainment news, Alex Forraque, Tatak RMN.
3: Congratulations po kay Attorney Rufil Banyo. Attorney Rufil, RMN Cebu, congratulations. At sa RMN Foundation, congratulations mga kasama! At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyoman Xander Cayabyab.
5: Ako naman ho, yung Professor ng Bayan Ricky Rosales.
3: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
14: Live via satellite. RMN News Nationwide.
24: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
25: sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nes Archival, magigtagbo sa mga barangay kapitan sa Dakbayan, sa nilay pa i-release ang bugas alas sa mga mulupyo din sa syudad. Samtang ginikanan sa 12 anyos ng batang lalaki nga gitabangag kulata sa 11 sad ka mga bataon, dili na mukiya human nagtagbo sa mga ginikanan sa nalambigit og nagkasettle ra sila. Samtang sa itong balita sa sports, Paalam versus Yamaguchi sa gold medal match alang sa boxing. Alex Iyala abante sa semifinal round sa ilang competition. Kini ang headline sa itong mga balita.
24: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pangilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Gikan sa kinatas ang bukid.
15: Nak, kitkamusta nga ay?
12: O bisan sa pinakalayo nga isla.
15: Nay, gagraduate na ako.
12: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
15: O pauli na ko ka!
12: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
17: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
18: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
19: Mga kasama, pait na kayo panahon karon. Apang dunay may balita gika sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dinggi malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS. Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
27: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
28: ISO certified, world-class quality.
29: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS.
0: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
1: Mga kasama, ako niyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Noon ako'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw kapag tumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mga kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung kanong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pa sa mga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mubalik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Katulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon natin importante paibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
25: At oras karon alas 7:51 na. Sa dili pa sa kung sa detalye na karon sa ato mga balita, ang Cebu City Mayor nga si Les Archival makigtagbo sa mga barangay sa kapitan diri sa Lakbay sa Sugbo sa dili pa i-release ang mga bugas alang sa mga bulupyo diri sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
24: CYHP Tatak RMN Report.
2: Makigtagbo si Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga barangay kapitan sa Dakbayan sa dili pa i-release ang bugas alang sa mga mulupyo sa syudad. Gusto sa mayor nga ma-verify sa mga barangay kapitan ang listahan aron wa mureklamo sa dili makanawat niini. Ang hatagan sa tagdapo ka kilong bugas mao lang nga labing kabos nga mga mulupyo sa Dakbayan. Gusto ni Archival nga ang kabarangayan mao'y muhashas sa listahan kung naabay angay tangtangon o idugang niini.
4: Mag-shutdown tapos sa mga kapitan ay uban nga naglista din nga di angay nga nasa uban siguro nga malista, angay pa ilista para ko
2: si Mayor Nestor Archival sa nasairan ang 145 milyon pesos yung ipalit sa bugas na gaikan sa Local Government Support Fund sa nasudnong kagamhanan. Kasama mo sa Cebu City Hall at sining inyong Radyo Man Eli Balonos, DYHP Tatak RMN.
24: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Boy Nationwide!
27: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit,
8: fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters.
9: To perform.
10: To win.
8: To rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
8: Fuel your peak.
10: With the right hydration.
8: With the right minerals. Drink up. Fuel up.
13: Rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water.
19: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa atong dugo, naipasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
16: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
20: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maung most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kasama, nakasinati na mamuha ng naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas ng deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit? Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
8: Fix it with Alnex.
9: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
8: Fix it with Alnex.
9: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
4: Unilab quality yan.
9: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro.
12: Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
13: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sipon o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dinidayon maatiman ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan. Maukini ang

0: At oras ka ron, alas 7:58 na. Padayon ta sa ito mga balita, ginikanan itong 12 anyos nga batang lalaki nga gitabangan po ni siya o kulata sa 11 kamagabatanon. Dili na mo pasaka o kaso, gumikan kay... Nagkatagbo na sila sa ginikanan o sa mga nahilambigit sa maong pagkulata. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP, Tatak! RMN Report.
2: Wala na mo pasakag kaso ang inahan at tungdo si Andios Garalaki ng kitabangan pagkulata sa 11 ka mga batanon sa sityo Mayana, Barangay Cugunpardo sa Sudan sa Sugbo na itong kadlaon sa September 20, Domingo. Human masitol sa barangay ang mga insidente. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga ipahibaw siya sa HEPI sa Inayuan Police Station. Nga makaduha na kahigayon, nga ipatawag sa barangay ang 11 ka mga batanon, nga gitundong na lang bigit sa pagpangulata. Unang tagbo na itong September 24, 2026, din lima ka mga batanon uban silang mga ginikanan ang ipatawag sa barangay o pagka September 26, 2026 na itabo na sa may ikaduhang panagtagbo din uban na ang mga personnel sa Women and Children Protection Desk sa Inayuan Police Station. Base sa pamahayag sa mga saksi nga ang maong mga batanon nagpuyo sa sityo kay Mito o sityo Mansarita sa barangay Cugunpardo samtang ang 11 anyos gagikulata tagarakbayan sa Talisay. Doon ay gihimang intervention ng kapulisan uban sa God Focal sa barangay aron nga magmatgon ang mga mga minor de edad o lakip na nini ang hugot nga pagmonitor sa ilang mga ginikanan kanila. Gipasabot ni Pilare nga sila sa Cebu City Police Office para nga may awhag sa mga ginikanan nga ang pagdisiplina sa ilang mga anak magsugod kini sa panimalay. Ang usa sa ilang gihimo karon mao ang paghingusog sa ilang night watch patrol aron ipatuman ang ordinansa sa Sudan sama sa curfew sa mga minors. Gitinguhan nila nga wala na yung mga batanon nga magsuroy-suroy sa kadalanan panahon sa laom na kaayo ang gabi o kadlaon.
3: Usa sa mga rason nga nung atong gipangusgan ang atong patrolling kining curfew of minors, no? Naatay mga natala nga mga misdemeanor sa mga minor na to. Nga gusto namong i-report nga kining katong duha ka insidente ato na tong naimbestigahan, napatawag na tong mga minor de edad nga concern kauban sa ilang ginikanan. Of course, in relation or in accordance with Republic Act 9344, no?
2: Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, dugang sa police official nga ilang paningkamutan nga makuhaan ang mga insidente nga naglambigit sa mga bata nga may hinungdan nga subsob ang ilang nga pagpatrolya panahon sa gabi hangtod sa kadlaon. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong Radyo Man Arbo sa Mantiri YHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Ato paminahon karon ang atong report sa balita sa sports uban ni kasama ang Edward Liga sa atong sports analyst ng international boxing judge. Kasama Edward, may buntag.